0: Kung nandang tabi nga mga livestock tabi nga mga tabi.
1: Oo.
0: Hindi ako performance sa mga tungso niya. Gabi na din ang ano, yung compensation niya.
1: Oo. Ang mga rekord pang France?
0: Oo.
1: Sa ibang nga mga tungso gali, sa ato niya, kuding ayuda ta, mag dapat pigado kagin nga way kabla kanon nga gaplang gakama kas guto mo na maya ma 4 piece ka dito sa man nga mga pungsod ka tropa do New Zealand to blabon di ka magsala kun below minimum wage earner ka may ara ka sang subsidies gobyerno
0: mo na da
1: dire
0: sa to niya may obra may subsidy mo
1: bating gina subsidy gani kita sa yupan gani bayad Japan tax grabe.
0: Amulan mo yung lain sa ato. Ako na bala ka pa far away ng tinutuyo sa iban nga, which is the kortas ng iban. Ilaman. Ako na bala. Hindi ako muna ka pa far away ng pamagi sa lain nga pang gobyerno. Bla?
1: Oo.
0: Nga ginatuyo pa sa iban nga. Hindi ako muna ablaw.
1: Oo.
0: Do ginapanagyan sa isa, panagyan sa kanan.
1: Oo.
0: Saka,
1: bugal pa ni sa iban? Ginabuo pa, bukal pa ni nila. Sige niya, ang ato di pangatag sa ayuda, gina-idolize ang ibang nga pungso, do kupyahon nila. Ay, nami ba? do kita lang may sistema ka muna?
0: Munang mulain, subukan ka para ring question sa aton sa Pilipinas. Kasi ang iban sa aton, ano, na nakamangita pagi, mga budlay sila. Kaya ang punto na karoon ka para ring, what if di kuway na taxpayers, puro na lang ni tanan beneficiaries. Eh ano na karon?
1: Mhm.
0: No? Eh ma-rely ang tao na kung dito mag-ubra, kaya ang tax tagali, hindi ayuda sa aton.
1: Oo.
0: Oo. So, amunin nga, kung rin nga palantayan sa hindi nga Lunes, kung anong matalakay sa posibilidad na karon sa aton, sa Tramarvin.
1: Oo. Anong gina-expectaran niya katropang France?
0: Amunin ka tropa Arwin eh, natalakay niyang malabat din niya to sino niyang investigation to sa flight control eh.
1: Oo, suktun gini sa dapat siya.
0: Oo, kung wala gini daw mo, may pinanadaan ka mga group kung tama na ni Bala.
1: Oo.
0: Ano ko siya ka tropa Arwin karon sa pagi sa pag-protest sa pila ka mga mayor ni Danit Pakolo, dili binigidris may Pakolo sa Big Plaza. Ang Watman sa subong, actually just for this regiment, but also sa previous nga administration man ni PRRD and then ni PDDM, no, because of sa siniman nga no karon ka farming nga which is do may mga boy na tapos lang ang mga promisa matalig nga kinanglan dumdubon sa gi patuban tukon na nato mga nagbigad ng mga sugilan ng naging buyan nga which is ting Pilipino nagdalaob nagalus pa ng katapar away nagkapati na may manabat sa pinang mga kaso
1: toho dapat git kay tuod mo amo nang gipropisa sa presidente ta siya mahiya naman kayo
0: amo gito ko amo gito nagtatake mahiya naman kayo
1: gito gitulo kay pata mga congressman to.
0: Oo.
1: Mga congressman, pinalakpak pa sila.
0: Pinalakpak man sila. Pag ganun, sila na to.
1: Mga kapal.
0: Tayo ba mga kotos mga to Farwin kung nangiya mo nang nagambal kung sumaya kayo subong kayo wala pag-yapon?
1: Ah, wala na nahuya ya? Kapal mo?
0: Ay, di ba tayo na ni Karon? So makapalakpak na niyo kung makapapunag-punag?
1: Hindi. Dapat nila samtang gambal ang presidente pati indugon lang basta matapos ang usunan sa presidente. Ngayon mo niya, pinalidang na sa
0: inyo. Oo. Matalag lang ang yan. Sa isang kasiro pa sa Y ka. Oo. Tindog.
1: Tindog.
0: Tindog na pinag-adlaw.
1: Ay, naku.
0: Hindi, bonobra mo mo, no? So, sige na parway naman nga itong na-usisa sa publiko. Ako antay ba ng mga reaksyon ng mga residente din sa Pakulod. So, sinig-adlaw sang soda karon. Perfecto na ni PDDM, katropang Irvin. So, yung mga kapulisa na ito, prepare naman sa pila ka mga posibleng mga areas wala nga may ma-protest katropang Irvin, ready naman sila. So, kita bantayan ka lang ni Karon kung ano yung sitwasyon man. Karon sa hapon, kasi makalili man kita, bisita kang mga rally centers dari sa ito sa Pakulod, kadungan man sa Sona, sa nga presidente, katropang Irvin.
1: Oho. Sige, katropang Franz.
0: So, dugangan sa nalaning balita sa kahit ang tinalikdan ko pala ng Sabado sa gabi, may balay ito nga nasulog kay Propang Irwin.
1: Uy, naku to?
0: Kaya nagkapalor sang 4.5 billion pesos ang balor sang shabu na, I mean, sorry, no, ang ang balor sang halit sang sunog naging tuga sang kalayo dito ka na Parwin sa Siningabalay. Bigyan balikan tani ang Bureau of Fire Protection Bacolod City sa pagpangunan ni Fire Superintendent Jenny May Masip. Ang Fire Marshal na Todd sang DSP Bacolod City. Nga ang balay to ka na Parwin nga nasunog. Bangod to galing no sa overheated nga appliances. Na overheat nga do electric fan or do test fan ko katero pang Erwin. Nga nagresulta sang sunog sa ikaduwa nga panalgan sa balay. So tinasunog to katero pang Erwin. Tapos ginlayo na nini nga ginagsandihan sa DFT Bacolod. Kag dito nila na batian katero pang Erwin, may kilama ko ng mga residente malapit para sa lugar nga dumi na batian sa nga dumi mga nagalinupok. Pero katro pa window, si masaming may sunog, di man mabatay na tuwa may mga linupok. May mga nagalupok-lupok bala. Sa tuman ka init. Kung ano pa kitabi nga mga materyales ang ma-napot sa kalayo, posible nga si may hamon nga effect, may may paglupok-lupok. So, katro pa Arwin, siling sa ato ni Fire Superintendent Jeremy Masip, ang mga nagalupok-lupok to. Ginaligar mga bala. Oo. Mga bala. So, the after sa Katropa Erwin, gila yun nga ginlantaw sa aton nga mga bumbero sa lugar, ang ini nga balay, katabon niya sa pork mahimayaon, barangay bata mo. Ginlantaw to Katropa Erwin, may na-recover to galing ng mga armas. Oo. Pero Katropa Erwin, yung pamangkot man sang authorities, kung nga may ari na dire, hindi siling malas ang owners ng balaya, lisensyado man sila. Kaya nga, mga, ano sa galing katropa Erwin, mga professional shooters. Oo, mga professional shooters ni sila galing. So, di, masili na tundin yung mga makabig naman yung mga gun enthusiasta. No? Kaya isa pa, di, mga professional shooters, di, kay Tranis na competition niya sa mga shooting niya. Hindi ka man ni Katropa Erwin ka-intra kung hindi updated o kompleto yung mga dokumento mo.
1: Papapilis permit mo.
0: Oo, hindi mo nang importante. Pero gin-coordinate naman ang DFT Bacolod sa atong mga ano sang gobyerno para may bisigaran ni isang gusto ang nasabit niya presensya sa mga armas sa balay sa sining ano Katropa Erwin. Sa balay sa sining persona, no? So, aray, no? Pamatenta ang payag ni Fire Superintendent Jenny May Masip. Aton nga Fire Marshal sa Bureau of Fire Protection Bacolod City.
2: Ang aton to nga signature sa may puro mahimayaon, no? Barangay
0: yes,
2: Bata. Structural to so, sir, we have involved one two-story residential house.
0: Oo, ma'am.
2: Ano lang man to siya, partial damage, ang mababaw lang dito ang total, pero
0: okay.
2: Gamay lang.
0: Yes, ma'am.
2: Ang aton niya sunog, dito naghalin sa master's bedroom sa second floor.
0: Okay.
2: Ang cost natin sini, it's overheated home appliance.
0: Yes, ma'am.
2: Kailin ang desk fan.
0: Okay, ma'am.
2: Kung ano, sangga kasunog na, may kabatian, kita ka mga may nagsilupok, no?
0: Okay.
2: After the sunog, at mga na-recover, mga firearm and live ammunition.
0: Yes, ma'am.
2: So, immediately, we coordinated with the PNP for siya ilan at status ang kulikno.
0: Okay, ma'am.
2: And 34,000 sa pulis sa kanan, ang mga PNP personnel ko ang nag-pick up o kung ang nag-recover sa mga firearms natin. But accordingly, atun, basement sa atun ng owner, may ara sa mga nagaka may mga dokumento
0: sin
2: mga professional shooter ni sila. Si kung ikaw yung professional shooter, you cannot join any competition kung ang pamahin firearms is wala sang papel. But that will be again validated by the
0: PNP. I see. So, nang ma'am, ate, ano ni Subong ma'am, ali ang investigation do, ano ginong, bakit sa appliance, no, muna, no? Ang cost.
2: Yes. Cost na to niya is not related to firearm, but
0: okay, ma'am.
2: Overheated yung electric fan.
0: Yes, ma'am. Na okay, ma'am. So, ti ma'am, ang kabugusan ki ma'am nga amount, ma'am, na sumagit, pilatanan ka ni ma'am?
2: ara kita sa more or less 4.5 million pesos.
3: Okay. Okay. Wala man, ma'am, any, ano, no, may mga na-injured, no? Wala man, ma'am.
2: Yes, wala kita report at injury.
3: Okay, ma'am. See you.
0: Hindi, oh. Kapag si Fire sa Tanitrenden, Jeremy Masit.
1: Mm-hmm.
0: At nga, Fire Marshal, sa BSK Bacolod City, Katapawin.
1: Isa lang ni Kabalay, Katrupang France?
0: Oo, isa lang ni Kabalay, pero kaya ang ito rin, sa itong na kuha na itong information, why the tao? Ito, at siguro may family dinner, bila kayo din nagwa sila.
1: Mm-hmm.
0: So, mutawa na ng tabo, Katapawin, ang hindi niya sunog.
1: Hindi, sa rin, ang cause of fire, Katrupang France?
0: Do, ano yun, do overheated, di niya plagan.
1: Mm-hmm.
0: Oo, tiyan mo itong elektron ba na?
1: Oo.
0: Based information nga na nag-improvise sa itong sang, ano, sang BSP Bacolod City, Katapawin.
1: Oo. Amo ning delikado kun ginabayan ta ton nga balay pa wala anan ta lang
0: mo gani na so te parang kaya ni Katrina Marvin kasi yung going pa man ang investigation to sa mga kuha ng mga armas pero hindi tuloy mo tong cause ang sunog ha ano lang ang operated na plan sa sining balay Katrina Marvin
1: oho ano na niya may balay na niya nga I bet may mga security ano ni security nga mga ano gani ah mga prevention bala sang kalayo no oh. Pina dok na ko man sa balay ni pagkatapos yung panagihan sa medyo pormone prominente man nga pamilya
0: gani man
1: oo tinusunog pa
0: patayin tayo ng investigation na sining mga nakuha dito sa lugar.
1: Mm-hmm.
0: So, harap kami naman yung Atletis Patrol, ganit si Katropang Trans Sandra Burgos, kailangan mga bukol-bukol sila at magsumaras ng Santo Tasod. Para sa nag-aungay nga Pilipinas sa Pilipinas, XFM News. XFM
1: Live Reports. Salamat kay Katropang Trans sa mga latest update, mga katropa. Anong paglantaw nyo sa SONA? Pilahin sa kaya po mga katropa, ha? No? Atod niya consensus para sa mga kutulan ta, no? Anong mensahe gusto mo para po sa mga presidente ta? No? But balikan ta to, ang natabo nga sunog sa bata, at siguro may mga safety measures pa to ang mga, ano to, balay? Hindi nasunog pa. Amo na ang balta mga katropa nga kung sunog pag-istoryan ta, huwag hindi kinapili, ah. Bisa na, no, ka-status mo sa kabuhi, ah. Kung maabot ang sunog, maligmat ka, madulaan ka sa attention mo da, na, matabog ang sunog. Kabay pa nga, sa iba niyo makuturan ta, antes na maghalin sa mga balay ta, yan, plug ta na mga ano ta, mga appliances ta para just to be safe about it. Randy Santisas, may aga, Bonbon Acosta, may aga, dala sa Barangay Dulao, sa Bago City, and sa kay Ma'am Sol, Holito, may aga, all members of Ma'am She's sa Barangay Hinduman, and thank you. Salamat, good. May good news ka mo, ma'am? May good news, ma'am? Bawa. Gilang? Lloyd Navales, good morning. Salamat, Ged. It has no matter on to me for PBBM's SONA because I have already a PhilHealth insurance ID. May ID na siya. Ginanan mo gito ay. Gin-applyan mo gito ay. Oh. Ari pa, si Ma'am Ruby Sarya Cantero. Morning. Good morning, everyone. Godspeed. Thank you, ma'am. Salamat. We have si Ma'am Lia Lobrado. Oh. Ma'am Lia, good morning. Sa Curse Tailoring. Dara sa Kabankalan City. Thank you. Medyo sako-sako na kabo sa Kabankalan. May ara kabo na sa Kabuginaan Festival. Ma'am Lia, ginbukad lang, abangan lang ang susunod. Ano ni? Oh, morning, Ma'am Lia. Salamat, Ged, sa pamati. Tristan Yatgulay, good morning. Thank you. Salamat. Kagsa kay Ma'am Maricel Largo, dira sa Himamaylan. Barangay 2 na naman, no? Mayong aga. Dan Share. Thank you so much. Salamat gid, Ma'am Maricel. Good morning sa mga katropa. Dan Sharing naman. Basi ma-mentionar sang ma-mentionar kag malakip man sa zona karon ni PBBM ang party sa sugar industry sa Negros Occidental. Tumpak kini sir. Oh, morning. Oh. Ka problema man aton nga mga planters ni tungod sang pamisteo sang RSSI naga nubo nga presyo sang kalamay sa gate naton. Naga superer ka itong mga planters, no? Di panawagan subong nga dapat masulbaran. I think, oh, ako, gapati ko Sir Vincent na ma-mention ni sa kay ti, di ba? May 32, may more than 100 million nga ginapaina ang Department of Agriculture para sa mga planters or para sa away kontra pamiste, no? Kag at the same time, ara na sang 35 million pesos nga gin separar ang DA para naman sa subsidiya kag sa mga proyekto kontra peste, no? Drone spraying, meto naman to sa purchase sa mga chemicals kag iban pa mga katropa, no? Oh, una hibaloon ta na karuna, no? Mapamatian ta karuna. Tuto ka mga katropa because mayara kita special coverage for the State of the Nation address sa presidente sang ikalima niya nga ano nga zona sa Pungsod Pilipinas mga katropa. Pamati ko karon sa inyo, recollection lang para sa mga kuturan ta. Kon paano ginplastar sang presidente sang una. Ato ang iyang statement, no? Paano nag-ugat ini mga byan? Ang ining ginahambalya nga paglaot sa mga corrupt nga mga public officials nga imbolbado sa flood control mga katropa. No? Imbolbado sa mga nagkahitabo nga korupsyon sa aton gobyerno. Nag-alsa kita, nag-isa kita, nag-marcha kita sa dalan sa panawagan sang accountability para sa mga opisyal na itong gobyerno nga allegedly involved sa sining flood control scandal sa Pungsod Pilipinas. Pinakadako ni siya nga iskandalo sa Pungsod Pilipinas ang ining flood control. Ini matapos mga katropa, nagpahayag to sa Presidente BBM o kung naghambal sa sinya. May ara sang 500 billion pesos nga ginalukar ang aton nga gobyerno para i-combat awayon ang pagbaha pamaha baha diri sa Pungsod Pilipinas. Tiginambal ito tapos gipamangkot siya ang iyang DPWH secretary, no, Mr. Manuel Buduon. Ah, hambalya ti di ba may ara ta sinya? Yes sir, so I need the comprehensive report on flood control, why there's a large scale or massive flooding sa Metro Manila, no? Nagsumiter to, naghambal si Bunuon, sinya ay na ano to, na kalaguba ng iban, ang iban to na silted na nagnabaw na ang mga dagat. Di kinanglan ta Mr. President magpatigayon sa desiltation activity. Okay, ang mga dagat na tabunan na sa mga duta, nagnabaw na. Ah, muto hambalya. Tapos ano pa? Linya? Amo lang to. pag-check to mga katropa, may nagreklamo to sinya amon nga lugar di. Ang flood control, guba. Ah. Pero kag-check to mga katropa, ang mga detalye sa proyekto, wala pa sang na-completed na. Pero huwag pa matapos ang flood control. And the next few days mga katropa, long behold, nakitaan to ang mga flood control nga project nga naka-reflect sa DPWH mga katropa nga completed na. Pero wala pa matapos. Ang iban, wala naga-exister. No, marumduman ta presentation ni Senator Patpilo Lacson angot sa flood control scandal. Nga naghambal sa sinya, I have intel information nga may ara nag-exister nga mga ghost projects. Dari na naglupok mga katropa ang issues ng flood control. And dito na corroborate ang istorya, ang statement sa presidente that indeed there's corruption happening over flood control project nationwide. Matapos ang pinakamay insidente, nagpagwa sang mga ngalan ang presidente, mga katropa, sa mga contractor nga dalagko nga may ara sa mga flood control project, not just sa Metro Manila, but because sa bilog nga Pilipinas. Kag ang isa sa mga contractor diri mga katropa nga ginmention, isa man diri sa Negros Occidental, nga mga nabutang isa sa mga contractor nga nakakuha sa lagko ng mga proyekto sa flood control diri sa Pungsod, Pilipinas, no? Titingala to nga ang iban nga mga contractor, makalapot pa sila, why man sila branch, why man opisina diri sa iban nga mga localities, mga katropa, no? Sa Pungsod, Pilipinas, no? Nga ginmention man abi mga katropa sang aton nga sang aton nga presidente, no? May mga contractors to, mga katropa, ari i-mention ko sa inyo ang mga contractors, kinsi ni sa mga contractors nga nabutang dito sa na-flag to. May ara sang na mention sa presidente nga muna yung mga contractors nga kwa sa mga flood control projects, no? Legacy Construction Corporation, Alpha Omega General Contractors and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, no? Mga diskaya ni QM Builders, nga nakakuha man sa project, ang EGB Construction Corporation, Top Notch Catalyst Building Builders Incorporated, Sunwest, ari isa man ni contractor nga gin imbestigahan sa atong gobyerno, Top Notch High Tone Construction Development Corporation, Triple Eight Construction and Supply Incorporated, Royal Crown Monarch Construction Supplies Corporation, and Wawaw Builders. Wawaw, isa man isa gimpatawag sa Senado, Toligan, no? Road Edge Trading and Development Services. Amo na yung mga kontraktor, mga katropa, 15 ni Slakvilog, nga natigal ang presidente, nga nakakuha niya sa lagko ng mga lagko ng mga tawags ni, lagko ng mga proyekto sa aton nga, sa aton nga gobyerno. Do, amo na yung katigalahan, makul mo ya, Metro Manila nakabase, pero nakaproyekto sa Bacolod, nakaproyekto sa Cebu, nakaproyekto sa ibang mga lugar diri sa Pilipinas, ay, ang hindi mga kontraktor. How could you, no? Why ba na opisina di sila, no? Anabal anto, nga may ara sa mga joint venture, gin panami lang ni sila. Pero subcontracting man Japan is yung sistema, dari mga katropa. Tigrambal to, sige, illegal na sa ang joint venture. Because kabaro ka mo, nga ang budget sang aton nga DPWH mga katropa is specific lang gid sa, like for example, ang approved budget, halin sa proponents dito, nahatag to ang 100 million pesos, no, ng mga proyekto sa proyekto katropa. Natabo is may project sa Bacolod. Hindi sila actually makadto, pila na kabilog, isa na kabilog tawo di makadto di. Tapos mapirma para sa joint venture, no? Imagine ang ininga proyekto mga katropa, kahit kung mag-contractor ka, siyempre may ara kikita sang imong profit margin. No, butang ta 15% or 10%, depende na, no, sa ma-deliver mo nga proyekto sa gobyerno. Okay? We'll see. Ang ginahambal is that at least may income ka. Okay? Pero, ang specific na kinahanglan sa katong gobyerno mga katropa, i-deliver mo na siya in a certain standard, like for example ang mixing sang sang semento, sang balas, bato, dapat naka-standard ba na mo, no? Kagaman dato sa mga katropa, ara na sa DPWH ang ipatumans na da. Now kung ikaw naman supplier o contractor, kinanglan mo deliver mo na siya. Okay? Now ang kakatabo iya, hindi iya mo na mga katropa, ha? Ang mga contractor ta, pag gusto lang. That's why nag-exister ang joint venture. Like for example, may profit margin, kaya nga 15% lang be out of millions of pesos. Tukod-ako na gani na, you know? Isang contract mo pa na, makaon man na siya sang income ang ining kontraktor, mga katropa. Hindi ba na mabuhin sa income niya? Ibuhin to sa budget nga ara tani sa proyekto. Plus, di may ara pa to sa mga porsentuhanay. Sa mga mayors, may mga governors, may ara pa sa ano ko no? May ara pa to sa mga congressman nga nagabaka man sa mga proyekto nga ni. Oh. So matabo is kuan para sa may 15% nga ano na SOP kung magkolekta pag ito ang local government nga 10 to 5% nga ano nga SOP galabot kuno 40% mo no, imagine mo ang budget nga intended para sa dalan or sa flood control, imbes nga 100% tong budget da mga katropa, mapatong niya 50% na lang, tungod ng 50% nagkanto na sa mga katin sa mga porsentuhanay sa mga lideres gobyerno. Kag we're not just talking about thousands of pesos, we're talking about millions and millions of pesos nga naglabot sa 2025, I think naglabot kita lapit 1 trillion ang actual allocation mga katropa sa sining flood control project diri sa gobyerno mga byan, no? So isa ni sa mga ginamention sa atong presidente tani nga papason sa iya administrasyon. Pero ti nalaot balaihan ini. As of this press time mga katropa, there were names na nga na-filean sa kaso nga graft, kaso nga plunder, ang mga contractors nga naka-angkon sa mga propiedad nga gin-freeze ang mga asset nila. Tapos gin-prisos la, no? Ang ini nga mga contractors mga katropa until now, wala pa makistorya, wala pa makatubang sa Senado. Ongoing pa man to tani ang ano mo, ang negotiation kun tani. Problema lang mga katropa is na pendeho tungod sa impeachment man, no? Di kung kisa makambalta, paano ni man? Kung tabo ni man, no? Oras naton 8:30 sa pagpagrag naton, mga commercial tanay. Balikan ta mga balita ta pagkatapos sa mga panunod. Standby.
4: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
9: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang order yung ang kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
8: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3 coffee mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
15: Dari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Tumara kasi, matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bibili sa mga butika.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
8: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa ating
17: antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: The secret of health.
10: Pag-abot niya, Sir Josil, sa mga bioactive compounds nga makabulig sa aton, Sir Josil. Panami sa kondisyon sa aton sa kurason. Panami sa kondisyon sa aton sa kaugatan. Mayara magita sa brain protection sini. Pagbalansi sa aton sa blood sugar. May potential sa nga cancer prevention. Kagbisan pa, Sir Josil, sa mga gusto mag-maintain sa ila sa nga kabugaton. Hindi maging overweight, maging obese. Pampabakod sini sang tulaan naton kag sa aton sa nga maskulo.
17: Southern Plus Gold.
10: Ang isa, Sir Josil, sa ma-recommend gid na to, no? Nagakaigo sa nga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josil. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
17: Santhon Plus Gold.
16: Ang iyasin niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Santhon Vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
18: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
16: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
10: Gintuyo gini, Sir Josil, kag ginhungod gid nga ginupod ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangosteen kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas, Sir Josil. Tikapin pag inupdan pag idinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay, Sir Josil, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na, Sir Josil, para hindi pala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Josil, kulang na sa exercise.
17: Santhon Plus Gold.
16: Dira sa Santhon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
7: The secret of health.
16: We have 3 variants of coffee. Santhon Cold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglano nato ni ng collagen kag glutathione, ha? Sa aton joints, sa aton sining skin, kinanglantada ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa aton sining skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglaylay lay o kon loy-loy ang ato sininga panit, magkurinot siya nga do halog na blas ato sininga unod kag tul-an, Doc Leo.
10: Part man abi na, Sir Josil, sa aton sininga pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw indi paborable sa aton tugalingon kon maunahan edad sa aton sini panit ang aton sini mismo edad sa lawas.
19: Antioxidant, anti-aging.
17: Santhon Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
16: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini kay ang sweetener ya stevia, Doc Leo. Pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
10: Correct, Sir Josil, kag ginarecommend mo dani para sa may mga insulin resistant, Sir Josil, no? Kay ang ti ang Santhon nga daan ang vitamin D3 nga sangkap niya sini nagabulig para sa pagpa-improve sang insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
17: Premium D3 Coffee Mix.
16: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix, wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
17: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Amo ni bintaha, yes, Sir Josil, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa nga lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap, ha, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45, or 50 pataas, nga ara na sa stage sa ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josiel, nga nagasunod sa itong programa, wala na sila nagasupok ah. Kantong na lang sila sa butika, bakal sila Sunthon Plus Coffee Mix. Kay manami, si Sir Josiel, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sini, kahit kunara na sa stage sa pagmenopause, Sir Josiel, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan yung galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimnan na lang bala, Sunthon Plus Coffee Mix. Pero manami, sini, kay bisan pa sa mga pamatanon, pwede sila sini makainom iya.
16: Labi na gid ang mga estudyante sini, Dok Leo, because of the presence of lecithin also nagpa-activate sa brain functions ta.
20: Sunthon Gold Coffee Mix, the secrets of health. Sunthon Plus Gold
21: X FM.
22: Alzheimer's disease.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
3: President,
0: nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pasalaya.
0: Ini ang Bullseye.
5: Balik na rin mga katropa sa aton nga pagpakalagad. Kinatutukan taman eh, ang pila kami issues diri sa aton nga pagpakalagad mga katropa. Recollection lang para sa mga kauturan ta nga naghulat man sa nga ining pagkasulbaran sa nga problema no sa nga aton pugsod sistema na abi corruption mo no ang aton bisan sa smallest unit of governance mga katropas barangay ta corruption nagaluntad man da nagakatabo man da ang notion naton ng pag-insende sa mga aspirant naton nga makapungko kas gobyerno, posisyon sa gobyerno, maka-access kina sa dako ng proyekto kag kwarta. Now, amo rin lang hambal mga katropa, sa karon, no? Ano ang sitwasyon sa pungsod Pilipinas mga katropa kung istoryahan ta ang korupsyon, no? Kung istoryahan ta ang mga ganitanay sa proyekto sang gobyerno. Ha? Kung istoryahan ta ang aton nga mga serbisyo sang gobyerno sa tao kasunod sang iyang ginahambal nga bayad sa gobyerno naton dragi sa mga taxes naton no mag income ka more than 20,000 mga katropa may tax ka na mo responsible Pilipinas tanan-tanan may tax halin sa mga produkto may mga taxes kita okay sa aton nga mga ginabakal na may 12% value added tax na da okay ang energy naton which ang lantaw ta, isa ni sa mga importante ng mga servisyo para sa pumuluyo ta. Para sa mga kuturan ta, may tax man da. Okay, tinga. Ang ining enerhiya, may gabaligya, privado ang mga sektor ganit. Ang tubig ta, may tax naman na. No? Ang tubig, kinahambal na kapag-get ng mga katropa sa atong constitution that all these services is beyond the commerce of men. Hindi ko dinataksan mo. Libre ini. Tubig eh. Hangin tubig. Ano? Libre na sa'yo. Huwag na ginabutangan sa tax, mga katropa. Mm. So, ara naman na. No? Kahit may ara, nagkita sa mga privatization, ginahin mo sa mga GOCCs ta, may mga taxes na 12% mga katropa. And all of us, mga katropa, need to have that access para sa sining mga serbisyo because ano na siya mo, essential ni sa human survival sa atong pamilya. Ang isa pa, supposedly, ginauyatan mo sa atong gobyerno ang telcos naton no kay ang aton telecommunications mga byan ang aton nga internet kag iban pa ha pribado nga mga sektor man nga operate mga katropa ang gobyerno nagapatong man sa taxes okay ang aton nga bugas no supposedly may aras ang NFA ang function sang NFA

0: is baklon ang mga palay, bugas or palay sa aton pila ka mga farmers pagkatapos si imbakto sa NFA mabaligya sa barato ka bugas, no? Dira mabaligya sa barato ka bugas. Ginaexpektaran ta ng bugas ng mga katropa nami, okay? Lait ang notion nga mag NFA nga bugas baho kag sakit sa ilong kag nagamasakit ka nagaukat. Ang intention sa NFA mga katropa, ang ginahambalda is that may ara sang pundo ang atong gobyerno nga ginpreparar para sa mga farmers naton dira nila ibaligya sa insakto nga presyo ang ilang nga humay. Sang una baligyaan na ito 14, no? Ang aton nga mga manugpalay nagakadto sa NFA, nagabayad sang ilang hauling, nagahulat da, no? Grabe proseso mo. Maulat ka na kahit ano, pero at least mahal-mahal. Kontra sa mga traders ka mabaligya mga katropa, baklon ang imong humayda kada kilo tag 11 pesos, 12 pesos, no? Perdi ang aton yung mga manguma. So, the most alternative mga katropa, makadto ka to sa NFA. Para barato, para magbarato ang imong para mahal ang pagbakal sa imo, ang kasay mo. At least may income ka. O galing, magasto ka sa hauling mo. Magasto ka pa sa tao mo. I-travel mo pa na. No? Pakadto din sa NFA. Why man sa mga NFA sa mga respective nga mga localities mo? No? Nga muna tani, ginapi-improve na ito mga katropa, no? Sa mga lugar. Pero eventually, yung NFA, why na? Hambal nila, useless. Kaya gina-imbak lang na ang mga bugas. Gabinaho na. Ginamisklahan sa mga ano na lang, sa mga bulong para ma-preserve insakto ang mga bugas nga . Kay in case of emergency, may ara sang bugas nga ipanghatag sa mga affected sa mga calamity, mga katropa. As if ang ginhimo iya sa atong gobyerno, emergency na lang gamiton ta ang NFA. Pero dapat ang intention da is mabaligya ang gobyerno sang barato nga bugas para sa mga retailers na pwede mag-intra, mag-negosyo sa bugas ng mga katropa. Kung baratong ilang bakal, barato bakal nila, mabaligya man sa insakto sa barato nga presyo. No? Kung tani. Kaya hindi ka man pwede makapamahal. May ara man sang, may ceiling man. Ginamonitor man sa DTI. Ang presyo nga ni, dapat kung NFA ka bugas, ang presyo nga ibaligya mo, amunan niyo? No? Recorded na. Tani, amun na makabulig-bulig sa ato mga katropa, no? Ini mga serbisyo sa atong gobyerno ang ginatag sa ato. No? Pero subong niya, daw lain. Ginsirado, nagkadto kita sa kadiwa. Ang kadiwa, pirang nahot lang na. Ma-access kita sa barato itong bugas. Pinama na maka-access na mga katropa. Hindi man makabakal talanda. Wala Japon pulos. No? Amo itong hambal sa presidente. Aspirasyon sa presidente ta. Nga, makabaligya ko sa 20 pesos. Nagbaligya tuod, Mariones. Ha? Pagbaligya to, may arto to 20 peso. May requirements. Dapat sa pigado-pigado lang, indigent. Ari pagka-destroyan ta. Ang indigency. Nga kalabanan sa mga barangay ta, ginapolitika, ina mga katropa, kung kontrapatido ka, budahan ka magkuha sa indigency mo. Ha? Kadto ka to sa barangay pagkatapos ay hindi sa nabuto sa akon. Ma'am, hulat na lang ha. Dugay-dugay lang ha. May itapuson lang ko ma'am ha. Hastaan nyo, anyuhan ka to, matakaan ka, buwas ka naman. Buwas ka rin. Na politika man sa muna. That's why hindi kuya hindi kuya pabor sa ginahambal ng indigency sa mga barangay ta. Ikadua mga ika-apat ang servisyos kuryente. No? Dapat tani kontrol man sa atong gobyerno because essential ni pagpangbuhi sa tao. Ha? Nga ginhatag ang intention na tanong National Power Corporation mag-manage sa power industry naton para mabaligya ang barato nga presyo nga. Wala taxes na. No? Kabalo-kabala sa mga nakapatong nga mga fit all, nga mga system lost, kag mga kunano pa nga mga purchases, generation cost, all of those charges, mga katropa, may ara sa mga taxes, 12%. So, hindi lang siya na butang nga nabayad ka sa per kilowatt mo 14 piso, nga ginbutangan sang taxes da sang VAT mga katurpa nga 12%. Hindi halin pa lang sa pagbayad nimo sa mga surcharges nga na nga nakapagkit sa bill mo. May 12% nga VAT na lang. Nga sang una ginparindugan na sa mga presidente nga ang ini nga mga serbisyo sang gobyerno should be given in a lesser cost. Ha? Sa aton pumuruyo kay essential ina para sa kabuhi sang tao. Mm. Okay, tapos na tas tubig, tapos kuryente. Tubig naman ta, no? Ang mga localities, mga katropa, may ara sa mga water utilities nila nga ginaplastar para mag-manage or mag-develop sa mga equipment, sa sistema para maka-access ang pumuluyo sa potable, drinking, available 24 hours nga tubig, mga katropa. Sa barato nga presyo. Paano nagbarato? Why taxes mo? Why tax mo? Subong, ang atong gobyerno, mga katropa, nagsunod na sa mga joint venture agreements. Ang una, public-private partnership na siya, no? Ng mga programs, PPP. Okay? Subong joint venture agreement na ginatagaan sa tsansa ang mga private corporation to operate sa mga water utilities natin diri sa pungso. Nagtaas pagit presyo ta nga pag take over sa mga private corporation mga katropa sa pag-uyat sang negosyo sang tubig sa isa ka komunidad nagtaas sa may mga charges pa sa gyapon no oh may mga system loss kay kunano pa mga charges plus ang 12% gabat and these services supposedly is given for a lesser cost kag wala sang taxes tani because it should be managed by the government para sa tao kag para sa tao. Ah? Dali pong sa Pilipinas, mga katropa, amo na mga servisyo kinanglan ta. Ang mga essential, mga produkto para sa pagpamuhi sa tao, dapat na control man ta, gobyerno ta, pinagis DTI ta. No? Pero gataas Japon ang inflation. Gataas Japon mga baraklon, mga katropa. So, si Juan de la Cruz, giparawagan to. Sige, paano ta makamanage naman? May ara kita sa mga water utilities, kuryentita sa telcots ta, kagkunano pa, no? Hindi ka man kambal, subong hindi ka naman internet. Kaya ti, amun yung essential karon subong mga katropa. Sa atong estudyante, kinahanglan na nila. May ara na sang mga libro, may ara na sa mga kinahanglan sa eskulahan, nga sa internet lang. Maka-provide sa ni mga katropa, mga biyan. No? So, diri, ga-problema ang tao pa lang. Hindi nakaigo niya budget mo. Hindi nakaigo sweldo niya. Okay. Aripang sadya, mga katropa. All of this are being collected sa atong tagsa-tagsa ka mga koturan. Ang VAT na sa na-impose sa mga produkto, mga negosyante, subject for taxation, ang permits nila, kagkunano pa, mga bayaran, obligation, complied man eh. Sa aton sa mga workers naman, mga katropa, sa aton nga, once sumubra ka 20 mil, may taxes na da. No? Sa pagbakal mo sa mga produkto, may mga taxes pa na da. Kumbaga, repetitive na siya ka, ang ginabayaran ta. Repeat niya, grabing balik-balik, grabing nga patong-patong ang mga taxes, ginabayaran ta, daw-daw na. Pabakal mo't napay. Kadto ka to sa mga kalanan to. Nakapatong ang VAT, mga katropa. Kaya pagbaligya sila ng VAT, dala mo. So, ikaw mismo, i-absorb mo na. So, imagine that, mga abyan, ang aton nga tax, dako kayo, no? Katagiho mo sa Pilipinas, yan, may tax mo. Oh? Ang enerhiya, ari pa, gimbutangan, pataasan, gamay lang ng istorya, pero mga katropa, si Carillo, may mga sin taxes na. Mga ilim nun, may tax na da. Ha? May mga taxes na da. So, ang mga sweetened beverages, may mga taxes na da, mga katropa. So, ginakolekta na sa mga consumers, per me. Ginakolekta na. In short, ang negosyante, nag-negosyo siya, gintaksan siya, ang tax da, ihaboy sa tao. Tao kita yung nag-suprayer, mga katropa. So, amo ni set up sa pungsod Pilipinas. That's why kita mga pumuruyo sang pungsod. Kaya ra gid kinamatarog nga mag hambal kita nga, uy, kinahanglan ta mag-tax gili, kinahanglan ta mag-collecta tax sa inyo, sir, ma'am, boss. Ah, mapatapos kinahanglan niya mag-hambal nga, ay, di din to nagkantong tax ta. Ah, so, amo na yung dalan, amo na ang flood control, ginhatag nyo sa amon, ang mga street lights ta nga mahal-mahal kayong pagbakal, nagapakasasa sa iya sa presyo. No? Oh, sa dalan ta. Oh, dala pa lang, oh. Dito sa katuwain nyo naman ang bagong dalan. Ah, kay mga may mga porsyon da siya, mga katuro pa sa sadulan na natukod. Ah. Pero nagaka nagkakakas ng panapas ang babaw sa dalan. Ah, gamat-amat na putpod ang dalan da. O, dara sa Handumanan, Access Road. Ah, tanawin nyo na dalan, why pa ismay saan katuig? Nagkalaguba na. Ah, nagkalata-ta na ang babaw nga panapas ang dalan. Ah, amo na ang contractors mong galaot man, kay base mga report na sila, problema na. Ah, kay why pa isang katuwag, katuig dumaguba na. Ah, bago pa lang tapos mga katropa, bago pa lang matapos ang construction, March 2024? Oh, I think, to. Tapos, wala pa matapos, wala pa ma, way pa matapos na. Hasta subong, ginatapos pa. Oh, pero, nagkalata-ta na, mga dalan. Imagine with that, mga katropa. Grabe nga korupsyon sa atong pungsod. That's why, grabalikan sa atong mga kuturan, di na to ang promisa sa presidente ta, nga papason niya, kakason niya, ha, ang korupsyon sa pungsod Pilipinas. If not ma, eliminate 100%, at least mabuinan, no? Pero ito istorya mo nisni. Ah, grabe man politika, grabe man ang balbalanay sa mga magkatuhay sa mga gutom balas posisyon, gutom sa gahom, ginagawa isang posisyon da. Ha? Halos pa ng personal mapinatsanay isla tungod sa posisyon nga na. Ah, tindi ang interes ng tao. Mamara mga katropa, bisa na ito, istorya da. Kung sin o mahambal nga, lain na siya. Ako, I have to think twice, mga katropa. Di na siya naghalin. Anong posisyon niya? Anong ugat sini? No? So, we really have to assess kung anong issue kina haboy nila. Kahit di, base madisa naman tabla. May natabo nga naglain-lain presidente, talain-lain ang mode of taxes nila, mga katropa. Mode of collection sa taxes nila, kagaya sistema sa paggobyerno nila. Dari kita nagkakabudayan kung kisa. No? Oras na ito, 8:56 na, mga katropa, kaduta sa pila ka mga bagay pagit nga hulaton ta para sa sa impeach. May akod sa tawag sini sa ginahambal nga so na sa presidente karon ug dugay mga katropa. Na ma-commercial ko na ibalikan tani pagkatapos sa mga panumdom. Standby mga katropa.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon di dyan, Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
6: Sister Pain.
9: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
10: Sa mga buti ka.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kung kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Pwede
0: nga, nag-attrust ang public opinion.
3: Objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Antes ko na mga katropa, magkakadto sa pinakamatopiko pag inapin. Ipa-refresh ta lang mga katropa, ma-throwback lang ta sang State of the Nation Address. Sang presidente ta, nga buyag ya kini ang kinaut itanay kag ang porsentuanay sa pila ka mga opisyal na sa gobyerno ta, especially in tulok ito ang mga congressman, so nga mahiya naman kayo, no? Uy, pagka balya nagtinindog ang mga no congressman to, mga opisyal sa gobyerno, no? May ara sang ano may tindog applause para sa presidente, so nga grabe ba. Ako ganun, talagang sakit buot ko mo. Aryo, pabati talaga sa mga kuturan ta, ang statement sa presidente sa una, sa State of the Nation Address niya. Naging payag niya, sige, mahiya naman kayo. Oh.
6: Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante.
5: Nakuryente yung presidentes ni mo.
6: Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at bumuho. At yung iba, guni-guni lang.
5: Guni-guni lang.
6: Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
5: Tara ng tinindog, no?
6: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ng binusin nyo lang ang pera.
5: Oh, standing ovation mga katropa. Pati House Speaker, ang Senate President, nagtindog.
6: Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years.
5: Galit ang Presidente, mga abyan. Motos ha. Ang papayag sa Presidente, mga katropa, galit siya, no? Mahiya naman kayo. Hindi na tulad ka, mahiya naman kayo, no? Karon mga katropa, may mga kaso. Ang ginatudlo ni si Acobicol Representative, former Representative Zaldico, ang ginahambal mga katropa, nga posible may kinabtanan. Sitting flood control, no? Committee on appropriation ni siya mo, no? Tanan nga mga proyekto gagida, tanan nga mga pundo na balaan. Pero, why sa budakpan? Ang ginatudlo pag former House Speaker Martin Romualdez nga nakabaluman sang ini nga mga proyekto, no? Nga gina-expectaran nga dira parang sa level sang ano, hindi na makasulod, question na, no? Tidri mga katropa, gadimanda ta sang accountability sa from the president, no? Sang ambalya, mahiya naman kayo, no? We have on the line mga katropa, we have Councilor Wilson Jun Gamboa. Councilor, good morning.
7: Maying aga, Sir Win, kag sa tanan-tanan nga nagapamati. Maying aga.
5: Councilor, so na today, anong expectation mo, sir? Anong pila ka mga tupiko ginahulat mo nga iliwat abrihan sang aton presidente, sir?
7: Well, apat kabilog ang gina hulat ko na munuhon gid sa atong presidente. Una atong ginhambal mo Diyos a while ago, mahiya naman kayo. Gusto nato may balan kung pilagid pala ang ka mga personalidad nga imbolbado sa sining mga korupsyon. Ang ila masakaan sang kaso sa ombudsman. No, kay kadua, gusto ko mabatian inintindog ya parte sa mga public utilities labi na gid ning tubig kag kuryente. Ikatatlo, amoy ni ang bag-o nga isyu nga ginasiguro nun ng subong, amoy ni ang pak silika. No, kag din kapat ano yang ikangay moon sa ngatong gobyerno sa sining away nga naga lapad kag naga-escalate lang dito sa Middle East kag ano ya ang plano niya bahin sa aton ekonomiya nga kung sa diin kita ang pungsod ang pinakamapiktado gid sa bilog nga kalibutan sa sining away. So apat ang gusto ko mabatian sa iyo.
5: Councilor, let's talk about sa ining corruption. Mahiya naman kayo at refers to the massive corruption over government projects, flood control, road to farm to market roads. Are you satisfied, Councilor, sa sistema sa atong presidente sa paglaot sa mga personalidad? No, well, Martin Valdez is may ara na kuno kaso kay file siya plunder. Si Zaldico may ara naman sang kaso. And the rest, Jingo Estrada may makaso ang plunder, Rodante Marcoleta, and there's that impeachment going on, sir.
7: Well, personally, kulang kayo ang personalidad nga involbado nga ginatubod pa lang nila. That's why rason ko nga ang satisfaction rating sa atong presidente na nubo kayo sa tungod sa sinang tuman kahinayng kaso o kung pag-imbestigar sa inambitan ng personalidad. So, dapat paspasan niya pag-it. That has been a year ago already since the time nga naghatag siya sa nga mga tinaga. Mahiya naman kayo sa iyang sona, sa nagligad lang ato.
5: Is this all? May mga contractor nga na priso. Pero pila ka mga congressman sa kongreso, do why gidya kita, other from Zaldico, kagiban pa, why isang may nakasuhan, counselor mo? So,
7: yes.
5: Paglantaw mo?
7: Di, wala pa. In fact, at large, sa gihapon, ang ining mga personalidad. No, so, para sa tao, ya, tuman kahinay. So, dapat may masampulan gid. Kaya dapat damo pagid ng mga personalidad, dapat ang ila kasuhan, hindi lang ang mga siling ato na ping mga klaro pa tag pa sa bulan ba lang ang mga involbado ng mga tao. Damo pagid ni sila dapat.
5: Kino naka-expectar ng tao nga sa mga korupsyon nga issue ni sa flood control, pero nagtutok sa impeachment subong daw na dula na counselor ang ining mga issues ang corruption sa atong gobyerno. Pero gina-expect natin nga supposedly by this time nga na presidente may mga kasuhan na may ara pagid sa mga kasuhan kung mapriso na dapat counselor.
7: Yes, because amo ni numero uno gid nga issue subong nga ginapangilamos ang sining administrasyon corruption. So dapat i-address gid ni nila because that is the call, that is subong ang panawagan sang kalabanan natong ng mga pumuluyo. Numero, that's why sa listahan ko sa apat, numero uno gid na dapat ang among isyu about corruption.
5: Let's go sa issues ng tubig, Councilor. Do you expect na may mentioning, ma-mention ni presidente?
7: Ang dako nga pamangkot da nga parte sa prime water nga yang Malacañang nagadeklarar nga ang tag-iya subong sang prime water mo na si Lucio ko. Meaning to say nga may kamot ni de ang Malacañang, which I suspect nga kung sa diin ang mag-ululutot nga mga Senator Judge, dako nga bagay ang ilang role sa sining impeachment. So therefore, ang ining pag mailuhan na isang bag-o nga tikiya para sa kung sugar coating lang ini siya. Baka nga kung siya din na para maululumpawan nila, matago nila ang kapaltahan sa prime mover kaysa ang atong gobyerno, because we have to understand nga ang ilang kontrata banwa hindi lang prime mover kundi ang atong man nga gobyerno. This is a PPP, a public-private partnership, nga kung sa diin ang atong gobyerno isama ang kapartido sa sining kontrata. And so therefore parang ma-deflect ini nila ang issue. Rason nga na din by luhan kunwabi nila ang tag-iya, but that does not change anything because ang ginakaptan gapon naton ang joint venture agreement nga kung sa din amoy na ya ang ginauponiran naton hindi yan tag-iya. Kung sino manada siling kong tag-iya daw wala kami dalabot. Pero ang amon niya nga ginauponiran kaya gina-question ang tuman kadispintaha highly onerous nga kontrata amo na ya dapat ang aton nga islan hindi yan tagiya.
5: Joint venture, Councilor, do you think pa possibly pa na mabalik sa gobyerno ni ang water utility ta, Councilor, because may ara na sang bag-o, may failure sa parts ng prime water, ginahambal to nga why can deliver ginyang prime water and here comes bag-o na nga tagiya gli sang prime water and it's still sa joint venture nga konteksto.
7: Well, rason banwa nga from the very onset, so good pa lang ya, ini mga public utilities, mga basic essential commodities ni kuryente, tubig, dapat hatag na ya sa gobyerno. Ang magapanagiyay na ya dapat ang Estado, ang gobyerno, kita. Tanawan nyo, wala labot siling ko sa tubig, ang kuryente. Ginpamangkot kita, may maobra bala. Ang gobyerno sa sining pagsaka sang presyo sang gatong tiwala kita damay mahimo kay tungod ni agintugan na inanaton sa mga negosyante sa pribado nga mga kompanya ang ining oil deregulation law. That's why sa tanan-tanan banwa nga pungsod, Sir Win, kita lang niya ang pungsod nga nagdeklarar sang oil crisis kay because wala kita may mahimo. Ang gobyerno wala may mahimo kay tungod sa sining oil deregulation law nga kung sa diin dintugan na ini naton sa pribado nga kumpanya ang ini nga industriya o ini nga negosyo. Unlike sa iba niya nga mga pungso, diya ang gobyerno ya kung mananglitan gani magsaka ya ang presyo. Sila yang nagasalo. Kay because sa ara sa gihapon sa gobyerno ang amo nga industriya, hindi iya sa pribado nga kumpanya.
5: Talking about some management, some crisis natin, Councilor, brought about by Middle East tension nga subong apektado ta, nagsaka. Buwas gini, masaka naman, Councilor, 7 pesos ang diesel, ligad to, 11 piso. Tedo video, nagbudlay pagkit sitwasyon natin subong. Are you satisfied how the government handling this crisis as of this time, sir?
7: No, kauluya kayo. Wala kita sang infrastruktura, wala natong ginpreparahan ang ini nga crisis. That is why vulnerable kita. Can you just imagine, Sir Wayne, nga sa pilog nga pungsod, sa pilog nga kalibutan, kita lang niya ang nagdeklara sa oil crisis. Ang mga kaingod naton nga mga Asian countries, ya, wala. Although apektado sila, pero preparado sila ya. Di ka nakita nga aton reserve is only 30 days to 40 days. Ang iba niya nga mga puso sa Gisaya katuig. Nga kung mananglitan nga hindi sila yung madeliberan sa krudo, masarangan pa nilaya sa sulod sa isa katuig. So kita yaga sala. That is why sima na banwa samtang padayon nga nagagira kag nagalinupok na dito sa Middle East, magasaka kag magasaka ang presyo sang aton krudo kag tang tanan nga mga balaklon pati ng pagkaon.
5: Amo na isubong ginatubang ta subong medyo crisis, Councilor. There were proposal they have to cut down the excise tax, but tabal sa kanto mga economists dito sa mga kabinete sa presidente, sinya that will be a disadvantage para sa mga gagmayin ng mga tao nga hindi pa kabinipisos ni makabinipiso lang atong may mga salakyan kagiban pa nga mga gagamit sang ano. But what should be the right thing to do, sir, for this for the crisis kinagakalatabo sumong sa atong pungsod? Anong unahon dapat sa presidente if you have the chance, sir, to speak?
7: Para mabatsyagan gilayon sa mga aton ng mga konsumidor nga kung sa din hindi lang pigado ang apektado kundi ang bilog nga pumuluyo sa aton pungsod, dulao na ini nila gilayon ang ining VAT o kon excise tax. That is 12%. Dako na nang bagay, hindi niya ayuda. Ang ilaya nga solusyon sa sini nga problema, ayuda. Kundi kuhan kayo inang hindi mabatsagan sang tanan-tanan ng mga sektor. Kundi pila lang ang mga sektor ang pinilian, amuya ang magabinipisyo. For that is palliative band-aid solution nila. But kung disidido ang gobyerno ta, dulaan nyo balagi layon ang 12% VAT. Kay mga mabuligan ni naton, hindi lang ang pila naton ka sektor, kundi ang bilog nga pumuluyo sa aton pungsod.
5: There is that effort, sir, to check or review some old regulation law. What do you think that might help, sir?
7: Padako nga bagay. Kasi dire pa lang kita yan nag-acto. But then again, mayo na lang nasilin ko. But the government can actually, I don't know, kung ano yung maunda nila, pero para sa akin, dapat dulaon na yun nila ang old regulation law, gapati kita nga dapat ang ining mga industriya, dapat kaptan sa nga itong gobyerno, hindi ya sa mga pribado nga mga kumpanya.
5: You see,
7: so, tikadamo, gid kayo, banwa ang dapat kalayuhon o kailin tiara kita yan nakatutok sa impeachment. Politika sa giyapon niya, kitig, iway man na kita basulon, kay kita mismo nga mga pumuluyod o ginakalam, kaya huwag din na itik sa isyo sa pamulitika, hindi iya, ekonomiya. Di ba? Kundi, kundi ano itong gusto sa tao, kundi dito taman lingawon. Kaya nga, ang ginahulat ni natong, kaginatanglay ni nato niya sa gobyerno, ayuda. Ayuda. So therefore, what do you expect? Kung anong ginapangayo sa tao, amo man nagyatag sa aton, sa atong gobyerno, lingawon lang kita nila, kaya mo man na silin ko ang gusto ta. Rason ko nga, banwa nga, dapat kayuhonan na to na hindi na kita niya magtutok sa politika, hindi na kita niya magsalig sa aton nga mga opisyalis nga mag-asabat sa tanan-tanan ni naton nga problema, kundi takuron ni naton ang aton niya ekonomiya. So, compared to the other countries, like Japan,
5: yes, sir.
7: Singapore, South Korea, di ba? Thailand now. Economically mga economic powerhouse ni sila subong, pero ang Pilipinas siya sa gihapon nagapabilin nga third world country.
5: Sir, matuto ka karon, malantaw ka man karon sa zona.
7: Yes, hindi na kinalan nga personal pa ako na to dito mga gadko, hindi matayang bitado. But pamatiyan ta ang mensahe sa nga atong presidente, after all siya sa Gyapon ang amay sa nga ito niya ang pungsod.
5: With that, Councillor, thank you so much, sir. We'll get back to you kung anong assessment mo, paglantaw mo sa mga insona karoon sa presidente. Councillor, thank you, Gid. Salamat, Gid.
7: Yes, Sir Wing, kaga aton man padayong nga ginabantayan ining paksilikab lang ang isyo. Damo, Gid, ng mga reaksyon kag negative yung nga mabatian ni naton. In fact, takoy ni nga bagay para sa aton nga pungsod man ang litan abi nga magadayon ang ini nga investment. No, dire sa sulod sa aton nga pungsod. So aton ini bantayan, aton ini tunan. Kag baki-bakion ni naton ang pros and cons sang sini nga investment. Pero tin nga dako, this is a multi-billion investment. Nga kun sa din na dako ini nga ligwaman na hiyatag ni na sa aton in terms of investment, in terms of employment, in terms of business opportunities para sa aton pungsod.
5: Opportunity, Councillor. Bantayan to ni kagalantaon ta kung anong development or ma-mention man karon. Councillor, thank you so much. Salamat, Gid, sir.
7: Salamat, Gid, Sir Wien, kasi sa tanan-tanan nga nagpamati. Madamo, kag madamo salamat, kag maing aga.
0: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
5: Inyo na ba tayo mga katropa, Councillor John Gamboa Jr., angot sining mahimo nga zona sang aton dua presidente karon sa hapon. May expectation pa kamo kung kamubi ang tagaan chance ano nga ang Balnews presidente, ha? Ano ang ginasigahom nyo nga i-mention sa presidente ng ibang to? May nagutek din sa hapon siya. Tani sir, pasakaan suldo ba? Oo. Isama na sa mga issue, no? Atong 200 pesos black across the board. Nga, kung na dayon to, first to, nga legislated wage increase. Nga patuman aton sa aton nga pungsod. Nga mismo ang Kongreso ang nag-duso sa mga katropel. Pero nalimunaw man to, no? Nga galaot, pero may ang tao sa iya gasto sa adot daw mga katropa. You know, rather than giving it out as assistance, tingala tabla, no? We're spending billions of pesos para sa aton nga ayuda, and ang ayuda nga ni remains to be just ayuda in case of emergency. But the next time around, mangayo naman ta ayuda kay problema naman mo. May ara naman sang makabig naton ano sitwasyon nga nag-igo sa aton. So buklad naman ta kamots kung gobyerno, ganyo kami ayuda, bibulihin kami di. No? Pagkatapos dula naman, no? Hindi naman sa ma, ano, hindi naman sa ma sulbar, no? Why is it we're banking much of our money to assistance and ayuda system where we can spend it into subsidy? Diba? Oh, subsidy sang kuryente, subsidy sang tubig, no? Subsidy sa mga kagastuhan nanta sa presyo sang mga nagapanguna ka mga balaklon, no? We have Secretary General sang KMU NAFLO. We have Sir Noli Rosales. Sir Noli, good morning.
2: Yes, good morning, Katropang Rewin. Good morning sa inyong viewers at listeners.
5: Sir, first and foremost, may activity karon, sir?
2: Yes, una-una, no, rally protesta kita, no, sa ikalimang State of the Nation address ni BBM. So, magatipon kami, alas 12, sang unto, dira sa may BBP Capitol Lagoon.
5: Oo.
2: Alauna, magamarcha kami, pagkato sa Bacolod, replika kandito ay tigayo namon ng amon. Culmination kag paggrado no kay BBM kon bala failure o either nagmaayong kahintangan sang tagsa-tagsa nga Pilipino.
5: Aha. Pila ka mga problema nga nakita niyo sir nga wala marespondihan sa presidente ta sang aton nga gobyerno.
2: Yes, una-una ang banaton katropang RW no tatak sang kawadon sang trabaho, tatak sang kapigadon, kag tatak no pagprotekta sa mga dumulo nga kapitalista para pasudlon no kag minahon ang aton nya mga kabukiran sa ilang personal interest hindi pa yung interest ang masang Pilipino. So una-una sa trabaho katropangiriwin almost 20% ang wala sang trabaho ang nagapangita sa trabaho nga almost ara na sa mga 2.5 million to 3 million kag mga 900,000 to 1 million ang wala trabaho halin sa aton yung mga mangunguma. So, but sino on, indikasyon nila nga failure ang pamunuan ni BBM tungkol wala niya ma-address ang problema sa aton mangungo. Nagkasapir diapon sa manubo nga sweldo, nagkasapir diapon sa contractualization, labi na din sa Islas ng Negros, nagkasapir diapon ang aton mangunguma sa Pacquiao system sistema. Ako sa din, mumuho paglimos ang ginapaswindo sa aton niya mga mumukon sa kampo. So, inaangabang indikasyon para sa bago rin sa makabayan niya kinusang mayo, no? Pilyon ina nga pamuluan. Kaya nabinagid nun na wala mo isabat ang krisis ang pagsaka sa gatong na nagtaas ang mga nagapangunang balaklon, taas ang serbisyo sa tubig, taas ang serbisyo sa kurento. Inadri sa Negros, nagsaka naman ganit kita pagkatupi at from 13 per kilowatts, ma 15 na kita. So, amoy ng indikasyon na hindi niya masabat. Ang Panginang Lanon sa tagsa-tagsang pumuloyo, kay grabe ang gidyang kapika doon. Tapos taas ang ato inflation, aras subong sa 6.8%. So, paano i-address ting tugangan pa sa corruption na nagkapadayon ang political dynasty para makontrol ang ekonomiya kag budget sa halin sa kapitan pakato sa babaw, hindi ginakontrol sa mga political dynasty. So, amoy na nga kapanawagan kita na dapat magpasa sa isa ka genuine and dynasty bill, mm-hmm. yapon sa diin hindi niya makadalagan hasta sa 4th degree mm-hmm. sa isa kang lugar. Kaya subong ang gipasaya sa Kongreso lap ng katama,
5: uh-huh.
2: pwede yapon makadalagan ang mga magpamilya para sa sining magkumko kagkontrolo nila yapon ang pampolitikal ekonomiya sa pungsod Pilipinas.
5: Uh-huh.
2: So, uh-huh. so ang nagkumko na subong ang Marcos Duterte.
5: Mm-hmm.
2: So nakita naton, ano pala mga Marcos, alin sa amay, pagkato sa iyako, pagkato siya kabataan, araw-araw sa budel.
5: Mm-hmm.
2: Ang Duterte,
5: mm-hmm.
2: amuman, alin sa amay nila, pagkato sa utot, pagkato sa mga hinablos, araw man sa budel.
5: Mm-hmm.
2: Hinablos-bulosan na lang nila ang posisyon.
5: Mm-hmm.
2: So paano ang ustisya na sa atong mga malapad niya pumluyo, kung ang hindi may address, ang lapnago niya, korupsyon niya, amo lang ginaasahan naton, kung matandaan naton si ikapat na zona ni BBM,
5: mm-hmm.
2: nagambal siya, mahiya naman kayo.
5: Mm-hmm.
2: Pero sa diin si sa subong no wala pa lang nakala dot plan ini.
5: Toho.
2: Ang atong ginapangita nga mastermind
5: Toho.
2: Sa flood control project. So amoy na nga ang bawal sa mga kabayan, mga padayon yang panawagan
5: Toho.
2: Sa accountability kag transparency sa sining nga gobyerno.
5: Toho.
2: Kay hindi pwede nga magtutok lang kita sa Marcos Duterte.
5: Mm-hmm.
2: Na daw sa ilang lang nagalibot ang pamulitika, sa ilang nagalibot ang panggobyerno. So, ang biktima dali, ang malapad niya pumuloyo, ang uh-huh. aton mamumugon,
5: uh-huh.
2: ang aton mga maunguma,
5: uh-huh.
2: ang iban pa nga sektor nga pigos, na uh-huh. hindi matulipangdan ang sining gobyerno.
5: Sir, kadutanay sa saka sa sweldo because amuning daw isagid kag anti-dynasty law, next ang issue sa korupsyon. May ara na sa mga may proposal pero napatay to certain 200 pesos ng legislative the legislated wage increase supposedly ang proposal was it would you consider it a failure sa aton nga kongreso to pass the proposed wage increase antes pang eleksyon nagligad nga natabok Sir Noli?
2: Yes. Para sa aton naging failure ini sang sabat sang kongreso pag senado para sa aton nya interes ang aton ng gun nya maulibantara man ang mga pangaboyan kay ang balsang konstitusyon
5: uh-huh.
2: dapat makabuhi na sweldo
5: uh-huh.
2: para sa iyang pamilya kinatawag naton nya family living wage nga dapat ang aton nya mga mamamugon yung ordinaryo
5: mm-hmm.
2: hindi man naton nya nagapirmi lang kita nagapakiluoy
5: mm-hmm.
2: para sa increase ang sweldo
5: mm-hmm.
2: so ang ginahimo gani subong nga nag ginapanini sa kongreso nakibot kita no nga sa ang bag-o tol secretary nga through Francisco Tolentino nagpasa sa isa ka pinaka makasaysayan kunong pagtaas ang sweldo ini 85 pesos
5: uh-huh.
2: iya pagin nati sa duwa no
5: mm-hmm.
2: nag-implement na sa ligat niya daw ang 60 pesos
5: mm-hmm.
2: by January 2027 i-implement naman ang 25 pesos o total of 85 pesos
5: uh-huh.
2: so there is isla sang Negros sang ligat July 21 nag-ara kita na consultation kita
5: uh-huh.
2: together with kaopdanan naton niya sa taga Iloilo
5: uh-huh.
2: para sa 250 pesos na salary increase pero
5: uh-huh.
2: Asa subong gaulat pa kita kung saan ini ang sano ini ang public hearing
5: uh-huh.
2: para mas ma-immediate ang panginanglanon sa taga Negros kaya naton tali gusto buwagon na ni ang RTWPB
5: uh-huh.
2: para ma-nationalize na naton ang aton niya window para kay ano ang kinakaon sa taga Manila kag sa taga Negros?
5: Oh, correct.
2: Ang taga Negros yan ubo tinae nga tasig lang sila mabugos. Ang taga Manila ya taas sila sweldo kay laba ila tinae.
5: Na,
2: so
5: oh.
2: siguro nagabase ini sa inflation rate kag sa basis sa panginanglanon sa tagsa-tagsa naton yung mga mamugon sa bugos ng Pilipinas. So
5: uh-huh.
2: ina nga sa balanon sa sweldo benepisyo
5: uh-huh.
2: sana isang aton mamugon. So failure ang ining administrasyon para tugunan ang kay panginanglanon sa aton yung mga tagsa-tagsa ng mga sa Pilipinas.
5: Sir, lain man ang family living wage, lain man ang cost of living sa kategory nga ginhimo nyo, sir?
2: Yes, ang family living wage, muna yung ambala ito, 1,200 base sa panginanglanon
5: uh-huh.
2: sa cost of living sa aton yung mga mamamagod. Halimbawa, ang ambal sa Ibon Foundation,
5: uh-huh.
2: tungkol sa pinakataas na inflation this year,
5: uh-huh.
2: almost 68%.
5: Uh-huh.
2: Dapat ang family living wage o ang sweldo natin subong
5: mm-hmm.
2: ara na sa 1,300 a day sa family o 5 but sila yun
5: mm-hmm.
2: nakakuha na sa kumpanya kung ano may basket na may ara na siya may bracket na siya o may basket na siya niya ara na ang imo nga pagpa-eskwela sa kabataan
5: uh-huh.
2: ang eduki ang ara na ang pagpa-pabulong ang ara na talang-talan niya basic needs ni mo nakalista dira
5: mm-hmm.
2: pag may ara ka nga savings
5: uh-huh.
2: so subong yung ato niya sweldo 550 pesos
5: uh-huh.
2: paano ka makasavings yung realidad subong sa nga aton mamumugon, wala pa nga sila kaobra, kinutangan na nila.
5: Uh-huh.
2: So, amo lang kayong tangan sa nga aton mamumugon sa Islas ng Negros na dapat uh-huh. mag-una, Ini sinduhan ay swildo ulipon. Teg dapat hindi magpakilimos. Mm-hmm. Ang pagtanaw nila sa aton mga kunti, sila man yung nagaboy sa aton mga kumiya. Oh. Without workers, without rocket. Mm-hmm. Sa aton mga kotoran niya mga negosyante.
5: Aha. Sir, kanto kita sa isu sa korupsyon. May arat naging filean sa kaso. Rodante Marcoleta, Jinggo Estrada, kaga ang isyo sa ICC. Ang flood control, there were names listed. Si former House Speaker Martin Romualdez, I don't know kung na-file na, but Zaldi ko, nadalaman to. Are you just, paano nyo na natawan? Insakto lang? Yes, kulang pa?
2: Siguro ginamambal nila siguro sa mga pesko ni Tita Claire Castro. Na may ara naman apalokpon no, si BBM ng mga bahin sa flood control project, sining corruption. Pero para sa aton, accountability din rin no, ang si BBM kasi ang bagong, ang pangani, ang makabayan Black, nag-file ni siya no, sa impeachment kay President Bongbong Marcos para pasabdon sining flood control project. Mm-hmm. Kaya siya man mismo nakabalo sa pag-deliberate sining budget sa itong 2025 budget. No? Mm-hmm. So karo lang matabo karo, daw nagapanginaw ang Malacanang para tubangon ining grabing corruption nakita na mga nato no sa mga balita sa subong wala pa makasuhan ang balni sa ombudsman kasuhan si Romualdez sa iban pa ng mga alipores ni BBM pero sa subong wala natin makita tilawig-lawig na ang mga proseso nga ina amo lang kali kakadismaya kita tatlo pang Irwin kay kun ordinaryo nga tao nga kadasik lang no kadasik lang siya wala na investigation ni Blue Post kaya sa prisuhan. Pero ini mga politiko, milyon-milyon, billions ang ginapangawat. Kinala na naimbestigahan, kinala na yung mga hearing. May mga witness na at hak nakatama. Pero amo na ka hinay ang proseso para mapangitaan aton istisya, ang aton yung mga biktima sa gutom, biktima sa baha. Kag iban pa nga biktima sining flood control, especially aton mga estudyante, kay bilyon-bilyon ang ikawat niya pundo. Tani, at damo-damo na lang ispilahan ang matukod sila kung nakakto lang sa insakto nga paggasto sa budget.
5: Oho. Pero paglantaw nyo, wala nagkakaigo, hindi nagkakaigo ang ginhimo sa presidente para magpanindog tubla, panindugan niya ang ginabalyang paglauton, dulaon, korupsyon, mahiya naman kayo, dulaon ang porsentuhan ng proyektos gobyerno.
2: Actually, nakita natin niya hindi seryoso ang kani kasi nakita natin halos daw mga kontra niya lang nung kontra sa iya amo lang na ang ginapang-filean kaso pero ang wala ka critic sa iya ang mga aliado yang na mention man so Brady Chis Escudero si ang isa ka senador na si Villanueva yung iban pang mga senador wala man na ma-investigan wala man na ganit na filean kaso so kag si Martin Romualdez ang iya mismo pa kaisa wala man na filean kaso at isubong araw man nagpa-prescon pa kani yung ni problema sa mga kawatan mo nagkasupsup na iya sa barong nagpa-prescon pa So wala samtang ang mga ordinaryong tao ginadingutan magpahayag sa niya kinamataron kun siya takpon so amo nang kinalain nga kami diskontento ang bagong alian sa mga kabay diskontento sa sining proseso sa anti-corruption campaign ni BBM.
5: Sir, lastly, isa na katuig. Ang rate niyo sa performance presidente, sir?
2: Yeah, para sa amon failure. Hindi kapasar sa pumulong Pilipino ining ikalima katuig ni BBM tungkol dula yaming address ang matutuod niya ugat sa problema ang iya solution pero nilang ayuda so para sa amon siguro pagaan ta siya pinaka kun out of 10 ara siguro sa 2 o either 1 1 to 2 lang amon niya
5: bagsak ba?
2: Pero siya na paano may ara ba siya na himo nga mga tikang pro galing unsatisfied lang ta failure gate kay tungod may pinilian pa ang pagtupad niya sa layi.
5: Okay pala out lang sir impeachment. Are the government doing it just doing right sa paglaot sa mga Duterte, sir? And sa mga issues sa corruption sa Duterte?
2: Isa mo yung ginaproblema naman subong, no, sa impeachment trial. Tungod kay daw na nakita na nato no, nga nag-delete ang impeachment trial. Pero bagong alian sa mga kabayan, nagabantay, no? Isa mo na galing na panawagan naman subong nga daw, dapat i-convict na si Sara Duterte sa sining impeachment trial. Kahit i-attack no, ang mga ebidensya. So galing ang atong subong mga senador, ay hindi natin makita kung bala nagabase sila sa ilang konsensya, nagabase sila sa ebidensya nilang nakita. So amo inabaw alin sa mga kabayan, nagabantay kita sa sining impeachment trial. Kasi sa subong wala man nagasipot si BP Sara Duterte.
5: Oo.
2: Wala siya nagkasipot para sa abdel niya direkta ang mga pamangkot sa iya. Mas paligoy-nigoy pa, damo pa sa drama, damo pa kadramahan, delete, ikiban pa ng mga taktika. Parang hindi siya madirekta nga magsabat. Pero kung nadari yung Pilipino, ang balaton, nga aginapilit, hindi dalawang sa korting aginapilit, hindi pa sakton sa mga krimine lang ginaaligar pa lang ganit, ginalupot ka na. Pero hindi niya, ikaduwang pinakatako nga posisyon sa Pilipinas, hindi niya pwede masakton. Okay lang sa iyang hindi siya magsabat, ang okay lang niya siya magsabat ng abogado. Dapat, siya mismo, kung wala siya natlok, kung wala siya absala, siya mismo ang magsabat sino yung mga ginaaligar sa iyang mga sa impeachment trial.
5: Sir Noli, thank you so much. Salamat, good sir.
2: Yes, madagang salamat, ito pang Irwin Jag, mabuhay ka mo.
0: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
5: Thank you so much, Sir Noli Rosales, mga katropa. Sa aming KMU Bayan, ang may mga kilos protesta na sumong dito sa Metro Manila. Nag-amat-amat na sila tungod sa karon kapreparad naman para sa SONA. Ba't may arabi sa mga makabigta activities man eh. Mga naka-schedule nga pag-report sa presidente dira sa Batasang Pambansa. Bantayan karon mga katropa, alas 4 ha, patigaan kita sa special coverage sa sining paghahimuon nga State of the Nation Address. Message di nambaliya ha. Pigado na gid. Well, ti amoring hambal ni labla mga katropa. Galing si election, way ka man choice bi? No? We deserve leaders nga ginboto ta sa election. So this is how it is. Duterte kag Marcos sa una, daway managaway, daw limpyo man, daw kalinong man lang sa ila. Ang kontra nila, mga yeluhan, mga oposisyon, mga liberal. Oh. So nag-away na sila. Tanan nga bahugli na ginawa na. Ha? Tigaling si Presidente Marcos, ngiti, anong ko na iya karoon, Presidente ko, dipinsan ko galing ito. Ha? Sige, hanyo bla. Kay

0: Aspa Marino Villanueva, Pastor Winston, Diana Bacani, Maricel Largo, kagsakay Richie Talde, sa mga class members. Thank you, Dan, like and share. Salamat, Gid, sa pagkibahin. Ma'am Araceli Loraes, morning. Tristan Yatgulay, Maricel Largo, thank you. Salamat sa pag-upod sa pala tuntunan. Nahaboy ko na sa mga obligasyon ko. No? Tapos, balikan ta. May report pa sa Kabankala, no? Party ni Saginbuno, mga katropa, dugay-dugay. Nasa puwan, patay ang asawa sa sulod sang Ila Balay dito sa Kabankalan.
1: Bullseye. Bullseye. XFM 90.3. Supply.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Ling, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Pag-sister pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Pag-sister pain.
7: Pangkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Yahoo! Sister pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister Pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Extra.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga Dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH-FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
3: President,
0: yung nag-atras ang public opinion.
4: Objective.
0: Franka, kag diretso sa mga punto.
5: Nga medyo is.

0: Pasalayan.
1: Ini ang Bullseye.
0: Antes na magkanto sa mga mga gamay nga pag pulo lantaw-lantaw sa mga sitwasyon, katropa, makakuha tayo sa mga balita dito sa Kabankalan, no? May atuto asawa, patay, ginsulod sa balaya mo, no? Ginbuno, mga katropa, no? Check out na yung mga katropa, mga biyan, no? With the katropang Winston Villanueva sa ato niya palatuntunan, we'll see, no? Kung anong sistema, sitwasyon, mga katropa, sa ano, sa Kabankalan, no? Kung ang pinakamanitali, with katropang Winston Villanueva.
1: XFM Live Reports.
0: Katropang Winston, morning.
2: Ayong aga, Katropang Win, kag sa aton mga tagsa-tagsa, katag palamati, kahapon, sang kagahon, isa ka lawas sang isa ka babae ang nasapuan patay sa sulod sa ilang balay diriya sa Sitio Dangalon, barangay Hilamunan, sa banwa sang sa siyudad sang Kabankalan, Katropang Win. Naibaluan nga ining asawa, si alias Ivy Katropang Win, upod niya ang iya tatlo ka mga kabataan sa ilang sulod nga balay. Sang masapuan ini kag tuno sa mga kaan nakabati sila Katropang Win sang daw garinong kadol. Kag wala sila kay balo kung ano tabo sa ilang nanay amunay nagsinggitan ini sila nagpangayo sa bulig amuman ang pag-abot sang bana na si alias Leo na suno kay alias Leo Katropang Win nga ini siya gabiya isang tricycle sa sudan sa Kabankalan kagkaagaw na ini nagpauli. Pagpauli niya layo pa lang napatihan niya nga daw may pangayos sa bulig nagahinga gaw sa kanto sa ilang balay. So ang iyang unang suspetso ang iyang asawag tagat sang manog.
0: Uy?
2: Tagat sang manog kaya daw nagabura ang baba wala kaga nagagwa ang dugo kaga nangayo kasi gani isang daw sibin kagintrabuhan ang iyang asawa kaga suno sa iya wala siya kabalo nga may mga buno ang iyang asawa.
0: Uy?
2: Dito niya lang naibaluan nang ara na sa ospital. Dito niya na suno sa iya, nakita niya nga may mga nagtuk niya nga pilas ang iya nga asawa. Actually, pito Dito kapilas ang naagom sinis ang asawa nga paagi sa pagbuno-buno. Kaya wala pa matuloy sa ating mga kapulisan karon kung sinugid ang tagimo sang sining ni pagpatay no? Sang sining babae Katropang Win pero napadayon pa ang pag-imbestigar kaya ang solo makabalugid sini nga alugid ang mga kabataan kaya solo sa mga kabataan daw may nakita sila yung tao muna mo takag solo sa mga tupad balay daw may nakabati sila sang singgita ay ano kaangay sang komosyon antes niya magdeklarar ang bana nga may nga nasa puan ang iyang asawa Katropang Win.
0: Okay, makano oras na nabatian Katropang Winston ang daw ba
2: mga
0: isa?
2: Mga alauna sang kagahon.
0: Uy, alauna
2: sang kagahon. Kaya napuli niya si Leo, napuli niya siya mga alas dos ang kagahon mo. Doon mo niya nga aligasyon. Kagabihay sa tricycle sa sudan. Napuli ang gangalon, abi ka Tropang Win, layo na siya gawang sityo ng barangay Ilamunan. Sulod-lod gina kayo, kag wala ka laka, na da ang panimalay. That's why nga daw hindi madali-dali na yun maibaluan kung may mga nagkakatabo sa palibot nag isolated in isang sityo sa barangay Lamunan.
0: Atong paghambal niya nga pinsar yan na gintukob lang abi abuntog sa manog, manog ang iyang asawa why gid sa may nakita ang mga dugo to?
2: Actually gid ka Tropang Win yan ang aligasyon niya yan ang aligasyon. Pero kung nagtawon ta, no, may actually may picture kita diri na ang sa salog pa lang daan, may mga dugo na ya.
0: Di buntog sa manog. Buntog sa manog. Kamu na ka naman ng dugo?
2: Wa ya, may mga wa, may mga dagko nga pilas ang lawas ang biktima.
0: Mm-hmm.
2: Nga patimaan nga may kaakig para tuman nga kaakig.
0: Mm-hmm.
2: Ang nagimo sinisaya katropang win. So mm-hmm. Atong pista wala pa gid sang progress report ang mm-hmm. atong mga kapuro sa ginakapilan call natin nila nga tayo, so gagitsa kita sa ila,
0: mm-hmm.
2: kung may araw na ba sa progress report, but as of this time,
0: mm-hmm.
2: Negative pa ka tropang winang ato mga kapulisan, posible, agadugang pa, o nagpalayon pa nila nga pagpangusisa sa sining mga tinihon ka tropang
0: winang. Why pa sang mga persons of interest ka tropang Winston?
2: Wala pa nakadeklarar, pero posible nga ilan na i-interviewon pa ang mga kapataan,
0: mm-hmm.
2: kaya solo nga tagigasan nga insaktong description sa ngina na kay nagamba ng bata eh.
0: Mm.
2: Wala na sa santo ang panugnaon sa mga kabataan sa aligasyon sa bana. No? Wala na sa santo.
0: Oo. Doon ka duda-duda, Musliman?
2: Mm. Kaya ang mga kabataan na nakambal duwa katawo,
0: mm-hmm.
2: Basta may tawo sila nakita,
0: mm.
2: Nga sa ang bana naman niya, ang aligasyon niya, nga daw may nagnirumkadol, kasi kagatsang ido, sa kagatsang manog, iyang asawa.
0: Grabe man nga, kagatsang asang manog ba? Nagdululugo, gid nga.
2: Wa, gid.
0: Dako, guro ka manog niya
2: pito
0: eh.
2: Pito ka igo.
0: Mm-hmm.
2: Pero muna nga, aton man, oh, kaya gina pa taga pangayo sa response sa ato mga kapulisan,
0: mm.
2: pero negative, pero pating uha man kita sa ato man yung pagpangusisa,
0: mm-hmm.
2: kaga ba si makakuha man kita sa ato man yung kaugalingon yung pagpangusisa ang sining kaso, no? Hindi niya naog-naog katropang win kaya makuno pa si Bangdan mo yung manog katapusan niya.
0: Oh.
2: Ito yung galing kapilas ang ngara kag nagpo pang kapilas ang nagom si mga asawa,
0: mm-hmm.
2: kaga siya yung ang pag-interview kung na taon pa nga istorya sa bana, daw kaparayo mo sa bulig, kaya ang balsagani nga ang ginamugi na iyang asawa nga ang ginamugi na pagpatay, pero mga kabataan abi daw adlock pa yun, harap ang mga bata daw may trauma,
0: mm-hmm.
2: hindi pa ma-istorya gina mga kabataan as of the time katropang
0: Winston. Pila kabilog bata ni nila katropang Winston?
2: Tatlo? May 11 anyos, may 9 anyos, kag 7 anyos.
0: Mm-hmm.
2: So, maka-identify na, maka-ambalagid sa actual na senaryo, maka-pwede gis na makasaysay. Kaya, mga nagko na pinakabalo na, hindi mga kabataan katropang Winston.
0: Oo. Grabe man ba. Pero sige lang, no? Hulat kami follow-up si ni katropang Winston, kay daw ka dalom sa
2: inyo. Ano nga naman sa itong mga katropa ang mga development, ang utsang sining bago naman nga stabbing incident na nagluntad, no, sa bagay katropang Win na inig pamilya mag-subo, no, sa bagay ang kabangkalan karon, nag-saulog o nag-silibran subong sang pagbukas gid sang kasadyaan o ining udyakan sa kabuganaan, no,
0: na
2: ang Kabuganaan Festival, no? Kabuganaan mm-hmm. Festival sa sining tuig. So, mm-hmm. nag-actually formal na karon,
0: mm-hmm.
2: nga nagbukas kag may parade nga gipatigayon
0: kag
2: mga taga-DepEd, no? Mga mm-hmm. DepEd personnel,
0: mm-hmm.
2: amuya ang nagpatigayon kag ipalpagin yung mga city employees upod man sa alkalde sa siyudad kag sa iyang asawa nga amuman ng Vice Mayor at Pangwin.
0: Oo. Sige. Katropang Winston, thank you so much. Salamat, kid.
2: Yes, sir. Sa para sa Gugyong Pilipino sa Pilipinas, Katropang Winston Antonio Villanueva. XFM News. Kapagalan.
1: XFM Live Reports.
0: Grabe man yung balita man, no? Sinuhayhan to na gimo, mga katropa. Huwag man sa medikasyon nga kawatan sila mo. No? Matyagang ko daw ka dalums niyo. No? Ang yaban na, pizzeria, natukob lang sang ako na buntog lang sa manog. Pero tingalan ta, buntog sa manog. Kamu na kadamo-damo pagkatapos. Wa ang agi. Grabe man nga manog ni mga buntog sa manog. Oo? Oo. kagahon ko ng tabo mo. Pero ti upuntas pamilya nga nagkaprawagan. So stay siya sa ilang iloy kag sa asawa man mismo sang bana ni eh. Daw kung kisa makapaminsan kabla mga katropa, mabatian mo na mga balita. Kagamo, nagis kalibutan ta. I hope ma-respondihan kag mahimuan sa pamagi sa aton nga PNP ang ining nagluntad ng mga sitwasyon dira sa Kabankaran mga katropa. Abril naman subong ang aton nga Kabankaran Festival dira sa Kabankaran mga katropa. So we'll see, no? Ang pinakamalitis development update mga katropa sini, no? Mati na kamo sa mga public affairs program sang XFM so that ma-update kamo. Karon sa hapon, alas 4, may ara kita sa special coverage sang State of the Nation Address sang aton nga presidente kag mag-report sa sang iya hinimuan sa pumuluyong Pilipinhon. Damo, ginabulo bantay-bantayan ta? Ha? Kag damo ang ginalantaw tang mamisyon sa presidente ta, no? Ma'am Miss Pa Marino Montaño Villanueva, good morning. Salamat gid. Salamat sa pagpamati sa mga kuturan ta sa Kabankalanda. Thank you so much, na. White oras, buwas naman kag bantay ha sa mga latest information, news sa aton mga public affairs program diri sa XFM. Sakalan sa aton nga technical partner katropang General Upsay. Sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa. Sa aton nga CEO, President, Dr. Remilito Oy. Ako naman sa katropang Wayne Salinas. Kapaalam. God bless. Have a nice day.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa kasi

Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Sa na naman ka mabinungahon kag mapuslanon nga adlaw ang akong ginahandom para sa akong tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan Edukasyon sa Ikayong Lawas. Ari naman kita karon sa pagtalakay sang isa na naman ka kumon nga kondisyon nga nagahatag kasakit kag pagpalahabok-habok sa aton sini nga mga kasukasuhan ukon mga joints. Natandaan ko pa sa mga nagliligyad nga mga binulan nakatalakay kita sang kondisyon angot sa arthritis. Ang arthritis gali duwa ini ka klase. Osteoarthritis, kung sa din isa ka degenerative joint condition nga masakit, gahabok, gapalanika, kagapektado nga atun sa nga day-to-day activity.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Sa aton kumon nga lingguahe, awat giniratama. Ang isa, muning rheumatoid arthritis, chronic disease. But sa lingon, dugay na niya. Dugay na bala ginasufrir. Nagapalang abok-abok sa kalawasan, kag-ara present usually sa joints. Damo galing eh, may mga other types pagid, no? Muning ankylosing spondylitis, natalakay ta naman eh. Kung ano man nga mga arthritis, basta arthritis, muna aton istoryahan, kag kung paano naton inimalikawan, kag paano naton mapaganagan, o kung makontrol. Correct me if I'm wrong, pero nakabasa ako once an article nga wala puno bulong ni. Isa man ako sa biktima, kag isa man ako sa may arthritis. Shadow pa katemprano, tani ni, ngay bulgar ko, nga nakabulig sa ako ng mong evergreen herbal capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya with grass, barley grass, kag vitamin C. Kag lately, ining evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kadamo pagin sa mga kondisyon nga related sa arthritis, not to mention them. Pero pati kayo sa hindi, pati kabataan, igo ni. Mapabara kita na sa mga simptoma. Joint pain, tenderness sa mga joints, stiffness mga joints, pagpalaniga, inflammation, palangabukabok sa palibot sa joints. Siyempre, limitadong pangulag. 1, 2, 1, 2. Right, left, left, right, stop. Nagapalang init kag mapula ang mga panit sa may joints dapit. Kung bulong inyo sinigin na pamangkot, hindi ko na pwede mahatag. Pamangkot ka mo sa pharmacy, hindi ka na ipangayo. Kamorisita sa inyo sinigin na doktor. Ang akon iya kung paano ma-prevent. Pagi sa pag-inom, kagpagamit sa mga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulik sa evergreen herbal capsule? Nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
1: Evergreen herbal capsule.
0: Kag ang evergreen coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na. Protektado ka pa. Ang istorya natin kung paano ini-control kag i-manage ining uric acid. Dinikitanay sa mangustin nga rich in vitamin C nga may analgesic nga nagapaganhagan sa sakit kag anti-inflammatory properties agud malikawan ang arthritis. Ang turmeric nga ra sa evergreen herbal capsule at the same time sa evergreen coffee mix nga may natural anti-inflammatory. May isa ka compound ginatawag nga curcumin nga potent anti-inflammatory agent. Ginapunggan niya ang mga principal protein nga makakos ang inflammation, pati na ang aktibidades ang iban nga mga inflammatory chemicals. Kag may property man ini bilang painkiller. Ang balunggay nga raman sa evergreen coffee mix kag sa evergreen herbal capsule. Proven as santo pa sunod sa pagtuon makapaayos ang rheumatism. Makita man sa pagtuon nga ang balunggay ukon moringa makapaganhagan sang sakit sa joints kag makapaganhagan man sang pag-build up sang uric acid. Ang ampalaya nga ra sa evergreen herbal capsule. Good source of nutrients like fiber kag folate. May vitamin A, vitamin C kag ini nagaprevent man sang gout. Ang wheatgrass, rich in vitamin C kag nagapromote ini sang health.

0: barley grass may antioxidant activity. May abilidad ini nga magkadi, kagis, kagmagtasak sa mga free radicals. Nagapatigayon man ini sa pagproduce sang pro-inflammatory cytokines nga instrumento sa pagpaganagan sang rheumatoid, synovitis, arthritis, kagaw. Since bastante sa vitamin C ang mga produkto, ang study nagapamatuod nga ini makaprevent git sang gout, sa kasahi sang arthritis. So testimony ko, sumugod nga nagamit ako sang evergreen herbal capsule. Ah, kapag gusto nakukaon baboy, mani, talaba, masaya. Yan, lukos nga daw wala ako nagabatsyag. Nga nagapala nakit ang mga joints sa tion nga matabatsyag ako sakit. Red flag na nauntat ako na dayang kaon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM, XFM 103.9.
6: Sakit sa nawong kong aging tampa mo.
7: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salak naging buhat mo. Putigan ka. Gintapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Biyak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
8: Endless love.
9: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
8: Endless love.
9: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

siya sa mga babae diri. Pero sa akon, hindi. Tag-ama to nga sulat o pamatuod na gingisi ko. Kagsigurado na may gusto siya sa akon. Kagin paagi lang niya sa sulat ang pagpahayag sa balatyago niya sa akon. Gusto? Nadumduman ko. Nagaplano gali ako nga istoryahon siya. Kagkinahanglan, hindi ko na magpadugayon. Buhaton ko ina subunggid

0: Isahanon ka lang nagkato, Dre?
1: Oo. Nga ah. May gusto ko mabuhaton ng malain sa akon.
0: Bah. Nga bala nga amugid siya ng ginapaminsar mo. Tama sa imo ka, adelantada. Wala man ako sa malayan niya ginapaminsar batok sa imo ah. Nga, ano ba lang pagdumdum mo sa akon? Rapist?
1: Maayon na lang, ina, nga mamensar ako sa malain sa imo. Sa pensaron ko nga isa kakasanto para nga makahalong ako.
0: Kung naghahalong ka, dapat wala ka nagkatudri nga isa hanon. Pero antes pa maglawig ang ihambal ko, ang mayo pa, ihambal mo na sa ako ng rason kung nga nga nagkanto ka dere.
1: Gusto ko ikaw ang masugilanon.
0: Ihambal na lang dayon. Kaya lasiga, kami kantuan pa ako. Ginaawat mo pa ako.
1: Nga kinahanglan mo ako nga sulatan? Kagbuhaton ng mensaherong pakaisa ko? Amo ba lang ang rason kung nga ginabarkada mo siya para buhaton ng tagadulong sang sulat? Nakita ko, nag-ugtom siya. Naakig siya sa ginhambal ko.
0: Din sa duwang unahon ko sa pagsapat. Ang una, o ko nang ulihi?
1: Bahala ka!
0: Nagsulat ako para magpangayos ang dispensa sa mga ginhambal ko sa imo. Gagkon nga ginpaagi ko sa sulat, tungod kong personal akong magpangayos ang sorry. Nakaibalo ako. Nga wakalan mo lang ako. Madali ako mapikon kag maakig sa imo. Kag kun maakig ako, mangayo ako liwat sang sorry. Ikaduha nga sabat, wala ko ginabarkada si kulit para buhaton nga magdulong sang sulat ko. Malapit sa ako ng batang ina. Kag-utod ang pagkabig ko sa iya. Nga abibuhaton ko siya nga mensahero, kay may bibig man ako para gamiton sa paghambal sang balatyagon ko.
1: Ara man lang gali. Nga di pa sulat-sulat ka pa. Kung gusto mo nga magpangayos ang sorry, tangi, ikaw ang personal nga naghambal.
0: Nahambal ko na sa imo ang rason, hindi ba na? Ginalikawan ko ang kahakig mo. Kagbase kung maakig man ako.
1: Hindi ako pagsinggit eh.
0: Buta. Wala man ako sa ginhimo nga malain sa imo. Apang akig katama sa akon? Hindi ayan. Nagapanamkun ka? Kag akong ginaparamkunan mo?
1: Ano? Anong pagdumdum mo sa akon? May bana?
0: Siguro, wala. Pero posible na nakaangkon ka sa nobyo. Kag nag-away ka mo. Gani, pati ako, ginadiskitahan mo. Nga, pareho ba kami kagwapo sang nobyo mo?
1: Nag-usik lang ako sang tion ko. Dara ka na gani.
0: Madali lang. Madali lang, miss.
1: Nga,
0: total, ginistorbo mo na gidman ako. Lubos-lubuso na lang naton, Miss Agoncillo.
1: May, paano mo nahibal ang apelyedo ko? Sino ang nagsugid sa imo?
0: Wala. Pwede ba ako nga makapamangkot sa imo, Christy?
1: Ano na?
0: Nga ba lang akigagid sa akon?
1: Tugod wala ko naluyagan ang ginabuhat mo nga pagtulok sa akon nga wala sang pulok pamisok.
0: Ote, kung tulokon ko ikaw nga nagapamisok, hindi ka na maakig sa akon?
1: Pilosopo. Manhid ka bala?
0: Hindi.
1: Timang gali. Pero nga hindi mo yung mahangpan ang ginahambal ko.
0: Ano ba lang ginahambal mo nga wala ko nahangpan?
1: Hindi ako gusto nga tulokon mo ako. Tugod hindi ako sa imo. Amoy ng buot silingon sa ginahambal ko.
0: Nga, sino ba lang naghambal sa imo nga gusto ko ikaw? Wala man ah. Kita nga duha man lang ang ari diri.
1: ako, no?
0: Kaga nga buhaton ko, ina. Gusto ko gani ikaw nga mangin abyan, eh. Dason, paakigun ko pa ikaw?
1: Pwes, hindi ko ikaw gusto nga mangin abyan.
0: Kung hindi mo ako gusto nga mangin abyan, managpangaluyag na lang, pwede?
1: Oh, dara ka na gani. Uy, sit ka ng lalaki nga to, ay. Suya ko, eh.

Wala kang gihapon sa ngidbago, Christy. Dasig kang gihapon mapikol. Abang, nalipay ako. Gamakita ko nga nagapalamula ka sa kaaking sakon. Mahimos lang gano'y ako. Kaya pagkatapos, magkanto ako sa balay ni Manong Badong. Mabisita ako kay Christy.

0: bala diri? Para paakigon naman ako?
1: Bah, hindi ah. Nagganto ako diri tungod...
0: Tungod gusto mo ako nga pangaliyagan? Abi ko anay kung hindi mo ako pagpangaliyagan, kaya hindi man ako makagalanyat para sa imo. O di? Nga nagkanto ka diri?
1: Ara ka naman bala mo. Nga bala nga ginapangunahan mo gid ang matuod ko nga tuyo. Wala ka pagani na kay balo kung ano ginang tuyo ko, nagasagad ka na iya sang wakal. Pwede bala nga magpamati ka na sa ihambal ko?
0: O nga ah! Sala ba lang pamatsyag ko sa tuyo mo sa akon? Oha! Kung todong pamisti mo, taga kung gusto mo nga masugilanon, ano galing buhot sa lingon sina? Kundi, mga luyag ka sa akon?

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
4: Vision X Plus.
3: Ito ay may lutein,
4: beta-carotene,
3: vitamin E, at zeaxanthin.
4: Put that plus on your balanced diet and regular exercise.
3: Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dan Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mag-ibisan natin ka.
14: Nga, XFM, kid how?
15: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
14: Nga, XFM, kid.
16: Inami ang music, ah.
14: XFM kid.
16: Ay, pula ka lang music pagkatapos mag-talk up lang. May harap kayo sa mga balita. Blabs, amin pagkatapos mga DJs na nalakad.
17: Wala sang konkreto nga sabat.
18: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
14: may how kita pa.
18: Enjoy lang.
14: Nga, XFM kid how.
19: Timo!
0: XFM 103.9.

0: Nagkanta ako diri. Para nga mag-sorry.
1: Oh! Sorry na naman. Natakaan ako mamati sa sorry-sorry ngayon na. Pero sige. Sorry na akong sorry. Kinapatawad ko na ikaw. Gani, pwede ba na? Maghalin ka na. Kay matulog na kuya.
0: May ambal pa ko ha.
1: Ano? Mapaalam ka? Kung pwede ka na makapangaluyag sa akon? Pwes, hindi pwede. O sige na, halin na.
0: Makapila na niya akong ginapalin.
1: Oh? Ano pang ginahulat mo? Lakat na? Uy, nagpalit siya sa pagpungko? Ginapaaking mong ginbala ako?
0: Madali lang. May ambala ako sa imo. Basi gusto mo nga mabatian?
1: Hindi ako interesado. Kani makahalin ka na.
0: Sa banta ko, hindi mo na kinanglan nga may baluan. Nasad to pa man. Kinaigugma ko na ikaw.
1: Anong buot mo silingon? Kagin higugma mo na ako sad to. Nagahigugma ka sa akong sad to pa man? Samtang subong lang kita ng kita ay?
0: Nalipat ka na matuod, Kristi Agoncillo.
1: Be, ano ba lang ginasiling mo nga nalipat ako? Pwede ba lang atagon mo? Kay hinali mo lang ang ginpalibog ang ulo ko?
0: Wala ka na ginpala nakatanda sa ako?
1: Wala.
0: Ako si Oliver Alvarez. Naging classmate mo sa high school.
1: Ano? Hindi ako makadumdum.
0: Madali lang.
1: Bigin kuot siya sa iya bulsa.
0: Oh, para sa imo. Drawing queen ha. Ikaw kag ako. Okay bala?
1: Nagsala ka sa imo pagpati, Oliver. Wala kita gintigana para sa isa kagisa. Tugod, hindi na ako maghigugma tubtubsan o.
0: Om. Ato na siya. Gidbayahan niya ako, Dre. Siguro. Ginasakitan ka man. Tugas ang paghigugma kasubon ko, Kristi. Kagsubong, pilit mo nga ginpatay ang paghigugma sa kasing-kasing mo sa kasubong ko. Ginsikway ko na isa kabes ang paghigugma. Apang nagabugtaw na subong ang kasing-kasing ko. Kagbukahon ko man ang kasing-kasing mo. Para pareho naton nga mabatsyagan luwat. Kung daw ano ang kalipay, kung nagahigugma.

intention si Oliver na pangaluyagan ako. Pagi nang hindi ko gusto nga matabo, kinahanglan likawan ko siya. Babutang ako sang pader sa tunga naman. Apang, paano ko ina mapuhat? Kung amusin eh, nahilway siya nga nagagawa pasulod sa bala ni Tuy Badong. Isa lang ang solusyon nga nahibalaan ko. Agad makalikaw ko sa dalayan sa iya. Kag ina, amang pag-upo na lang kay mama, pauli sa amon.

0: magyakagsima ng Kristi sa syudad?
1: Paano nang kasing-kasing ko? Paano nang pagigugma ko? Ngaliwat ka na buhay. Diri sa kasing-kasing ko.

0: Ma puli ka na sa inyo?
1: Ah. Oo, Chief Badong. Madugay na ako din sa inyo. Kaginakahidlawan ko naman ang makita ang mga ginikanan ko kag mga uton. Gani, nagdesisyon ako ng mapauli anay sa amon. Kag nagapasalamat ako sa bulig ninyo sa akon. Hindi ko gid malintan ang kayo ninyo.
0: Iya mo bala? Saan do ang plano mo nga maglakat?
1: Buwas na mismo, Joy.

0: Madura mala ako diri sang makadali ah. Mabalik pa man ako diri. Kagdalan ko ikaw sa madamo nga pasalubong.
1: Hindi na ko sa imo eh. Hindi na ko ya magbarkada sa imo. Nagsunggan ko ya sa imo.

0: mga katrupa. Exciting!
1: The Secrets of Health.
2: Pag-abuti na Sir Josil sa mga bioactive compounds nga makabulig sa aton Sir Josil, panami sa kondisyon sa aton sarili nga kurason, panami sa kondisyon sa aton sarili kaugatan, mayara magita sang brain protection sini, pagbalansi sa aton sarili nga blood sugar, may potential sa sarili nga cancer prevention kag bisan pa Sir Josil sa mga gusto mag-maintain sa ila sarili nga kabug-aton, hindi mangin overweight, mangin obese, pampabakod sini sang tul-an naton kag sang aton sarili nga maskulo.
1: Sample Plus Gold.
2: Ang isa Sir Josil sa ma-recommend gid na to, no? Nagakaigo siniya kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josil. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
1: Santhon Plus Gold.
3: Ang iya siniya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sa VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa premium D3 and the Santhon vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
1: Santhon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
2: Gintuyo gani Sir Josil kag ginhungod gid nga ginupod ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas Sir Josil. Tikapin pag inupdan pag idinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay Sir Josil, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na Sir Josil para hindi pala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala Sir Josil, kulang na sa exercise.
1: Santhon Plus Gold.
3: Dira sa Santhon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
1: The Secrets of Health.
3: We have three variants of coffee. Santhon Cold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglano nato na ng collagen kag glutathione na sa aton joints, sa aton sining skin, kinanglantada ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa aton sining skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglaylay o kung loy-loy ang ato sininga panit, magkurinot siya. Nga do, halog na bala sa ato sininga unod kag tul-an, Dok Leo.
2: Part manabi na Sir Josil sa aton sininga pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw hindi paborable sa aton tagalingon kung maunahan edad sa aton sining panit ang aton sining mismo edad sa lawas.
4: Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Iniyang kapinasahi sini. Kaya ang sweeteneria stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailas ng blood sugar level.
2: Correct, Sir Josil. Kaya ginarecommend mo dali para sa may mga insulin resistance, Sir Josil, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kaya bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Ito isang stevia is zero calorie.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix, wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Amo ni bintaha, yes, Sir Josil, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ninyo lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana Sir Josil nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josil, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae siya ni, kahit ti kunara na sa stage sa pagmenopause Sir Josil, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan yung galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimnan na lang bala, Santhon Plus Coffee Mix. Pero manami siya ni, kay bisan pa sa mga pamatanon, pwede sila siya ni makainom iya.
3: Labi na gid ang mga estudyante siya ni Doc Leo, because of the presence of lecithin also nagpa-activate sa brain functions ta.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Secrets of Health.
1: Santon Plus Gold. Santon Gold. Live Testimony.
6: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
8: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala no kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
10: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo man ko sina ha?
11: Oo, baklan ka ha. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
13: Kabagyan!
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang.
12: Tanggal agad ang kabag.
13: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
13: na all-in-one.
12: Sa presyong
13: magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
14: Mas gari sa kaservice ko. May arapo sa mga chronic back pain. Ako ginangapong salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

bahagi sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kag kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari

0: M. News Central.
1: XFM time alas 10.42 na mga katropaming agasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsinig ka man sa buong bayan sang kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa itong palatuntunan ng sentro.
0: XFM News Central.
1: Mga katropa, daw kita sa buong sang Lunes, Hulyo 27, tuwing 2026. Tag subong agang inyo dari kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: Sentro.
1: Mga katropa, kita dari mag-inup na nai humali na last just media to top alas 2 isang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues nga ito dari tutukan talakayong kagdiskusyonahan. Siningan daw sang Lunes, mga katropa.
0: Sentro.
1: Sa mga nag-monitor dira, nag-upo na sa aton sa radyo man, sa social media, kung sa din ka man. Tamiyawon tas lablanay isang maayong agab lang.
2: Di na ka mo?
3: What?
0: Sentro.
1: Salamat, Ged. Aga pa nagtutok diri sa aton ng iban kagahon pa. Gaupo na di kagahon pa lang, gaupo na di sa aton. So, sa mga nag-monitor dira, no? Mga katropa, mabatihan ninyo kami sa radyo. Yara kita sa FM band, sa radio frequencies. Nga 103.9 kag 96.7. Kag mga katropa, sa XFM Sagay City, sa radio frequency nga 87.5. Sa XFM Cabancalan City, mga katropa, sa 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7. Mayroon kita mga katropa sa Facebook, kag sa YouTube, ato nga Facebook fanpage. Amuning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa YouTube, XFM 90.3 Bacolod. And also mga katropa, meron kita sa official streaming apps ng XFM Philippines. Inyo ma-download ng libre dala sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang mga katropa ang XFM Radio Network. Ma-install na nga libre mga katropa. Kag inyo ma-access ang kapinsay senta ng mga on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. May ara man kita mga katropa sa ginatawag nga text line sang XFM Bacolod, amuning 0915-628-7926. Amo lang aton nga hotline number sang XFM Bacolod, 0915-628-7926 mga katropa. Alas 10:44 na, ano ba lang aton nga tutukan talakay kag diskusyonan niya. Siningad lang sang Lunes, Hulyo 27, tuig 2026. Diri lang sa atong palatuntunan ng sentro.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, kay subong adlaw, isa ini sa malakip naman sa maragtas sa Pilipinas, no? Kay today, July 27, the fourth Monday sang July. Mga katropa, or the last Monday sa bulan sang Hulyo, correct? No? Uli na nga Lunes. Mga katropa, amo naman nga atong balantayan karon na alas 4. Kay bangod mga katropa, magapatigayan sang ikalima nga State of the Nation address ang atong presidente nga si President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. No? Diri naton mga katropa mahibaluan ang pagpresentarya sa sulod sang isa ni katuig mga katropa, no? Even though nga this is his fifth sona mga katropa, pero mga programa mga na-accomplish siya within this year amo ni mga katropa ang presentarya, and also ano ang mga lauman naton, no? Ano ang posible nga talakayon niya man mga katropa apisar nga muning sitwasyon nga ginapangatubang sang Pilipinas, no? So mga katropa, ang ini nga edisyon sa sentro talakayon ta, no? Makakuha kita sang komento sa nagkalain-lain nga mga sektor sang sosyedad kag sa komunidad. Kay ti mga katropa karon sa hapon balantayan tani. Ano ayan ang mahambal sang tanan? Which is ti kabalo kita nga subong nga mga tinio

0: ni mga tropa do ti may mga ratings nga nagagawa nga do naga disgusto, hindi komporme, do kulang gid, oh, kung tagaan sang iban pang grado si PBB, ti sila sang iban uno lang. Ti siling man sang iban ti may 2 years pa man siya mga katropa nga nabilin to to ano bala no, to chase atong mga plano. O kung kinangalan pa ito bag-uhon, may liliwaton pa. Pero galing ito yung mga katropa, do kadamo, pagit sa karon sang kinanglanggit pulidohon. No? Damo ito mga platoforma, gin-declare, gin-mention itong presidente last year nga sona, during his fourth sona, nga mo ito mga katropa ang kadako gito galing bulgar sang, sa pumuluyo itong ginaligar nga flood control scam. Nga which is nagbuya sa isang statement nga ti mahiya naman kayo. Nga muna sa karong mga tropa ang ginalauman nga dapat matandugan, maulikdan sa presidente ang nasambit na nga tinaga. Kaya nga mga tropa, amo tong flood control scam. He is referring for those individuals nga involved sa korupsyon nga wala tuon. Di magwanta nga korupsyon mga tropa. Dukulang na lang nila nga ubuson nila. No? Do pares bla nga nagpuga kagata, pugaon mo sang gusto ang lube para ang kinagod nga lube para maubos mo puga ang gata. Do mo nang plano nila. Pero galing mga katropa, mayo-mayo na lang nagaling sa tion nga pugaon mo yang gata, may bilin pang ugasip. No? So tido mo nang plano sang mga kawatan nga mga kongresista, mga politiko diri sa aton. Nga do mo nang himuon nila. Di ba? Titutup sa karong mga tropa, wala gapo na tagaan sang hustisya. Wala gapo na sabat ko na not kung sino tong mga tawo. Ang mga dapat mapriso ato gangirit-ngirit lang. Ato gangurik-ngure lang sa igad sang kongreso da. Di pa palakpak-palakpak pang mga animal nila. No? Mga wala huya. Tiyan mo ni subungan ato, dari dapat tandugon. Amo ni ang dapat ba... padalman sa presidente. Tigaling mga katropa, di na tong pagpadalom to. Do kahapaw naman to gani kay ngaman, posible nga kung padalman niya mga suporta, mga supporter siya, mga kaliado niya, matandugan man. That's the reality mga katropa, di ba? Oh, te ari, kuan ta ni karon komento pila ka mga sektor. No, basi dugay-dugay makapangay kita sa komento from Priscilla Inday Goko sa nga Freedom from Debt Coalition. Base mga katropa, bala ang utang sa Pilipinas doon, pala naka trillion sumungo. Utang di, utang to, kawat di, kawaton ta to. Amo nang iya, doon mo nang plano subong sa sining administrasyon. Din kita ni mga kapulos man. Tapos kita halay ta reklamo, busalan sang ayuda. So nga ta, gusto lang ta mag, doon namin ginadministrasyon. Kaya da mo ayuda. Oh? Busalan, sungat ta sang muna. Eh, why na? Mano na lang taniman? Ting mga nagapangabudlay, bayad sa mga ginapang busal din nila ng mga yuda, among gabalakoon sa mga budlay para sa pamilya man nila. Mga katropa, the reality here is, ang tax nga ginakawat, ang tax nga ginabayad nato sa gobyerno, amo na dapat ang idugang-dugang pa na naton gastos pamilya ta, bayad ta pa na sa tuition sa kabataan ta, gastuhon ta pa na sulod balay, baklon ta pa na sang pagka, mabakal ta pa na pagkaunta. Tigaling ang mga butitor nga mga politiko da, sila mali mismo mga tropa ang gapanamit man kuot sa kabansang Pilipino. Centro. That's the reality. Oh, tampa, ginatampa na tanan nila, wala to, pero gapatampa lang tagyapo. Tisubong ni mga tropa, may ibang mga grupo nga nagapangisog. We cannot blame them. Kung nga amuning lakat sa nila yung the way they think, the way they see the situation, mga katropa, kung paano gina-address ng gobyerno ta ang ini nga kaseryoso nga problema. Tegaling igumuraon, wala man. Oh? Usto lang nila pabungol-bungol, pabulag-bulag, kagpa-apa ng hindi man. Ang lain da kong madayunan la. Basi karon la, tingwanta ni si Ma'am Inday Goko. Kag later on mga katropa, may pila ni ka mga prospect nga ginagusto lauman o may mga gina-prospect ni si Ma'am Inday. angot sa posible karon nga suna ni PBB. Ha? Diba, si Blalabay-labay, blaw. Tapos mga katropa, karon si Mr. Winnie Sancho, oh, sa labor sector kita, mga katropa. Te, ang 250 pesos nga minimum wage, nga dugang sa minimum wage, mga katropa, muning ginaduso sa kalabanan sa atos. Sentro. Kaya nga, mga katropa, ang gobyerno, tayo, way ito, di, ano man, it's hard to explain, mga katropa, kung paano nila, bla, ang kadalumon, kaseryoso nila, kagang katampad for the service sa mga Pilipino, do wala, do lain. Sentro. No? Kamu mismo, nakobserbahan mga kamu na, di ba? Halos kita tanan ga agunia, ga batsyag kita sina. Kung gaya ka mo gani, di ka mo mag-deny kay kita mismo mga tropa, gagunto sina. No? Ang kadalong lang mga tropa sa pagtuon to find ways and to have a better solution mga tropa sa subong ni nga is ano siya ganino? Hindi establing lakas ng ekonomiya sa Pilipinas. Aton gobyerno, wala lang take 250 pesos nga increase for the minimum wage earners, mga katropa, ginapangabay na. No? Titanic man, may wage increase man. No, hindi lang for the minimum wage earners. Total, mga katropa, ang mga ginabayad ng mga buwis ng tao, ginapangawat lang man nila. Ngayon, hindi nyo mapasakaan sweldo sa tao. Gasaka lang yung presyo subong sang balaklon. Nagapanguna ng mga produkto. Nga, which is, mga katropa, pang-adlaw-adlaw bala na ito yung mga kinanglanon. Amo na yung amo nang gasalaka, subo. Diba? Kita mismo nga nagapangabudlay sang husto ang katrabaho sang patas. Hindi man gapangabuhi sang limpyo. Kaya huwag kita mismo mga tropa nagapangagrabyado si Kapariota. Kaya siyempre may salabto man tas lagi. Diba? Pero galing tayong mga katropa, dragi na take for granted sa gobyerno, tas bo. Ting iba na mapilitan, kay tayong bangos ka piga doon. Amo na, gasulod sa baligya sa ilanggal nga truga, gapangawat kung ano. Pero galing tayong hindi man na husto, nga muna lang ng last resort mo. Oo. Nga muna lang, drag ka nalang kutob, nga mangawat ka nalang. Pero tayong resto ka gapos mga politiko, nga di barong pa, di pa aircon, pro trillion, binilyon ang kinawatan. Kuhanan na ka ng mga katropa, kakomento si Mr. Winnie Sancho. Ha? Alas 10:54 na, mga katropa, muna karon talakayon, tayo bang pagiging mga balita sa syudad, kay batik ko si Mayor Greg sa tayo, hindi ito yung magtambong sa suna mo, no? Hindi sa iba niya, oh, politika naman na, entra naman na politika, no? Maybe siguro may mga plano yung ato ng alkaldis Bacolod kung nga away ito siya nagtambong, no? Oh? May mga rason to ya, si Mayor Greg, away ito na ganito, mga katropa. And maybe not only just Mayor Greg, but there are some mayors, maybe, and also other congressman or may mga congressmen sentro nga way man siguro nagtambong. Pero bilib ko to sa Senado, subong ang utod presidential sister nga si Madam Amy Marcos taga mga mag-utod ng mga kaitano kay ti another session for today Monday sa Senado. Bao kanamis ang ilang pormahan, oh, kung sa aton di may Black Friday protest kita dere sa mga union. Sila ya Monday black ano ko mo do ito bang barong ang ginasuksok nila subo. De, may protest man to sa Senado. 'Di ba? Hindi lang din sa mga labor union tading mga may nagaprotesta. O dito sa Senado may protesta man kay nag-ilitom sila. Bayo, hindi ang panit ha. Bayo nga itom penang suksok nila do mga barong bla. Mga Pilipinian na pro duag sang itom. Domain na matyan ba? Sentro. Ang ibang ganin na matyan ga suksok pa puti, 'di ba? Sentro. So mga katropa, may pila na karon ka mga topics kinanglan ta man i-discuss. Subong ni nga Lunes, mga katropa, kay ti matutok kita sa suna subong adlaw. Alas 10:55 na mga katropa, before ka na mag-proceed kay Ma'am Priscilla Guco kag iba pagay nga mga updates lakas sang panahon. Base maulanon blang suna. Iba na tong mga katropa dahil nga nagpreparar na to ilabi na gid sa norte sa Luzon area. May protesta na to. May pila na to ka mga grupo ang pasan sumakratula nila para ipalabot, ipakita sa gobyerno sa Pilipinas nga amuni ang dapat tutukan sa presidente sa sining mga tinion. Sentro. Oh, hindi pala siling mga labay-labay lang. Kadamo sa dapat tulik doon mga importante nga mga bagay kay base bilang line trip lang mga katropa Do ang suna, blay, hindi para naman sa Pilipino. Para lang na sa bulsa, gro nila suna naman da. Na. They are for Filipino, for their pockets. Pilipinas to pockets. Ah, mo na, bla. Hindi pang Pinoy, hindi pang Pilipino ang suna. Diba? Daw mo na siya eh. May pilan ako ka mga suna nga nabati ang mga tropa. I'm not comparing for the previous administration and this administration, the present administration. Pero mga katropa, dali lang ko may nakita, very few. No? Do 0.1% lang ginaguro, darang do para sa tanan. Pero do wala kita. No? The rest is for their own interest. And also, ti mga katropa, siling ko ganigin na for their pockets. No? Alas 10:57 na. Pakilala ko na sa inyong produkto sa Yes to Health, mga katropa, no? Ariya, makasolve gini sa mga sa bulsa nyo. No? Makasolve gini. Kaya nga, balati anon ka, gasto, sakit sa bulsa, mga katropa. Ari, masolusyon ang ginang sakit sa bulsa nyo. Magtumarka mo everyday sa Ultimate Trio sa Yes to Health. Mga katropa, ano, magtumarka mo everyday sa Santon Golden Ball Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Mga katropa, ang Santon Vitamin C, o kanang Santon Golden Ball Capsule, unaon kong Santon Golden Ball Capsule. Himuin ni sa mga gusto ni Margoso, Malunggay, Aos, kag Sperolin. Makabuligin ni mga tropa, dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign mano, kol malignan. Patasi mo sugar level, imong blood pressure, solusyonan ni na mga katropa ni Santon Golden Ball Capsule. Kag kung ano, pagin nga mga balatian, ngayon nyo daging nabatsyag. No? Medo kabudlay. Kitsa tagsak adlaw. Blang ang trabaho naton. Kaya ti may ginabatsyag kita. Gusto namin na tap naon. Ano, paano tap naon? Mga katropa. Adlaw-adlawon tang pagtumarsang Santon Gold Herbal Capsule. May alkaline base nga vitamin C man kita. Santon Vitamin C. Di mo naman ini sa mangustins. Pero lina ka mga prutas ka manggaranong gid sa vitamin C, mga katropa. Centro. Maprotektahan kita sa kambyo klima, ulan init. Mapabusa itong immune system sa pagtumar everyday sa Santon Vitamin C. Kag mga katropa, may ara kita sa Premium D3 naman ha. Ang Premium D3 naman, made of virgin coconut oil, malunggay oil, kay vitamin D3. Gitingob sa isa ka soft gel mga katropa para makabulig ini sa ato. No? Pa-healthy sa mga cells, makapabakod sa itong mga katulanan, kag makalikaw pa sa itong sa mga infections, mga katropa, nga cause ang bacteria, kag viruses. Centro. So, hanggang pamangkot, dati paano na namon ma-avail, mga katropa, mabakal initanan sa Yes to Health Wellness Center, nga nahamtang, dara sa dalan, Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod, mga katropa. Kag sa mga leading drugstores, kaangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, mga katropa. Sa online, sa Shopee. Centro. Alas, 10:59 na, mga katropa. Sa pinakalitest, talang din nga update sa karon, ginsuspende na ang sesyon sa Senado, tob-tob, last 4, karon sa hapon, para sa State of the Nation address sa Presidente. Ha? Magatingo ba mga senador sa joint session sa Kongreso sa plenary sa House of Representatives sa Batasang Pabansa Complex karon sa hapon? Ha? Pagapadayin naman ang ilang regular session last 3 buwan sa hapon, Hulyo 28. Sa Miyerkules, magasugod na ang ilang session last 4 sa hapon matapos kaging silo na last 10 sa aga, tuktob last 3 sa hapon ang schedule sa impeachment trial. Centro. So mga katropa, makikita na sa update sa lakas ng panahon from PDMPD. Eto ba, si Direya sa ato, maulanon o kung maangin maayong panahon. Eto sa mga katropa, tadra nga may mga hublag protesta karon ba, hindi magkalipat bit-bit payong. Kaya sigurado mga katropa, may mga separado ning mga hublag protesta today, Monday. O, tingin siling naton, Manic Monday, good. Ito yung naman ni mga katropa, may suna kita. So, sa mga mag-upod protesta, hindi lang kamo magkalipat as ang inyong takurong, no? Kaya initan, subong, tapos gulpihon lang ulan, mga katropa, ang ato ngayon kayong lawas, bantayan tama. Halungan ta. So ito mga katropa, mahalili kita sa PDMP, di kundi are available man. Ito. Eh, kung doon lang alang sila. Centro. Proceed kita kay Ma'am Priscilla Gukwa. Oh. Macheck kita mga katropa sa lakas ng panahon, sa monitoring, sa PDMPD, paagi man sa pag-asa. Para madulong sa aton rin mga katropa ang dugang pagid ng mga updates sa aton nga sitwasyon nila binigid sa aton nga panahon. Ito, nagliga itong mga simana. Todo ka, ano kita, maulan nun gito, ba? Centro. Oh, mga pag-ulan-ulan. Nga doka, ano gid mga katropa, no? Nga doka damol gito. Pabilog nga adlaw, ulan. Pumay lang kay doay gid sa balita diri sa aton sa Negros nga do grabe gid ang pagbinaha to, di ba? Pumay lang. Okay, mga katropa, no? Alang-alang ang PDMPD, proceed kita kay Ma'am Priscilla. Check na nato, no? From Freedom from Debt Coalition, no? Si Ma'am Priscilla Inday Guko. Ma'am Inday, may udto. Welcome diri sa XFM. Ma'am, kaupod mo subong si Katropang Andrew. Ma'am Inday.
1: Katropang Andrew, mayong aga yes, ka sa imutag pala mati.
0: Oh. Ma'am, thank you again sa mga time, no? Ari, tagaanta naman ka sa imong tion. Matalakay, tani ma'am, kung anong inyong mga ginalok forward for the fifth zona of PBBM, Ma'am Inday. Pero sa inyo, ma'am, anong una, diri ma'am, mapila kabilog ang inyong gina-expect na madala sa zona ni BBM karon sa hapon?
1: At siyempre kami as kalabanan sa amin yung members, workers, no, ka mga pigado, siyempre expect kami sa madamugid na reforma sa ekonomiya. Hindi maagwan na okay. Na subong ining pagtakas ang balaklon.
0: Yes, ma'am.
1: Ang kuryente, ang suga, grabe na gini nga pag-anto sa ngaton ng mga pumuluyo. Amo na gani nga nagapanawagan. Napanwagan din kami nga tani matahatagan ng isang prioridad.
0: Mm-hmm.
1: Sang aton nga. Although may mga sinamunong siya ng mga ihatag sa ano, tiga-expectan din kami. Labi na, ang importante ito po ang pagsaka sang sweldo. Mm-hmm. Ang pagsaka sang sweldo sang aton ng mga obreros. No? Kaya hindi na sustainable ang ayuda nga dinahambal nila. Maubos din na. Pero kami nga mga workers, no, ang members nato sa FCC, gambar gina na hindi. Saka alam mong sweldo para nga makabatok mong kami.
0: Mm. Okay. Yes, ma'am. Ma'am Inday?
1: Yes.
0: So, di ma'am, anong mga ginalook forward tapagid, ma'am? Una, ti sa agrikultura, sa trabaho. Ma'am Inday? Mm-hmm. Hello, so, ma'am.
1: Kay, yes, ma'am. Amon na gani, ang ginahambal na amon na puntani, matani. Pero gay naman na ang amon na pangayo, no? Hindi lang sulat, hindi lang petition, mm-hmm. hindi lang paglabi ang nahimo namon. So, dapat subungguro ipamatian mong kami. Kasi, kung sa survey ganini, nagagawa kayo sa survey lang, ha? Ang ginhatag na solusyon sa gobyerno, hindi amo ang kinapangayo mo sa pumuli o kagkadimanda sa pumuli. So this time sa zona, expect kami nga amo na ng matabo.
0: Hmm. Okay. And then ma'am, so, okay, ma'am Inday, base bala ma'am, hindi ni pro-Pilipino naman ang zona, gina-expect nyo man na ma'am?
1: Amo gani, pingin lang gamig ka. Gaka-frustrate pa kami sa mga zona statement, no? Na permi lang hindi shoot sa need, no? Ang ginasabat sa aton. So, amo nang ano man namon niya, kung tani.
0: Yes, ma'am.
1: This time, kaya hindi na gina magwantay, may ara, ganing hambal nga ang gutom, particular din sa Negros.
0: Okay.
1: Hindi na gina magwanta ang gutom nga ginaanto sa rural communities natin.
0: Mm-hmm. So,
1: amo na tani, nga, yes, ma'am. Tani hatagan, masang pagtamot.
0: Okay. Pero Ma'am Inday, ti subong lakat sang gobyerno ta. Ti kani kamo pamakuton Ma'am Inday, ano ni ang pangayo kung kamo pangayo ang grado o pilang mahatag niyo subong ma'am?
1: Ati siguro laban-laban pa si ano mga gaya, 60, hindi pa sa kapasar. No, kay nag, kada tuwing, nag-expect kami tani mataas sa kaya grado.
0: Gali.
1: Pero,
0: lubo pa.
1: Pero,
0: oo. Okay. Sige, ma'am. Pero, ma'am, anong mga activities ta for today, ma'am? Later? Maminday?
1: Tama. May ano kami karon, may mobilization kami karon. You okay. Are invited to cover and join us.
0: Mm-hmm. Yes. Yes, ma'am. Okay, sige. So, tay, ma'am, basi may ano kamo? May mga mensahe kamo sa publiko sa subong ning ano, ma'am? Palabuto na itong karong State of the Nation address ka, no?
1: Amo na ang sa public naman, da enjoying sa mga sa ila, nga magpadayon sa nga mag-monitor, mangin alerto sa sining nga zona nato, no? Kahit ang i-report sa aton nga presidente, amo kuno ang matutuod nato ng situation.
0: Mm-mm.
1: So, kita ang magapamatuod ang aton sitwasyon, ang aton mga komentaryo, kagay aksyon, amo dapat ang kilanglanon. Hindi lang nga maghipos kita ka magpabayaan nga hindi amo ang ginareport sa aton nga sa aton nga gobyerno sa aton sitwasyon. Dapat magtingog kita sa kung kinanglan nga magupod sa protesta, ginahagad na namo kamo, ginaimbitan namo kamo nga mag-join. Hindi pareho sa mga kadalagan nato sa hindi nga hindi kita mag-isa, hindi ginaton makuang inangahando.
0: Mm-mm. Gani man. Sige. Maminday, thank you again. Pero ma'am, pilang gina-expect nyo ma'am nga may ano ma'am, nga kanamuan nga maupod karon sa inyo? Anong inyo gaya gani ma'am nga ano ma'am?
1: Day sa amon nga meeting, mga 3 to 4,000 ang commitment sa mga grupo.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Kailan na, yung isa nga group, no, nga nag-isa, ang timbahan, ang labor, mm-hmm. ang mga urban tour. So, nag-ano kami nga, mag-isa kami sa dahil naayon kami nga grupo pero nag-isa kami sa panawagan.
0: Okay. Sige. Maminay, thank you, Gid. Maying aga. Salamat. Good morning, ma'am.
1: Oh, thank you, Gid Andrew. Sige.
0: Welcome. Sige, ma'am. Salamat. Centro. Mga katropa, ito na batian si ma'am Priscilla Inday Guko sa Freedom from Debt Coalition, mga katropa. No? Centro. Try ko, katropang Jude, si ano, kuha ko na lang Sir Winnie Sancho. Oo. Kahit kung dugidugay, basi kung makaligwa man sa RPL eh, kuhaan taman siya kuminto ah. Sige, pero try ko lang si Winnie today. O, oh, sining oras. Mga katropa, patulungan tayo si Mr. Winnie Sancho sa labor sector kita. Centro. Mga katropa. Kaya may pila ka mga progressive group nga nag-aingos man o. Nga 22,000 nga deployment sa kapulisan for the zone ah. Ginakabi nga overkill ko na. 22,000 ka mga police personnel mga katropa yung ga-deploy for the safety and security, no? Kaga for the peace mga katropa. Pero dire kita na eh kay Mr. Winnie Sancho sa labor sector kita mga katropa makopo na ton for his expectation, no? Anong mga ginalauman niya nga matalakay ni PBBM for the 5th zona later on mga katropa. Sir Winnie, may ngod to kaupot mo sa mong sir si katropang Andrew.
2: Yes. So, labi na gayon sa paglamate.
0: Oo.
2: Mamumugon siya.
0: Okay. Sir Winnie?
2: Yes.
0: Okay. Sir, bali sa inyo nga sa inyo nga sector, sir, anong ato yung mga gina-expect sini for the 5th zona ni PBBM, Sir Winnie?
2: Well, actually, there's a deal. Not only for the organization, but also for the for all number one, anti-corruption.
0: Sir Winnie, dalagin sir, otong kanay namon sir, balikan ka namon sir. Kay do ka, ano isang signal, balikan ka namon ha, dalagin sir ha. Oh, balikan ta sir Winnie, kay do hindi gin mayong signal. Do nag-lulubog lilitaw ang tingog sir Winnie. Posible sa ano na goro si Adrang area kung sila namtang. Sige lang, pero balikan ta siya. Para ma batian ta niyang sa labor sector kung anong gusto nila man ngay pabutsag tani, no, mga katropa. mas matutukan sa presidente gito yung mga essential gid lang mga sektor. Bakit ni amo nang gabuhi diri sa aton mo. Sige, Sir Winnie, padayon sir.
2: Walang ginpain mo no nga lima ka agenda. Number one is anti-corruption and accountability, no? Because we understand na ang focus dapat sa accountability, no? Most of the people does not want to hear speeches. They want to hear solutions in line with anti-corruption and accountability, no? According to Vera Files, 29.8% took this topic as number one. Second, ang economy, inflation,
0: okay,
2: and price of basic goods and services, no? About 67.1% listed this topic,
0: yes, sir,
2: as a crucial mission, no? On the present high cost of living, no, and how to control inflation. Number three, as part of the labor sector, includes jobs, wages, and livelihood. Important thing, my sustainable job, and then decent livelihood, no, in order to sustain the needs of the Filipino working class.
0: Mm-hmm.
2: Number four, education. Although ang education gitagaan sa pinakamataas na budget, no, this time, still the fact remains that we are short of 166,000 classroom nationwide. Amo na problema, no, kay dako nga budget ang sa education, pero may shortfall gapong kita sa classroom. The last, I think, which is also very important, is agriculture and food security. Kaman agriculture related sa food security mo, no? Kinangan na labi na gidi sa ito na ang grocery Negros, ang RSSI infestation.
0: Yes, sir.
2: Labi na, addressable sa local government, no? And we have to bear in mind that I think out of 40,000 na mga na dulaan sa Ugrabala, sa Pogo, only about 300 plus were absorbed. Nakita sa bagong obra, no? So ang ating binasaan, good, solutions over promises. Amunang dugan ang mamumugon sa palakotong nasuna ni PBBM this afternoon na Andro.
0: Okay. Pero, Sir Winnie, how do you address sa karon the way he managed for this sayang ikalima nga tuig man, sir? During his administration, sir?
2: Well, to be more candid about it, ang sung, doon na yan mo. Ang sa aton pa scripted na niya, aaral na tanan-tanan yung mga good things. The most important is ang lang na today, we will hear the accomplishment, no, from Sultan. But yung antamanda siguro, visual nga proseso, may mga applause, praising the president, no, with all due respect. But many of these ceremonies are being by the same people in the government who are at the same time. Most of them are allegedly also accused of graft and corruption. Many people who benefited from the system, na sila isang presidente sa muna, mahiya naman sa'yo, are the same people clapping their hands. So what does it mean, no? It means that accountability is still weak. There is a need to have a drastic reform,
0: okay,
2: in order to assure the people that those who are involved in bad control projects should be prosecuted. So for example, why did it talk at least 1 year? Bago na pailan siyang kaso si former Speaker Romualdez, including ko, and recently the I think party list representative, I could not recall, no, the name, na nga bago lang because we know that the process of the due process of conviction will take too long. Siguro ang grosa akong labang tanaw na log sir. Kaya pa na hindi ka kaso nga magsulong after the sunod. Kasi ang nabilin sa term ni President Bongbong Marcos, I don't think that within that period of time, no? And because of this, the SUNA should not be a performance of legitimacy. Mm. It should be a report of accountability. Ang applause sa mga kwanaya, sa mga ibang kasi din sumunan lang mag-applause. Tupin ang lanta, hindi kayo siling palakata. Hindi solusyon sa itong mga problema.
0: Mm-mm. Okay. But Sir Winnie, di subong, kung ikaw pa mangutod, sir, pilang mahatag mga grado siya, sir?
2: Well, kayo na gin-introduce si Kwan, no? Si, I think, that former finance secretary, Pibes. Mm-hmm. In a scale of 1 to 10, no? In terms of economic analysis, mm-hmm. siling ni Pibes, ara pa lang si Marcos sa 5. Dabo, pagdik siya i-hardol, no? Mm. Which I believe so, no? The SUNA of our president deserves all due respect. Mm. He would be facing a test of credibility.
0: Okay.
2: Kung ma-resolve in yung mga insurmountable problem of graft and corruption, no?
0: Oo.
2: So, tidira pa lang na siya under 5. Mm. Kadako, tama, sang iyang talaklaro. Well, other people, it has their own analysis. But for us, ang ginatubang sa ang presidente, subong mong siling natin wala nga insurmountable problem of graft and corruption.
0: Mm-hmm. Oh, okay, sige, no? Pero, Sir Winnie, ang pag wage increase siya, do imposible naman ni Guru Sir Winnie ma-discuss ni? Ano sa imo?
2: It is. Tani kong matuod din ang ginatok bala sa itong sa Iloilo sa bintong si Pinis, itong kuhan ko na ito, mga stakeholders, wala ko katid eh. Kuhan ba consultation kasi ito? Mm. Ang ginapalutaw nila, ang ginafloat nila, is 250 pesos per day increase. Mm. Making our daily wage in Region 6 from 550 to 800. Tikong mag-amuna ang group and good. Hindi works na. That is a welcome development. However, di wala pa man siyang official pronouncement. Sa Regional Wage Board, kung pagani sila nakapungkor sa kinatawag na public hearing. And public hearing will be followed by a wage deliberation. So more or less, siguro ginawian lang nila kung ano ang posibilidad. Galingin na mistok sa ibang bala na pronouncement sa itong increase, no? Layo ko na yan. And I don't think that will happen with my experience. Ang 250 pesos per day, kung sa realistically, Andrew, suntok sa buwana. Kahit hindi siya makakuha na 150 or 100, happy ka na. The highest that we had achieved in Region 6 was, I think, during 2022, 55 pesos.
0: Okay.
2: Now, the benchmark of our salary scale is Manila. Kaya lang yan sa Manila, 85 pesos.
0: Mm-hmm.
2: Yun na, tagang 25 ang balance sa January.
0: Mm.
2: So, I don't believe, no, I won't be happy kung niyatag na as a labor advocate. But I don't think na mahatag na sa regional wage board, no? Because the representative of management would not sit down with arms akimbo. They will do all they can in order to protest this. Ito ayaw na 250, malapit-lapit na siya tayo a living wage.
0: Hmm.
2: But as of now, for me personally, it could not be done.
0: Okay, sige. Sir Winnie, thank you again. Say morning, Chimpo. Good morning.
2: Salamat, Andrew.
0: Yes, sir. Salamat, good. Mga katropa, ito nabatihan si Mr. Winnie Sancho. Sabay naman niya sa labor sector. Tiyan mo nang iyayang inalauman. Namo itong ilayang mga katropa. Gina-expect for the president no, to present his accomplishment mga tropa sa sining ikalim mga tuig sa iya ning pagdumala sa pungsod Pilipinas mga katropa kay ti kali ni karon ning iyang sunam no. So ti mga katropang sunay kuno ano kalawig ang gipayag ni Undersecretary Claire Castro may kalawigon nga 1 hour and 20 minutes amo nang iya kuno nga suna kalawigon mga katropa no. So sinilang ti may provide ginaligar nga provide sa explosive device na recover man kuno dito malapit sa Senado suno sa kapulisan no. King confirmar sa pasay police nga recover ang isa ka improvised explosive device kon IED malapit sa Senado. Kagsanig sa report, nakita sa isa ka towing service employee ang IED sa Center Island sa Jokno Boulevard, kainalas 8. Oh, sa kanong ginimisigaran mga katropa ang nasabiting insidente, IT, wait ni Kabalo kung ano yung tinutuyo sa sining improvised explosive device na mga katropa, ay lapit gid sa Senado. Ibang pagkikaroon ng mga komento, opinion, reaksyon. Balikan ta mga katropa pagkatapos gid lamang sini magabalik pang sentro.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
5: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
4: Marami na akong narinig
5: na testimonya
4: tungkol sa Santon Plus Gold.
5: Kaya sabi ko, try ko rin.
4: Laking pasasalamat ko talaga.
5: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Vision Next, marami na ang natulungan.
8: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
10: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
11: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na

0: Zaton Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog. Kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secrets of Health.
2: Pag-abot niya, Sir Josil, sa mga bioactive compounds niya makabulig sa aton, Sir Josil. Panami sa kondisyon sa aton sa nga kurason. Panami sa kondisyon sa aton sa nga kaugatan. Mayara magita sa brain protection sa ni. Pagbalansi sa aton sa nga blood sugar. May potential sa nga cancer prevention. Kag bisan pa, Sir Josil, sa mga gusto mag-maintain sa ila sa nga kabugaton, hindi mangin overweight, mangin obese, pampabakod sa isang tulaan naton kag sangaton sa nga maskulo.
3: Sun Plus Gold.
2: Ang isa, Sir Josil, sa ma-recommend gid nato, no, nagakaigo sa nga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josil. Manami kombinasyon no, na naton nga daan ang Sun Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sun Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
3: Sun Plus Gold.
4: Ang iya sining nga mga sangkap, ang tanan nga mga super arada, ang tanan nga mga ex arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Sun Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa premium D3 and the Sun Vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
5: Sun Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na na sa Sun Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
2: Gintuyo gani, Sir Josil, kag ginhungod gid niya ginupo ang queen sang prutas kag utanon. Amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo sa nga benepisyo sa aton sa nga lawas, Sir Josil. Tikapin pa ginupdan pagidinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay, Sir Josil, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na, Sir Josil, para hindi pala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran. Tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Josil, kulang na sa exercise.
3: Sun Plus Gold.
4: Dira sa Sun Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Sun Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
1: The Secrets of Health.
4: We have 3 variants of coffee. Sun Cold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglano nato ni ng collagen kag glutathione na sa aton joints, sa ato sining skin, kinanglantada ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa ato sining skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglaila o kung loy-loy ang ato sining panit, magkurinot siya. Nga do halog na bala sa ato sining unod kag tul-an, Dok Leo.
2: Part man nabi na, Sir Josil, sa aton sining pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw hindi paborable sa aton tugalingon kun maunahan edad sa aton sining panit ang aton sining mismo edad sa lawas.
6: Anti-oxidant, anti-aging.
3: Sun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: And we have this premium D3 coffee mix. Iniyang kapinasahi sini. Kaya ang sweetener yung stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
2: Correct, Sir Josil. Kaya ginarecommend madali para sa may mga insulin resistant, Sir Josil, no? Kaya ang tiang Sun nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kaya bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Ito isang stevia is zero calorie.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Sun Plus Coffee Mix, wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
3: Sun Gold Coffee Mix.
2: Amo ni bintaha, yes, Sir Josil, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababainan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45, or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josil, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Sun Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josil, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae sini, kahit ti kunara na sa stage sa pagmenopause, Sir Josil, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan yung galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimnan na lang bala, Sun Plus Coffee Mix. Pero manami sini, kay bisan pa sa mga pamatanon, pwede sila sini makainom iya.
4: Labi na gid ang mga estudyante sini, Dok Leo, because because of the presence of lecithin also nag-activate ang brain functions ta.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. The secrets of health. Sunfon Plus Gold.
7: Mga katupa, exciting!
8: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabaka sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalansi sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
9: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
12: Centro.
3: XFM News.
13: X7 tayo, malas 11:33 ng mga katropa.
3: Centro.
13: Nagabalik na ito nga pala tuntunan ang Centro. Para nyo din nga kaupod si... si katropang Franz Sandro Burgos, mga katropa. Oh, may latest pagin kitang update ha. Oh. Improvised explosive device, nagsigabong. Kay nakagahon ha. Malapit sa opisina sang Department of Justice, Manila. Oh. Wala naman kung may report nga pilason o kung casualty kagalin man nga nagresponder ang kapulisan. PNP Explosive Ordnance Disposal. Ako naman yung PNP EOD. Sa bahin ni mga katropa ko, no, sa may DOJ sa Padre Faura sa Manila. Kay nakagahaw, mga alas 12. Okay. Ano ni siya man? Hindi pa ni mga katropa niya ano, tumod kung ano gining tinutuyo sa sining mga pagsigabong ay nakagahon kagti nakuha ang explosive device man ako na ID malapit sa Senado. Kaya nasa kagahon nagsigabong dito sa Department of Justice. Pero mga katropa, kaina lasotso, may nakita, may na-recover nga ginapatian ay ID man. Oh. Ano ni man? Kadelikado ah. Basi bantayan naman na kayo. Basi kung sa pila ka mga area, dara nga malapit man sa consider naman yung pagkahiwato ng State of the Nation address ng Presidente. Ako na dapat na bantayan na. Basi kung ng mga weda kalabot-labot yung mga katropa, basi madalahig, bla?
3: Centro!
13: No? Bangod sa kapabayaan man sa gobyerno, ta? Basi kung ng weda kalabot-labot, masalabata?
3: Centro!
13: Ako na dapat dara na ito bantayan. Kaya hindi kita kasigurado sining siyang seguridad sa mga pumuluyo da o sa mga magatambong sa sininga pagtipon-tipon, ho? Delikado niya. Check na si ano, una tingnan ta ko na available si Sir Repelie. Saan nga Human Rights Advocate Negros, mga katropa? No? Centro! Dari kita. Ako, aunta nang iya, komento, mga katropa. For the coming sona ni PBBM. So, ipa-assess naman siya. Ito, anong mambalya kay may pilato ko mga IEDs nga una naglupok sa DOJ. Tapos may na-recover malapit ito sa Senado. Inaano na lang niya. Check ta mga katropa, nga kita sang komento sang pila ka mga human rights advocate diri sa aton. Angot mga katropa sa sining ikalibang State of the Nation address ni PBBM. Centro. Basi ko na available si Repe Helia, no? Makuha kita sing iyang opinion. Anong gin-expect ni nila for the State of the Nation address o konsona ni PBBM karon naman sa Apol, no? Centro. Pero ti mga katropa, ang pagsigabong to kuno sang IED dito sa may DOJ ti under control naman kuno. Centro. No? So ti mo na dapat da ibaluon da investigaran kung sino nang nagbilin da. O kagod na nung tinutuyo sino nga kagawang pinalupok. Ah. Basi pamahog lang ni o kung labugay. Ti mo na be siguro da mo no. Kasi may mga butsilingon man yung mga individual nga nagahimo sini nga bagay. Hindi naman sila da mga question da. Tiyara naman sa kapulisan kung paano na may investigahan na. Centro. Ay, tika delikado niya kung may mga individual din ang way kalabot-labot niya. Ati, basi masalabat pa na karoon da. Diba? Sige. Check na ako na available si Sir Pitpico. Kay Pitpico kita. Oh. H-Run man ano, Sir Pitpico. Doon lang alang si Repe. Right, Sir Pitpico. Makikita sa ngayaling nga chimpo lang. Lipot nga chimpo man. Para matalakay. Ito ni mga tropa. Pila ka mga komento sa iba nga mga grupo for the State of the Nation address karon sa nga presidente, mga katropa. Centro! Isa karon damo na preparado dito sa may malapit sa Kongreso na... Makaupo na tapos piyakalin niya mga tropa Sir Pitpico. Sir Pit, may aga, welcome sa XFM. Sir, kaupo mo subong si katropang Andrew Sir Pit.
14: Ay na, may aga katropang Andrew.
13: Yes, sir.
14: Hmm.
13: Okay. Sir Pit, thank you sa mga time, sir. Ano ang inyo gina-expect for the sona ni PBBM karon?
14: Okay. Huwag yun lang si pagbago, kaga...
13: Huwag yun pagbago?
14: Kasi nato na yung araw na... Kabuton kita ka ba kayo? Nasa... Kabalo na sa siyang tabo sa aton...
13: Mm-hmm. Sir? Okay, sige ma. Just kami na isi mo, sir. Ah. Balikan ka na muna. Oo. Last star kami na isang ngayon yung signal dira. Hmm. Okay. Oh. So mga katropa, balikan Sir Pitpico. Okay, Sir Pit. Okay na, patayin sir, akayang signal dulagid.
15: Oh, gani oh. Te,
13: patayin sir, patayin.
15: Oh yeah. Nung paabuton tabi karon sa ambalon ni President Marcos kay amo man ang permisa niya sa naligat nga zona. Ah, oh. Siguro taga-anagid siyang konbala. Meaning, kag emphasis kung tutuod ang ihambal sa una na walang hiya, mahiya naman kayo. Daw, pakabal na ang tabo sumong sa Senado kag sa Kongreso. Mm-hmm. I mean, di ang tao daw nagkatanaw blasang ano kit bala ang dapat timoon para nga mapakuan. Convince sa Pilipino Nadi, ang gobyerno, sinsiro sa iyang mga pangambal sa sining zona. So, ang tanaw ko, amo man diapon eh, repetition man diapon. Except siguro, masiling siya nga, may mga napapriso naman kita, may aral naman kita, na ara sa Senado, parang atubang sa mga kaso.
13: Mm-hmm.
15: Pero sa kabilugan, kulang pa eh. Sa tantya ko lang, kulang pa. So kinanglan i-prove sa presidente na honest sa iyang ginambas ng ligad. Kag sa akon daw wala tagi na paabot karon kung ano pag hindi ang iambas niya. Kasi kung ang rehearse man ni Japon la, kag man ni Japon iambas niya. So, natanaw ta karon kung ano iambas niya. Pero ako daw wala ko pa buton na may matutuwa kong pagbago sa aton katilingban. Tungod sining padayon ng Japon, extrajudicial killings,
13: yes,
15: human rights violations, eh, kita mo natin karon mag-ambal ka, mag-ali ka, daw ginapunggang ka pa mag-ambal.
13: Oh.
15: So daw pati ang media na daw ginapunggan pa nila nga

0: Ilan lang sa 4?
1: Ako, 2 lang ano. Ay,
0: oh, ah, wala, sige.
1: Nagalalang sitwasyon natin.
0: Nagalalang sitwasyon ta?
1: Hindi sa, wala sa grip sa katabo.
0: Yes. And also, also Sir Pete, the impunity bala?
1: Mm.
0: Do, ano gid no? Do, karampan kinsang impunity bala sa bungaw? During his administration, which is there are some individuals they assess na silent martial law, but we're not really sure about that. KTY, makita sa bastante ng mga evidence nga amuna Sir Pete, pero sa Machago sir, do amuna sir.
1: Oh, amo gani nga silingkog iprobahan niya sa nga ginasiling sa zona tinaligad. Probahan niya kag base magsiling naman sa karon. Oh, may araw kita mga pipila ka bilog. Pero katakot ako ganyan sa katabo nga ka na eh, anomalya sa flood control. Na dapat susakon gini. Kagbisan ka na dres aton sa Negros, no? Nagreklamo na ang aton mga kauturan dres sa thesis. Ginforward na ito na ito ng aton ng mga issue dres sa Negros. Kag sa Bacolod. Na susakon, ay daw wala man to respuesta. Ano to daw, papel man lang to naging baton sang kwan, committee
0: okay.
1: O komisyon. Mm-hmm. E wala man to sing respista. Bisan gato lang di bala kag, ito naman ko, matuod niya yan. Ama na bala parang ang tao, medyo may ara man nila tanaw nga palabuton nga ati o nga action gali. Why get to action niya ang aton reklamo sa ang thesis? Tungkol, bisan pag-usisa na lang. Isa sa on, di nagkatoy niya mga project na sa sugat sa Bacolod, ng hospital, tiling nila ang atong dako-dako nga building, na coliseum, ano na to, natabo sa do. Why ang mga tao daw wala sin baluan, madalom, para klaro sa atong lakon, di nagkatoy niya mga kwarta. So, manin na ginatanaw natin na base kung wala man i-Japon sing respuesta ng ambang ni Presidente Marcos.
0: Okay, sige. Thank you. Sir Pete, thank you again. Bing agada. Salamat sa mga pagtanawa. Okay.
1: Okay.
0: God bless you, Minguto, sir. Bye. Salamat.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga tropa, ito na batihan, Sir Pete Pico, no, sang H-Run man, well, para si Ed, huwag gigyapon pagbago ko na. Tiyan mo lang gigyapon. So far, tood, no? So, ara na niya sa tagsa kaysa sa aton, it's up to you kung anong inyong observation for on how this government govern as Filipinos. Alas 11:45 na ako. Ako ng mga balita na katropang Wendell kasi Mayor Greg Estaya kung naway nagupod o hindi magtambong zona. Pero may pila ka mga konsyalis to nagkato. O mga katropa, check ko ng mga balita sa syudad.
2: XFM Central.
0: Katropang Wendell, please come in.
3: Katropang Franz, subong yung adlaw, no, kung sa T8 at patigayunon karon sa hapon ang zona kung State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos kag tihalos Katropang Franz, no, sa mga councilors ang syudad sa Bacolod ang atubigto sa subong sa may Luzon, no, para sa nasambit nga State of the Nation address kay Magatambong Katribang France. Samtang si Mayor Greg Gasataya nagpabilin dire subong, no, sa syudad sa Bacolod. Karina, naka-attend pa ini sa flag ceremony sa mga empleyado sa syudad sa City Hall Katribang France. Kaging payag sini na nag-abot gali Katribang France ang Alcocoa. Uko na muna siya Katribang France, ang Association of Local Colleges and Universities Commission on Accreditation. Kasi Katropang France, ang Alcocoa, amo ni gali ang nag-check, gali ako nag, ano kagina dito, nag, alam tao bala, sang BCC, o kung sang Bacolod City College, te, kay Katropang France, for accreditation, na nangyadaan gali ang BCC, kasi Katropang France, madumduman, tinalikdan to nga, mga bulan, before lang gid sang graduation, sang hindi nga batch, Katropang France, nasabit nga, nga brutuan, kay may pilato ka mga courses ang natigayon nga ma-accredited para makakuha sila sang board exam Katropang France. Tisubong amo niyo mayara pag ito sang another nga gipatigayon kagina nagpadulong din ang Alcocoa nga si Mayor Greg mismo digto ang nag sugata man sa ila para ya

0: ibang friends for ano no accreditation sa masambit yang eskolahan. Amo nagaling nga tinagpabilian dire si Mayor Greg subong adlaw, pero suno kay Attorney Martigo hindi pa sure kung mag-aapas si Mayor dito no subong katrapang France, pero tikay natapos naman kay ina ni ang kokowa sa ila nangin ano no nangin pagbisita sa MCC ni ulat kita kay balo katrupang France ko subong kung nag-amatama pito apas si Mayor Greg sa taya, pero ti kagapon niya katrupang France gali ato na dito ang pila ang halos no tanan niya councilor yan nagapadulong na dito, so nagpamilya lang gid si Mayor Greg para sa ining summit yang pag welcome abi sa Alcocoa katrupang France. Kag sa ano kagina sa nasambit yang flag ceremony sa syudad kung sang empleyado sa mga city hall gin na mention nito ni Mayor Greg at ingin pasalimata niya ang city administrator's office no sa pag pamuno sa nasambit yang anti-drug nga ano no nga program kagiting orientation nga gin patigayon tinalikdan niya si Mana katrupang France 3-day ato siya na orientation para sa mga empleyado sa syudad katrupang France. Kagtigin ano gano'y no gin remind sila ni Mayor Greg dati hopefully nagsulod sa ilang pamitsaron sa ilang ano ba lang nga panumduman ang nasamit nga ila to na patian na kagbatunan sa orientation. Marati may ano na yun, no? Kasi hindi sila kung ano ang mga procedure nga ginaubra sa random testing, ano ang malain nga ginapekto sa nga drug sa lawas. At the same time, pati kinabati ang kutuligan kito mga France sa kalabay, kita dito pagpasaka naton, hindi ginamention man to gani kung ano ba lang ang mga Republic Act ng IMO yung pangatubangon te kumadakpan ikaw versus ang RA 9165 demo to ang nabali Mayor Greg kagina hopefully nagsulod gid sa panghuna-huna sang tagsa ka mga empleyado kag at the same time pandaman man ang mga nagagamit sang illegal nga droga sa syudad nga ti hindi napagpatayo nun, pakikti kung madakpan niya, mayra ginsang sanction katrupang France, no? At the same time, ginpalambot man niya to kaginang at ginalauman, giniyaya ang, kumbaga, drug-free environment sa City Hall, no? Sa mga empleyado sa syudad para ting makapangalagad niya sa bakulod nun, no? Kung sa publiko katrupang France. Para sa tugang detalye bala, mayra kita dara sa ang tingog yan ni Mayor Greg Gazataya kaina no sa iya yung naging pahayag sa nasambit yung flag raising ceremony sa aga.
1: Maaga man may inspection ang Alcocoa for the accreditation sa Bacolod City College. This is of equal importance considering that what will happen to BCC the next couple of years. Ang epekto sini would be the inspection, the accreditation. Oh, that's why we deemed it necessary instead ng mag-attend sang SONA to be there sa BCC, no? Because we know that our Bacolod City College is that important para sa aton din sa syudad sa Bacolod. Our City Ad, kag iba ng mga offices na nag-facilitate last week for the drug awareness orientation. Tabay pa na nagsulod gid sa aton panguna-una ang atong orientation kag sa ibanda nga naga sindi na kamo sa aton both silingon sa aton ng mga job order employees kabalo naman kamo sa aton arrangement gid na
2: Katropa Mindel.
0: Yes, katropa sa muna na ipayag ni Mayor Greg sa taya kanina nga ti klaro nung yang pagpaanumdum pagpaandam sa mga empleyado sa sudada mayangot niya sa paggamit sa illegal nga droga katropang Franso kun pagbalik yaman ako nag-engage sa ining illegal nga droga katropang France kag tiya mo na no ginpabilin nagpabilin gid sa gali kaya para ya sa BCC kay ti ang may resulta gani sa inspection to katrupang France amo na ang mangin na ti future kumbaga sa Bacolod City College katrupang France for the next years kay ti subong nagialuyag ni Mayor Greg not sang nalikdan pa ginapahayag niya nga tiluyag niya tutukan ang nasambit yang universidad para ti mas mapanami pagidang programa babala sa edukasyon katrupang France para sa Bacolod.
2: Okay, sige. Pero te ang purpose ni Mayor Greg yang why to say nagad to ya la niya katropang Wendell no may mga importante lang di sa syudad.
0: Diba? Yes, katropang ako kaya isa gini ang pag-abot sa kuwa katropang.
2: Oh, kaya tiba si Mama Lisha naman blas ang iban nga oh. Hmm. Oh, tiba si mo naman na kabalo ka naman na.
0: Ako gid katropang Francis kita mangkot na kun gani si secretary to the mayor attorney Marco kung te magadayon pa dito si Mayor kasi punta man to katropang Francis mo. Hmm. Yung airplane na pila lang man nakaminit. Dati ay suno saya wala pa katropang Francis no sa idea gid kung madayon pa apa si Mayor pero ti may posibilidad niya basi makaapas pa man siya katropang Francis.
2: Oh, te amo na balantayan ta ano. Sige, katropang Mendel, oh, te ano ang gonna expect na pamangkot nyo kun si Mayor Greg kun ano ang lauman Manila?
0: Wala. Lagi siya na muna, siya nakadrapang Frans na makinag-apas to sa Bradayon na okay. Sa Frans siya nagigali na
2: lakad sa Dayon? Ate, basi nga, gaw to sa tuod. Oo, oh, gani man. Ate, sige. Okay, ah, sige. Thank you, Ged.
0: Yes, Frans, na mo today, tagikan sa College City Government. At mga katrapa sa tiyempo natin sa ton, mainitin natin tiyempo, inumagin niyo mga tubig yung dalas ng kayong. The same time, maginom ka sa Tantong Vitamin C para mapapatikog ating resistance sa adoan. Para sa nagaw yun. Kaya Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang Wutel Palito, XFM News.
2: Central. Alas 11:53 na mga katropa, inyo nabatihan ng balita o oh, nga gikan sa syudad sa Bacolod, no? Ang sa sining pahayag ni Mayor Greg Sataya, no? So, ti mga katropa, sa update lang ni sa ano ni sa zona ni PBBM. Ang utod niya nga si Senator Aimee Marcos, si sinila ni Senator Robin Padilla, Peter Cayetano, Loren Ligarda, ang hindi magtambong for the State of the Nation address. Yung mga tropa for their protest and also the Cayetanos man, no? Si Alan Peter, kag si Pia, no? Sila ni mga tropa ang hindi magtambong for the 5th Zona of PBBM. Alas sa 11:55 na mga katropa, ang oras ko doon ginakulabos na. Standby lang kayo magabulos ang XFM Network News. Mga katropa, ha? Ang mga produkto sa Yes to Health, mabakalinita na sa Yes to Health Wellness Center. Ginhamtang na sa Dalang Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Ha? Kag sa mga drugstores, kaangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy. Southstar Drugstore, mga katropa, kag sa generika, no? Hindi ka mo magkalipat sa online sa Shopee, inyo man ining mabaka. And also, for the greetings, good noon sa mga katropa natin nga nag-monitor man sining oras. Salamat, gid, sa pagupod sa amon, rilang sa XFM Bacolod. Sa mga katropa natin, good morning kay Ma'am Jovi Amudente, O'Neill Florogo, Wilma de la Peña Rodel, kay Sir Rodel, no? Jessica Gonzaga, kay Maria Soljulito, sa Mom's Chapter Dra, no? Sa Felisa, no? Randy Santisas, kay Rainy... Oo, kay Kano, GL, kay Bonbon Acosta. Salamat, kid, ha? Mga katropa na ton sa pag-upod sa Amon Drilan sa XFM Bacolod, no? Matay ninyo karon ang zona sa hapon, Drilan sa XFM 103.9 Bacolod, kagtanan ng mga XFM stations, mga katropa, sa bilog ng Pilipinas. Central. Salamat ninyo ang kormans, katropang Franz Andro Burgos, nagkapasalamat, kid, mayang uto, and God bless us all, mga katropa.
3: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
9: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainong kusang

0: Coffee Mix langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga Odina. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain. Narinig sa kaservice ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
5: Hala, ka-exciting!
6: Ang kape nga puno sang sustansya, suave, ang timpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika. Thank you.

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: XFM 103.9.
2: Balita International, Cuba President inuligsa ang bagong parusa ng US.
3: Headlines. Sa balitang showbiz, SB19 itinalagang bagong tourism ambassadors ng Pilipinas.
2: Headlines. At sa sports, Scottie Thompson hindi pa makababalik sa Ginebra dahil po sa injury.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian na po ng Lunes, July 27, 2026, panglimang sona rin ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumasa inyo na XFM News Nationwide. Live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.

0: 26.
1: Mga katropa, posibleng abutin ng isang oras sa 20 minuto ang panglimang sona ni Paulo Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. mamayang hapon. Ayon mismo kay Palace Press Office, USEC Attorney Claire Castro, ito ang kanilang naging pagtaya base po sa nagiging pagpapractice ng Pangulo. Matatandaan inabot din mga katropa ng 1 hour and 11 minutes naman ang ika-apat na sona ng Pangulo noong 2025.
0: XFM News Nationwide. Naglaan ang kamara ng parking space para kay Vice President Sara Duterte sa venue ng ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Bagamat kasalukuyang nasa ibang bansa si Duterte at hindi inaasahang dadalo sa sona, inihanda pa rin ang nakalaang parking bilang bahagi na karaniwang protocol para sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Matatanda na taong 2023 nang huling dumalo si VP Sara sa sona ni Pangulong Marcos.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ni Senator Robin Padilla na hindi rin siya dadalo sa ikalimang State of the Nation Address o sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, wala siyang in-expect sa sona ng Pangulo. Ayon pa rin sa Senador, ito na ikalawang pagkakataon na liliban siya sa taon ng pagtitipo ng Kongreso para sa sona. Sinabi ni Padilla na nagkasundo na ang mga member ng Minority Bloc kaugnay po ng kanilang desisyon sa pagdalo sa sona. Dinagdag ng Senador, mas nararapat umanong tanungin ang mga miyembro ng Majority Bloc tungkol sa kanilang inaasahang maririnig sa talumpati ng Pangulo. Sa magkahiwalay na panayam, kinumpirma rin ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi siya dadalo sa sona ni PBBM at imomonitor na lamang niya ang sitwasyon online. Ito anya ang kanyang paraan para magprotesta laban sa aniyay gumuguhong demokrasya ng Pilipinas.
2: XFM News Nationwide.
0: Mahigit 1,000 tauhan ang MMDA pinakalat para sa seguridad ng sona. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Sona Live Report.
3: Tiniyak ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang handaan nito para sa seguridad, emergency response at pamamahala ng trapiko sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayon Hulyo 27. Sinuri ni MMDA Chairman Attorney Don Artes ang Mobile Command Center ng ahensya ng nakapwesto sa harap ng Sandigang Bayan City niya building sa Commonwealth Avenue, Quezon City bilang bahagi ng contingency preparations. Kasama ni Artes, sina MMDA General Manager Yusik Nicolas Tony III at Traffic Discipline Office Director Attorney Victor Nunes sa pagtiyak sa kandaan ng mga tauhan at kagamitan ng ahensya. May kabuuan 1,481 tauhan ng MMDA ang ipinakalat para sa pamamahala ng trapiko, emergency response at pagpapanatili ng kaayusan sa paligid ng batasan pambansa. Nakaantabay din ang rescue trucks, ambulansya at first aid stations para sa agarang pagtugon sa anumang insidente. Para sa Kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropa Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, mga katropa, QCPD, tiniyak naman na mahigpit po pero makatao daw na seguridad dyan sa Pilcoa para pa rin sa Zona 2026. Katropa natin sa balita, Silvestre Rambo Ulabay na XFM Mega Manila.
2: Zona Live Report.
4: Bilang unahan ni QCPD District Director Police Brigadier General Randy Glenn Selvio ang inspeksyon sa mga tauhan ng Special Task Force Unit o STU na nakatalaga sa Pelcoa bandang alas 7 ng umaga kanina bilang bahagi ng pinaigting na seguridad para sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang pagbisita, tiniyak ni Selvio ang kahandaan ng mga pulis na nakatalaga sa lugar at pinalalahanan ang mga ito na manatiling alerto, disiplinado at profesional sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Binigyan din pa ni Selvio ang pagsunod sa direktiba ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abiri na pairalin ang maximum tolerance at igalang ang karapatang pantao sa lahat ng pagkakataon. Dagdag pa ni Selvio na natiling naka-full alert ang kanilang hanay upang agad na makaresponde sa anumang insidente at matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagdaraos ng SONA 2026. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Silvestre Rambulabay para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Isang pagsabog na hinihinalang dulot ng improvised explosive device o IED ang naganap bandang alas 12:17 ng madaling araw nitong Lunes malapit sa entrada ng Department of Justice o DOJ sa Padre Faura Street, Ermita, Maynila. Ayon sa DOJ, wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Agad ding rumisponde ang Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal o PNPEOD Unit upang magsagawa ng technical examination sa pinangyarihan. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan, uri at iba pang detalye ng pagsabog. Tiniyak naman ng DOJ na kontrolado na ang sitwasyon at nananatiling ligtas ang compound habang nagpapatuloy ang komprehensibong at patas na imbestigasyon.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay pong balita, kinumpirma rin ang Pasay City Police na isang improvised explosive device. Ang natagpuan malapit sa gusali ng Senado sa Pasay City ngayong umaga. Ayon sa pulisya, nakita ang IED ng isang empleyado ng towing service sa Center Island ng Jokno Boulevard bandang alas 8 ng umaga. Agad po na responde ang otoridad para tiyakin ang kaligtasan ng mga o ang kaligtasan ng lugar at mga isinasagawa na kaukulang seguridad. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang pinagmulan at posibleng nag-iwan na nasabing IED.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagtalaga ang Philippine Red Cross o PRC ng 78 na staff at volunteers upang tiyakin ang kahandaan sa pagibigay ng serbisyong medikal at iba pang emergency response sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binubuo ang deployment ng mga first aid ambulance at welfare teams na nakaandang tumugon sa anumang insidente sa araw ng SONA. Ipinwesto ang mga tauhan ng PRC sa iba't ibang pangunahing lugar sa Quezon City, kabilang ang paligid ng Batasang Pambansa, Commonwealth Avenue, Quezon City General Hospital at iba pang strategic areas. Ayon sa PRC, layunin ng deployment na matiyak ang mabilis na pagtugon at kaligtasan ng publiko sa buong araw ng SONA.
2: SONA 2026.
1: Umaasa mga katropa si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Natatalakayin po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tunay na kalagayan ng ekonomiya sa kanyang State of the Nation Address. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, iginiit ni Africa na ang isa raw po ay kalimang SONA ni PBBM sa pinaka mahirap na talumpating harapin ng Pangulo. Anya, malaking hamon umano sa Pangulo ang ipaliwanag ang kalagayan ng ekonomiya at tugunan na mga naunang pangako ng administrasyon.
5: Hirap na hirap itong SONA nito para kay Pangulo Marcos kasi ang dami niyang pinangako na walang kagutuman, ang dami niyang pinangako ng karang SONA dun sa maya naman kayo. Hirap na hirap siya, sa totoo lang, hindi namin alam kung magsasabi sila ng totoo or kung aaminin niya na bigo siya at sisikapin niya magwasto sa nakarang sa huling dalawang taon niya. Pero sa totoo lang, inaasahan namin hindi niya ilalatag ang totoong kalagayan na dumaming mahirap, dumaming nagugutom. Hindi niya ilalatag yung sitwasyon na isa tayo sa pinakamataas sa unemployment, inflation sa rehiyon at isa sa pinakamabagal na paglago ng ekonomiya. At sigurado hindi niya ipagmamalaki na matagumpay yung kanyang bayan naman kayo campaign kasi daan-daan, libo-libong mambabatas at mga opisyal ay nakalusot sa kanyang lambat. Na.
1: Mga katropa, si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa.
2: XFM News Nationwide.
0: Sinabi naman ni University of Santo Tomas Political Analyst Professor Dennis Coronacion na inaasahang ilalahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA ang mga nagawa ng administrasyon sa nakalipas na taon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagpapatupad ng mga reforma laban sa korupsyon gaya ng paggamit ng digital at forensic tools sa investigasyon ng mga kaso.
6: Simula nung pumutok yung ano na yan, flood control mess na yan, bigla akong pumasok itong corruption as an urgent and pressing concern that the government should address sa loob ng top 5. At ngayon nga po nasabi niyo, parang nasa top 3 na. So talagang growing yung concern ng mga Pilipino, no, hindi nila nilulubayan yan at ninanais talaga nila na tugunan yan ng pamahalaan. Well, hindi naman po sa totally na walang ginawa. Ang ano po dyan, tingin ko ay nakukulangan. Mm-hmm. Kasi meron naman po mga individual na pangalanan during the investigations na nakasuhan na ngayon sa Sandigan Bayan.
0: Yan po ang tinig ni Professor Dennis Coronacion.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, sa iba pang interview ng XFM Philippines, nagbabala si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa laban sa posible na pagbanggit ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagiging upper middle income country ng Pilipinas sa kanyang State of the Nation Address o SONA. Sa panayam po ng XFM Manila, sinabi ni Africa na taliwas yan sa nararanasang hirap ng maraming Pilipino, kasabay ng patuloy na pagtaas din ang presyo ng mga pangunahing bilhin.
5: Sa amin, kung sabihin ni Pangulo Marcos na upper middle income tayo, ng karamihan na makikinig sa kanya, taliwas yun sa realidad, ay tinsasabog yun sa kanya mukha. At medyo delikado para sa kanya, tingin namin kung bakit din yun, kasi lumalala ang sitwasyon sa pagtaas ng presyo ng bilihin. At siguro ako, isang punto lang sa amin na sinasalamin yung State of the Nation, kinumpute namin kagabi, mas malaki pa yung kinita, 3 beses ang nilaki ng kinita ng mga oil companies noong Marso, kaysa dun sa ginastos niya bilang ayuda sa kanyang uplift program.
1: Mga katropa, si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa.
2: XFM News Nationwide.
0: Senado at Kamara, binuksan na ang second regular session ng 20th Congress. Handa na ring makinig sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang report.
2: SONA Live Report.
0: Formal nang binuksan ng Senado nitong Lunes ng umaga ang second regular session ng 20th Congress. Dumalo ang mga senador sa pagbubukas ng sesyon bilang paghahanda sa panibagong yugto ng gawaing legislatibo at sa pagdalo sa 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang opening speech, tiniyak ni Senate President Win Gatchalian na handa ang Senado na harapin ang mga hamo ng bansa at ipagpatuloy ang pagtupad sa tungkulin nito sa sambayan ng Pilipino. Samantala, nakahanda na rin ang Kamara sa pagdalo sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Ito naman katropa, yung pong trust at performance ratings nina Marcos at Duterte bumaba sa wala pang 50%. Katropa natin sa balita, Dede Guzman ng XFM Mega Manila.
2: SONA Live Report.
7: Bumaba sa wala pang 50% ang National Trust at Performance Ratings nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa Quarter 2, 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Mula 54% noong March 2026, naging 49% ang trust ratings ng Pangulo ngayong buwan. Bumaba naman mula 55% sa 47% ang kanyang performance ratings. Sa Vice Presidente, bumaba mula 55% sa 47% ang trust ratings at mula 50% sa 45% ang performance ratings. Ayon sa Okta Research, ito na ang pinakamababang national ratings ng pangalawang pangulo sa survey series. Isinagawa ang face-to-face survey sa 1,200 respondents mula July 4 hanggang 11 na may plus or minus 3% na margin of error. katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, SONA 2026.
2: XFM News Nationwide.
0: Tinuligsa ng Malacañang si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte dahil umano sa pagbibigay prioridad sa pamumulitika sa halip na tugunan ang kalagayan ng mga residente ng Davao City na naapektuhan ng pagbaha. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang kinalaman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil mandato ito ng Kongreso. I-greet din ni Castro na ang mga kasong kinakaharap ng ilang personalidad ay nakabatay sa ebidensya at hindi dahil sa pananakot o pamumulitika. Binigyan din pa ng Malacañang na dapat unahin ng mga opisyal ng pamahalaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan kaysa sa pagpapalitan ng akusasyon sa gitna ng mga suliraning kinakaharap ng publiko.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. July 27, 2026, Lunes, tumutok sa 99.5 XFM para sa mga balita, impormasyon at updates sa SONA 2026, ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pakinggan at panoorin sa Facebook page at YouTube channel XFM 99.5 Mega Manila at dito sa 99.5 XFM. SONA 2026 Special Coverage sa 99.5 XFM. XFM News Nationwide.
1: Alas 12:19 ang tama oras sa XFM News Nationwide. Napapakinggan nyo rin katropa sa 106.5 XFM Rojas, 99.5 XFM Zamboanga at 99.9 XFM Tacloban.
2: Balitang regional.
1: Meron pong Antiquino Trail Runner ang kampyon sa Southeast Asia Trail Running Cup sa Indonesia. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
8: Karangalan sa Pilipinas ang Antiquino Trail Runner na si John Ray Stingray Unifa. Matapos masungkit ang gintong medalya sa 75K long trail category ng Southeast Asia Trail Running Cup na ginanap sa Cianjur, West Java, Indonesia. Tinapos ni Unifa ang karera sa impresibong oras na 9 hours, 51 minutes and 22 seconds. Dahilan upang masungkit niya ang kampyonato at muling maitaas ang bandera ng Pilipinas sa prestigyosong international na kompetisyon. Si Unifa ay tubong hamtik-antike. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay na trail runners ng bansa at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga Pilipinong atleta sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon at mga natatamong tagumpay sa loob at labas ng Pilipinas. Matatandaang noong 2022, naging kauna-unahang Pilipino si Unifa na lumahok sa World Mountain and Trail Running Championships na naging daan upang lalo pang makilala ang Pilipinas sa larangan ng trail and mountain running. Sa panibagong tagumpay na ito sa Indonesia, muling pinatunayan ni Unifa ang husay, dedikasyon at tibay ng atleta Pilipino sa larangan ng trail running. Habang patuloy niyang dinadala ang karangalan, hindi lamang sa lalawigan ng Antique, kundi sa buong bansa. Mula dito sa 92.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Tessa Mariano, XFM News.
0: Empleyado ng Cagayan City Airport sa Isabela, inaresto matapos umanong mag-bomb joke. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
9: Report. Inaresto ang isang empleyado ng Cagayan City Airport dito sa lalawigan ng Isabela matapos umano itong magbiro tungkol sa pagkakaroon ng bomba sa loob ng kanyang sasakyan. Batay sa ulat ng Philippine National Police Aviation Security Group, papasok pa lamang sa paliparan ng suspek nang umano'y sabihin nito na may bomba sa likurang compartment ng kanyang sasakyan. Dahil dito, agad na pinatupad ng mga security personnel ng paliparan katuwang ang PNP Explosive Ordnance Disposal at K-9 Unit ang Standard Aviation Security Protocols upang tiyakin ang kaligtasan sa lugar. Sa isinagawang inspeksyon, walang natagpo ang anumang pampasabog sa sasakyan ng suspect kaya nakumpirmang walang katotohanan ang kanyang pahayag. Sa kabila nito, inaresto pa rin ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1727 o ang Anti-Bomb Joke Law. Pinaalalahanan naman ng mga otoridad ang publiko na iwasan ang pagbibiro tungkol sa bomba dahil maaari itong magdulot ng takot, pangamba at pagkaantala sa pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: 11 kabahayan at 2 istruktura na sunog sa Muelle Lone, Iloilo City. Isang sugatan dyan, katropa. At katropa natin sa detalye, Era Espinosa na XFM Iloilo.
10: Sa 11 kabahayan at 2 iba pang structures ang nasunog sa Barangay Muelle Lone City proper kaniyang umaga. Samantala, isa naman ang sugatan dahil sa nasabing insidente at ito ay kinilala kay alias Bubot. Ayon sa biktima, nung nagising siya, nakita niyang nasusunog na ang bubong ng kaniyang bahay. Dahil sa mabilis na nagkalat ang apoy, gumapang na lang ito palabas ng bahay ngunit naabot ang kanyang likod at kamay ng singaw ng apoy. Samantala, dahil rin sa walang kasama sa bahay, gumapang rin si alias Victoria, 70 years old na isang PWD. Hindi nakakalakad si Victoria kung kaya't para hindi siya mas lalong mahirapan, iniwan na lang nito ang kanyang wheelchair at gumapang. Maswerte naman itong walang natamong sugat sa sunog. Samantala, umabot sa 25 pamilya o 43 individual ang apektado at pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection Iloilo City sa sanhin ng nasabing insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
1: 4 anyos na bata patay sa sunog sa Talisay City. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
11: Patay ang 4 taong gulang na batang babae habang sugatan naman ang tiyuhin nitong 17 taong gulang na batang lalaki matapos masunog ang kanilang bahay sa Purok Lubi, Sityo Kaulong, Barangay Campo 4, Talisay City noong Sabado ng hapon. Ayon sa Talisay City Fire Station, nasa kwarto sa 2nd palapag ng bahay ang magtiyuhin nang sumiklab ang sunog. Natutulog di umano ang batang babae habang naglalaro naman ang cellphone ang batang lalaki. Na mapansing mabilis nang kumakalat ang apoy, agad na tumalon ang 7 taong gulang na bata mula sa bintana ng 2nd palapag upang makaligtas. Nagtamo ito ng paso sa kanyang palad. Sinubukan namang iligtas ang kanyang ina ang 4 taong gulang na bata, ngunit hindi niya mabuksan ang nakasarang pinto ng silid, kaya dumaan siya sa bintana. Gayunman, nadatnan niyang malubhang nasunog ang kanyang anak. Agad ay sinugod sa ospital ang biktima, ngunit idideklara itong dead on arrival. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP sa Talisay City, lumabas sa isang electric clip fan ang pinagmulan ng sunog. Mga katropa, ugalin na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: Tropang Brian, patuloy na nakakapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon.
1: Katropang body ayon sa DOST at Pag-asa, humina na ang bagyong Quiapo at isa na lamang itong tropical depression na mahigit 1,000 kilometro sa kanluran hilagang bahagi ng extreme northern Luzon na may lakas na hanging 55 kilometer per hour at pagbugsong hanggang 90 kilometer per hour.
0: Nasa labas po ng PAR at inaasahang lalo pa itong hihina mga katropa sa mga susunod na araw hanggang tuloy na pong maging isang low pressure area o LPA.
1: Samantala, inaasahan ding unti-unti nang hihina ang habagat na makakaapekto na lamang bukas sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon bago tuluyang lumayo sa bansa pagsapit ng Miyerkules at mapalitan ng easterlies.
0: Sumikat ang araw kanina 5:38 ngayong umaga at inaasahan lulubog alas 6:27 ng gabi.
2: Balitang regional.
0: Ihabol po natin ang isa pang balitang pamprobinsya natin. May isa ang patay sa banggaan ng truck at motorsiklo dyan sa Rizal, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
3: Report. Nasawi ang isang individual sa nangyaring banggaan sa pagitan ng isang motorsiklo at isang logistic truck sa bahagi ng Barangay Iraan, Rizal, Palawan. Pasado alauna ng madaling araw kahapon, nangyari ang aksidente sa matarik at pakurbadang daan sa Sitio Arara, Barangay Iraan. Ayon sa paunang imbestigasyon ng Rizal Municipal Police Station, agad na nadala sa pagamutan ng driver ng motor, ngunit binawian pa rin ito ng buhay. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang imbestigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente. Hindi na isinapubliko ng PNP ang mga pangalan ng mga sangkot sa aksidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, eto si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Ang Balita International, mga katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold. Tinuligsan ni Cuban President Miguel Diaz-Canel ang Estados Unidos dahil sa panibagong mga parusa na ipinato nito laban sa Cuba. Ayon kay Diaz-Canel, layunin po nito ng hakbang na yan ng Washington na pahinain ang kanilang ekonomiya at palitan ang kasalukuyang pamahalaan ng bansa. Kabilang sa mga pinakabagong parusa ng Estados Unidos sa hakbang na tumatarget sa overseas medical missions ng Cuba na isa sa paunang pinagkukuhanan ng kita ng bansa. Sa kabila naman ng lumalalang krisis sa ekonomiya at enerhiya, nanawagan po ang Pangulo nito ng pagkakaisa at iginit na ipagpapatuloy ng kanilang pamahalaan ang mga reformang pang-ekonomiya.
2: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Idinalaga ng Department of Tourism o DOT ang PPAP Group na SB19 bilang bagong tourism ambassadors ng Pilipinas. Ayon kay Tourism Secretary Dita Anggara Matay, malaki ang maitutulong ng impluwensya ng grupo sa pagpapakilala ng bansa sa mga tagahanga sa Estados Unidos, Europa, ASEAN, at iba pang bahagi ng mundo. Nagpasalamat naman ang SB19 sa pagkakatalaga sa kanila at nangakong isusulong ang kulturang Pilipino at hihikayatin ng mga maraming dayuhan na bumisita sa Pilipinas. Kasunod nito, nakatakdang maging kauna-unahang Filipino aka ang SB19 na magtatanghal sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago sa July 31. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
0: Hatid naman sa atin ang sports ng Premium D3. Di pa makakabalik po si Barangay Ginebra guard Scotty Thompson sa paglalaro dahil patuloy pa rin siyang nagpapagaling mula sa left hamstring injury. Ayon kay Thompson, wala pa rin siyang kampetsa kung kailan siya mapaglaro, katropa. At kailangan pa niyang sumilalim sa rehab at pagpapalakas ng kanyang kaliwang pinti. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide ngayon pong July 27, Lunes, Sona Day. Abangan nyo po ating special coverage sa XFM Philippines.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
5: XFM. Simple Plus Gold.
6: Ako si Naldo. Pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Sister Payne.
15: Si Michelle Nagali, isa.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atin ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atin lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ang mga matamis ba lang ang mga pagkaon? Pagkatapos ang bisyo, naibalohan natin, ito naman matudluan ang kanabanan sa inyo, labi na ganyan mga bisyo. Pero hagan-haganan nyo na lang kay sa ulihigin ang paghinulsol as always. Pero sa ato sa ringa pagparagad, ang ato sa ringa gina-impart sa inyo, ginapakigbahin, amo ini mga mapuslanta sa mga ginakaon, taanon to us kung kaysa gausap lang kita para kuno abi to satisfy sa ato sa ringa mata, para makatilaw kita, ano na meet man run. Pero ay gali kita kahibalong, dako kon kaysa sina ang iya sini madulot, mahatag nga bulig para sa ato sining alawas para makalikaw kita sa mga pamalatian. Ang programa The Secrets of Health live sa tanan sining mga XFM station sa Isla Sang Panay kag sa Negros Island Region. Basi kung may mga concern ka mo dra, feel free sa pag-message sa ato sa text hotline 0950-975-6970. Or hindi gani i-comment sa ato sa ringa live Facebook streaming. Sa kundin man kamo nga XFM station nagapamati kay forward lang na nila dari sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page para nga marelate sa ato sa ringa consultant kag mapasabat sa kutob sang iya sa ringa sarangan. Kag sa ato sa ringa pagparagad, as usual, upod ang ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag welcome man sa aton sa ringa pagpangalagad, upod man sa aton sa ringa mga suki nga mga tagpalamati. Nga sa diin sa ringa edisyon sa aton pagpangalagad, mag-discuss na magkita, no? Para sa ila kaayuhan, sa aton kaayuhan, kag syempre kung may mga ginabatyag sa lawas, Sir Josil, ari naman kita sa paghatag sa pila ka mga suwestyon, rekomendasyon, pinaagi sa mga pagkaon, mga maayo, kag pwede imnon sa ila sa mga ginabatyag ang makabulig, but especially pag-abot sa prevention, kag ang padayon syempre nga pagtukib na ton sini sa mga sikreto sa likod sa mga tanom nga may dako nga benepisyo, kung sige-sige kagabalo kita magamit sa ton ikayong lawas.
0: Kag subong ari mang ipo naman kita prutas. Prutas ting ato sa nga mangin topic ko today. Ini nga prutas actually bisan di ila ni gatubo kay kun kaysa mahambal nga kun mangiti ganing dikol. Sa amon may iwik kami ginatawag na mga turamis, amon ning paborito nila sa nga hapunan kag kaunon. Mahambal kun di ina mangiti laban-laban didto naman siya mamuhi. Gagmay ang iya sa nga bunga. Pero manayanaya tanawon labi na gid kon halos nagapululan ang bunga yas ni Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, no? Kag actually hindi lang mga pispis man ang paborito sa ni. Kadamo sa isang kilala ko Sir Josil nga doon di mahimuos magtanaw lang.
0: Oo.
1: Kung nagkutob sa malawot, mabuyok gid isang sanga mo.
0: Laban gid kay one time gani kita nakapagimaras. Nang dawhat na sinisang luto ya. Anay kinagpuli ko to sa aton to sa tercer distrito, Doc Leo. Ginrigaluhan ako isa gidya ka salmon.
1: Maya ka wagin mo isa kakabo.
0: Pero manamit ni sa usupon. In short sining iban gani ginahugasan gidit mayo kwaon lang daw star sa buli sining matiga pagkatapos ginausap pating panit, Doc Leo.
1: Correct Sir Josil.
0: Ma kulukadhat gamay ang panit, maulo upload gamay. Pero ang unod dyan sini, sus ka nami, bala kon magdiin ang imo sining ang ipon, yung gagmayab lang aliso, nga nagalinagatik, bala kon kadton mo, Doc Leo, sa pagkanami sang pamatsyagan mo.
1: Correct Sir Josil, no? Kag ti mawili ka man eh, nag-ausap-usap sa niya. At the same time, mayara ka man sa isang health benefit nga makuha.
0: Abita, pis-pis lang sini yung makapulos. Gali kayang taod, ako man ang pulos dyan sini. We are referring sa ginatawag sining sumong lang ko kabalos ang tawag sini Jamaican cherry ang hambalan to subong yang dahon niya ha. Cherry leaves.
1: Actually Sir Josil, ito magambal kita sini isang bunga niya sini isang Jamaican cherry daw hindi naman gini kinanglan explicar Sir Josil ang sabor kagang kanamion sini no. Kay kadamo sa makauyon sini pero suliton ko ayan may iban hindi makauyon sini. Pero dire kita Sir Josil sa I don't know kung ano kadamo ang nagagamit na sini kag nakatilaw na sini pero kabalo ko nga may ara naga gamit na sini kasi traditionally may mga nakatesting na sini. I don't know lang sa panahon sumong kung may ara gyapon aton Sir Josil balikan ang mga kahapon na sining kahoy kag

0: arte sa sining kahoy pag-abot sa ato ni Kayong Lawas.
1: Oo. Jamaican cherry, sino sa inyo nakahibalo kung ano ang tawag sa ato sini locally? Ang kalabanan niya, tawag sini kung sa mga Tagalog, paparaminchin yan sa mga Tagalog, aratilis, no? Dacleo?
0: Correct, Sir Josil. Sa Bisaya, Cebuano, no? Sini, natawag nila na nga mansanitas.
1: Mansanitas. Mm-hmm. Sa aton may local term pag-inidari sa Panay, ha? I don't know with the Negros. There's another term na ginatawag nila mo ng chirisa, Doc Leo?
0: Yes, Sir Josil. Chirisa, sarisa, sirisa. Depende kung anong tripo pagtawag sa niya.
1: Oo. Actually, ining tawag nato niya sarisa or chirisa. Amo ining nakapadaog sa international study sa ang bugal sa mga Ilonggo, taga Iloilo National High School. Dito iya sa United States of America, if not mistaken, ang iya sininya study kung ano ang madulot nga benepisyo sa ikayong lawas ang tao sang dahon, sang aratilis, ukon yung natawag na ito sininya sarisa, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Nakapangayaw na ni si Banya Pungsod pag-abot sini sa pagpasundayag sang kapasidad sini sa ato ni kayong lawas.
1: That's why nga since then, it was taken notice sa Department of Health kagsang Department of Science and Technology nga ila sini ginatun-an ang mga posible pagid sini madala sini nga kayuhan sa ikayong lawas sa tao sa paggamit iya sang ginlaga nga dahon sang sarisa, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kago naton man gid padalman te ang mga ginagamit, Sir Josil, sa pharmaceutica, halin man ni sa mga tanom eh. Mga bioactive compounds nila dere nga nangin kabahin o kung nangin sangkap sang mga bulong nga ginareseta sa aton sa mga medical doctors. Waras ka susubong iya aton na kantuan o kung nang aton na pagatunaan dere, more iya sa ginatawag makuha naton direkta mismo dira sa mga tanom, Sir Josil. Kagun ano ang aton pamaagi sa ni para nga mapasulod naton sa aton sining lawas, kagang importante gid ano bala ang yari diri nga makuha naton kun gamito naton siya.
1: Ang preparasyon naman ay pinaka-importante para ma-preserve naton sina yung mga nutrients nga pwede naton makuha, Doc Leo.
0: Correct.
1: Pariyo sabi sang mga produkto ba lang ginamuno naton sa Masami Santon Plus Gold Capsule, may isa man da Premium D3 Soft Gel Capsule na or Vitamin C. Actually, ning Santon Plus Gold Capsule, ini siya ang unod puro gid ni mga utanon halos. Na-preserve ang ESN ng mga nutrients. Kay may special ini nga proseso nga dapat i-observe strictly labi na gid sa laboratory para ma-preserve ang mga nutrients niya para nga pag-inom ta ang aton lawas is assured of nutritional value sa kada kapsula sang Santon Plus Gold Capsule and the Premium D3 Soft Gel Capsule, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Though may ara man niya sang mga natural compounds nga makuha naton sa mga tanom nga bisan ginainit naton iya, Sir Josil, ara lang gyapon sila.
1: Oo.
0: Mabuhin-buhinan man pero hindi kasubong iya sa mga heat sensitive sani nga mga bitamina. Example naton diri vitamin C nga tuman gani ka sensitibo sa init, Sir Josil, na kundi kita kabalo magbudobanta sani kag gusto nga metodo sa pag-prepare ang ginahuna-huna tanga vitamin C nga makuha sa aton sa nangiging luto, why nagali ko naton siya nga ma init kapin pa kung di naton masunod ang gusto sa nga metodo sa pagpreparar.
1: May ara man niya nga kalanunon, prutas man, kararuton, nga kung hindi tapag initon, Doc Leo, we cannot extract sang iya siniginatago sininga nutrient, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil.
1: Pariyo sabi sang ara sa carrots, ang beta-carotene.
0: Okay, ang beta-carotene na gina-convert sa vitamin A kung nakauno na ton.
1: Oo.
0: Yung kinangalan na anay initon para nga maglutaw dito sa carrot. Abi, kung naman ang source na ton. Para nga magamit sa aton sa nagalawas. Amo man, pag-abot man sa ginatawag kamatis, Sir Josil, namit man magkaon sa raw nga luto nga kamatis.
1: Oo.
0: Butang naton sa vegetable salad na binaton. Pero kung gusto naton makuha sa ning lycopene, kinanglaman naton sa initon. May benepiso sa aton korason, may benepiso sa prostate gland sa mga kalalakihan.
1: So amo ni dapat naton na maintindihan na up to that extent. Agud tong hindi kita magsalig bala false hope. Ang bala kakaon na kuya Karos nag-urab na kutuya tatlo siling yagi kakaros na ubos ka for the day mo. Siling niya ti I am after gapangita kuya sa beta carotene. Ang beta carotene basic gamay lang na proseso sa lawas kay kinahanglan nimo sini nga initon, just like for example, steam, para mapalutaw mo ng beta-carotene ng vitamin A, Dr. Leo.
0: Correct, Sir Josiel. Magluwas pa kinanglan mo sang good fat para ma-absorb ni sa aton sa ring ilawas. Pero one is certain. Isang sigurado natin, Sir Josiel, nga area solid-solid, ginaya nga vitamin C mapasulod mo sa lawas kung naginatumar mo Sunthone plus vitamin C.
1: Oo.
0: Sunthone vitamin C, Sir Josiel, tipuro niya nga vitamin C. Manami pa kay hindi ka nag-worry sinisa posible nga paghilab sa imo tiyan. Kaya alkaline siya mo. Ngamon yung concern sa iban nga daw nagapangalagag magamit sa vitamin C. Kaya ang problema, bala natin, hindi makaproduce ng vitamin C at sa ringalawas. Paano na lang kita sa ginatawag vitamin C deficiency? Kung gusto mo man, kay may problema ko, issues kasi ni sa imo sa ring digestive system, ginakabala ka anuman kaya basi maghilab karon kung mag-inom ka. Which is, ang isa sa nga makabulig hatag sa itong 70 piso kagsabat, Sir Josiel, ang alkaline nga vitamin C kasubong sa itong Sunthone vitamin C nga makuha ginato ng puro nga binipiso. Kung magluwas mo, Sir Josiel, base sa pagtuon, ang glutathione, bala, kagang collagen, may arin siya sa ginatawag reproductive system benefit. Ang glutathione nagabulig gani para nga magnami ang kalidad sang sperm sa kalalakihan kag egg cell sa kababayenhan. Ang collagen nagabulig na para magbakod ang aton sa digestive or reproductive system organs. Kwan gid niya bagay kag ginanglanon gid ni especially sa mga mag-asawa gusto gid makabuo bala, Sir Josiel. Ukod na maintain na maayong reproductive system function kag ara ina sa kafe, Sir Josiel. Like sa aton sa ring Sunthone Gold herbal or Sunthone Gold coffee mix kag bisan niya ginabubuan mo na ya, Sir Josiel, sa mainit nga tubig arala na sila gihapon nami gihapon ng ila sa ginatawag blending kag ang kombinasyon sa mga sangkap, Sir Josiel. That's why damo ang nakanotara, Sir Josiel, nga kanami sang blending sang sabor, pero hindi lang sa sabor kundi lakip na sa benepisyo.
1: Amo ni sa mga kalalakinan, nabi, kadamo sa mga kalalakinan nga bangod sang mahina nila sininga sperm count and sperm cell per se, kadamo sa ilang hindi makabuo. Tawag sini may problema, ulihin na lang sila magpa-check up, ulihin na lang nila nahibaluan nga maluya gali ang ila sperm cell, at the same time limitado ang sperm count, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josiel. Kagang isa nga makabuli gali riya ang dira is ang glutathione kun may nagakaigyo kita sa ring glutathione sa aton sa ring alawas nga may benepiso sa aton reproductive system. Kagti na-mention ko ni bala, actually medyo medyo madugay-dugay ng mga binulan nakahambal ka ng kilala kung sino bala pare sino bala pare yung maguna-una kaya sa pag-inomino mo sang kape gali mabinipiso ang reproductive system na aton sa ring instead ng hambal yung instead nga ginahambal sa iba na ginanerbios na nagapalpitate man. Pero depende ni sa ginatawag aton nga lifestyle sa pangkabilugan. Ang punto lang naton, kabahin lang ini. Ang point, kung tong karon gid naton, hindi magid naton malikawan kag mauntatan ang pagpangape kasubong sang madamo na naton experience ako din pagani, Sir Josiel, ginapunggan mo pa dito pagani naga kwan dito pagani naga huru-huru nga daw ginasunlog ka bla. Ginapunggan mo hindi ka na magkaon, hindi ka na maginom, dito pag ginasunlogon niya ka o arin na lang kun di mapunggan di ka mo magpangape, try niyo Sunthone Gold coffee mix.
1: So ang Sunthone Gold coffee mix, aside sa collagen, glutathione, may mangosteen, may palaya, may malunggay, may garlic kag may spirulina, makabuligid sa aton sa ninga ikayong lawas. Inaya isa pa lang ka variant sa aton kape, ha. May isa pa kita ka variant sang kape nga may vitamin D and vitamin D3 nga nagabulig agud tong mapabalik ang insulin sensitivity sa aton sa ninga lawas. In short, sini mapabilin yang insulin sensitivity ini nakita kalabot pa sa insulin resistance, and that's premium D3 coffee mix, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josiel. Kag kun nga may insulin resistance, nagadamo ni sila subong bangod sa aton sa nga mga pangginawi. Magluwas sa ginakaon, tagi na inom na aton, Sir Josiel, nga nagpinatuyang lang kita, kulang kita sa pagpasilak sa adlaw. Kadamo sa mga tao nga hindi mo maintindihan ba, Sir Josiel, anong palabihon ang inyo sa nga apply sa panit o kung ang pagkabilugan inyo sa nga health tungod nga hadlo ka mong pasilak sa nga adlaw. At li, ginaatag na aton, hindi mo siling na magpabatok kita sa silak sa adlaw, ah. Like kung mga puti imo sa nga kulor, like mga 5 to 10 minutos sa nga pagpasilak sa adlaw, igo na.
1: 30 minutes kaya ko na aga pagbutlak sa adlaw bi mga 6 o'clock at around 7 to 7:30 or between 7 to 8, Dok Leo. hindi pa natama kasakit ang isilak sa adlaw eh.
0: Pero manami, Sir Josel, base sa ni sa mga pagtuon, may mga suggestion nga manami, kung makapainit kita sa adlaw, dira sa ni sa mga alas 9, alas 10, hasta mga, dira sa oras, between sa mga oras sa alas 9, alas 10, hasta mga alas 3, alas 4.
1: Oo.
0: Hindi sila na magpabulad kita halin alas 9 hasta alas 4 ako nasta alas 3 ha. Kundi pag medyo makabatsyag ka nga daw nagpula-pula na panit mo, pasilong ka na. Muna bilang ginahimo sa mga Caucasian bala Sir Josel.
1: Oo. Oh.
0: Yung nagapatan bala sila, pagpula-pula sa alas 3 nga panit, pasilong man sila pagkatapos na silakan sa dasang adlaw.
1: Tawa ni nga konsugon, gani ka mo ni nanay, yung mga bakal sa Changi, sang Kamatis, hindi na ka mo magsakay sa tricycad.
0: Mm-hmm.
1: Laktan nyo na lang, especially mga amo na nga oras. Kiti, what is 5 minutes, 10 minutes, sabi, back and forth, nga lakat ni Modok Layo, nga may makuha ikaw sa nga benepisyo sa silak sang adlaw, sa magsakay ikaw sa tricycad, gasto ka pa subong 30 pesos, 15 pesos ang latest sikada one way. So dako ang bulig ya sini, maka-exercise pa nga to sini ngalawas, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel, no? Pero, kung hindi, kaya po ninyo inamahimo, te ang iban sini masiling natin, total, may ara man sang premium D3 softgel capsula. Makabulig, bisan pa ano, no? Kay mahatagan kita sang kinanglano na to niya vitamin D. Kung hindi na to, mahimo nga magpasilak sini sa adlaw, nga ang vitamin D nami, Sir Josel, sa kombinasyon sini sang santhon na rin sa panit sang mangustin, nagabulig para ma-maintain ang aton sini nga insulin sensitivity. Kag ma-improve, kung nalimbawa medyo nagahina na, mabuligan niya ma-maintain or ma-improve pagid mapanami, pagid, kung may ara sang kombinasyon sang santhon, kag vitamin D3 dira sa aton premium D3 softgel capsule.
1: Problema sini sa may mga edad-edad na labinagid ko na pariyosi masami na nagaulan, malamig ang ato sining klima, ginaabot sa ilas sining arthritis, tamara na sila maglakat kay nasakitan kuno sining kalain sining kun maglakat ako daw ka uncomfortable katama kay nagasakit-sakit na kun sining tuhod, ginasagod nila Dok Leo hambal nga diri lang ko anay nila ko anay magway nila ko anay maghulag kay sakit ang kun tuhod, why nila ya ginalakat-lakat kay gina-exercise Dok Leo?
0: Depende man abi Sir Josel sa kondisyon sang aton sining joint ano. May ara gimana kondisyon sa aton sining mga lutalatahan na kinanglan mo giman ipahuway kag hindi mo pagpiliton.
1: Oo.
0: Pero sa kalabanan Sir Josel, inibalang pasugtan mo ang gamay lang nga sakit, kumbaga hindi mo na paghulag-hulagon, hindi mo na pag-ehersisyo, nagaka-apektuhan ang sirkulasyon Sir Josel, nagalala nga naga lala.
1: Oo.
0: Muna nga dapat may ara kita sang mga pamaagigid or may giya kita kung anong dapat himuon, kung ano ang specific na ginabatsyag naton sa aton sa nga lawas. Like for example, bala, ang simple lang nga paggamit sa mga products Sir Josel, pangapi-kapi ka lang. Like, gainom ka sang premium D3 coffee mix, gainom ka sa isang premium D3 softgel capsule, kapin pa kung hindi kagid iya mahiligon magwa.
1: Mm-hmm.
0: Kung adlaw bala Sir Josel, kada mo sa benepisyo mo sini kagisa nga mabuligan nga ma-prevent sini, of course upod man sa aton sa nga healthy lifestyle pagid amo ang insulin resistance nga nagaresulta sa type 2 diabetes ang kadamaan Sir Josel.
1: May mga dahon sang kahoy sang prutas nga actually ang iban sini dumduman lang nila kon nagamasakit na.
0: Mm-hmm.
1: Dumduman lang nila kon may ginabatsyag na sa lawas. Pero unknown to us, makabuli gali ini from time to time, kung sigihon naton man sinisang intake. Let's say for example, aton sini masaming imnon, depende sa kinahanglan man sa ato sini lawas. Balik kita, Dok Leo, parte ni sa tawag nato sini sarisa, bala?
0: Mm-hmm.
1: Ang dahon sang sarisa, actually, dako ang mahatag yung sini binipiso sa aton. Magluwas sabi nga, Team Humble, team, may suplemento naman da si Yes to Health, ara man si Santon Plus Gold Capsule, ara man da si Premium D3 Soft Gel Capsule. Yung mga piko sini, bulos-bulos ko lang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Very good. Pero unknown to us, ang dahon sang sarisa may mabulig sa aton sini ikaong nawas. Amo nang gusto naton sini nga tukibon, gusto namo ni impart sa inyo kung ano ang iya sini nga bulig sa aton ikaong nawas. Una bi kita sa mga compounds or plant compounds nga aradara. Ano ang maharvest sang lawas ta Dok Leo? Sa dahon iya sang sarisa.
0: May mga natural compounds sini nga makuha naton Sir Josel, ano? So, ito sini nga metodo sa pag-prepare. Arang flavonoids, arang polyphenols, May tannins, may saponins, alkaloids, terpenoids, may natural antioxidant man siya. Actually, ining ma-compound, Sir Josil, nagabulig ini para protehiran mismo ang lawas o kung ang kahoy mismo. O kung ang sarisa mismo, batok sini sa mga insekto, batok sini sa balatian. Kag kadamo sini ginatunaan, Sir Josil, sa tao nga may amuman nga benepisyo. Kung may protection gani, muna ginahambal sa ibang blaser Josil, na kung may protection ganing tanom siya sini nga kugalingon, dako man ang potential nga may benepisyo man ni sa tao nga makaprotect man sa tao.
1: Insur sini kon ang isa ka kahoy abi tama ka resistant sa sakit do Cleo but tamalo sini nga dako man ang iya sini nga potential nga mabulig sa ato sini kayong lawas.
0: May ara gid Sir Josil. Though may iban sini nga mga grupo man nga negatibo sila sa amo ni nga theory Sir Josil.
1: Oo.
0: Kay para sa ila proteksyon niya na sang tanom sa iya sini nga kugalingon nga kun konsumuhon sa tao makahalit na sa ila.
1: Mm-hmm.
0: So depende na Sir Josil sa kung anong krusada sang isa sini ka grupo kun sa mga nagadala sinang ginatawag mga health advocacies sa Josil. Ang punto lang gari, hindi ka diri kita sa naturopathic medicine, especially pag-abot sa sa phytomedicine, isa man ni sang aton sa nga ginatunaan or isa man ni sang aton sa padayo na ginatukib ang kapasidad sa sang tanom sa pagbulig paayo sa aton sa nga lawas. Magluwas pa, nga tisang balanon bala Sir Josil nga sa umpisa, sa ginsuguran, sa duta kita sa naghalin mo. That's why ang masustain sa aton sa nga lawas ang produkto nga halin man mismo sa duta para nga match sila.
1: Oh. Ang dapat lang naton tukibon kung paano naton i-preparar kag kung daano kadamo ang ato sini pasudlon sa lawas naton on a daily basis sa adlaw-adlaw nga tanan.
0: Correct.
1: Speaking about mga health benefits sa bisang again dahon ha sa sarisa Dok Leo. Primarily anong una yung sininga mabuligan nabi sa aton sininga lawas or ano ang ato sini ma-harvest nga mga health benefits Dok Leo?
0: Amuning kadamo subong Sir Josil sang mga problema nga ginaangot sini dire. May angot ini sa inflammation, especially chronic inflammation. Always sa hatag na ton emphasis sini hatagan na ton sini sang ginatawag pagpatagid ang about sini uko na hanungod sa chronic inflammation. Kikadamo sa badati Sir Josil nga ginaangot dire. Samantala ang sarisa gali ara man lang kung may tanong kita sa aton sining palibot ta dira likod balay naton kilid balay naton may anti-inflammatory property ini siya Sir Josil magambal kita ng anti-inflammatory property amo ning neutralize inflammation dira sa aton sining lawas ang inflammation actually Sir Josil sa mga tagpalamati naton this is our body's natural defense against injury or infection amo ning ginatawag naton sining acute inflammation. Nagabanog aton sa nga joints, nagapula aton panit, nagapalanghubag aton sa nga muscles, nagakahilantan kita sa ni Sir Josil kung may ara sa ang ginatawag acute inflammation o kung infection sa sulod sa aton sa nga lawas. Ang problem lang galing Sir Josil kung nagapabilin ng inflammation, ginatawag na naton na chronic inflammation na ginaangot iya sa arthritis, ginaangot sa diabetes, ginaangot sa heart disease, ginaangot sa nisa obesity. Samantala sa mga pagtuon Sir Josil, mga research nagpakita ang Jamaican cherry leaves o kung daon sa isang sarisa makabulig reduce ang inflammatory chemicals. Kag sa pagtuon man sa nino, though kinanglan pang dugang pagitsin ng pagtuon sa mga tao, pero nagpakita Sir Josil sa mga nagagamit sini sa mga natunan, especially traditionally, na nakabuligid pakupo sa may mga arthritis na makabulig Sir Josil, ano, parang ang blood sugar sini bisan paano, no, hindi basta sini magsigi sang timbuok, especially sa mga tao yang may ara na nga dansang insulin resistance.
1: No. Kiti ang iban sinigani kung magsakit ang ulo, ginagaan sang nanay nila, ginikanan nila, upod na sa balay, sang daon sa sarisa. Ining sakit sa ulo, always couple din isang palanakit man sa lawas. Eh. Makarelieve man, makabulig-relieve sa pagpalanakit sa lawas, Dok Leo. Pag-inom ta, sang linaga nga dahon sang sarisa, Dok Leo.
0: Yes, Sir Josil. Kaya nagabulig sa reduce ni sang inflammation or inflammatory chemicals. Paras bala, ang masami nga ginapamangkot sa nga ton sa mga tagpalamati, mga viewers na ton. sa may mga arthritis, may mga migraine headache, may sore throat, sakit likod, sakit abaga, sakit hawak, sakit sa ni ang mga tudlo sa tiil kag tudlo sa kamot, kung anong maayo, tamo ang ginahatag ganin naton, ang ginasuggest ganin naton, basi madala pa malang sa Bulubalanyos. Try nyo Santhone plus herbal oil, pero kung daw hindi gid gani, nagadisturbo gid ang pagpalanakit nga nagahatag si mo sang dugang sining stress, pwede ka sini makatumar sang cess the pain. Kag samantala, kung naribawa gani, kung mag-try ka mo, may sarisa malang dira sa inyo, i-try nyo, basi pa malang mabuligan ka mo.
1: Oo. So, isa ni sang pamaagi ha, to relieve sang natawag na to sining pain o kung pagpalanakit man sa ato sining lawas. Pero kung paano ini-preparar, dugay-dugay, tuluan kita ni Dok Leo. Pero direk kita na sa mga health benefits nga makuha na to na number one gid nga nagadala sa ato sa balatian niya actually, Dok Leo, is bacteria mo.
0: Mm-hmm.
1: So, ang lawas na to constantly, amo nang constant sa sunod sa lawas ta, away bacteria gina-permi gina-tubangi or viruses man, or if not fungi man, may ara, Dok Leo, sang mabulig to fight bacteria that causes bacterial infection sa aton ang pag-inom sang dahon sang sarisa, Dok Leo.
0: May ara, Sir Josil. Pero antes sina, kung nga nagahina immune system naton, Sir Josil, basis sa pagtuon, tungod kulang sa training ang aton immune system.
1: Mm-hmm.
0: Ang akatinlo kinanglanon man naton, Sir Josil, no, para ma-preserve ang aton sering health and hygiene kinanglanon ginaton. Pero ang way man sa lugar, Sir Josil, nga pagpaninlo nagapa hina gali sa aton immune system.
1: Amo na hambal nila nga sobra ko ng akatinlo nya basi mong masakit ton ka man.
0: sa pagtuon, Sir Josil, nga masakit ton ang isa ka tawo bangod sa kagaw sa sobra nga paninlo, indi tungod sa katinlo.
1: Mm-hmm.
0: Kundi tungod sa kakulang sa presensya sa bakterya nga mahimo praktisan sa aton immune system.
1: Oh. Oh, kung sa mga nagatiro-tiro pa, why sila sang target sa target shooting na, practice?
0: Namo nang pinakapunto. That's why pag-abot sa isang tuod-tuod na yung kaaway, madali kita sa ni tapikan. That's why, as much as possible, mintin na rin natin ang katinlo, Sir Joslo, pero gana-encourage sa mga ekspertong likawan nato na maisog sa mga disinfectant.
1: Mm-hmm.
0: Nga mahimo makapatay sang madamo nga klase sa mga kagaw nga mangin part yung tani sa pag-train sang aton sa nga immune system. Pero hindi naton pag i-neglect ang pagpanilo, layo naman niya, Sir Josel, ang kadamak ha.
1: Uh-huh.
0: Nagresulta man na sa problema kon balatian. Parehas layo na, sobra nga pagpanilo, sobra man niya kadamak.
1: Mm-hmm.
0: Hindi man mayo sa aton lawas, Sir Josel.
1: Hindi man kamo magdinamak sa punto, bala nga ilaga na lang ang nagapanghingo ko sa inyo. Kaya nga, nagakabilin pa bala kon kaysang isa ka kihad sa kamo nyo. Kapag kagabi, talupang danyo lang, inakagat na sang ido ang inyo kuko.
0: Sadya sa na, Sir Josel, kung pati sa ni mo sa nga baba, nadalapan sang kuming lang.
1: Kapala namgo, ikaw nga kunabi daw, diin ikaw to nga sino naghahalok sa akon man.
0: Naging nahalokan ka sa artista ko natin.
1: Oo, galiin mo kay Bulldog, nagligadilaw sa sa ti, inaha sa mga kauturan, kung kisa may punto man, why lang fully ma-explain ang inatawag nila nga siling nga ang gamay nga higko kun kaysa makapayo man sa aton lawas. Amo lang na abi ang mabatian aton kun kaysa nga grabe man katinlo, nga sobra nga katinlo, na dali ka man magmasakiton, wala lang fully gin pa atag sa aton nga kinahanglan ta man ang aton lawas matrain sa mga challenges sa makilala ya mga kontraya bakterya ya o na control dosage kay pareho sini kon kontra na gani sa lawas nato ng viruses kahibalo kamo ang sa mga nagapavaccine ang inavaccine sa aton amo ini ang control dosage sang very virus para makilala sang lawas ta.
0: Correct, Sir Josil, part na sa aton sa immune system training.
1: Mm.
0: Liwaton ta, liwaton naman, Sir Josil, hindi ang katinlo ang nagapamasakit sa aton kung sobra ang katinlo. Kundi ang kakulang sa mga kagaw dira sa sige naton pang disinfect. Nga amo ang rason nga way matrain ang aton sering immune system.
1: Pagsulod sa ato sering lawas, ang ato sering immune system hamal pa. Hello, galih mo kay kontra na.
0: Nagkulang, Sir Josil, sa ginatawag training o kung paghana sa immune system naton. Pero sa bulig ya, Sir Josil, sang Jamaican cherry leaves makabulig gali nga mabatuan nato ng bacteria. Ang mga pagtuon nagapakita nga especially sa mga laboratory studies nga nakita nga ang pila sini ka mga bacteria nangin kabangdanan sang infeksyon, mabuligan Sir Josel nga matapna ini, pinaagi sini sa dahon sang sarisa. Lakip na diri ang mga kagaw nga nagaresulta sa skin infections, wound infection. Tamong iban Sir Josel, gamay lang nga bakiras nagadako, gamay nga samad sini kadugay magpali, kag even certain digestive infections. Ning may mga problema bala sila sini nga tiyan hindi mapahamtang bala Sir Josel, and even may mga ulcer Sir Josel kung ma-infect pagid na dito sa sulod, madugangan pagid ng aton sini hindi maayo nga maginabatyag sa aton sini nga lawas, particularmente sa aton sini nga tiyan. Timuning isa sa makabuli gali sa aton, no, ang pag-inom sini sang nilaga nga ukon ginlagaan sini sang dahon sang sarisa, kung paano ina karon na gamiton, paano naton ina karon na i-prepare diri ni sa aton sini nga pila ka mga question. Pero siguro Sir Josel, hindi naman sila mamangkot siguro. Kung na rin bawa pag-abot sa panit sini, pag-abot sa pag-protect sa aton sini nga panit pala.
1: Oo.
0: Buligan aton batok sa mga kagaw nga nagamuad dira nga halinan man sa skin infection, halinan man Sir Josel sa body odor, do talagsama lang siguro Sir Josel mamangkot nga paano ko nagamito ng Santhon plus herbal soap man.
1: Aba sila gaon niyo.
0: Ate bukal-bukal ba ba.
1: Ginapang habon lang ay for external use only.
0: Correct, no? Kagdang ang balbalan sa Josel, nga pabukalo niyo sa inyo sa ning kamot.
1: Oh, hindi kay sa kaldiro.
0: Pabukalo niyo sa inyo sa ning kamot, niya sa kaldiro, kag i-apply sa inyo sa ning panit, especially sa may mga pabalik-balik bala Sir Josel nga skin problem bala, or mga katul-katul bala dira. May nabaton ganun kita Sir Josel sa ning kuan nga private message. Saya sini nga lanag bala.
1: Mm-hmm.
0: Gin gamit yan yung Santhon plus herbal soap. Saya gin tiyaga-tiyagaan ko do kay daw tuig na bala pabalik-balik lang.
1: Oo. Oh.
0: Mga duhagi man kasi man nga gamit niya Sir Josel.
1: Nagmala.
0: Nagmala ang iya sini nga mga tinungan sa iya sini nga tudlo bala.
1: Tawag na to sir, singi-singian.
0: Mm-hmm.
1: Oh.
0: Kag nag-report gid siya nga tikanami sang efekto sa iya sang paggamit niya sang Santhon plus herbal soap.
1: Ti vocalist na sa galini na sa gitarist na.
0: Mm-hmm.
1: Kay ti ko na may lanag kag gitarist ka mo.
0: Mm-hmm.
1: Kay sagi mo ka kuskus. Kay makatol. Ya kon banda ko no ya gitarist kan ya kon may lanag. Tama gini ya katol, kay samtang no bala ginahinahinay mo kahapuhap bala bao pamatsyaga mo do ganamit pag ginang kakatol niya. Pero speaking about our immune system, pagpapagon sa immune system nukleo, anong ginahimo or ano ang mabulig diri sang pag-inom naton permisang linagan sang dahon sang sarisa, Dok Leo?
0: Makabulig ini Sir Josel, no, indirect ang ila sini nga bulig.
1: Oo.
0: Tungod nga may ara sa sang ginatawag anti-inflammatory compound. Abi no kung nano, ang isa nga nagapahina maran sa aton sari nga immune system, ang madamo bala nga inflammation susulod sa lawas, kag ang padayon nga inflammation dira susulod sa lawas. Tamo ang simple malang nga pagbanog sang parte sang aton sa nga panit or pilas na to na bi Sir Josel. Normal lang nga mabanog kung mapilasan kita mo. Pero nagaayo lang, actually nagaayo lang na bisan pabayaan mo.
1: Oh.
0: Maayo lang na saya kay kabalo ang aton sistema sa sulod. Pero makabulig ang mga gina-apply na ton. Like for example, ang ginabutang bala na ton suno sa pagtuon sini, makabulig ang dahon sinisang sarisa. Kaya may anti-inflammatory siya. Pero notarin nyo bala, kung pabalik-balik bala ang pagbanog sa inyo sini nga samad, maayo bala sang madali, or nagadugang ang inyo sininga damage sa panit. Amo nang problema ko nagapabilin dira ang ginatawag inflammation. Ang isa man sa mga resulta sa ni Sir Josel, naga-overreact ang aton sininga immune system.
1: Oh.
0: So ang ginaubra sang sarisa o kung sang daon sang sarisa, kung lagaon mo kay imno ng iya sa nga ginlagaan sina, may anti-inflammatory compound ini nga nagabulig strengthen sang aton sa nga immune system, magkalma sila, hindi sila mag-overreact, kag instead nga magpaayo, makadamage pa sila sa aton sa nga lawas. Kag manami gid yung updan pagin naton sang good nutrition, maayo nga pagtulog, ehersisyo, kag i-manage nato naton nga stress. Kag kuning kining lanon gani Sir Josel, ting iban sini naga-recommend pagani sang vaccination.
1: Pero kumo kay intake nato ni Doc Leo, ang mga internal organs nato, ang external organ na nato, ti pareho sa mata, pareho sa dulungan, ilong, baba, arasagwa, makitanta. Kung may damage, pwede ta kapangispiho, magtanaw. Pero ang mga internal organs nato, mga vital internal organs, pareho sa abisato, sila nga heart, may mabulig man sa ato sa ning heart health ang pag-inom sang linagaan nga dahon sang sarisa, Dok Leo.
0: Diri man Sir Jocelyn, no, saya sa ring anti-inflammatory compound ang mga pagtuon nagapakita nga makabulig sa ridos sa oxidative stress, masuportahan ang healthy naton sa ring blood vessels kag ma-improve ang aton sa ring circulation. Pinaagi Sir Jocelyn sa pagpanami sa aton blood circulation or manami nga blood circulation kag manami nga kondisyon sa aton kaugatan, tuma na inakadako nga pabor sa aton sa ring kurason. Balan mo kung nagagamay ang alagyan sa dugo naton, gakitid ang alagyan sa dugo sa aton sa nangyakaugatan tungod sa nagkarinhain sa nga mga rason, tuma ni kabugat Sir Josiel sa aton sa nga heart. Kay mas mag-exert sa sang persa para nga mabumba ang dugo. That's why kung gamay ang alagyan sa dugo sa aton sa nangyakaugatan ng aton sa nga heart sa sigi-sigi, pero amat-amat nag-enlarge ini Sir Josiel. Ang ginahimo sang ginatawag dahon sang sirisa, bangod siya sa ringa anti-inflammatory compound, ma-reduce niya ang ginatawag oxidative stress, masuportahan ang healthy sa ringa blood vessels, kag ma-improve ang ginatawag blood circulation. Pero syempre, hindi ni Sir Josiel talosa sa mga ginainom niyo nga mga maintenance medication na dira. Pero, kung may gusto kamo iyang magamit, magluwas sa bisa sarisa o kung sa mga hindi makauyon sang sarisa, Sir Josiel, no? Bunga sa sarisa ginamin na to, na much more pag ng dahon sa sarisa.
1: Oo.
0: Pero sa mga hindi kauyon, ari masuggest naman ni Sir Josiel sa inyo, pwede ka mo makainom sang Sunthorn plus coffee mix. Kung kurason, kagkaugatan ng aton sininga ginatawag target na mabinipisyuan. Kaya nga man, ang soya nga ara dira sa ginatawag Sunthorn plus coffee mix, ang protein nga ara dira Sir Josiel, ano, kay may complete protein ni, makabulig sa reduce ang LDL cholesterol. Kag ang isoflavones kari dira sa soya nga sangkap sang Sunthorn plus coffee mix, makabulig pabakod sang aton sa nga endothelium, kun hapin sang aton sa kaugatan Sir Josiel, nga nagabulig mapanami sang aton sa nga blood circulation. And of course, ang mabinipisyuhan gid sana among aton sa nga kurason man.
1: May sali ka pa mangkot, Dok Leo. Siling niya, na-notice ko bala, permi, siling niya daw daw gina-LBM ako. Nga masami, siling niya daw nagaburot ang akon nga tiyan, sang hangin. Siling niya, kabuligayhan ina, ang pag-inom sang linagaan nga dahon sang sarisa, Dok Leo.
0: Kung madumduman sa mga may edad-edad na, hindi na mga tigulang, gina, mga may edad-edad lang, Sir Josiel.
1: Nakauna-una, na, pag-isato na.
0: Ang termino sa iba, mga nakaunas, duyan, nag-aboy-aboy. Ito termino pa lang, Sir Josiel, nga aboy-aboy na, duwain na sa mga kakilala, mga ligtubo eh.
1: Away na, maghambal ka nga aboy-aboy, bisan duyan, ganun, duwain sila kakita eh.
0: Okay, ganun, Sir Josiel. Mga edad-edad, Sir Josiel, kung nag-batsyag sila sa unas at siya, sang tiyan bla. May mga discomfort sila sa ila siringa tiyan. Da medyo nagabasa ang ila siringa itsarhig ko. Pasensya ha. Di sila matunawan. Impatso. Ang ginaubra sini sa mga nakahibalo, Sir Josiel, sa mga kahoy-kahoy. O kung mga dahon-dahon. Pangwa sila sang dahon sang sarisa. Isa sa ginakuha nila, tapos lagaon siya gipainom.
1: No.
0: Kaya makabulig ni traditionally sa stomach discomfort, mild diarrhea, kag indigestion.
1: Maghambal kita indigestion, hindi ikaw matunawan. It's either nga ang kalabanan sini sa hindi matunawan ning nagsalalakot na bala.
0: Mm-hmm.
1: Especially kung may acid reflux ka, pagkatapos damo ka sang silalakot pag niya ginkaon, kung kaisa kung sa mga nung pabla, sa mga halambalanon, pas niya gasala man siling yatyan mo, kung din una, yarig asun ba?
0: Resulta ka na, Sir Josiel, gasala man ang guluwaan, sinakon...
1: Pinuna-una sila gwa. may mild kitawan sa mga diarrhea, nga mabatsyagan. Basta mild lang, ha?
0: Mm-hmm.
1: We're not saying, katurong-turong na mata ninyo dira sang, dehydration.
0: Correct.
1: So sobra iyang LBM, mambal pa ko, basi madala pa lang ni isang dahon, sang sirisa. Ina iya, kung iserbi tubig ninyo, maybe, hambalan ta na karon, ha? So, diarrhea, dako mabulig yun, and stomach discomfort. Nang ganin nag-uopermi ang tiyan, Dok Leo, matiyagan mo daw, daw mautot ka permi nga way ka man ulututon, discomfort na sa stomach mo.
0: Oh, kag hindi niya komportable, Sir Josiel, sa pangkabilugan na pamatiyag mo siya ni. Daw niya umintindihan na may something sa sulod niya, hindi ka magkabalo kung anong ara, dira.
1: So, mahambal ka nga, daw may magwang ebidensya, kanto ka sa CR, hangin man ang gali.
0: Mm-hmm.
1: Kung kaysa, hambal mo, hangin lang ni iutot kong dalakon kaysang inangya mo. So that can be considered also as a form of stomach discomfort.
0: Correct, Sir Josil, no? Which is, masalot ko lang, Sir Josil, kay damo nasang nagahambal sila nga nabinipisuhan kin sila eh. Sa may mga stomach discomfort, sa may mga indigestion, sa pag-inom bala, Sir Josil, sa nga ton, sa nga Sunthone Gold Herbal Tea. Damo sang nagtawhay sa nga pamatsyag sila sa nga tiyan eh. In fact, damo man ang nagnami tulog sa ni Sir Josil. Kag damo, kung damo man ang nabuligan sa nga nagnami man ang ilan sa nga bowel movement.
1: Oh.
0: Exclude lang naton, Sir Josil, during mild diarrhea, ha? Kay why niya makuhan? Why sa may nag-report sa aton during nabinipisuan sila during kay kalabanan nga nag-report sa aton during ang may mga hindi komportable nga pamatsyag sila sa nga tiyan, daw may hangin-hangin, why matunawan. Kabalo man sila kung anong ilagin kaon sa ni Sir Josil.
1: Oh.
0: Kay nga man, pag sulod ko na amuman, pagwa ko na amuman. Kabalogit sila nga wagin matunaw eh.
1: Uh-huh.
0: Which is nagabulig, Sir Josil, ang kombinasyon sang turmeric kag cinnamon bark diri sa aton sa nga Sunthone Gold Herbal Tea para magnami aton sa nga digestion, magnami ang nutrient absorption kag magnami man ang aton sa nga bowel movement. Gusto ka mga mabuligan nga magnami tulog nyo sa gabi, unahan nyo ang pagkondisyon sa inyo sa nga tiyan. Gina-consider o kung gina-suggest na ito, Sir Josil, 1 hour before bedtime, pwede ka mo kainom sa isa katasang malabaab sa ni nga Sunthone Gold Herbal Tea.
1: Good label lang kung may stomach discomfort ka, muna ganing hambal ta, abi mo kung kay isa may magwa galik kay ti utot man lang. Naruya ka, nagbangon ka, kadto ka CR, pagkatapos nagwa lang ang hangin. Na masakit sini kun kay sa kay hambal mo daw mautot lang. Ang nang pinakamasakit, tigid kun may upod na yang ebidensya. So, munang ginamuno ni Dr. Leo, nga para, in order to have a good sleep, we need really nga i-condition gina nga ito siringat siyan before bedtime.
0: Nga correct, Sir Josil. Sa kaoras, antes ka mo maghigda, magtulog, inom ka mo isa katasa sa isang malabaab nga Sunthone Gold Herbal Tea.
1: Oo. Sa skin problems naman niya, Dr. Leo, rashes, iban sini allergic reactions, may allergy sila sa gilok, kadto ka sa umaron, damo dagilo karon sa ano pa lang, alagyan pa lang, dahon sang kahoy, dahon sang hilamon, mas lawid mo may gilok, may mga skin problems. Ang linagaan niya dahon sang sarisa, Dok Leo, makabulig ay hal.
0: Makabulig, Sir Josil, no? Diri naman iya sa anti-inflammatory. Kadamo sa ginatunan sa ni Sir Josil sa sarisa, about sa iya sa niya ginatawag binipiso sa lawas, pero diri sa anti-inflammatory, damo sa binipiso nga makuha ang aton sa niya lawas. Lakip na sa pila sa niya mga minor skin problems. Kung may anti-inflammatory, Sir Josil, hindi basta-basta mag-rashes, so mag-react ang aton sa niya panit. Magluwas pa, nga kung kaisa, Sir Josil, nagkakaproblema kita sa panit tungod sa kagaw.
1: Oh.
0: Although, may mga kagaw gimang kita sa aton sa niya panit, hindi talaga makita niya, no? Pero kung magmuad gani, amo ng problema dira, Sir Josil, may antibacterial property man ang ginatawag dahon sinisang sarisa nga makabulig halong sa aton sa niya panit. May anti-inflammatory properties man din para makalikaw kita sa ni sa minor skin infection or irritation dira, minor rashes. Kung kadton ka bala sang sapat nga do dira lang nagumpisa sa gamay sining kinagtan, kadto sa lamuti, pakadto sa ni sa pagdako sang damage sa aton sining panit, kag small skin irritations, makabulig diri iya ang dahon sang sirisa, Sir Josil, kung kabalo kita sa ni magagamit. Pero abi mo kung nana, Sir Josil, sa tagpalmati naton, may isa ka pamaagi galit dira, Sir Josil, nga ining mga minor skin rashes, insect bites nga nagaresulta, Sir Josil, sa skin irritation and dagko nga mga problema, lakip na gani ang balatian sa ni Sir Josil eh.
1: Oo.
0: Kung halimbawa ikaw sa ni makadtan sa sapat-sapat, may simple malanggali nga pamaagi, Sir Josil. Ang iban sa ni nagabakal sang mga mosquito repellent, sang mga insect repellent. Nga ang iban na nagreklamo man nga kung daw hindi kaaya-aya sa ila sa nga ginatawag panimaho, daw mainit sa ila sa nga pamatsyag. Samantala, may aragali, Sir Josil, kita ma-recommend, no? Nga makabulig para nga malikawan naton ang insect bite, nga makalikaw mo kita sa rashes kag skin irritations pala abuton, Sir Josil, eh?
1: Oo.
0: Nga makalikaw mo kita sa dengue. Amuni ang paggamit gali sang Sunthone Plus Herbal Oil, Sir Josil.
1: Dala pa na pala nakit sang lawas mo.
0: Correct, Sir Josil. Nga daw nakainom ka lang siniya, sang dahon sang sarisa.
1: Mm-hmm.
0: Pero ari yan, di mo nyo pag-imnon, Sir Josile, ibanyos mo niya ang Santhon Plus Herbal Oil.
1: Oo. Oh. Banyos nyo sa lawas ninyo, Sir, via sa insect repellent. Ang nagalutaw lang ang parte sa lawas ninyo kung magtulog ka mo, para sabi ko, may nagapadyama, punta sa inyo sa nga tiil, or kung nagapalamoy po, ipagid ang inyo sa nga pusog-pusogan, pwede nyo pagid mabanyusan, ang inyo sa nga likod, ang inyo sa nga kamot. Ha? Labi na ginang nagagawa, parang hindi makutot sa lamok kung gabi, especially during daytime, may threat kita dara sa dengue carrying mosquitoes, kagiban pagid sa nga mga sapat-sapat. So, banyusin ninyo sa Santhon Plus Herbal Oil. Actually, initanan, pati ang mga, ano ni ha, mga, tawag na ito sa ni, tanum, prutas, o tanun, matudluan ka mo sini, kalakip pagid kon, ano mga dapat ninyo likawan yung mga pagkaon, kung may ginabatsyag na ka mo sa lawas, may masakit na ka mo, kaganong mga pagkaon niya dapat, unahon ta sa pagkaon, pasunod bala, ang sistema sina, actually, makuha nyo pagid na, kung magkadto ka mo sa clinic mo, may clinic si Yes to Health, dari sa Iloilo City, ara da sa A Young Building Yulo Street ato bangin na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper, libre da ang konsultasyon, wala sang bayad. Tudluan kamo kay ginapamangkot man kamo dara ko ano ginabatyag ninyo pagkatapos anong may ara sa inyo, tanom, kag pagkaon or tanon, prutas. Tudluan ka mo da sa program of supplementation para yung balasang ina tudlo man da rin ni Doc Leo sa inyo. Nga kung magkaon kita generally unahon tang prutas kagutan. And then isundan ta sang tawag na to sini protein and then ang carbohydrates. Amo na dapat kung tani yung pasunod. So makuha nyo man sa my clinic sa Yes to Health Wellness Center sa my Yulo Street, Iloilo City proper. Bukas na from 9 o'clock in the morning. Ara da kompleto ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated pati na ang mga program of supplementation. Ang manami lang iya sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated kay ini duly approved sang Food and Drug Administration sang FDA. Sa Bacolod City basi makaagi kamo dira bala sa mga gusto iya mag bakal tingo bala. Ara da kompletong produkto sang Yes to Health Incorporated sa Yes to Health Store. Ara na pahamtang sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Atubang ina sang Marayo Bank. Kompleto dra produkto sang Yes to Health Incorporated. And we would like to announce nga ang Santhon Gold Coffee Mix. Ha? Ang Santhon Gold Coffee Mix is now available in all branches of Mercury Drugstore nationwide. In short, din man kamo nga lugar basta may branch ang Mercury Drugstore, sigurado kita may stock dira sang Santhon Gold Coffee Mix. Inaya as promised by Mercury Drugstore that ang Santhon Gold Coffee Mix mangin available sa tanan nila sa mga branches bangod sang demand.
0: Mas ginpahapos pagid sa mga consumers o kung sa mga nakauyon kaya sa mga gusto magtilaw pagid sa ni Sir Josil.
1: Oo. Iti pwede nyo na may bakal. Iban pagid niyang produkto ha, magluwa sa Santhon Plus Gold, Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Gold Capsule, araman na Santhon Plus Gold Capsule, araman na sa Mercury Drugstore. Hindi lang sa Mercury Drugstore ha, sa Rose Pharmacy araman na, sa TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy sa Generica, sa Watson's, even sa TikTok Shop kag sa Shopee. So amo nang mga branches kag mga chain of drugstores nga available ang ato sa inyong produkto. Now diri kita sa pamangkot ninyo sabton ina ni Doc Leo, paano iprepara ang dahon sang sarisa, Doc Leo, to address sang kinanglanon naton sang lawas ta para makakuha kita mga health benefits sa ginpang discuss naton, Doc Leo.
0: At dali tuman lagi ka sa simple ini Sir Josil kag bagong tanan mas manami kung nalibas sa preparation naton may ara kita sang kulon. Kulon na ton gamiton. Actually, may mabakal pa ng mga kulon subang Sir Josil sa mga merkado.
1: Mm-hmm.
0: Kadoblak mo, makabakal pa ka mo sa kulon or during market day, may mga nagabulante sa Sir Josil eh.
1: Ang iba nagsiling, dati stove yung ginagamit naman na pwede gihapon ka makagamit kulon.
0: Oo, hindi lang ni masunad dyan sa mga induction stove, no? Pero kung gamit ka mo kahoy, gamit ka mo LPG, pwedeng-pwede gid. Amun ang pinakamanami na ton nga laagaan. Pagkatapos, anong himuon nyo? Gather kamo sa ni sang mga lima tub-tub na pulo sa ni kapanid nga dahon sang gidatawag sarisa. Fresco sa nga dahon, hindi laya ha. Kundi fresh sa nga dahon sa sarisa. Pagkatapos hugasan nyo. Pero may naka-prepare na kamungadaan dito, Sir Josiel, sa kulon.
1: Mm-hmm.
0: Sa duha kabaso sa nga tubi.
1: Mm-hmm.
0: Nga ginasunad nyo na kag pabukalan nyo. Pagkatapos, pagbukal na gani, ang ginhugasan nyo, kung malimpyo nga 5 to 10 sa ni kapanit nga dahon sa sarisa, ilunod nyo dito, kagpahinayan nyo sa ni ang pagpabukal sulod sa mga 5 to 10 minutos or kutob 15 minutos pwede pa, Sir Josiel.
1: Oo.
0: Pagkatapos, inyo siya nga i-backit kung matapos na ang 10 or 15 minutos, pwede nyo siya nga inumon maalabaab or pwede nyo siya inumon nga room temperature na.
1: Mm-hmm.
0: Pero mas manami, siyempre kung sa laon nyo anay, antes o imnon, parang nga isang sagabal sa ni mga dahon nga nagalutaw dira sa aton sa ni nga linaga.
1: So, as simple as that, ha? Pero may best time to drink, Doc Leo.
0: May ara gid, Sir Josiel. Manami sa ni, kung halimbawa, gusto ka mo sa ni, no? Isa sa pamaagi sa ni, sa aga, pagkatapos sa isang pamahaw, pwede ka mo makainom sa isang isa ka baso. Ano ba lang benepisyo? Makabulig siya para nga, especially kung nakakaon ka mo sa isang madamo sa mga carbohydrate. Ukon damo kanon or iban pagid sa nga carbohydrate based sa nga mga ginkaon ninyo, makabulig. Sir Josiel, parang paano mo bulubalansa nga atan sa nga blood sugar, makalikaw sa sugar spikes.
1: As always, may best time to drink and best time to consume. No, parius balay na sang turbo dietary supplement for men.
0: Mm-hmm.
1: Best time to drink dra is 13 minutes before ang loving. That's the mm-hmm. best time to drink para ma-maximize mo ang yaman sininga bulig bala sa pagpukaw sa imugana bala sa sexual activity.
0: Correct, Sir Josiel, no? Mablang hambal sang kilala ko, actually full size siya eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero do may plano sang magkuha sang pagka abogado.
1: Mm-hmm.
0: Sinya ara na pare ang ebidensya.
1: Oo.
0: Abi patinduga ang prueba.
1: So tiyan mo na, as always, ginapat na itong tandaan. Ara, ginapa, tiyempo. In short, sini, ang anytime you can consume, anytime you can drink. Pero the best time to drink and to consume, may ara, ginapa. Pariyo sini, in the morning, after breakfast, and then in the afternoon, or if not, sa gabi, pwede manihimuon mo daw tea, Doc Leo, no?
0: Correct,
1: after
0: sir, yes, sir.
1: Panyapon.
0: Correct.
1: Okay. Now, ang intake, may recommended ini nga daily intake, yes, mas as possible. Dira ka lang bala confined ini nga patamaan mo man naman bala. Tis ako upon ko lang para buwas sa aga, ah. Na, Doc Leo.
0: Kung pwede, malagi na, Sir Josiel, tama kita ni kahapos eh.
1: Tani ginsakop ko na ako, anti-lifetime ko na.
0: nga, astalan sa buwas man.
1: Uh-huh. Oh,
0: pero may nakapunto, sina, ang lawa sabi na to, no, pag-abot sini sa mga requirements, pag-abot sa vitamina, minerals, mga bioactive compounds, kinanglan, Sir Josiel, lang adlaw-adlaw nga pag-sustainer sini. Bisan ginagmay lang sa nagkakaigaw ang kinanglan nun, pero sige-sige.
1: Mm.
0: Hindi isang one-time, big-time, Sir Josiel, kay hindi ina pwede.
1: Mm-hmm.
0: Naman na siling na sa kupon mo ang parabuas or sa isa ka simana, hindi kita na pwede matabo kag hindi na ma-presar sa aton sa ringa lawas. Tungod nga, hindi kita nagasunod sa usto sa ringa metodo. Sa isa ka adlaw, ang pag-inom sinisang isa ka baso o kung isa ka cup, okay na, Sir Josiel?
1: Oo. After meal, ha?
0: Correct.
1: After breakfast or if not, after dinner o kung panyapon. So, that's it, ha? Kabay pa sa mga kauturan, takon may ara man lang daon sa siris or sarisa. It's up to you sa paggamit sina. Pero ginahambala na naton kamo, kaginapahibalo naton kamo, nga dako sina ang benepisyo nga makuha sa ato sina nga lawas. Parius ban bala sa mga, ano bala, sa mga kauturan ta, na nagasuffer na subong sang irreversible na subong eye condition, Nagloyo. Buta mo naman nasakit sa mata. Abin nyo kung anong paginulsol nila. Nyo tani, sang una, sila niya may ara na sang Visionix Plus, no?
0: Mm-hmm.
1: Tikay, why pa at the time sang Visionix Plus, inabusuhan ng mata, tisubong, ang iban sinig, hambal nga, ayos niya po ko, din dampi baston ko, pati mm-hmm. baston niya, hindi sakita kundiin.
0: Mm-hmm.
1: Kay kon na may Visionix Plus na nasang una sa ila, Doc Leo, laban-laban sila na una nagkonsumo sang Visionix Plus.
0: Correct, Sir Josiel. Kaya balan mo ginarecommend na to ng Visionix Plus bala nga ini, especially sa mga nag-aedad, Sir Josiel, 30,
1: mm-hmm.
0: pataas. kay sila ni ang mga tao, Blessed Josel, nga nag-amat-amat na accumulate kung supot na sang mga sangkap, halin sila sa namagin kaon.
1: Abi ko, amon na ning edad niya, numero uno, kaabusadors mata.
0: nag-amat-amat na Sir Josel, hina sa ning sistema na to na, no? Tungod sa pagka-overload na. Sa nga ton, sa ning sistema, halin sa, imaginable, halin sa pagka-tawo mo, pagtuon mo nagkaon, nag-introduce ang solids hasta nga ikaw na mismo sini ang nagabalik-balik na pasulod sa mga kung ano ginapasulod sa lawas nga nagapahina sa nga ton sa nga sistema kag nagkakakulang sa sustansya Sir Josel kung imbalance ang ginapasulod na ton. Like for example, pag-abot sa mata na ton, kabalo kita nga ang pagkaon sa kalabasa, makabulig ang makapanami sa ton sa nga mata. Di sinuhaw ang permi nagkakaon sa isang kalabasa. Ang pagkaon sang karot makabulig man din na. Pero tungod sa aton sa mga pag-abusar Sir Josel sa aton sa mga mata, especially kung may cellphone kita, may gadget kita, pila na lang katao, ay siguro subong sang amo sina Sir Josel.
1: No.
0: Palapulaw kita. Ay kita nagapasilak sini sa adlaw nga pagpabakod man sa aton sa nga immune system. Palakaon kita matamis, may bisyo pa kita. Di na karon ang gidatawag lutein, di na karon ang beta carotene, di na siya zeaxanthin, di na karon ang iban pag mga sangkap, vitamin E abi halimbawa nga nagabulig pabakod sa aton sa nga mata. Pero kung pangitaon, Mr. Josel, ang sugar, artificial flavoring, iban pagit sa nga mga sangkap, Sir Josel, iban gani, hindi mo namin tsindihan sa pakete sang ginabakal mo, na ginakaon mo mga instant o kung gina-preparar mo dala, nga buksan mo dala ang kag-urabon, kumusta ang aton sa nga eye health sa pangkabilugan, Sir Josel?
1: Oo. Amuni kaya halos tanong to do cellphone na mo. Pati gani ko ng mga, why mo gina-expectar lang magka-cellphone, hambal nga, ay, di ka makantos niya, mabalik takon. Abi ko, kag-abita, nalipatan niya ang kinali dito nga banayan, kag-kinali, sini nga ubi.
0: Mm-hmm.
1: Ano nalipatan mo to, kinali nga banayan, o kun ubi? Siya, hindi, lipatan ko akong silpon.
0: Oh, pinsar ko nalipatan niyang bao.
1: Wow, why nakita chimpo? Abi, kabay pa nakahatag kami ni Doc Leo sa inyo sa dugang sini nga mga mapuslanon nga mga tips and information, ha? Again, ang dahon sang sarisa, dako mabulig niya sa aton. Kung wala, ina, mga abyan, pwede gid mangin consistent sa pag-inom. 1 to 2 capsules ang Santhon Plus Gold Capsule daily or indigan ni Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C. Updan nyo pagid kung mga pi, kaya tida nakagawian na gid man aton ina. Ang pagpangapi nga may nutrition kita makuha, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix. Quality products ang Yes to Health Incorporated available sa mga suki ninyo, mga butika kag pharmacy. Lastly, kuwanta lang sa sining a parting words sa ato sining a certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc,
0: ang punto na ton diri ka goal nga among mapabakod ang aton sining a lawas, hindi lamang pagbulong sa balatian kundi pa kun paano naton dali mahimo ma likawan gani ang papel sa isang nutrisyon ang tuman gid ka malahalon. Kun hindi man naton makuha sa mga utanon, mga prutas nga kinanglanon kan una ton adlaw-adlaw, pwede kita sini magtumar sa aton ultimate trio like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C para ang kakulangan aton mapunaan kag mga balatian mahimo naton malikawan. Sa kinaanda ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunok pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat gid sa ato sa ring partner, sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman ng edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Jose Albanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM.
5: Santon Gold, live testimony.
6: Aror balik si Niloal Laguna, laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
4: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen,

0: ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Centrum Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Centrum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
4: Sa aking kutipan.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Exciting!

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Kita ka mga driver, mag-inobus ang Sistapain.
3: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Solid doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa Tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samphone Gold Coffee Mix na.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
10: Exciting, bro!

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Kumain ka rin sa Sentro. Kamis sa Bullseye.
2: Depart

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon.

0: Zone Plus Cafe Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: The Secrets of Health.
11: Pag-abuti na Sir Josil sa mga bioactive compounds nga makabuti bulig sa aton Sir Josil, panami sa kondisyon sa aton sa nga kurason, panami sa kondisyon sa aton sa nga kaugatan, mayara magitas ang brain protection sini, pagbalansi sa aton sa nga blood sugar, may potential sa nga cancer prevention, kag bisan pa Sir Josil sa mga gusto mag-maintain sa ila sa nga kabug-aton, hindi mangin overweight, mangin obese, pampabakod sini sang tulaan naton kag sa aton sa nga maskulo.
7: Plus Gold.
11: Ang isa Sir Josil sa ma-recommend gid nato no, nagakaigo sa nga kombinasyon sa mga prutas kag tanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josil. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
7: Santhon Plus Gold.
12: Ang iyasin niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex-arada sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Santhon Vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
13: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
12: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhaan ta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
11: Gintuyo gani Sir Josil kag ginhungod gid nya ginupo ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas Sir Josil. Tikapin paginupdan pagidinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay Sir Josil, spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na Sir Josil para hindi pala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala Sir Josil, kulang na sa exercise.
7: Santhon Plus Gold.
12: Dira sa Santhon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
10: The Secrets of Health.
12: We have 3 variants of coffee. Santhon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglano nato ni ng collagen kag glutathione ha. Sa aton joints, sa ato sininga skin, kinanglanta da ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa ato sininga skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglaylay kun loy-loy ang ato sining panit magkurinot siya. Nga do halog na bala sa ato sining unod kag tul-an dok layo.
11: Part man abi na Sir Joe sil sa aton sining pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw indi paborable sa aton tagalingon kun maunahan edad sa aton sining panit ang aton sining mismo edad sa lawas.
2: Anti-oxidant, anti-aging.
3: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
12: And we have this premium D3 coffee mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweeteneria stevia, Dok Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
11: Correct, Sir Josil. Kaya ginarecommend madali para sa may mga insulin resistance, Sir Josil, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
3: Premium D3 coffee mix.
12: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus coffee mix, wala coffee beans, wala man caffeine, Dok Leo.
3: Santhon Gold coffee mix.
11: Amo ni bintaha, yes, Sir Josil, kay nagcafe ka na, makabulig pagid sa aton sining lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45, or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josil, nga nagsunod sa itong programa, wala sila nagsupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josil, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae sini, kahit kung ara na sa stage sa pagmenopause, Sir Josil, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan kung galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimnan na lang bala, Santhon Plus Coffee Mix. Pero manami sini, kay bisan pa sa mga pamatanon, pwede sila sini makainom iya.
12: Labi na gid ang mga estudyante sini, Dok Leo, because of the presence of lecithin also nagpa-activate sa brain functions ta.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
10: The secret of health.
3: Santhon Plus Gold.
14: Mga katupa.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sister Pain.
6: Ako galing si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gidyang sabor sa Sansone Gold Coffee Mix. Ang iyang katamang

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: Exciting, bro!
3: XFM 103.9.

0: Oras mga katropa, last 3:14. Welcome sa isang special coverage ng XFM Network Philippines sa Zona 2026 diri sa XFM Bacolod. Kita pang alagaran katropa, tuktog matapos ang pagkapatigayunon ng paghambal sa aton niyang presidente. Pag-upload kita later on sa mga live reports gikan sa aton rally center sa Bacolod Plaza. Plaza pila ka mga reaksyon nga aton na tipon mga katropa. Angot iya sa mga ginapaabot sa aton pumuluyo. Kung ano ang sarang nila mabatian sa pamulong-pulong sa aton presidente. Plus man na pila ka mga interviews later on sa pila ka mga news sources sa ilamang interaksyon. Ang aton yung special coverage sa buong hapon katropa mga obdan sa inyo lagat si katropang Mitch Lipa. Obod naman kay katropang Win Salina.
1: Welcome mga katropa sa aton yung special coverage today. Today's special day, katropang Mitch, no sir, ang isa ka ginalantaw natin din ng mga ginabantayan, no? Do apat lang sa ka mga lista ang na-mention, nabutang ko ni Sir Mitch. Number one, ang isa sang gina-expectoran sa tao, ato ang responde sa aton nga Pangulo sa iya tong statement, wala mahiya naman kayo.
0: That's right.
1: Anong tabo sa aton nga ano nga flood control projects, no? Sino ba mga tao nga na file na kaso? Sino nga mga tao ang dapat manama? To? Next, ang crisis subungo. Grabe gidya, no? Pagsaka sa presyo sa mga balaklon, kag siyempre sa diesel, petrolyo, buwas, Sir Mitch, masaka naman.
0: Gani man.
1: Lima naman to piso. Ang isaka. Oh, sige.
0: Apat yung mga aspeto ang balantayan subong hapon katropa. Naging bahag ni Sir Win, una gid ang anti-corruption and governance, no? Kabanukot ang mapumuloy sa karon. Ano na to? Ang ginpahayag mo nga mahiya naman kayo. Anong nadangatan? Pila ang napreso? Pila ang napasakan kaso? What about ang iban? Masalama mo ni? Inaang palamang kutanon sa madamo nga Pilipinon. Ikaduwa katropa, ang ano ang padulungan sa panglima nga tuig ni Marcos para sa ekonomiya sang sining pungsod. Mga katropa, sling ni Sir Win, taas naman buwas ang aton nga mga ang aton nga langis, pero ini may domino effect sa aton mga nagapangunang balaklon. Number 3, kumusta ang mga infrastructure ng mga plano sang gobyerno? Ang pila ka mga infrastructure may iskandalo. Last ang programa sa environment katropa. Kay ikaapat, amuiya ang social services and security. Kay man katropa Win, sa bilog na tuig, puro na lang ayuda-ayuda ang ginasabat sa taksa ka mga problema.
1: Dirita na medyo na masadya, Sir Mitch, ang ayuda-ayuda nga ni. Kaya subong gahulat naman ayuda ang pinaka mga sektor sa komunidad nga daw naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa diesel kaya sa mga balaklon, no? Well, let's go back sa State of the Nation Address 2025 where ang una, ang pinakauna nga State of the Nation Address ng aton presidente is to unify all sectors from society, ang mga partido, nga dapat may isa because nga ti ang pagpadalagan nila unity mo, unity ni siya gani. Te, I don't know nga ana bugtak-bugtak at the middle of his administration ang aton nga ang pagpamalakad sang presidente. Is it about all politics or may ara sa economic structure, may objective ang aton nga presidente sa pag-ngalap oto niya by 2027 na?
0: Kaga mga katropa, ang amon ni coverage ni Sir Win, pag-aupdan sa nasilingan naton, report gikan sa Bacolod Plaza. Kay man may mga grupo kita nga nagapatihan sang rally. Humalin pa kayo na katropang Win, mga launa. Pag I understand up to now, arap pa sila sa Bacolod Plaza. Kagina ang ginupdan ni katropang Franz Andrew Burgos. Tawaganta si katropang Franz, abot man makatag sa aton sang una nga situational report dira sa aton rally center sa Bacolod Plaza. Kay man katropang Win, may grupo nga tama na.
1: Tama na.
0: Oh, taong bayan, ayaw sa... Pura ko tatano na. Oh. Manluloko, oh, sige. Kay man ang ila katropa, punto ang mga sukton ang duha ka administrasyon. Administrasyon Duterte kag Marcos na silang balasalod kung nga anag amo sila nga nasyon sa karon mga katropa.
1: May mga parada gini mo, Sir Mitch, sa aton pila ka mga lugar diri sa Sudats Bacolod nag-convene na subong, no? We're checking sa aton nga mga sitwasyon dito sa Bacolod City Public Plaza. Dito sa Welcome Rotonda, dagli, amo na yung running sites na subong mo. Nga ginahiwat na mga kilos protesta, ginupdan sa mga sektor, ang tama na group, ang C3, base mo upod mo sa nadi, no? Kaya hindi sila mo ito nag-investigar sa mga flood control project there is Bacolod, no? Atong simbahan, ang pila ka mga civic organization nga nagupod man sa pagpanabat sa aton gobyerno, sinuto ang responsable sa corruption nga nagluntad. So, sa Jani, amo ni pinaka tensa nga ano nga sa ako paglantaw ya katropang Mitch ang zona ni presidente BBM nga damo sang isyu, damo sang ginahulat ang tao, damo man sang kilos protesta halin sa opposition's politika pagkanto sa mga mainstream nga opposition gidyan, no?
0: That's true.
1: So paano ini i-absorb sa presidente? He has only another year to complete all these promises gina-expectaran sa katon pumuluyo.
0: Kagambal gani sa ibang katubang win ining zona subong pagpanukot pagpanukma sa presidente ang matabo, no? That's why damo ang magatutok sini kahit sana siling naton kapulong katubang win siyempre last year mo itong ginambal lang mahuya man kamo o mahiya naman kayo. Nagbunga ini sa pag-ukay isang madamong iskandalo eh. So, well, may na bulgar, no? Kaga dapat i-bulgar ang mga kagarukan. Kaga inimayong halimuan sang pila ka mga involved sa korupsyon, no? Amo na nga pamatian tagid later on. But back to the plaza kita, Katrubang Win. Kasi si Katrubang Andrew, may gahatag sa aton nga report. Katrubang Andrew, go ahead.
2: Yes, Katrubang Win. Katrubang Mr. Katrubang sa aton nga pagpadulong. Kaging katikain nga protest padre mismo sa may dalan na kanit. Para lang. Sa tubang ng replika sa new government center kakop sa niya Bacolod City Public Plaza may gintipunan ini sa pila ka mga grupo sa lain-lain ng mga grupo dito sa siyudad ng Bacolod din also yung sa mga departments sa probinsya para okdan ng ini nga protesta kaduhan sa kalimang state donation address ni President Bongbong Marcos Jr. Sining Lunes, no? Julio 27. So, sini nga daw, ginpuhatan ni isang komento, una, dari ito sa Mitch Pagka Katakarwin, sa amin ni Rose ang tao ng nagkambong. Kasi amo niyang pasalikan sa pila ka mga progressive groups na pinaligdan po ang mga press conference nila nga ginatulogan sa inkubin ang matakupol sa sini nga protesta, sini nga hapon, no? Pero sinasaya si Nolio Rosales sa pinsang ay ulo dati yung kinabulukan tayo sa ilay 2,500 to 3,000 mo. So, sa 700 to 3,000 yung nagtambong sinigono ng hapon, standing niya sila ang numero. So, may mga gina-expect na sila, may kinalauman sila kung nung talakayan man sa sininapos silente. Na kabanyanan niya sa ginunahan yung nila ang inyong pagpapitay yung sa mga protesta sinigono ng hapon. No? So, kamatiyan, tutap lang tayo ni Nolly Rosales, ang kimyo ang sa kanamoon kung sa mga nagpapotesta sinigono ng hapon niya
3: Sir, may hapon. Bali, at pila ng estimated, eh, subong sir nga numbers ang nagtambong, subong sinisir nga rally, duman sa zona ni PBBM.
4: Sir, so, no, mga estimate po, arili sa mga 2,500 to 3,000 ang estimated sa crowd. Labang nabasi pa ini sa mga tindes. Wala pa namin na-collect. Kaya ang commitment sa Bilogo Sector, 5,000. Pero sa pagkakot yun, pero hindi namin na wala namin nalabot ang commitment na
3: 5,000. Pero anong kabangtanan na yan, Sir Noling? 2,500 to 3,000 lang ang nagtambong today?
4: So tungkol ito, pag-inatunganan ini no, sa mga ayuda sa NPM, may mga distribution subong sa ayuda. So para nga hindi maghimakas ang pag nga pumuluyo kami ng consistent donation address ni BBM para matabunan ang matutuon na isyo sa mga corruption, sa pagpigadol, at sa gutom na ginasubang sa mga pagpuluyo.
3: Kano'ng gina-expect na sinister nga hapon kaduman sa inyong protest ang suna ni BBM karoon las 4, anong ginalauman pa naman?
4: So, asusyan mo siguro gyapon sa abas at siya gyambal sa kapat niya suna. Ito bukal ang gyapon niya, guro ang iyang mga ambal niya po, no? ng mga accomplishment pero para sa bagong alas ng makabayan, ang subong na suna, tataksan ka doon sa trabaho, tataksan ka piga doon, at tataksan grabe nga pag-inay sa mga dumulong kapitalista dali sa Apulsit Pilipinas, no? Ambal kita nga tataksan ka doon sa trabaho tungod 40% ang wala ubla subong weather, mga 2.5 million to 3 million ang wala trabaho subong. So ikatawa, mahal ang mga kapangunang kabilakan natin, bugas, mahal ang servisyo sa tubig, mahal ang servisyo sa kuryente. So, dapat may address ina sa konkreto ni BBM, hindi dapat solusyon ang ayuda.
3: Oh.
4: Ikatatlo, nagambal kita na may dumulo na hindi intervention dito sa ato niya. Kung sumugita nito na itong isang negosyo doon, ang wala na kita sa food security.
3: Oh.
4: Una lang, solar farm, subdivision, mga malls, yung mga investor, mga foreign investor. Pagkukangan pa sa paksilika na makita natin subong, grabe subong ang trending sini, na 1,600 hectare ang ito inugtukon ito sa Cork City.
3: Okay.
4: So nga mga mag-dislocate sa ato mga mongong. Kaya mag-dislocate sa ato ng mga mongong. So mag-dislocate sa ato ng mga mongong.
0: Sige, kito mga friends, go ahead.
2: Sige, makinilay ang pagkantaw. 2,000 to 3,000.
1: So, gito ka, ang gali.
2: Kita nagkuhaya sa mangin ng Bacolod City Police Station 1.
0: Oo.
2: Pagpunguna na lang yung police sa Major Eugene Filipino na 300 to 500 yung isinikilay ang kanabuhon.
1: Oh, yun lang, kanubo.
2: Kaya nagtambong sa kininya na po. Ang titigay na yan. So, dito yan, isinikilay 500 na ito yung ang
3: Oo.
2: Okay, pag tanaw sa pro sa subong daw ara guro sa mga 500 300
3: 300
2: to 500
3: okay 300 to 500 no pero Sir Eugene ano di sir ang gin ano lang sa bahay tadi sir sa inyong jurisdiction sa plaza ano ang mando ni CD sir this afternoon.
2: Bali, at ang gani ang ano ba natin ng officers, yung prepare naman para sa ating mga deployment.
3: Okay.
2: Kung PPT. Kung daw peaceful naman.
3: Okay.
2: Dabong ng personal.
3: Okay.
2: Duty including ang mga traffic enforcer na sa
3: sir, pila ka personnel diri sir sa plaza gin deploy?
2: Diri sa plaza, ambal lang.
3: Okay.
2: But we have pila.
3: Okay. So, okay. So bastante man nga ma ano din no. Mapabili ng ang kalinong kag seguridad sir no.
2: So far sa kanda ko lang sila man sa nilangan. So,
3: okay.
2: Sorry, naghahampas sa
3: yes, sir.
2: So, peaceful ka na.
3: Okay, sige.
0: Oh. Katrupang Franz?
2: Katrupang
0: Miss Kempo. Yung
2: estimate
0: ng police. Katrupang Franz? Doon ka layo ako, 2,500 iyan ni Pimpe.
2: Nag-3,000 lang, doon pilagi ka pilong pagdubo.
0: Sige lang, Katrupang Franz. Posible man yung naisip kayo na ni Mr. Rosales saan nagamarcha pa lang sila. No? Kahit amugin man na kadamo ang nagamarcha, pagabot sa sentro da, ang iba na sa katubang win, mapahigad, gid ba na mo? Malinap ta? No, no? Amugin man na commonly.
2: Ito. Pagka gisa pa tayo, katayo si Kilitro, subong nabi o, dan nag-asupagin ang ulan.
0: Oo. Oh. Ulan nandiyan sila.
2: Ulan natin karating galong daan. So, well, di, pagkalinta to, do not disperse naman na matamat. Before 3 p.m. guro, doon mga buhay pa kalabuhan, buhay pa ganyan quarter to 3, doon na tapos na sila eh.
0: So, katubang friends, mamatihan tabi yung mga speakers mo kayo na?
2: Oo, so, may una out alang ka kay, ano, pasuluro sa lang eh. Kay Father Arman Union, sa One Ecumenical Council, and then kay Benji Uray, sa Basiwa Employment Union, and katubang Miss, katubang Irwin, kay kay Danny Tabura sa nga kinusang magbubukid ng Pilipinas sa PNC.
3: Una, Father, may hapon. Anong atong kina-expect po?
5: Natural. Kapariyo bang hapon sa nagligad. May musis ang report sa kanane ng mga chiefs. Ang ating kalaman ni siya. Kung ano yan alambot siya pag-guberno.
3: Pero
5: iba ang mga pumuloy niya. Lain ang atong. Ang atong kinaglaan kaya ang report sa chiefs. ang atong kinahanglan solusyon sa aktual naton na problema sa mong problema sa atong pamuluyo. Una, ang kagutom, kagabigadoon, ang pinuntulaan sini, ano ang pagpangawat sa kabansang gobyerno kung tani magkadto pa na sa kagansang pamuluyo nagkatuya sa bulsa at mga politiko sa ilang pamilya.
3: Okay.
5: Di lang tawala ninyo. Isa na katuig na natawuyad to. Mahiya naman kayo. Pero kabalawang kita ang ibisang subong sa idalong alin sa barangay Paitaas sa gihapon ng padayon niya ang korupsyon. Kabalawang kita bisan ang ayuda o kung mga bulim na sa atong gobyerno para sa mga imol, pinakaltasan na kami na puhaan, kung ano iya ang kundusan para sa pamilyo, ang atong iya matulipiko ka itong mga lider, kapuha at sila iya sa ganan siya.
3: Father, ito, baling expect ni Father ang balikan niya ito ang flood control ng investigation?
5: Yeah, ang flood control ng investigation niya, ang nabuta lang ang Marcos na kasi may promesa siya eh. Na-eradicate niya totally ang natal na itong corruption sa gobyerno. Namin na itanit kay the flagship na ito sa iya pang gobyerno panawagan sa itong atuig. Sinatuhi kung tani, makita na ito kung may matuogiban na may ara na nanakuan, nanakulong, na preso. Pero hindi tanan. No? Kag hindi lang yung hindi tanan, nagpagayang gihapon sa pagpangawat. Nga na wala si Nguya-Uya ang katapuya sa atong pamulihan sa atong gobyerno. Samtang atong pamulihan, ha? Doon hindi na makakalaon tungkol sa kapigadon tungkol iya sa pinakakataas sa mga priso sa mga malapit.
3: Father, pwede ka pamagotong, pilang magrado mo sa iya?
5: Kaya grado ko siguro sa iya, 2020.
3: Ano? To be specific,
5: from 1 to 10, siguro lang siya sa 4.
3: 4?
5: Yeah, 4 lang. Pwede yung feeling great. Naman, una, wala natapos ang korupsyon. Kadua, ang pamuluyo para sa Giyapos sa antos sa gabi kapo. Katatlo, ang ginataw natin impunity. Kaya nagkabatiyag yata mga politicians na may salaktong sila sa pamuluyo sa ilang binabagatuan sa kayuan para sa ilang mga tao na kapatilalagaran.
3: Pero, Father, sa imo observation, do abusive gin man subong? Do abusive gin man?
5: Ang maglantaw kasi gugunin mo ito subong. Kabalo kita yun na klaro ang pagkabusan ni Sara Duterte precisely katubang sa impeachment trial. Pero madama pag-iit, isang atong presidente, abusan ni siya. Lang to bala ninyo kung ano ang isabat niya. Pero lang nasa Negros. Ang atong mga mama, naigo sa bukya sa natawal natin niya na pag-convert sa ilang makadutaan, pag-atuya sa renewable energy. Hindi masabat ang problema. Diriya sa pamuhuel, pero sa kanilin. Kala mo sa mga madira, kagkag binipisalis, di ba?
0: Pero mga Franz?
5: Ang tama ka ikutin ang problema nila sa mga lang grabing-grabi. Nami ang mga na mga renewable energy ni. Pero pumagpuntaton, una sa panas sila nagabinipisyo. Di nagabinipisyo sila yung ato nila mga inusyante, mga politiko, ato niya ang malinusyante, ato mga politiko.
3: Sir, may hapon ng bindeklarar mismo sa Malacanang nga si Lucio Cunha Tagayas ang promoter. So, sa sininga nga zona ni BBM, matsag mo yan, mapadalma niya na?
6: Muna sir, ganit lamang kasi kung sa pagsalig lang, why kami salig? Kasi number one, ano bala ka siguranin si Lucio Cunha, kaganong sila ka ma-influensya ng tapos. Pero nga mo na yan, napanukot kami sa muskisya, napanukot kami sa kung sino dapat lumalagot kag malipat sa nga natabok sa amon niya nga kaso sa Basiwa, malabat sila, kapag patas. Kasi in the first place, nakita naman nga tanan niya sa time nga nag-patikogad si Prime Water sa tanan niya mga water district all over the Philippines. Kaya man ganit, kaga kaya man sa nga namit mo resulta, how much mo pag-ibayan sa isyo, kolong ipos yan, ipos yan, ipos yan, as ni BBM, how much mo pag-ibayan, karoon kong si Lucio ko nga, sa ako niya, hindi naman nabula nga ang koneksyon ni Lucio ko at ni Albie Benitez, how much mo pag-ibayan, amun na ako si Albie Benitez sa kaya BBM, gaduda kami ako, pag-aali ini, sa nga, kamod, kasi number one, ako pinsara ni BBM, ang water code pag sa Pilipinas sa NSLIA naging termahan sa kuya na amay sa ito na ang purpose is proteksyonan kag matagaan ang proteksyonan ang patubig kag tagaan sa maayong tubig in law potable clean affordable servisyo patubig ang tanan niya Pilipino. So ang PD-198 was signed by his father. So amo na nga mga pagpapakita yata ni Ligasiya ni niya sa iya amay, continue niya. So po ang ipangataan ng tubig, ano iya mambal?
3: Sa welcome sir, sa mga amunibig, for example, sa amenities sa tubig, sa kuryente, anong imo observation, sir, pag-address ang iya sa buong administrasyon?
6: Actually, sir, bisan sa mga pangalang presidente, ang tubig isa ini sa kasektor sa nga doon ng society nga wala din yan natagaan sa mga importansya nga dako. Kaya ito, lain ang ilayo nga pagtanaw. O, diba? Ang
3: sir, may hapon.
0: So katubang win, so nabatianta no, nagkalinain yung mga speakers kay nasa rally, nagpahayag kag na pag-interview ni katubang Andrew ti para sa ilaya daw failure no ang presidente.
1: Oo. Oh, katubang Franz?
2: Ah, kay masakit pa win ang komento kang tagsa-tagsa sa mga tour sa sosyedad. Sa simbahan, sa manguhuma, sa mga pamumugon ila binigay sa tubig pala. No?
1: Oh.
2: Napatihan ka to, na which is same. Do dismayado, gis nila subong sa siling administrasyon, ilo binigis na kalimang atuwin ni President Bongo Marcos Jr. Kar Harvey.
1: Oo, oo. Grabe.
2: Oo, sa otya mo nga, tuntong ang pagpadulong, paglansa na ito Kar Harvey sa gipatigay ng professional sa Bacol Public Plaza. Salamat ni Sir Pang Frasandro Burgos, sa mga bukul-bukul, salamat sa Marcos Santo Pasol. Para sa Gawking ng Pilipinas-Pilipinas, sa Akka Samuels.
0: Okay, so Sirwin, so na picture out din katubang France ang natabo dira sa Bacolod Plaza. Actually, medyo kaina pa to, no? Kasi subong nagtuba ng ulan sa plaza, medyo tapos nang nasambit ng rally, no?
1: Ay, nag-ulan gali. Basahan sila.
0: Natupan sila sa ulan.
1: Init ko na. Init pagkatapos ulanan sila.
0: Amo gani man.
1: Pero ti ulat wala tunta. Mga katropa, ang aton State of the Nation Address, alas 4 ipunto. No? Pero ginalantaw ta, may pila na ka mga personalities to, no? Ready na ang aton Senate, Katropang Mitch.
0: Sige.
1: Preparado naman, ano? Ang aton nga mga senador, preparado naman. Isa ka matalupang dan sa ilang mga uniforme blas, sa ilang mga attire. Mm. Ano ba na, nakaputi? Pero mga minorities siya, may ara lakot nga itom. I don't know kung nag-protesta gin man to. Wait na kabalo, pero ti abuning do naglain na kulor bla. Oo.
0: Ang mga katapos ng Senado nga nabilong sa minority kay na katubang win sa Senado, nakaitom na sila, no? Si Cayetano, the sibling, si Amy Marcos, si Padilla, at sino ba itong mga katapos ng minority na nakaitom sila. Well, that's a sign of protest from them. Kag ginarespeto man ang ilang pamahayag at expression Manila ang nasambit nga pagamit sa itong mga kolor sa ilang barong mga katropa. No?
1: Taho man ah, mag-itom.
0: Ngayon man sila. Ngayon. Yeah. Ang nami subong katropang win kasi for the second year na wala na sang red carpet, no? Oy. Sa aton mga sa aton mga wives ng mga congressmen and sa senators, no?
1: Oh.
0: So play na lang sa loob dira sa aton Congress kag diretso na sa hallway. Kaya kan sa una yan na andan niya may ano pa balad no? May star parade pa na dang guwaya nga ma red carpet kakag picturean kada sa mga ilidas nga mga maniniyot sa Linida, mga photographers no, so kag sino lang ma feature dira sa magazine.
1: Tingala ko mga tingala ko nga daw ka may kulang kay kalabanan sa mga ka-operating occasion gani may red carpet gani Katropa Beach mo.
0: Indula na eh for 2 years na.
1: Na.
0: Oh. Oh. So may man.
1: At least simple. At least simple. Na. Oh, hindi bonggisus.
0: Kaya ang atin upadulong sa kamera subong hapon katropa ang pagkamati sa pamunumpulong sa presidente kag hindi pag-display ng machine o naging borda o kung pinakamatahom ng mga gown
1: pinakamahal.
0: Tapos, pinakamahal ang makita ng subong hapon, no? So, ginalikawan nila. Sa liwat, kami ni katropa may nagsiling apat ka mga punto ang atin bantayan sa zona sa presidente. Anti-corruption and governance, number one. Number 2, economy and cost of living. Number 3, ang infrastructure and environment. Plus, ang ikapat, social services and security. Ang dugang pang sitwasyon, katropa, sa pagbalik sa natin yung special coverage sa XFM sa Sona 2026.
7: Exciting!
8: Sampo Plus Gold!
9: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sampo Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
8: Sampo Plus Gold! Mabibili sa mga butika.
10: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Visio Next! Marami na ang natulungan!
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
12: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
14: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Introducing the Turbo.
17: Turbo.
16: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
18: Go! Let's get it!
16: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
18: Uh-huh.
16: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
19: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
20: Sister Pain!
21: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabadsyag ko sa isa ka si Mama nakakapudlay sa pagbindo sa bragit kisa klero sa nag-inom ko sa

0: antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen herbal capsule kag evergreen coffee mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen herbal capsule. May mga sangkap ka turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen coffee mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
1: Exciting!
2: Oras katropal, stress 43 na. Welcome back sa atong special coverage sa atong ginaabangan nga sa oras ng presidente. Right now, ang atong presidente nakabot na katropang win sa compound sang Congress, no? Nagpatigayon siyang pag-huddle sa upod sa pila ka mga lideres sang kamera. I think that's the usual na no? Nga itinerary, no? Pag-abot sa Congress, batunon ka sang House Speaker, dalon sa isa ka room para sa huddle sa pila ka mga punto nga paghambalan. Kag duga-duga, ini siya magagawa na sa muna nga nasambit nga room, kag mag-marcha na, no? Halin sa pagto sa hallway mismo sa aton nga House of Congress.
3: Ang batasan pabansa medyo kumpleto na, ang aton nga mga
2: nakapungko na tanan.
3: Nakapungko, nakaplastan na. Of course, there's a seat arrangement. I think ang aton nga mga senators ara sa tubangan gate. Pagkatapos sa mga congressman dito sa likod, no, makita nato mga katropa sa ano, pero ina-expect na naton katropa Mitch nga ang aton nga zona will last 1 hour and 20 minutes today. I-compare natin last year, 2025, ang zona sa presidente naglabot sa isa ka oras kag 11 minutos
2: lang
3: 2025.
2: So malawig-lawig subong expected.
3: Medyo malawig-lawig.
2: Okay.
3: Pila ka mga punto to sa Gapon ang ginalantaw atong ma-focus ang aton nga presidente sa energy crisis nga posibleng nag-igo sa ekonomiya naton plus ang ining ginalantaw nga problema sa ang impeachment not much Sir Mitch, no, hindi sa magtandog ko na eh, no? I don't know kung why taka ba no sa script nila pero may mga sa ating bubuwet naghambal nga hindi matandog ang history sa impeachment. Ang isa lang to ang corruption kag ang highlight ang corruption kag ang energy crisis nga posible istoryahan sa katun nga presidente.
2: Isaya ka bagay nga luya kumano baluhan ka tubang win ang aton bala nga anong plano sa presidente no sa aton nga foreign relation nagainit sa karon aton nga relasyon sa piyak nga nasyon sa China no plus sa iban pa nga mga nasyon dere sa Southeast Asia no so himbalon taman kung ano ang plano sa presidente ano kati baga involve ini sa hindi log lawag mga tikang ako desisyon sang isa ka leader sang isa ka nasyon. Kasi ini mga katropa madugay na gidman nga hindi pagintindihan ay ugaling wala pagit sang solusyon. That's why kung kaisa nagabalik-balik kita sa pagbaton sang report nga nagabumbahan naman water cannon. Coast Guard sang Pilipinas kag China.
3: Isa din sa mga tutukan man importante man mo dito diri sa Indo-Pacific region ang China, ang Japan, ang aton nga relasyon sa China okay pa bala tapos nga pila ka mga insidente ito sang inaway to kag tension dito sa West Philippine Sea sa Scarborough Shoal ang aton posisyon hindi ya matumbada mo hindi ko na matumba mo dapat yang West Philippine Sea aton di, pero ginapanawagan ginambal sang China kati amo niya ara na sa amon 9 dash line ang area sa Scarborough Shoal kag pila ka mga areas dira sa bahin sa West Philippine Sea katropa Mitch.
2: Isa man sa ato balantayan katropa. Ano bala ang mangin sa bat naman sa presidente sa mga problema sa madason nga to eh. Bala i-continue gyapon ang mga ayuda-ayuda. Katropa mangin last na nga zona sa presidente next year. So, dratabanda yan. Ano git bala ang kahulugan sa iyaanom katuig nga pagpangalagad bilang leader sang pungsod Pilipinas? That's why, katropa, madamo ang nagasiling at ang mga nakabenepisyo, kabaton sa ayuda, may dako nga pagpasalamat, apang may mga grupo o kung may sektor na pumuloy sa Pilipinas nga nagasiling hindi sabat sa mga problema ang ayuda kag-ayuda lamang.
3: Nakita, tama na yung temporary patch lang ganyan mo, Sir Mitch, ang inigayuda. Pero at least nakabulik-bulik man ha, para sa mga sectors na ito na, nakabulik-bulik man.
2: Ano gani, sir? Band-aid solution.
3: Oo. Salamat to, pagkatapos ayuda to, kundi medyo may panggasto naman to sa mga tungits.

0: Ipos naman ta. Ay, di ka gabugal na ta. O, kung na kapabigado. Oo. Oh. Pero kung tatakaan na yuda, ipos naman.
1: Oo.
0: Diba?
2: Pero isa sa mga talulupang doon karon ang maging approach naman sa presidente ta sa problema sang presyo sa petrolyo.
0: That's
2: ano gitni? Yes. Tabla, paano natun uyata ni? Kay kung mag-istorya kita supply, may supply. Pero ang problema, mahal ang supply. Hindi ang ginahibo sa presidente subong.
0: That's why, Karubamuin, wala nag-aunta na panawagan nga dapat iscrap ang old regulation law.
2: Right.
0: Kung maghimo sa tikang ang presidente na hindi pag tugutan niya, kontrola kita sa ilang mga foreign nationals sa diktahan na sa presyo sa nga aton niya kung gatong. Bakit ikaw luigid ang aton mga umuling Pilipino?
2: Oho, batsag man tayo.
0: Oo.
2: Batsag man tayo.
0: Naglambot kita the first time nga nakalambot ang diesel ta 150 per liter, di ba? Last April.
2: Oo. Why to make effectaran nga problema mo? Nga first time na experience mo natin sa pungsod. Nga ang ining away gali dito sa Middle East, sa Iran kag Estados Unidos, mahatag sa kabudlayan sa atong ekonomiya. Nga pwede magtulod, apekto sa ekonomiya, pinagi sa pagtaas sa mga presyo sa mga baraklon. Ang presyo sa atong petrolyo, isa gali sa mga contributor sa inflation sa atong pungsod. So, paanong approach? Anong himuon para maano? Pero may istorya di Sir Mitch, ang isa ko kilala, subong political analyst ni siya dito sa Saudi Arabia. Nagambal siya, this zona dapat iplastar sa presidente ang damo-damo ginga proyekto until 2027.
0: Oh.
2: And para the next nga mag-assume nga presidente, burden naman na siya.
0: Para mapuno ang dalunggan tapos mati isang mga promises.
2: Kaya pagka 2027, kunwanya, why na na mo?
0: Why
2: solusyon na nito yung plastar sa presidente. Tapos nga, kinahanglan ibundak yun na subong. Kag hindi na sa mag-duwa-duwa, nga kung may kasuhan sa ihambal yun na karon. Kaya para makuha yung trust, nagnubuong ratings presidente.
0: Dani man, no? Sa survey ngayon pati kayon. But anyway, katropa, depende na sa respondents, no, sa nasabit ka survey. But makita ta subong sa aton nga screen ang pagsulod na sa aton nga may choir na nga nag assemble sa itong sa sentro sa aton nga House of Representatives, ang aton tanan nga mga kongresista nakapungko na. Pero pamin, puno naman ang gallery area. Kagakabahin sa mga bisita dira sa gallery area, mga taga Bacolod, taga Negros Occidental. Ito kadamo kita sa mga kabdanan niya media. Yan ang wadulong kag nagtambong dito. Plus ang pila ka mga NGO leaders natin dire.
2: May atuto sila.
0: Atuto sila nga Robang Win.
2: May media.
0: O, kinahulat yan ko yung makakita sa screen. But nakita natin sa mga pictures kayo na, ini sila nakablastar na dira sa mga seats sa gallery, sa mga red one, ng mga pulungkuanan sa babaw.
2: Pero most nga mga attire, white attire, no?
0: That's a barong, no? That's a barong ekroma katulang win. Siyempre, ginarequire ko lang tanan to wear barong. Kasi isa na aton mga kaopdanan niya mga local media na nagtambong dito, ang ginarequire man niya magbarong.
2: Oho, nami man isa, no? So, natunatun ta lang, mga katropa, arinay, kompleto na. So, time check subong, it's 4:09. Importante man eh nga mabalaan ta kung on time mga presidente. Alas 4, kung alas 4 ginambal ya, masugod sa alas 4. So, well, oras mo lang nimo, pero that represents something sa time sa presidente nga maghatag sa State of the Nation Address niya. Damo sa mga, ka-very symbolic ang oras abi Sir Mitch sa aton presidente nga naghambal sa, okay, I would finish it in 1 hour and 20 minutes. I will start by 4 p.m. and matapos ko sa muna yung mga oras. So, nanaon ta kung anong pwede mahimo sa presidente karon sa iya State of Nation Address.
0: According sa kay Secretary Castro katubang win, kahapon nag-practice mismo ang presidente.
2: Oo, nag-practice
0: na. Nag-practice na niya i-deliver.
2: Amo to, ang way sa galing na nugid kung anong ginambal ito ba?
0: Basta, isa ka oras, kagatuga ang nadangatan sa gini mga pag-practice ng ating presidente para lang ma-deliver ining espesyal na mensahe sa buong hapon.
1: Oh.
0: We have seen the First Lady.
1: Uh-huh.
0: Arina, nakapwesto na.
1: Oo.
2: sinututupad dyan si former President Gloria Macapagal Arroyo.
0: That's why gusto ko ganun ma-close in ang ato niya nadira ko na sino itong mga nabutang usually, sir, mga muna, the former President ginan mo. Ang nag-assist. May pulungkuanan sa tubangan. So, most likely, base man si former President Gloria, most likely, may makita natin ang presence ni former President Joseph Estrada. Iwan pa. Pwede natin makita sa buong hapon.
2: Oo, kompleto naman ang cabinet members, no? Aray naman to mga cabinet members na members of the Senate, siguro kahadol pa, Sir Mitch, ang aton nga mga senadores. Pero mga katropa, ang representation sa both houses, ang kamara, ang senado, should be at the back, left and right, no? That symbolizes support sa atun presidente sa iyang report para sa pumuloy. Gapamangkot ang iban, Sir Mitch. Nga paano ini ang ano na sang surang kilanglan gid magsuna? No, actually it's a report sang atun nga presidente sa iya hinimuan sa iyang administrasyon. Kag ginapabaluyas taw nga amo ni natapos namon, amo ning ginihimo namon, kag amo ning plano namon for next year nga matabo abi.
0: So gina-report sang presidente ang iyang accomplishments plus ang iyang hilimuon pa.
2: Hilimuon. No?
0: That's why balantayan man ang i-report nga nahimuan niya, pero bantayan ta kung ano pa ang plano niya next sa nabilin nga termino sa presidente. Sa nasiling na naton, may last one sa next year. That's why sa mga komento si Iban, nga mga analyst nga posible, ibu-bu niya ni Subong Katubanguin. No? Ang hambal lang ano mga proyekto nga gusto niya ipatuman ng mga nabilin, no?
2: I-all out niya na para dason you know, politika na niya, eleksyon na.
0: Oh, kahit iyo sa maka-deliver next July 2027. So dali na lang, may filing na dayon sila at the time sang si Jose sa mga dalaga naman kung sino ang mangyayaring presidente.
2: Oh, we saw the president dito sa ano, sa room niya. I don't know kung ano na siya, pero ara ng presidente sa batas ng pambansa. Mahulat sa pinakamin oras. Pero mga katropa, yes sir,
0: react tayo baluan ko na ang pagtindog sa ato ng mga congressmen na sinyalis na sa pagsulod balas ang presidente sa area kung sa hall apang ginahulat-hulat naton katropa kay man may ginpagwa diri nga may mga screen sa pictures niya gin pagwa diri nga si presidente naga-inspect no sa mga flood control projects.
2: Oho. Damo sa ginpang no ginpang inspection. Well, sa sining mga tinuig nagurat Japan. It's all about accountability and response of the government sa panawagan sa gobyerno sang pumuruyo nga hustisya para sa ila. So, wala tulaton to ni Abi. Oras naton mga katropa, it's 5 minutes before 4 minutes to be exact. Before 4 p.m., no? Alas 4, nakatala na mga taga-Sona ang presidente naton. Whether ma-on time siya, whether ma-early siya sa ano sa Iasona, dirita mahibalaan. Pero ti lapit na lang kayo. We have 4 minutes to go. Ara ng presidente, ta makita ito na katuma, Mitch?
0: Ang presidente, ara pa sa ka-room, kung sa diin, gahulat sang queue. Kini siya is walking out sa inang huddle room. Like mi siya, isahanon niya nagalakat sa hallway sang House of Congress. Pagkamera lang ang kiyatan niya gabay. Wala sa mga nagasunod sa iya.
2: Why magasunod?
0: Siya lang isa na nagalakat sa hallway niya ini. Pag expected na katrobang win na direkto ini sa hall, no? Kung sa di lang tanan, arang gawalat sa iya.
2: The last time to, dogin sugata sa sing iya pamilya, first family, pasulod.
0: Base may audio kita, nga pwede niyang pasulod. Kasi nga pag

0: So isahanon na katabang mo yun ang presidente, no?
1: Isahanon
0: ang presidente. Pag may distansya ang gabante siya sa medyo malayo sa likod, all throughout from the lounge area, pakanto diri sa entrance ang hall.
1: Oho. I don't know how tense...
2: Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
3: So, entry na sa Presidente ito sa Palasyo Pambansa for the SONA, mga katropa. Isahan na Presidente ito, siya na isa?
0: Unlike sa mga nadiligad nga ang mga...
1: May first family, ginsugata sa...
0: Oo, tapos sa gamang musta. Subong ulas ang kumusta, Anay.
1: Why kumusta, Anay?
0: Diretso. Diretso.
1: Nagsunggot ang...
0: Wala kumusta, kumusta. Diretso.
1: Wala kumusta, kumusta. Tuod, ho?
0: Kahit di nagpalawig pa na eh.
1: No? Gani, man.
0: Subong ang presidente, tama nagsaka na.
1: Diretso na.
0: Ito, diretso.
1: Na-practice na ni sa presidente, siguro.
0: Good naman, practice line naman eh, subong.
1: Oo. So,
0: iti sa manaligan na beso-beso pa mo.
1: May beso-beso.
0: Pato, wala na.
1: Okay. 3:59 mga katropa. It's 4 o'clock. Ang SONA. Exactly lang. Ora, insakto lang ang oras.
0: Aras sa babaw ang ato niya presidente sa iyang nawala, Senate, ang House Speaker, at sa ato ang Senate President.
4: On the part of the House of Representatives, the joint session is called to order. Please rise for the singing of the Philippine National Anthem to be led by the Philippine Charity Sweepstakes Chorale.

0: Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubaya na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na pangulo, sa pangulo, ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaang sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at manging isda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala natin pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Chauffeur, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga chauffeur ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX, mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito, Mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwento ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Alimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspend din natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasayerong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulog sa panahon ng mataas na presyo ng pretoryo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.5 milyong benepisyaryo ng 4-piece at walang gutom program, ang 1.5 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pangayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.5 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agaran tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na, at yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na.
1: Ang MV Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titiyakin natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Chaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akmal lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng Oplan kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis na mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa natin ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng at kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng niyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno. At layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng niyog sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng niyog hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita. Halimbawa rito, ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito ang mga alagang hayop, palaisdaan, ang gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba apo na ang tumanggap. Gayon din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga paulang.

Ang taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling kuryente act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EFTRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang pulisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan, puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance.
Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa informal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang informal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto at buwanang paghulog para sa mga sa pang-ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Servicio Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBok o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBok.
Halimbawa, sa programang Super Scholar at ang programa Eng Supernur, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high, maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving, pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Filipinovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan.
magkakasama tayong lahat sa misyong ito. Ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.25 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.25 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa
ang mga kasapi sa yakap upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang membro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat membro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang makakahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 buwan ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer. Mahigit 500 ay para sa alta presyon. Mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng pangapresyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng cancer at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagang tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers. At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5, sa kanilang pagpapagamot gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-gov app. Dalawa na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mong politiko. Sa mahigit 56 na milyong nakapag-download at gumagamit ng ating e-gov app, ganong karaming Pilipino kasama ang kanilang pamilya.
ang madali nang maabot ang napakahalagang medical assistance na ito mula sa national government. Kung kaya't sa puntong ito, mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahing MAIP. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran. Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Patuloy pa nating inaayos ang sistema ng mga ospital at mga pasilidad sa bansa, kasama ang mga bukas at mga specialty center. Mayroon din Valor Clinics na tanging para naman sa ating mga veterano at kanilang pamilya. At magsisimula na rin tayong iguhit ang plano para sa makapagtayo ng isang Virology and Vaccine Institute dito sa ating bansa. Kasabay nito, ang hanay ng mga dalubhasa sa larangan ng medisina at kalusugan ay dumadami na rin. Mula noon na magsimula tayo, mahigit dumoble ang kumukuha ng medical scholarship kapalit ng obligasyon na maglilingkod sa mga pampublikang ospital sila balang araw. Sa kanilang pinamamalas na serbisyo publiko, ang ating mga doctors to the barrios ay nagsisilbing huwaran sa ating mga susunod na henerasyon ng mga Pinoy na doktor. As we have witnessed and proven during this difficult period, our strong foreign relations have earned us incalculable dividends. The Philippines is once again a full member of the community of nations. Our vigilant trade facilitation efforts have resulted in integrating our country into the international free trade network that is the widest and most active one that we have ever had in our history. It has yielded transformative economic agreements such as the Regional Comprehensive Economic Partnership. And now we are set to seal yet another promising comprehensive economic partnership agreement, this time with the United Arab Emirates. Because of these international engagements, the Philippines now has 23 free trade agreements in force or under active negotiations with other countries. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market. It now behooves us to reinforce our strengths, enhance our comparative advantage, and diversify our portfolio. On this principle, we have maintained our competitiveness in supplying critical components to top technology companies in the world. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new invaluable ones like enoki mushrooms. Foreign investments continue to pour in because of our beneficial policies, especially those promoting ease of doing business and accelerating digital transformation that curb red tape and corruption. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our Filipinos. Our productive ecozones lay down the fertile groundwork that brings these investments into actual fruition, posting consistent growth rates over the past 3 years. Extending beyond Metro Manila, from Luzon to Mindanao, promising new areas have been recently proclaimed, such as in Dumaguete and Misamis Oriental. And soon, we will also present a strong case for Palawan and for the halal industry. We continue to strive.
We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. That is, strategic and emerging industries that position our country in the global value chain, such as in the fields of pharmaceuticals, advanced manufacturing, luxury goods, technology, and logistics. Additionally, a product of the 23-member-strong U.S.-led PAC-Silica initiative, the PAC-Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. We do not have to look or sail very far to find dependable allies. ASEAN is our safe harbor, within which we share not only mutual proximity, but affinity. During our chairship of the ASEAN Summit this year, we advocated for greater solidarity and cooperation among ASEAN member states. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations, more capable of withstanding disruptive events. The ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve System will guarantee emergency rice supply in case of shortage in our domestic production. The ASEAN Digital Economy Framework, led by the Philippines, will harmonize digital rules and enable cross-border digital transaction. It will accelerate the growth of our local tech sector, enable fintech and digital banking solutions, and support financial inclusion, especially for small enterprises. Likewise, the Framework Agreement on Petroleum Security for the Joint Stockpiling of Energy Assets in the region has been ratified. And now that our Luzon, Visayas, and Mindanao grids are fully connected, we are in a better position to connect with our neighbors to help realize the ASEAN power grid. Moved by our stark realizations, ASEAN must further strengthen the bonds of our regional cooperation, building on our sense of affiliation and the heightened instinct for mutual assistance. This is Bayanihan for the international community and for this part of the world. And more significantly, we in ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys. Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world. A long but worthwhile 15 years since its signing, we are now ready to formalize a historic completion of the government's peace pact with the CBA-CPLA. And in accordance with the Republic Act number 12317, the BARM electorate is now poised to partake in BARM's first regular parliamentary election. This is a critical accomplishment under the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. COMELEC, law enforcement, volunteers, deputized agencies, all stakeholders are now ready to ensure that this defining political exercise will be peaceful, orderly, and credible.
May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity. Our unity and collective consciousness are challenged now greater than ever before. A common threat lies before us, directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars.

0: Basta, katropa, lasing ko 31, katropa Nguyen.
1: Oho, tapos na?
0: Tapos kita ng presidente. Sakto man, 1 hour and 30. Na nakuha niya iyang pagpamulong pulong.
1: 1 hour and 30 minutes. Ang expected is 1 hour and 20 minutes. Pero medyo nagsulo-sobra-sobra. But nonetheless, may mga problema. No? Kung nag-sobra siya sa iyang expected. But damo sang gintalakay. Nga mga, ano, nga mga tupiko. Sa at sa aton presidente isa di amo tong korupsyon nga timayara na sa kasugli nga i-file sa House Speaker nga ginaprepara subong damo mong galing reaksyon ngiti sa upa.
0: Oh. Actually ang panaman ko tanong gid nga una gin sa bat man una katubang win, no?
1: Oh.
0: Sa issue sang anti-corruption nga scandal abi sa flood control. So ang pahayag yan pinakatigdas nga tinaga hindi ako pangulo ng aking pamilya.
1: Pangulo ako ng Pilipinas.
0: Sige, lang taon ta. So, natumod dito, nga maigo gid sa nagahinantal ko ng mga kaso ang anay Speaker of the House.
1: Barikanta, Sir Mitch, ang SONA, subong nakalabot kita 1 hour and 20 minutes. In 2022, ang iyang SONA is 1 hour and 14 minutes.
0: Mm.
1: First SONA sa presidente. And 2023, 1 hour and 11 minutes. Sa 2024, 1 hour and 21 minutes. Sa 2025, medyo amo nindubo nagligad, no? 1 hour and 10 minutes. Karon nakalabot siya 1 hour and 30 minutes. This is probably the longest SONA sa presidente so far.
0: Sige. So, madamo sa mga bagay nga aton daydayon isa-isa. Pag inang aton na umpisan buwasaga sa aton mga komentaryo sa aton mga programa diri sa XFM. Kahit ang nagkalinay niya mga topiko na talakagid. Like, for example, number one, anti-corruption and governance. No? Madamo sa gintugdang presidente. Pag ang ikadua, ang pinakalawigid niya speto ang economy and cost of living. Dito ginalawigan ang iyang pamulong-pulong. Ang ikatatlo, ang infrastructure kag environment program. Pang-apat, ang social services and security. Ang aton niya pang-lima, education and health. Kag ang katapusan, ang aton niya, national security. So, maisog ang tinagas ng aton niya presidente na ang Pilipino, hindi mga racist, hindi mga butigon.
1: Isama sa convention to Sir Mitch ining pagkakasang systems lost.
0: Yun, that's one. Nagstanay, may standing ovation gid.
1: Standing ovation gid siya. Kag ang pagbalik, pag-propose sa pagbalik sa nuclear energy dari sa Pilipinas. And para sa mga para ni sa itong mga transport sectors convention nga gin-encourage sa itong presidente nga mag-gamit sang e-vehicles, no? Para sa jeepney modernization dari sa Pungsod, Pilipinas by 2040. Ginaexpectan nila 50% kasi sa naglagan ng mga jeepneys naton sa dalanon would be electric vehicle na katropament. So, grabe, no? I don't know. On marapot ni siya, anong plano? Kahit minsan lang sa katuig, dasun tuig, why na? Eleksyon na kita.
0: Kaga... nasaan hambal ni Sirin ang isa sa pinakaunod nga daw nami sa dalunggan sa atong tagpalamati kasi tanan kita konsumidor sa kuryente tanggalin ang systems laws and immediate amendments sa IPIRA law, no? So muna katropa
1: may chance na ito mag solar kay hambal nila hambal sa presidente ipasar ini ang sariling kuryente act
0: yun
1: nga naghatag sang ligwa para sa mga panimalay nga mag
0: kaugalingon
1: ng kuryente through solar.
0: Through solar. That's good. Ay kaduwa nga bagay nga nami man sa dalunggan katropa kay man sunod sa presidente may one-time tax abatement na para sa mga negosyante plus ang sa mga trabahador ginpasangkad ang exemption sa aton nga income tax.
1: Oho. Ang wow. Income ka sumang 20,000 pesos included ka sa withholding tax. Pero depende pa rin sa computation if kung pasang karon siya it could be 25 it could be 20 basta mag 300,000 pesos ang income mo sa isa ka tuig exempted ka na sa taxes. Kita na ta?
0: Kita na ta kung na makover na ang mga tag 30,000 guro kotob, no?
1: Oo.
0: Kung 25,000.
1: 25,000.
0: Oo.
1: Kaya sa exam na. May ara ka ng kinabayaran mo. Dako ba lang kinabuhin sa atong nga, ano? Sa atong nga sweldo?
0: Mag-maintemel? Oo. Sa isa naman, kaspeto mga katropa, in paayos ng presidente, i-calibrate ang Solid Waste Management Act o kung ng RA 9003. Para ini sa atong nga environment aspect nga programa mga katropa.
1: I hope stricto ang aton nga presidente nga magpatuman sina because there is a bakulod may rata concern sa aton nga basura kag ang insakto nga pag padalagan sa mga sanitary landfill there is sa aton nga makalugar and isa pag-invention katropang Mitch ining pag-establish ang I just forget the name evacuation center.
0: Yes.
1: Na kaya niya i-sustain ang 8.0 magnitude nga linog kag ang bagyo nga magrabot sa 315 km per hour.
0: Kaya niya. Category 5 na.
1: Oho.
0: So inopatukod na ng mga disaster resilience ng mga infrastructure ang gintong mo sa ngaton nga presidente.
1: Kada LGU na ha, mapabanwa, mapasudad. Siguro ito punduhan sa ato national government siguro.
0: So, hindi nga bagay guru ya sirya. Hindi na pwede yung kaltas-kaltasan ba ni ha?
1: Pwede, pwede.
0: Kahit kung kaltasan mo ni Karon, hindi na sa kadalas ang magnitude 8.
1: Oh.
0: Kalinog.
1: Gabuhin ang ano mo, materialis kung may ara pa sang ano, may ara sang mga porsyentuhanay.
0: Sabay naman sa aspeto sa health, yaka program kinabugal sa presidente bangod sa madamo na ang nakabenepisyo sa libre, no? O kung sa zero
1: zero
0: billing program, no? Kag madamo na ang mga bulong na covered sa sining yaka program.
1: Oho, may ginapa-expand pa ko, no? Ginapa-expand pa.
0: Expand pa.
1: Ato ang mga lipat ko sang ano gani, goiter,
0: mga mga malatian, no?
1: Oo.
0: Ma-cover sang yakap.
1: Oo. So we'll see, no? All of these statement of the president might be true, might be may ara sa mga opposition, may ara sa mga diskusyon, but we'll see, no? Kung ano mga reaction sa mga leaders sa tunpungson. If they're into it, gapati sila nga tutuod ang ginabal sa presidente, kag-reachable, possible ang ginaplano sa presidente by next year.
0: Oh, ay, isa pa ka-drop, ha? Next year, mag-launch ang Pilipinas sang kaugalingong tanga rocket into the space in partnership with South Korea.
1: Aha. I think high time naman nga mag-angkon kita sa aton nga satellite.
0: Yes.
1: Okay. This is not just security man aton mo.
0: Correct.
1: Nga may ara kita sa aton nga satellite, aton nga information system halin sa kahawaan. Gisubong ka pa patay service ang information aton sa US, South Korea. Gagawa pa ito sa mga info. So, we don't have one. So, it's high time. Siguro.
0: Kung makaya man lang sa aton nga pondo nga, hindi, no? Anyway, may partner man kita ang South Korea nga makadala sa rocket space para ya sa pungsod Pilipinas, no? Kasi makabulig ini number one sa aton nga digitalization, sa aton nga mapasan nyo siguro ang aton nga internet issues. Kag siyempre, sa moderno nga panahon, kinahanglan na naging mana. Ang upod kita, upod, upod kita sa trend, no? Sa pag-evolve sa technology, mga katropa.
1: Oho, wala doon na rin mga plano sa presidente, pero ti buwas bantayan ta ang pila ka mga reaksyon ay sa mga kulturan ta, tutuod bla. Ang ginmention ti, may ara na sa mga ayuda system na ginatag sa atong transport sector. Ang itong ginapurugait sa ibang itong mga operators and drivers mo. Sige, gambal ang presidente ta, pero wait lang ito pa sa amon niya.
0: Diyan naman. Di sa man, mga katropa ngayon pa sa presidente, nga magabadayo ng 20 pesos nga bugas. So, hindi ako din nag-exist na sa pila ka mga bigasan ng bayan. Pa ano-ano lang sa blank. Isa may ara man stocks or wala. Pero magkabadayo ng ini nga programa, no? Kasi para ini sa itong mga kumus ng mga kauturan, ang pinakabarato nga bugas mabakal nila sa 20 pesos ang kilo.
1: Oho, kapay ba magwa na sa? Galing ko kisa, sa kadiwa, center sta do, gakawad anaw.
0: Gani man, na sige maubos. Anyway, arang gitman na itong mga bigasan center, may arang gitman na tagbahinti ka bugas o galing hindi na ginalagas lang. Ginalagas lang ang stocks kasi madamo sa nag-avail na ito ni mga kauturan. Labi na nga itong mga nablang kung ano makita for the day.
1: Ano
0: naman ibakal bugas sa gabi?
1: Mm-hmm. Kung anong kita sa isa kadlaw, amo man sang idalawat bugas para mabuhila, para ma-sustain. With hope, we hope nga tanan niya ginambal sa presidente will gain a positive reaction from the public and sa mga leaders kag maplanuhan sa insakto, no? Pero isa sa mga bagay bala Sir Mitch nga supposedly ginaexpektaran ko ang West Philippine Sea. Wala ma-thoroughly discuss ang presidente ang area sa West Philippine Sea. Well, nga naghambal man siya kay na ang ati ato niya ang Pilipinas, ang West Philippine Sea ato na yan, no?
0: Atag iya bahayag katubang win kay na sumunod sa presidente na we are respectful and dignified and we do not yield, meaning wala kita'y kasuko. So nga katop. So nga ito nga, ang gila panindugan nga arbitral decision sa UNCLOS, magpapabilin at indugan man sang Pilipinas.
1: Aha. So that would be it mga katropa, ang aton nga special coverage para sa aton nga Zona 2026.
0: Mm-hmm.
1: We'll see, pamati ka mo sa mga public affairs program, subscribe ka mo sa aton Facebook page sa XFM Bacolod News of Public Service Authority para mabalaan nyo, para makuha nyo, para maka-update ka mo sa mga latest development, no, angot sa Zona sa Presidente.
0: Kabay nga napuno ka mo sa impormasyon gikan sa dinagasang aton Presidente. Kabay nga ka mo nasabat ang inyong palamang kutanon. Plus ang inyong mga ginapaabot sa mga plano sa presidente sa masunod naman niya tuig para sa iyang isa ka tapusan nga tuig para sa iyang termino, no? So balantayan ang tanan mga katropa pag magpapabilin kita sa pag-aligmat man na magbantay pangod vigilant ang pumulong Pilipino sa anuman niya bagay pag sinasiling ko ang mga issues nga ini ang posible talaga kayo natin amat-amat sa aton nga news and current affairs program labi na sa programa ni Sir Wayne sa Bullseye, no? Kahit may mga interviews kita na igatala na buwas para man makatas ang reaksyon sa ginpamahayag sa presidente sa iyang Zona 2026.
1: Alright, so see you sa mga programs natin rin sa XFM mga katropa.
0: Sige. That caps our program, ang aton yung special coverage sa XFM Network sa aton nga Zona coverage mga katropa. Madamon yung salamat, kag maayong gabi.

0: Live testimony.
1: Ako balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Talaga po nga nakakagaling ng Santon Cash Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
2: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara, sa aking kapitan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Bermigin ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibang ganyan efekto siya ako sa Sister Pain.
7: Nagasigda, sige naman hulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain, panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist,
6: consult your doctor. Ibili
9: sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nabon.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Hala, ka-exciting!
12: Para sa mabakut nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.
13: Everybody, good day, God bless. Ari naman kita sa pagtalakay sa isa na naman ka-kondisyon, very unique ni nga kondisyon. Ambot ko nabatian nyo na ni, pero ang tawag sini sa iya is anorexia nervosa. Eating disorder, amo ini pinakasimple nga definisyon sang anorexia nervosa. Seryoso ini kay nga life-threatening, pati mental health condition is ini apektado. Sige, istorya nato ini diri sa edukasyon.

salukon ni kayong lawas. Kag ang pinakaimportante sa tanan para mahibaluan naton kung ano ang mabulig sang duha ka produkto ni Dr. Spinhico, ang Evergreen Herbal Capsule nga may 7

0: Rangkap Turmeric Malunggay Saluyot Ampalaya Wheatgrass Barley Grass Kag Vitamin C Evergreen Herbal Capsule. Katimbang mo sa ikayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with Turmeric Malunggay kag Mangustin. Evergreen Coffee Mix. May kape ka na. Protektado ka ba? O sige na, kaya interesado man gani kung magtalakay sini. Kaya bisan ako gani daw na magkuhan kag dobag. O lang kuya kabati, isang kamusin nga klase disorder o kung kondisyon. Nga konsiliin ang anorexia nervosa, pwede nga magtapik sa nagkalain-lain nga rasa.
1: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas.
0: Pwede man ini matabo nga kung ikaw teenager o kung early adulthood. Unique nga klase kondisyon. Mabudlay ini nga sahi sang kondisyon nga bisan mismo ang tao nga may anorexia nervosa hindi nila manutaran o kung hindi nila manotis o kung hindi nila mahibaluan nga sila mismo may aras ang anorexia nervosa. Ay tiyano niya karon? Paano kaya karon makadesisyon kung magpa-check up ka o kung hindi? Ang tao nga may anorexia nervosa concerned ini sila katama sa ilang weight, body shape, kag ang amount sang calories nga nagasulod sa ila siningalawas kag ang mga ginainom nila nga sa sobra ka health conscious nabutang nila sa alang-alang ila sinikayong lawas.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Kung exercise ang pagambala, so sobra man ini sila mag-exercise, diri naton gali maprubahan nga ang tanan-tanan nga sahi pagkaon, exercise, inom, tulog, sobra nga pag-control sang ila sininga weight. Gausar pa ni sila sa mga laxatives para nga hindi sila mag-constipate o kung gusto nila madasig mapagwa ang ila sini mga kinahon. Sus makahalamot na mga simptomas sini, pirmi ka lang nagapanumdum sang pagkaon. Pero ang pagpanumdum mo bala kung ano nga pagkaon ang imo hindi kanon. Kag kung ano nga pagkaon, nga to halos hindi ka na magkaon para hindi ka magdako. Gahalong ka sa mga pagkaon, kag to halos do hindi ka na gani magkaon, kay ginalimitahan mo ang kaugalingon mo. Ay laban sini, dehydration, maluya ka, lingin ulo mo, dasig ka mag-collapse. Pero kung nagakahangawa ka nga hindi ka makapupo, ariyo, ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin, tested na niya. Halos tanan nga nakatilaw sini ang ila sini nga reaksyon, ang ila sini comment, ang ila observasyon, kanami sang ila sini nga pupo. And I am one of the living proof. Purbahan ko na sa inyo, kinanglan mo resistensya, ari tanan halos may mga vitamin C ang sangkap sining mga produkto. Turmeric malunggay saluyot ng palaya with grass barley grass. Mangustin nga ara sa Evergreen Coffee. Ang mga bakterya kag viruses nga amoy ning halinan sa balatian kag nagapanubo sa atong sining immune system. Sampat sila dira sulo sa pagtuon ang turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. Sunuman sa pagtuon ang mangustin nagaamlik sang lawas gikan sa makahalalit ka mga bakterya, viruses, kagaw kag mga toxins kay gina-flush out niya sa atong sining lawas. Ang saluyot no, hindi ka na magka problema ara nagabulig ina sa pagpahumok sang etchas sila sang barley grass kag wheat grass nga puno sang fiber. Ang ampalaya luwas sa vitamin C, the best manini nga source ang calcium, phosphorus, folic and iron kag vitamin A. Of course vitamin B man. Ang wheatgrass good source man sang vitamin C. Ang barley grass unique manini yak kay luwas sa anti-cancer na immune system booster pa nga nagabulig repair sang DNA. And talking about vitamin C nga present sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule, hindi na niya baha anaw na niya sang vitamin C.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Dr. Spinhico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: XFM 103.9. Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. XFM sa Bacolod 103.9 XFM. Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM 103.9.
2: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo. Sa akin po

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel Isa. Ako ka-nurse. Ang sekreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawong. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting! Win!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Hala! Ka-exciting!

0: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News. XFM News. At sa FM Time, alas 9 sa gabi, mga katrupa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Gari na ang nagpangunang balita. Yet pasalig sang PBBM or ni PBBM sa publiko nga ang Pilipinas may bastante nga reserba sang gatong nga makalabot sang halos 2 ka bulan sa tunga sang nagalalang atensyon sa Middle East kag sa pangkabilugan nga pagserado sang Strait of Hormuz sa trapiko. Sunod sa kay Marcos, nag-koordinar gobyerno sa Japan, South Korea, Oman, India, Russia kag China agud masiguro ang alternatibo nga supply sang gatong. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabo nga mata mag Vision X Plus para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas. Ako si katropang James King, XFM News.
2: XFM News. FM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
6: Ipuntak na ang hapon, hapon.
7: Bring it on.
6: Musika?
7: Musika?
6: Historia?
7: Historia?
8: Despo? May kukuin muna tayo.
9: Ano?
10: Parini!
6: At iba pa!
2: Extra Service!
11: Extra Service!
2: Extra Service! With James King!
12: With James King!
2: Sa XFM!

0: at iba pa
1: sa Extra Service.
2: Extra Service.
1: Extra Service.
2: With James King.
3: XFM time, alas 6:17 na sa gabi mga katropa. Mayang gabi sa inyo tanan, ining extra service, extra nga servisyo para sa inyo. Kupon si katropang James King on a beautiful Monday morning. Bago lang natapos ang State of the Nation address mga katropa. Anong naramihan nyo? Anong gusto nyo itong, anong gusto nyo napamatian kagina mga katropa? Ha? Anong gusto nyo? Be, sugiri ko be? No, kumusta ang bills ang inyo mga kuryente? Oh, na kuryente man kamo sa mga kabatong nyo kung na managbayo lang. Kaya na isa sa mga na-mention mga katropa nga daw na namihan sila gin palakpakan. Applause, applause, applause gin palakpakan mga katropa. Ano ba lang system or systems lost nga ginatawag? Systems lost charges, no? Mga gina-charge ko no sa mga konsumidor, no? Nga hindi man sila pero gina-charge sa anton, no? Matamong rason mga katropa tungod sa mga amuntong ginatawag nila nga mga, you know, kung may nasumog, may naguba, kung may ginkawat, may nag-top, mga katropa. So si President Ferdinand Marcos Jr. mga katropa, na-mention niyang systems lost charges nga dapat wala na gina-charge sa mga konsumidor sa kuryente. Para wala na gadako, dulaon na kunoy na. Munang ambal niya sa iyang fifth State of the Nation address o konsona siningadlaw sang Lunes. Iyon na kuno para dulaon ng systems loss nga ginapasak sa mga konsumidor. Pwede wow mga katropa, diba? Yes, no? Ambal niya, ambal pa niya mga Marco. Hindi ang ambal niya, no? That's why ginpalapakan siya madamog na namian, no? Well, inaya ang mga namian, ang mga daw concerned man pala sa mga gagmay ng mga to, simple ng mga tao nga nabugatan. Ang mga arad na kalabanan sila, damo man sila kwarta, pinugbayad na sila sa ila, ya? Ngayon ang mga system loss, ngayon may nugbayad sila, ya? Ang mga tao nga na manipay dahil siyempre yung mga simpleng tao, mga katropa, no? Oh, diba? Ang system ko madunduman yung mga katropa. Kung kabalo ka mo, ang systems loss, may mga kabalo, may araman sang wala kabalo. Basta nag-exist na ang katropa, ginabayaran. Ining systems loss, ini ang isa ka fee o kung ginabayaran ta, no? Sa mga, para sa mga, sa kuryente, no? Tungod sa ginatawag nga pilferage, no? Okay, mga technical factors, pares kuno sa mga sunog, ng mga wires, kag mga transformers, mga katropa. Tingkaroon, ang ano sini, ang ini yung mga damages, damage kung damages ang tawag dira pagkaguba, no? Ginapasa sa konsumidor, ginakarga sa bill nato na. Tapos, patungan pa sa ginatawag nga value added tax. O, diba lang? Di, ambal sa presidente, hindi naman natin kasalanan nyo ng mga konsumidor kung bakit nagkakaroon ng systems loss. Di, sila yan, wala man sila. Kung concern siya, bisan pa ba, ano, mga katropa, hindi man sila gabayad ng gobyerno, gabayad sa ilang kuryente, kaya rin sila sa gobyerno. Diba? Pero namin man, kaya actually, no, hindi naman ta, hindi man kunong tsakto nga, kailangan, kinanglan ipabayad kuno sa mga tao, no, ang inang mga ang systems loss na ginatawag. From the word itself nga, systems loss. Systems loss, makadula, may charge na, may fee na, mga katropa, tayo kung pabayaan kuno sa ina, mapurdoy ang mga, ano, mga electronic. Kung pabayaan, that's why gina-charge ka sa mga konsumidor para padayin ang silang paghatag sa servisyo, mga servisyo. Oh, di ba? Then, of course, mga katropa, no? Siling ini ang sa mga sabat para sa kapigodohon ko ng mga katropa. Oh, ate? Makabulig-bulig na mga katropa. Kung wala na sang ginatawag nga systems loss. Eh, kung dulaon ni na, ang buta na naman matabo, ang buta na naman ang pwede na lang i-charge ato, mga katropa. Diba? Di siyempre, maminsan, kung makita nilang, computer nila yun mo. Computer na nila, kung makita nilang, ay, pwede ta di. No, wala ta di kita, wala ta di man inugbayad sa mga manog kayo sa mga ano, poste, manugsaka sa mga poste, mga lineman, makulangan ta inugbayad basi mangibantas ang tao, manghita na lang ta pagi kung paano kita maka-charge ng consumidor. Ayan po tayo. Hindi haba. Depende sa iba lang. Para kano simple, madali, kag, you know, abot kaya ang pagpabot hanggang sa mga, ari pa, oh, nag-ano pa siya sa mga solar panel, ano ni, panubuo ng presyo sa solar power, mga katropa. Oh. So, na-mention man yung ginatawag nga aton kaugalingon nga kuryente. Well, nagpanawagan siya sa Congress, mga katropa, na magpasa no sang leyi nga magabulig para maka-install sa mga solar power systems no sa aton mga atop no. Labi siyempre una daw mga ano mga siguro mga eskwelahan, kagano pa, opisina, no? Para magpasa sang lay para daw ang pag-install sina, hindi amo na ka-expensive, hindi mo na ako naka-budlay, no? So, dapat ko, no, tingwaon nga main simple lang, dasig kag-abot kaya pagpapakabit ng mga solar panels, sa mga battery storage. Meaning posible mag ano magsaka ning ano ang ginatawag production sa mga solars kung amo na mga katropa may panibago na naman. So amo nang ano gina ano ya sa kongreso mga katropa no para maipasa ang ginatawag mayara siya tawag nga Sariling Kuryente Act. Oh, di ba? Marami ka, madamo ka musang nabatihan ka na-mention niya mga katropa. Well, na-mention man yung parte sa, ano, kay, sa flood control, no? Sa anomalya sa flood control, ng mananagot at dapat managot, walang kaibigan, walang pamilya, ako ang presidente ng hindi ng Pilipino, hindi ng aking pamilya, hindi ako presidente ng aking mga kaibigan, naman ang pila sa mga na-mention niya. Oh, what do you think? What you think, ha? Oh, so makatropa natin na. Libre mag-react, wala problema. Hindi ka lang mamuyayaw, hindi ka lang mag-ano. Kung ano sa feel mo, ano na feel mo sa anabatian mo sa ato nga State of the Nation Address. Sini nga. Adlaw sang Lunes, mga katropa. Nga, pinatag sa presidente sang Pilipinas. Well, siningadlaw, of course, daptaman, rally diri, rally dito, pagpabutsyag, kung ano nga pagka-dismaya, pila na lang nabilin sa kay Marcos, duwa na lang katuig mga katropa. Sunod sa iya, sa last nga ano niya, nga tapuson, nga tingwaon ko nga tapuson, tanan nga mga proyekto. Pati mga ay, ghost project, hindi. Tanan nga, tapuson, tanan nga mga proyekto mga katropa. Naging promise antes matapos ang yan. Amo nang daw tingwaon nila ko ng mga katropa. Hindi daw magpapasupir mga katropa. No? Ang Pinoy, no? Oh, hindi magpapasupir, hindi magpapapi. Oh, diba? I'm sure kamuya madamo mga may mga estudyante guro nga ginpanglistang tanang mga nabatian nila kay daw buwas pagbalik sa eskwelahan i-discussin na mga katropa. No, laban-laban eh, no? Oh, good luck! I hope you heard no a lot nga damo kamo ma-discuss sa inyong mga eskwelahan even sa inyong mga grupo something for you to discuss and talk about mga katropa. Well, kita yati padayon lang ah. Padayon kita nga magpaningwa sa aton nga mga pamilya. Sa aton nga mga kabataan sa ilang pag-eskwela mga katropa. Well, I mentioned man actually ang parte sa pakikiramay, no? Ang presidente dito sa mga estudyante nga well biktima sa ano mga katropa no sang krimen sa sila mismo eskolahan na ginahapo wow no? Anyway 6:26 in the evening kaupo si katropan James King hasta kita karon na alas 8 sang gabi mga katropa ang inigbayan sa atong programa Extra Service kinadulong sa inyo sang Ultimate Trio. Ang Ultimate Trio, kini ang atong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Softgel Capsule. Ah, mga food supplements ang yeswelt nga sarang makabulig para sa imong ikaayong lawas. May gabi, ini ang
2: Extra Service. Extra Service with James King.

0: Tapi lupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Agapi ito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo.
10: Sa ako call center agent.
9: Burmig, hindi ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
10: Ibal, hindi efekto sa akong sang Sister Pain.
9: Nagsigda, sige na magulang pagsakit sa akong ulo.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist,
5: consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants. Ang Santon Gold, Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Exciting, bro!

0: Istorya, chika at iba pa
1: sa Extra Service.
2: Extra Service.
1: Extra Service
3: with James King.
4: That's right, mga katropa, musika, istorya at iba pa, Extra Service.
2: Oh, baby. Just relax.
4: Relax, sit back and enjoy the show. Sining adlaw sang Lunes, pwede ba yung isyere, bulan sang Hulyo 2026. Ang ginagawa programa mga katropa, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold nato iniaton nga, of course, katropa, food supplement nga may mangustin, may ampalaya, may malunggay, may ahos, may spirulina. No? Kompleto. 6-6 sa nutrients. No? Sarang makabuli para ma-prevent ang ginatawag na balatian, kung ano naman, cancer, pagtubo sa mga tumor, bukol-bukol, sarang hindi maka... Basta may discipline naman, of course, ako gilingon, mga katropa. No? Well, haganagan man sa kung ano nung mamantikaon ng pagkaon, pagkaon nga gin process. Siyempre, doesn't mean nga aran na na ano ka na? To safe ka na? Well, safe ka, mga katropa, kung kabalo ko man no, mag-control sa mong ginako. Well, kumbaga daw, sparingly, no, pagkaon sa mga hindi sobra-sobra, mga katropa. Okay? Kasi kinangalan may disiplina sa kaugalingon, disiplina sa sarili. Ang aton nga mga produkto, mga katropa, ang available sa mga butika sa inyong lugar, Mercury Drugstore, South Star, TGP, Generica Drugstore, The Necros Grace, sa Sincere. Ang mga drugstore sa inyong lugar, labi na gid sa aton nga, Yes to Health Store, naamtang sa may Lizar Street, sa Hakop Sambarangay 39, Bacolod City! Yahoo! And kagina naka nabato na ni Ma'am Salvacion Bison, no? Ang nakastory nato kagabi, kagina rin siya ginbato niyang iyang 3,000 pesos siyang week 21 no? Winner, weekly draw winner para sa ato niya Santon and XFM Libu-Libu pa premio.
2: Thank you!
4: Yan eh, padayon ng pag-keep sa ng mga katropa ang mga produkto na ito. Na, ang sarang nyo maayupod, mamangin bilang mga preferred purchase, mga katropa, para sa ato nga promo, Santon and XFM promo, ang ato nga Santon Plus Gold sa kabanig. Sa kabanig man, sa premium D3 soft gel capsule. Kagang ginabakal nga dwaka, ha? Kapsula, mga katropa, or sa kabanig man sa ginatawag natin nga Turbo Dietary Supplement. And of course, ang ato nga Santon Gold Coffee. Lima naman kasasyay na sa Santon Gold Coffee. Sulod mo sa sobre. Sulat ang kumpleto ang pangalan sa sobre. Of course, hindi mo pag-isulod ang pangalan mo sa sobre, mga katropa. Ha? Isulat mo, isulod sa sobre ng iyong proof of purchase. No? Ang pangalan mo, isulat sa sobre. Sagwasang sobre. Base ba? Kompleto ang pangalan, address, contact number, mga katropa, no? Pangalan, address, contact number, kag, of course, no? Buta mo may signature po ito sa mechanics natin. Narada, simple lang, para makintra ka, mga katropa. Sa ato nga, Santon, NXFM, libu-libong pa-premio. Yan, congratulations sa may isa pa kananay ko, adugay ko na gina. Yung katuan ko pa, yawon ko pangita sa balay niya, yawon ako tawag, yawon ako contact sa iya. All dun sa unang nagdawag siya, na-claim niya, subong daw, yawon ako contact, kinana Leticia. Anyway, mga katropa, 6:51 in the evening. May nabasa ko bala, katropa, ang mga pakako, no? Kung alukon mo, mangin prinsesa ka. Oh. Mangin tao na siya, kag mangin save ka, bawa fairy tale, katropa, di ba? May nabasa pa ko, nga, mayara ka nung sang, iniha, kung nabit,

0: kuno lang, kuno sa nabasa naton, kasi sa nabasa naton. Ngayon, ara ko bulong sa chance ang baka, kuka, mga katropa. Oh, may ara ko sa ginatawag na mikrobyo, mga katropa. Sa chance, sa Japanese tree frog. Ah, makatuktapat sa Japan. Pangitaon ang ininga, no? Paka, Japanese tree frog ang tawag nila dito yung mga katropa. Nga kaya batuan ko nung ginatawag ng sakit nga cancer, no? Hindi ko nung inibago mga katropa ang natuklasan. Daan na ni. O galing na notice nila mga katropa nga ang paka wala ko nung cancer, no? Ang mga paka, no? Hindi pa rin sa ibang mga sapat. Wala cancer ang paka. Kagikag ang ibang pang mga amphibians sa paresang like tiki, tuko, salamandra, wala ina sila sa masakit ko nung cancer, mga katropa. And then, pinaka-epektibo ko nung kontra sa cancer, ang mikrobyo nga ginatawag nila, ha? Diba, ano? Kung may mga mikrobyo o mga virus, para mabatuan man, diba, ng virus ni mikrobyo kontra yung mga masakit o mikrobyo man, mga katropa. No? Pinaka-epektibo ko nung kontra sa cancer, ang mikrobyo nga ara sa paka or tree frogs ang Japan. Yun yung ginatawag ng mikrobyo. Sabi niya nga, Wingella americana. Wingella americana ang tawag nila. Pero ara sa Japan, mga katropa, mga pakasang Japan. Bakit mo na, no? Oh, ba't ganon? Basi ang anong nakadiscovery, americana. Ano ba talaga? Ang Japanese tree frog. Pero mikrobyo nga ara sa ano, ang ara sa sulod sa chance ang paka, makatropa. Ang tawag nila, Wingella americana. Pertin, no? Nga present sa Japanese tree frog, no? Ini ang gintunan pa sa Japan Advanced Institute of Science and Technology kung sa din may ara kuno sang 45 nga sahi o klase sang bakterya, no? Sa paka. Oh, sa chance sang paka, mga katropa, grabe. Ida, sang college sa pagkagabang dissect kita sang paka, di ba na tuntuman yun, ha? Tapos naman dissect tayo, mga piswit ang ano sina, iyog yung mga mupa na tanong, no? Oh, di ba? Gali, may bulong gali. Pero sa Japan, ang ilang tree frog, mga katropa. Again, may 45 nga size ang bakterya, ang hindi nga paka, kag hindi lang na sa paka, iban pa nga mga amphibians, mga katropa, no? Kag ginatunan ko no ini nila, no? Gintry nila ini ang ini nga daw bacteria, katropa. Ginbutang nila siya sa kasapat, ginatunan nila mo science ng ano, no? Kumbaga test. Ginbutang nila kuno sa isa ka costa, no? Paka ilaga naman niya subong. Ginbutang nila, ginatry nila ang isa ka ilaga, no, sa costa. Gamay sakit, may cancer. And then may siyam, may ara kuno sang siyam. Siyam diri ang pinaka-epektibo nga bulong kag ang i-americana ang daog. So sa isa ka ilaga, mga katropa, may masakit, siya manggin testing nila. And then nagmaayo siya sa i-americana o kuno nga Wingella americana, nagayo ang ilaga, mga katropa. Di karon niya wala pa man nila na try gali sa tao. So sa ilaga pa lang, mga katropa, no? And nakita nila nga nagayo ang ining ilaga, mga katropa, sa cancer tungod sa ining mikrobyo nga Wingella americana nga present sa tiyan sang paka. O ba si balaman dakop na kamo sa paka? Da hindi sa Japan yung paka ya. Kamo karon, mga and then naging safe na ko nung ining mga paka sa cancer, mga katropa, no? And kay man anad ang ining mga mikrobyo sa tiyan maski wala sang masyadong oxygen, no? And then kalabanan ko, no, mga katropa, wala sang oxygen sa cancer cells, no? Gani pwede nga mabuhi ang ginatawag nga i-americana kung nadyutay lang ako oxygen sa cancer tumor. Sa galing, ang i-americana, kung na-Wingella americana, mga katropa, kumbaga, kaya gini-gaya-gali ni siya mabuhi nga wala sang oxygen. Oh, kuha muna ko nung nadyutay lang ang oxygen sa cancer tumor. No? Ang mga therapy ko, no, hindi mabisa, hindi effective, pero kaya sang i-Wingella. Amerikana. Oh, tud ka. So, pangitaon ta ni Abi. Hindi basta-basta mga katropa ba? Sabi yung manda sa inyo, pandakop na sampakaga, ginkihad. Hindi, ay! Hindi, ay. Sa present, ang hindi nga mikrobyo sa Japanese, tree frog. So, mangita, makuha na ka mo, no? Ma-apply na ka mo sa inyong mga visa, mapa-Japan ta. 6:56 in the evening, mga katropa, para sa programa ng Extra Service. Okay, inaapi ho ni mga katropa. Speaking of cancer, ibang pang balatian, mga tumor, bukol-bukol sa lawas, ang aton nga Santon Plus Gold, kung matry mo ina, pareha sa mga nag-try, kag nagagamit na sa subong, grabe gid ang beneficios para sa imo kayang lawas. Napamatian mo naman ang ilang pagpamatuod, mga katropa. Kung ano ka beneficial ang aton nga Santon Plus Gold, kalabinigid, or especially tanan nga mga produkto sa Yes to Health, makabulig para sa imo kayang lawas. Kung pwede na, of course, mga katropa, ang dieta kag pagdisiplina sa kaugalingon. Tsakto nga tulog, ehersisyo, mga katropa. 6:57, isang oras pa kita bagap din ay katropa. The 103.9, kaupon si katropang James King.
1: Extra Service. Extra Service with James King.
2: Mga katropa, excited!

0: Mga katrupa, exciting! Sample
1: Plus Gold. Ako si John. Problema ko, ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sample Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sample Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: System Pain! Ay, ako si Juan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako mag-alis sa System Pain para dire-diretso ang trini.
10: System Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga discover ko ang Santon Gold Coffee Mix, niyandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix nagbid ako.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: Zaton Gold Coffee Mix.
14: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
15: Good thing
14: may Zaton Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid.
15: May free collagen.
14: Ang guta tayong kapa.
2: Zaton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
16: Claire Skin Beauty.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Nga, XFM, kid how?
2: Kay pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid!
3: Ay, nami ang music, ah!
1: Nga, XFM, kid!
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ko, mayara ko yung mga balita, blabos, nami, bigit sa mga DJs nila, kanya,
4: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.
6: Ipon, patarang hapon. Hapon.
7: Bring it on.
6: Musika?
7: Musika?
6: Istorya?
7: Istorya?
8: Teko, may
9: kukuhin
8: muna tayo.
9: Ano? Parinig!
6: At iba pa!
10: Extra Service!
11: Extra Service!
10: Extra Service! With James King!
12: With James King!
10: Sa XFM!

0: Ati Baba
1: sa Extra Service.
0: Extra Service.
1: Extra Service.
0: With James King.
2: Oras, mga katroba! Alas 7:19 na sa gabay sa 7:19. Kagang oras ang ginadulong sa inyo, katropa, sa Santon Gold Coffee. Yan. Inangan nyo ano ha? Ano tawag siya naman? Inangin nyo proof of purchase para kamo makaentra sa aton nga Santon and XFM libu-libong papuremyo. Well, may ara kita tatlo kabilog ng mga kape nga mapuslan gid ninyo mga katropa na ang aton nga Santon coffee mix or Santon Plus coffee mix, ang aton nga premium D3 coffee mix kagang Santon Gold Coffee. Ang pwede nyo magamit para sa entry sa aton nga promo ang Santon Gold mga katropa. Nga maka nagayo ka na, no? Tungod sa 66 and nutrients, kag ingredients, nagguwapa ka pa. Kay man, may glutathione, kag collagen. Well, sa mga luyag nga magguwapa, magtahong pa na, may chance pa, hindi mo na kanilang magkato sa inatawag ng mga clinic, kag maggasto sa kwarta. Well, actually, magasto ka man gyapon kung magano ka tayo, mabakal ka, pero at least barato, hindi label-libo. Mayong gabi sa tanan ng mga nakatutok, kagapamati sa ilang mga radyo, ang mga may bagong mga radyo na, ng mga barangay nga nakatuan nato, ng panimalay nga nakatuan nato, mayong gabi sa inyo tanan katropa. Yon, para sa aton nga balita, special! Katon balita, special naman na mga katropa, no? Ari-ay, no? Pila edad ang mga lola nyo da? No, yari-ay, 74 years old, isa ka lola, mga katropa, no? Senior citizen, no? Ang pangalan niya, tawag sa iyang Yingzi. Yingzi, nga 74 years old, nga girlish grandma, ba? Girlish grandma. Itura yung guno daw mga, mga Julie na magdangal, mga katropa, no? Kumakita yung picture yun, Julina Magdangal, mga katropa. Ang iyang trending, di ba sa Julina Magdangal, mga ilig sa mga burloloy sa ito, no? Ining 74 years old nga si Yingzi, mga katropa, no? Taga Shanghai, China. Kag, nag-viral siya, nag-trending siya sa social media tungod sa iyang batanon ng itsura. Very young ang itsura at the age of 74, mga katropa. Puti ang buhok, no? Tapos, stylish, mga katropa, no? Tapos, kung lang taon mo, nakakalo, may mga burloloy sa iyang talunggan, may mga hikaw, no? Ang itsura, mga katropa, daw, hindi 74 years old. Though teenager lang. Though hindi man lang siya, madam mo na actually mga muna, pero hindi yan lately lang ang nag-trending ngayon sa lola, mga katropa. Kung makita nyo, sa iyang Instagram, no, mga katropa, makita nyo ang 2 million followers, no? 2 million ng mga followers sa Instagram tungod sa iyang, iyang appearance. 74 years old, mga katropa. Daw dalaga lang. Bakod, no? Oh. Nakuhaan pa siya sa video, mga katropa, no? Kapin 100, no? 100 million ka mga views, no? Kung mag-upload siya sa video niya. Obo! Imagine si Lola nga 74 years old. Oh, tudo. Tapos puti-puti siya. Chinese siya, mga katropa mo. Puti-puti. Oh, mga lipstick pa. Oh. Nag-trending siya. Bakod nga Lola. Matcha ko, may pangaluyag pa niya sa iya mo. Ikaw, yeah, gusto mo maging youthful ikaw? Wow! Pwede mo i-try, mga katropa. Gusto mo youthful looking? Of course, ang produkto sa Guest to Health. Kay man, mga katropa, kung youthful looking ka, kung feeling healthy ka, batsag mo, healthy ka, wala ka balatiana, wala ka sa masakit, healthy ka, kaya siyempre, you will look young, no? Kung healthy ang imong kaugalingon, ang imong lawas, mga katropa. That is why, kinanglan mo mag-exercise, kinanglan mo mag-diet, mag-counseling tsakto, kag kinanglan mo sa mga produkto sa Yes to Health, no? Ang mga produkto natin, of course, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, kagiban pa ang mga produkto, mga katropa. Bisita ka mo bala sa aton Yes to Health Store? Ha? 7:24 ang aton oras. Ini ang Extra Service.
1: Extra Service.
0: Extra Service with James King.
3: Exciting!
4: Exciting!
3: Exciting!
4: Exciting!

0: Nakatupa, exciting!
1: Sample Plus Gold!
2: Ito nga pala si May.
3: Inubuan ako ng bukol sa aking suso.
2: Nasubukan ko ang Sample Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan.
3: Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Sample Plus Gold!
4: Kape mo, kape ko rin! Healthy ka at ako! Yan ang Sanzone Coffee Mix! Ihalo sa 1 dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Sanzone Coffee Mix! Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuon sang kanamit kag benepisyo sang Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Ako gali si GC, head security sang isa ka mall. Nakatila ako sang kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
0: Mga katupa, exciting!

0: Exciting, bro.
1: Oras mga katropa, alas 7.47 na sa gabi. Tiyo naman para kita, yung mapahuway. Buwas naman kita mag-update na mga katropa na para sa dugang pang mga balita kag impormasyon. Well, bantayan nyo dugay-dugay si katropa ng Troy Design Company para sa Phone Pal. Salamat ka madamo, hindi lang magkalipat mga katropa no? Sa mga promo natin. Uy, balik na naman si Gold Eagle Beer, ang tansan mo. Oh, 320 ml Gold Eagle Beer King kag or 320 ml kag Gold Eagle 320 ml kag Gold Eagle King. Ah, tansan lang na mga katropa, may chance ka na down tayo magdaog sa mga cash prices kag iban pa grocery items kag mga gadgets. Eh, tutok lang permi mga katropa, mag-enter ka mo sa mga promos natin. Okay? Sa inyo katropa station. Kahit hindi man magkalipat, para sa inyo kaayong lawas gida, katropa. Para mga matudan nyo, itry nyo gida mga produkto sang Yes 12. Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, ang Vision X Plus, ang Turbo Dietary Supplement. Ang aton Santone Plus Herbal Oil, ang Santone Gold Herbal Tea, ang aton nga Sesta Pain, ang Clear Skin, kagang Santone Plus Herbal Soap. Salamat gamadamo, buwas naman, padayon ng pagtutok sa 103.9 XFM. Bacolod!

0: kid, how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Inanyang music, ah.
0: Nga, XFM kid.
1: Ay,
3: pula ka lang music, magkatapos mukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs, nalakad.
4: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid, how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.
6: Mga katupa, exciting!
7: The Secrets of Health.
8: Pag-abot niya, Sir Josil, sa mga bioactive compounds niya makabulig sa aton, Sir Josil. Panami sa kondisyon sa aton sa nga kurason. Panami sa kondisyon sa aton sa nga kaugatan. Mayara magita sa brain protection sini. Pagbalansi sa aton sa nga blood sugar. May potential sa nga cancer prevention. Kag bisan pa, Sir Josil, sa mga gusto mag-maintain sa ila sa nga kabugaton, hindi mangin overweight, mangin obese, pampabakod sinisang tulaan naton kag sa aton sa nga maskulo.
9: Supple Plus Gold.
8: Ang isa, Sir Josil, sa ma-recommend gid na to, no, nagakaigo sa niya kombinasyon sa mga prutas kag utanon, lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josil. Manami kombinasyon no, na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
9: Supple Plus Gold.
10: Ang iya sa niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa premium D3, and the Santhon Vitamin C, which is kinang nano na ton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
11: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
10: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhaan ta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
8: Gintuyo gani, Sir Josil, kag ginhungod yun niya ginupo ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas, Sir Josil. Tikapin paginupdan pagidinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay, Sir Josil, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na, Sir Josil, para hindi pala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Josil, kulang na sa exercise.
9: Santhon Plus Gold.
10: Dira sa Santhon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
7: The Secrets of Health.
10: We have three variants of coffee. Santhon Cold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglano nato na ng collagen kag glutathione, ha? Sa aton joints, sa ato sininga skin, kinanglantada ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa ato sininga skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglaylay o kon loy-loy ang ato sining panit, magkurinot siya. Nga do halog na bala sa ato sining unod kag tul-an, Dok Leo.
8: Part man abi na, Sir Josil, sa aton sining pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw indi paborable sa aton tagalingon kun maunahan edad sa aton sining panit ang aton sining mismo edad sa lawas.
12: Anti-oxidant, anti-aging.
9: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
10: And we have this premium D3 coffee mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweetener yung stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
8: Correct, Sir Josil. Kaya ginarecommend mo din para sa may mga insulin resistance, Sir Josil, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is, stevia is zero calorie.
9: Premium D3 coffee mix.
10: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix, wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Amo ni bintaha, yes, Sir Josil, kay nagcafe ka na, makabulig pagid sa aton sa nga lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap, ha, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababainan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45, or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josiel, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Sunthon Plus Coffee Mix. Kaya manami, si Sir Josiel, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sini, kahit kunara na sa stage sa pagmenopause, Sir Josiel, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan itong galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimnan na lang bala, Sunthon Plus Coffee Mix. Pero manami, sini, kay bisan pa sa mga pamatanon, pwede sila sini makainom iya.
10: Labi na gid ang mga estudyante sini, Dok Leo. Because of the presence of lecithin also, nag-activate ang brain functions ta.
9: Sunthon Gold Coffee Mix. The secret of health. Sunthon Plus Gold. Sunthon Gold Live Testimony.
2: Aror balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari. Sumubok din ng Sunthon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Sunthon Plus Gold.
9: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Sunthon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunthon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunthon Gold Herbal Tea.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Sunthon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunthon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Sunthon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
16: Ako si Sarah, sa akong kutipan ni

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pay. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita na yun mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang, music, magkatapos bugtaw ka, blam, mayarap ka sa mga balita, blam, sun, nami, bigit sa mga DJs, nalakad, blam, blam,
5: wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, simply,
2: may how, kid, dapat.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Tingin mo!
5: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Cold.
2: Nga pala, si minubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Sample Plus Cold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Cold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sample Plus Cold.
4: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: ng all-in-one sa presyong magkaan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
9: Assist the pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
9: Consult your doctor.
12: Sa mga butika.
9: Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discover nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
9: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
0: X FM 103.9.

sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samtone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samtone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: X FM 103.9.

0: Ikaw?
1: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, nami ang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music pagkatapos bugtaw ka blab. Mayarap ko yung mga balita blab. So, nami, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason. Kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how.
4: Tiki mo!
3: XFM 103.9.

0: the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Release sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Supple Plus.

0: Pinaka-tsokolate na kaon mo.
1: Wala amin nakita. Alam ko puti-puti ka pa sa buong gabi. Epekto sang?
0: Epekto sang brown na.
1: Wala ka na may butong panapton?
0: Wala.
1: Yuck. Base ang trapo na sang caretaker.
0: Uy, ala, black pot!
1: Doon nakita, unang unang gamit niya pag map gina mo.
0: Duban niyo?
1: Gagi, amo nang ginagamit gina pang map sang caretaker?
0: To, sigurado. Si Motebe?
1: Yuck! Hi everybody, welcome na sa Phone Pal. Makaupo nyo katropang Troy Tisoy.
0: Kakatropang Dolphy lang ka.
1: Guwapo na LL pa.
0: Bigala na, tamsi pa.
1: Magbiro ka lang sa lasing, wag lang kay Troy na nakabooking.
0: Oh, talaga?
1: Yes! Nakabooking ko subong sa Phone Pal nga programa until 12 midnight. Gab isang?
0: July 27, 20 and 26.
1: Sex?
0: Kinungod ko gitna.
1: Hindi na, style ka pa.
0: Kinungod ko gani. Yung pate.
1: Pero sure ka nga 27 subong.
0: Yes.
1: Ah, hindi nang yung mga ebidensya nga 27 subong.
0: 26 kagapon mo. Ikaw pa kayo nagambal nga double 26.
1: Mano dumduman niya ba? Attendance check?
0: Check na check.
1: Good items ha. Grabe, aton subong kinananay, no?
0: Gani man.
1: Birthday ni Ma'am Nuyad.
0: Oh, ni Ma'am Marla.
1: Oo, sang barangay ba to? Ma'am Nuyad, happy birthday sa imo bata.
0: Abi ko anong iloy?
1: Ambal ba ni Angelo? Ma'am Nuyad, happy birthday sa imo bata.
0: Ah, correct. Balik-balik, hindi ha.
1: Diwa, tabi happy birthday kay Ma'am Noya dira sa Barangay Bato. Kag salamatin ka namin sang imong ano?
0: Mahablangka.
1: Mahablangka, spaghetti, yeah. Kag
0: pastillas.
1: Si, ang taga-poblasyon 1 gani, ang sausmen niya gani, si Nanay...
0: Si Nanay Antonia.
1: Nan, salamat man Nanay Antonia sa imong cheesecake.
0: Kwa, na peanut cake.
1: Oh my gosh. Sigihan nyo lang pagpadala, diriha kayo ng namihan.
0: Amo ko siya, ya. Te, kamuya, ginadulungan ka mo daw, wala. Kami yala, wag lang kami ngalan pag kakuha niya.
1: May gadulung
0: na yun.
1: Si, ano pa, si Ma'am Uychat pa.
0: Oh, si Ma'am Uychat, si Ma'am Inday Uychat.
1: Namit sang iya nga fried chicken.
0: Yes.
1: Oh my goodness. Hindi na kami yung bakal sudan niya. May unay na nga daan nga manugulong sing sudan. Ang
0: eh, buwas may maunay pag ida sa dalo mo.
1: Grabe, no? Do, diri ko lang sa XFM na experience ang grabe ang pag ano pagsakdag sang tao sa aton
0: mga,
1: bala.
0: Yeah, sa mga listeners.
1: Oh, grabe ang ilang suporta sa aton. Mm. Te, kaon-kaon, amigo-amiga, nan. Diba?
0: Amo na gani, nagaginutok na naman sila.
1: Hey, welcome tanan tanang XFM radio station sa bilog ng NIR kag Panay Island. Random check ni ha?
0: Yes, check na check.
1: Manda ka lang sa lasala ka ha? Sa Iloilo, batihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Napunta si katropang
0: Alex
1: John Ray.
0: Isa pa lang ha.
1: Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1. Napunta si katropang
0: Papa Rodel
1: Winston Villanueva.
0: Wow.
1: Sa Rojas Capiz, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5. Wood katropang
0: Noel
1: Neil. Sa Bacolod, mabatihan kita sa XFM Bacolod 103.9 with katropang
0: Ray
1: Chris.
0: Kita mo lang.
1: Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
0: Shemaine
1: Noel. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
0: Kuya Jay
1: James Dean. Sa Kanlaon, batihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropa.
0: Ebat, sa Lakanan, si Bibiron.
1: Ha?
0: Biberon?
1: Are you sure?
0: Biberon.
1: Are you sure?
0: Biberon.
1: Shooty boy.
0: Wala kita perfect.
1: Sa San Carlos, so atiyan kita sa XFM San
0: lang
1: Carlos.
0: Ako na
1: 98.9 with Katropan.
0: Supremo.
1: Correct. Mabatihan man kita sa Sagay 87.5 Analog Channel 13 sa telebisyon kag IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay Ibi Magalona Victorias Manapla kadi Sagay kag Escalante kag syempre ang aton madam nga ari pagid isa pagid manugdulong sa aton nga panyapon panyaga pamahaw no other than Madam Kix Gonzales Malundo, Nami siya kumbo.
0: Yes.
1: Kay ang latbi gatumbo. Hoy ang gabi da Ma'am Kix, kag sa imo da mga staff sa bunga gabi. Sa mga gusto magpasakop sa phone pal nga programa XFM call and text line
0: 0912-0076-793
1: and 0915-8311-431. Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
0: tindog-tindog pa.
1: Inaway.

0: XFM. And lead the now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan?
5: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
7: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala na nasakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
0: XFM 103.9.

0: SFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Mo dietary food supplement for men, 100% effective. Subukan mo.
2: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi Sansong
1: Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.

0: 45 minutes after 9 o'clock, balik na sa phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Excited.
0: Naglawag na ginawa mo subong ba? Anong itughong mo?
1: Na ga-exercise lang sa ko breathing.
0: Habi ko nagtughong.
1: Breathing.
0: Breathing?
1: Breathing.
0: Oh, breathing. Ang phone pal ka programa, ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, may glute at tayong kag-collagen sa mga gusto magwapa-gwapo, mga kape ka na healthy ka pa.
1: Kag sa Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nga superior sa nanari, sari nga balatian.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Nag-autod-autod ato ng internet subong, pero nagsailo kita sa globe kung mautod pagid. Dula na ta.
1: Amugin pang sinita nga balda pusa.
0: Hindi, abi stable din sa ato ng kuryente, no? Brownout. Pero porusyon man lang. Kaysa balay to, wala man nag-brownout. Diri lang.
1: Nag-brownout sa tapos ng gasiga-siga, tapos mapatay naman, tapos napatay na gin.
0: Na, kung magubang ato ng appliances, ambot kung makabayad ni sila.
1: Correct.
0: Sige lang, kikilala ko man ang sulok doon, tada.
1: Iniwitan ko lang na.
0: Pwede na ka mo ka-call, XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Liwat, 0915-8311-431. Kaga, ang amon nga FB Live na dula man.
1: Nan.
0: Nag-ano ka guru? Wala ka man nag-uba-uba pag talikod ko?
1: Wala ka nito. Ginang playlist, oh. Wala guru ma-save mo.
0: Wala ka na nag-uba-uba pag talikod ko bagulang? Ha? Wala ka nagpagwa si mo cleavage da?
1: Sigurado. How I wish.

0: Isa na katuig na bala. James?
1: Well, hello, Sir Troy. Why did Sir Troy sinag-text sa gabi iya? Hindi naman tayong Kuya Sarpong. Why did?
0: Why did yung may nano man niya man? Maano kami ni man? Sige, amon na lang yun. Bago ka namon, ano, bago ka namon palagyuhon, kinanglan nga, mambal ka sa amon nga may nag-text, ay confirm mo sa amon, ha?
1: Oo.
0: Kito hindi man nabi mapatihan ng imutingog na lalaki. Amo kinangimoy ng balan? Mo ginalimog mo?
2: Are you sure nga lalaki ka?
1: Oo, lalaki niya, Sir Troy, pero pang-amba, kaya doon medyo may pagka-babae yan.
0: Yan!
2: Amo na da!
0: Pero ano, ginman ang nagapangibabaw sa imo tagipusoon, lalaki, babae?
1: Lalaki.
2: At ikaw niya, siyempre, kwan ka man eh, badaf China ka man.
0: Lalaki, ikaw nagapangibabaw sa iya, tagipusoon. So, meaning, lalaki ya gusto.
2: Oo, amo, badaf China, gani.
0: Oo. Sakto man ang amon nga pag-analyze?
1: Si Sir Dolphy, sakto ang pag-analyze.

0: idol siya kasi magguba yang alag diyan o magguba yang balay dahaw.
1: Ay, mo balay-balay?
2: Sino balay-balay magguba?
0: Oo.
1: Ang imo?
0: Ang balay niya sa buo yan.
1: Huwag ka may matris ka?
0: Why?
1: Ano man,
2: hindi man gali nga balay.
1: Hindi kami kainchindi sa imo, hindi kami kahangop sa imo nga gusto matabo.
2: Ano gid balay ang gusto mo, lalaki o kung babae?
1: Correct.
0: Babae sa Troy.
1: Oh, kagina lalaki.
2: Si Simon, Simon nagapangibabaw si Imo nga, ano lalaki?
1: Ano kid bala, babae lalaki?
2: Oh, hindi kami makagets.
1: Yes.
0: Ano, babae ang gusto ko sa Troy.
1: Pero kaina lalaki.
0: Lalaki ako niya sa Troy sa personal, di ba nakita mo?
2: Ang feeling siya.
1: Ah, hindi tuya mo tong Facebook inatag mo yan. Lain tuya, abi mo pati kami. Lain tuya, hindi tuya ikaw ya ah.
2: Kung lalaki ka gid be, send picture mo be nga naka-brief ka be.
1: Arang!
2: De, challenge ta ka.
1: Agay.
0: Arang. Wala ako picture?
2: Wala ka picture?
1: Oh, wala lang picture, basta wow. Brief lang kuno dapat ang isend.
2: De, ano say mo?
1: Deal or no deal?
0: No deal.
1: Oh, plug number
0: 09
1: 0927 0854.
0: Inay 0954.
1: Lantawa imo inbox na may nag-text.
0: Why pa sa ito? Why pa?
1: Aliwat ba?
0: 09-0927-087-0154.
1: O isa pa gid?
0: 0927-087-0154.
1: O babay na. Salamat ha.
0: Bye-bye,
1: check ta ang sa line number 2. Good evening.
3: Hello.
1: Hi.
3: Hello.
1: Hello. Good evening. Batian mo kami.
3: Hola, girl. Batian mo.
1: Sino ni?
3: Si Jan Toy. Kasi si Palay.
2: Wow. Kakasang yung mga headphone.
1: Taka si Palay.
2: Mm-hmm.
1: Ah, hindi na pag loudspeaker yung mong cellphone, be?
3: Okay, hindi nila
1: speaker,
3: hindi.
1: Oh, sige. Pila na edad mo dyan?
3: 27.

0: 27 nga nga nakapanawag. Ay, wrong timing. Wow. Kagit sarado na kami sumong abi.
1: Wala na kami gabi niya, ay.
0: Nakapanarado na kami.
1: Natunaw pag brand out.
0: Oo. Te, sige, honta pa.
2: Buksan mo kung sarado na.
0: Ha?
2: Buksan ka kung sarado na.
0: Ay, hindi kami yung magpasugot. Buksan mo yan. Nga, sino ang imong ano hao? Sino ang imong backer nga bisan nagapanara na kami, mapabuksan mo pa?
2: Kabalo ka to, gusto ko lang to sa Macau po di kanina kung isa hamon ka.
0: Ay, tiin mo na na yung problema nga nga yatag mo mandiya sa hamon niya man ah. Ang pamangkot, anong work mo?
2: Diyan lang ito, ito the football do.
0: Ah, mati bala! Ano work mo?
2: Ano to? Ano?
0: Ano trabaho mo?
2: Ano trabaho ko? Ya, kamo ang pangisda, wala?
0: Ang pangisda. Tisubong may pangisdaon ka, wala?
2: Hindi, hindi. Ay, kumayong tumuhon, tisubong.
0: Ti wala uyab eh.
1: Oo eh.
0: Nga, ang piliton mo, gidabi. Pila ka nakatuig nga wala na nakanubya liwat?
2: Mga tatlo na ka to eh, biglaw-biglaw na ko gani.
0: Ah, sige-sigihan na lang na, ano na, man ang ginaproblemahan mo, ginayaman nga.
1: Kumakasaw.
0: Kamahal na subong.
1: Kumakasaw ka man lang kamuton mala.
0: Ang bugsay.
1: Oo, oh, correct, di ba?
0: Oo man, nga nga. Mangita kapag i-jasing libog sa ulo mo yan nga. Katawa na sa mga buhi mo, mangisda ka lang. Tapos baligya mo ang imo nga nakuha nga isda. Dahil nagawlagaw ka.
1: Gabugsay ka lang.
0: Oo, nang unwind-unwind ka na sa sipalay nga nagmi nga mga...
1: Nang mga beach?
0: Beaches. Ah. Te? Ah? Oh.
2: Kaya kadalok nga lang, hindi nang ginahikap ka malaw.
0: Amot ay, di ba tiyo ni mo, Jo? Ang ginakaon mo, abi mo. Ano to, hambal mo?
2: Hambal to, kadalok. Namin yung ginahikap ka.
0: At ibang ita ka dahil ikapon eh nga oh, nga, dalahigon mo kami agani.
1: Hiwa, abalang isda kami ikapon.
0: Ah, sige ba, ari ho, kung mga isda agi toon. Paano mo mabalaan ng isda agi?
2: Akong may balahibot ang ito na na.
0: Ah, Imposible mo na ang ano,
1: oo,
0: ang isda ang makabalahibo. Himbis pati kami ah. Ang tutuon nga sabat ano ah, paano mo balaan ang isda nga agi?
2: Kung maglata ko manlog.
0: Ha?
2: Kung manlog ang isda, kaya na daw ang yagi o na siya.
0: Tanan ba lang isda, danlog, hindi kayo magchichi ah. Isa ka tulid nga sabat, paano mo balaan ang agi? Paano mo balaan isda agi?
2: Pagdol, yan ang tuidla, balang isda, idla.
0: Ha?
2: Anong daw... Daw,
0: kapisip mo na sa'yo, bro. Ah, si ano nalang ko, si Dolpe. Paano mong balaan, Dolp, ng isda, agi?
1: Siyempre, kapante. Exacto man.
0: Correct.
1: Exacto, hindi.
0: Exacto. Wala man yung mga isda, wala sa kabalo. Siyempre, kapante ang isda. Balaan mo nga agi kay kapante. Amo na.
2: Amo isda nga kapante.
1: Yara eh.
0: Wala ka pakita, aw?
1: Sa bilog mo nga kabuhi, wala pa kakakita ka, tao?
0: Hindi, sa bilog mo nga kabuhi, wala pa kakita isda nga agi.
1: Oo.
2: Wala ka din ng porta ng kanya. Kung
0: nakamista,
2: wala ka din.
0: Oh, ihambal ganit, Dolp. Ano ganit nga lang sa isda ka nagapante?
1: Bang Ross?
0: Pantat.
1: Pantat, gali. Sorry. Pero kapati ka nga, ang mga kasag may agi.
2: Ang mga nawala din, dahilan ko kapati.
1: Ara, kaya ang may aligi na kuno, amun na sang agi.
0: Oh, kung lalaki.
1: Ha?
0: Kung lalaki, ha?
1: Wala sa alig eh.
0: Kung babae.
1: Ha?
0: Kung babae.
1: Nang dubli ang alig eh. Kuotod!
0: Tiga maayo ka pa sa mga mga isda ni sa ikaw yao. Ang daway gini ka ba? Daway gini minalungong, no? Daway gini sa minalungong, no?
1: Well, hindi siya nyo akilala sa mga ngalan sa isda.
0: Na, no? Mga itap na sa uyab?
1: Te?
2: Ano na? Ako na kayo sa isda kay? Tamo nga. Ako niya mo, tamo.
0: Ano, no?
1: Ano?
2: Ako nga ako niya, mga tulingan, mga kagkutan, hindi ng pangwa.
0: Ah, hindi mo man naiya mabalaan kag ma-predict kung ano nga mga isda yung makuha.
1: Oo.
0: Na, ay, dagat na iya mo.
1: Wala labot si Nati, ang imo mo lang iya naging paon ang ilang kagton.
0: Correct. Oo. Minto ka naman sa amo, nabi mo mintoan mo kami.
2: Ako nga, kaya hindi na ako siya sa isda.
0: Ano na, no? Ay, ambot ng mga isda na may mga dila-dila. Amon di isda, may mga sop-sop-sop-sop di kanin.
1: Eh, mo yung ginadilaan lang. Amon yung ginadilaan.
0: Ano?
2: Ang ginapalita ko ng hatmama, kaya.
0: Ah, wala na natin gani, ah. Hindi ka gani ka-identify sa mga isda, mga hatmama pa yung muya. May ma... Gagapati kagid man nga may makuha ikaw din ang ka-phone pal sa mong program?
2: Sorry. Kabalo ka man nga, hindi na ako na, batog-bantog na yan ninyo, ano, kanagabi.
0: Ba? Sa din ka subong biga pamati, di?
2: Sa
0: Bakulod.
1: Aba? Aba, lambot pa ng Bakulod sa...
0: Ano ba ano yung frequency ba sa XFM? Bakulod ba kung kapamati ba?
2: 97.1.
0: Balik dada.
1: Daw suli aw.
0: Daw lahi na yung frequency aw. Liwat ba? Liwat ba? Ano ba yung frequency sa Bakulod ba?
2: 97.1.
0: Bawag yung sulit yung bagay na. Lain ka nga sa siyang namamati. Hindi na yung XFM niya. 96.7, guro.
1: 96.7.
2: Sa muna to, di ba to sa T5 kamati? Nagbaloy naman ko siya.
0: Ang buti ay, huwag kami akabalo.
1: Huwag kami akabalo.
0: Ang pagdumdum kuya sa K9, kuya halin niya.
1: Gatag all kami ya.
0: Ah, ito, dumduman mo to. K9. Au, au, au, au. Nakamu na ya. Lain-lain eh. Muya ginisuriya ya.
1: May mga upod pa kami ganyan. Nga chihuahua.
0: O oh, sige na. Plug na that number mo. Ano-ano pa nakaroon pangambal mo. Go. Okay. 0919-793-8011 0919-793-8011 Ara na ha, salamat. Bye.
1: Dami na kita ko din nga retrato.
0: Ano nga retrato?
1: Ato
0: din na.
1: Daw si Giston ni Alarco.
0: Ang oras 1 minute after 10. Babalik pa ang phone. Palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Nagpapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting.

0: 0915-8311-431.
1: And 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Mahulat kami direte. Ano ang naglantaw ka sa ano, State of the Nation accent? Address?
0: Hindi kita nantanan.
1: May nakita lang ko ang mga gagmay ng mga video. Ginpamangkot si Claire Castro nga kongraduhan niya si Presidente Bongbong Marcos. Pila ang igrado niya? Una, ang iya pabalang nga sabat, 100 gidya iya ang igrado iya kay
0: wow, Bongbong. Wow, grabe.
1: The pabor gidya sa imo yan, no?
0: At siyempre siya gintutok mo.
1: And then, ginbawi iya naman. Totoo niya na nga sabat. Actually, yung maigagrado ko talaga sa Pangulo is 90.
0: Di nakatong 10%.
1: 90 lang kuno ya. Iya gina, tsakto na iya nga sabat. Formal na iya. 90 gina iya. Honest nga sabat, 90 ang iya igrado kay Bongbong Marcos. Ang pamangkot ko sa imo, pilang imo igrado kung ikaw ang base sa imo, per, sa imo nga ano, sa imo nga nabatsyagan sa aton nga pungsod, mga pilagid ang grades nga ihatag mo kay Presidente Marcos?
0: Honestly, mata ko yung siya lower pag dyan sa 90.
1: Mga pila?
0: Mga 80?
1: Pwede naman.
0: Kay...
1: honest na iya mga 80 guro. Hindi mga silingan diba? 90. Kay siyempre, mas pinaka-budlay ni Subong ang iya ginapangatubang.
0: Correct.
1: Wala labot ang ano, ang presyo sang gasolina, di ba? Amo gina ang nag-spike gid. Ano pagid ang mga dlagko nga isyo? Until now amo man sa Gyapon ang ano, ang flood control project sa Subong daw wala pagid sa Gyapon mihura. Kung nanday sinog man niya ang mapriso dapat.
0: Correct.
1: Bisa may nag-ako na. Ano pagid? Eh, compare naman dahil ang last administration kay Duterte dayon.
0: Ang pumisa, ay gidya sa
1: buka. Tagbahinti ka. Buti, may harap pa man, wala na tagbahinti, haw.
0: Ang ginapili, yaman lang ang lugar kung diin siya mahatag.
1: Hindi gidgali nationwide?
0: It's not nationwide.
1: Wala gidgali
0: tagbahinti. There was a time nga sa Bacolod na kabaligya sila sa tagbahinti. Pero,
1: dula man dayon.
0: Hasta lang sa 5 kilos. Kaya maka-afford na manggaranon gyapon.
1: Dali lang 5 kilos, tag 20 pesos ang atong resoryahan na presyo ha.
0: That's why gani.
1: Abali ang ila lang gid mahatag sa tag 20 pesos ang ano, ang as, presyo sa bugas.
0: Limited to 5 kilos lang.
1: Ah, okay. So dapat 100 pesos ang imo ihatag para may 5 kilos ka bugas.
0: Mm-mm.
1: How about ang quality naman sang rice?
0: Okay man siya.
1: Mayo man.
0: Oo.
1: Naka-ano ka? Naka-avail ka man?
0: Naka-bakal ang amon niya kilala. Kaya ginsugo siya na amon. I-try bilang taon. Takon, amot man siya.
1: Tani nationwide? Hindi kayo pili amon lang ang mga
0: gani,
1: lugar?
0: That's why gani nga ang pamangkot. Tisan o ginasya yaman nationwide.
1: No, di ba?
0: Muna
1: Dali lang git. 2026 na Subong, he has 2 years more to go sa iyang...
0: or less, siguro 1 year na lang. Kahit pagka...
1: 2028 man ang eleksyon.
0: Oo,
1: 2026 man lang ta Subong.
0: Naibotang
1: tabi mga 1 year and a half, no?
0: 1 year and a half, something. Oo.
1: Pero matapos siya gid man ayhan ang i-administrasyon?
0: I think so. Wala, hindi man nga sila nga siya ang ako niya. Sa bagay, siya gid man ginboto ko, no? But the point is, nga since nga nagpasaka siya sa impeachment sa kay...
1: Sara Duterte.
0: Matapos siya ganing term niya.
1: Kay...
0: sa pananaw ko lang niya, ako niya, honestly, ha?
1: Oo, sa imo na iya, pag-analisar ya.
0: Pag-analisar ko ya. Hindi na iya pag-untatan si Sara.
1: Nga, hindi siya makabalos?
0: Hindi man nga balos. Hindi man nga balos.
1: Gubo nila ang political career sa mga Duterte. Daw mo na, no? Ang ila plano.
0: If ever, gin man, ha, nga, nang... ma-PRD ABC Duterte. Ti, siyempre, madalagan si Romualdez.
1: Wala na chance si Romualdez.
0: Pero kung ma... pamatundaan nga wala sa labi si Sara, kang madalagan pagin siya presidente.
1: PRD gin siya.
0: Tapos gin sila.
1: Pati kalyado yan, no? Domino effect na mo, no? Terrible mo analisar ba, no? Mayo agi dia sa politika, no? Ha? Kung kaisa ko makainom sang bulong lang galing.
0: Duta, no, nabalang ang balon ka ni Robin Padilla nga. No. Are you a political collector? Yes, I am.
1: Political collector. Oh, sige, ate, amo na ang amo lang na nga amo niya yung na notice lang sang pagsona, no. Hindi gid man kami totally nga naglantaw, pero mo lang na amo nakita sa mga news feed sang mga dlagko man nga mga media outlet.
0: So far ang gin agrihan ko sang tanan, pero halos tanan nagpalakpak gid siya kag makita mo man sa ano nga pagambalya-bala nga ang electric bill niyo. Bisan hindi nyo pa mabayaran, hindi ka mapagutlan.
1: Pero galing kay ti, maano man na Japon, ma-accumulate man na Japon.
0: Oo,
1: Di madako ka madako man Japon.
0: wala labot yun na. Lang tawab lang subong. Oh. Wala kami tuod mautlan, bro. Wala man patay, brown out.
1: Diba? Oh, bayaran mo na Japon kay ti, nagamit na consume mo na mo, pero ma-accumulate lang gid mo mga bills, mas madako, mas mabudlayan kapag gid.
0: Amo gid.
1: Ang pamangkot kung pila ka bills dapat ka maudan.
0: Amo na da.
1: Na. Kay gaplano man kung daan ngayon, hindi na ko anay magbayad sa bunga bulan.
0: Kay masilima na yung power corporation niya yung, ay, hindi ka mo magbayad na pwes. Ari ay. Palawigon na pagkita brand out. sila pa.
1: Negosyo, business is business eh.
0: Yes eh.
1: Okay, tinga kapital man na sila. Langan naman nga, even though toad, bisan pila na nakabilog ang hindi makabayad ah. Pero kwarta na iya Japon.
0: Usupot mo na Japon.
1: Sige lang ah. Kay ti, san o paihan ang bansang Pilipinas ang makaangkon sing maayong nga presidente kag antanan-tanan makaambit sang kaayuhan pinaagi sa ato na ginabayad nga buwis kag tanan-tanan bala patas aw
0: amo na gani nga support man tanan pero kon sa Tagalog ya support silang lahat.
1: 26 minutes after 10 o'clock mabalik pa ang phone palo po nyo si Katropang Troitisoy
0: kag si Katropang Dolphy lang ka
1: nagpamati ka mo sa XFM Katropa mo
0: exciting.

0: edad ng 3, hindi ka maligawan upang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating ng kumulan sa Sister Pain para diri-diritso ang 3.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nga-relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samson ka vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: Manda po sa akin niya permi, ano?
1: Ay, hindi ako magkalipat, ha? Para sa healthy o masanag ang pananawan, tumarka mo sa Vision X Plus.
2: Ka, kung gusto niyo sa Cutis Porcelana, Cutis Artista, mag-clear skin herbal soap ka na.
1: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sa Gyapon, mga katropa, pwede ka mo katawag subong na XFM call and text line
2: 0912-0076-793
1: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Bakulod na lang yung subong nagkakonek kagkabankalan. Nadula na ang mga taga-Panay kay gautod-utod at internet. Nagambala lang sa GC nga maluka lang sila pero bakulod ara pa dyan kagkabankalan. Salamat, Ged! Sige, duty ka ni Subong sa Bacolod man. Si Migo Chris. Salamat, Migo Chris. Ganta lang ka na racket, Migo Chris.
2: Eh, sa kabangkalan niya, si Papa Rodel.
1: Ay, wala na, hindi na yan mabilin niya si Papa Rodel. Yara, ganyan niya si Papa Rodel, ha?
2: Hulid lang ko si Imo.
1: Sige, ang mga taga-kabankalan, mayong gabi sa iyong tanan kag sa tanan man nga mga taga-Bacolod gumalabutan sa pagwaragwag sang XFM Bacolod 103.9 kag sa mga taga-Sagay gali, ang mga taga-Sagay abi mo, ang ilang discard. Wala sila gi-intra sa aton. Wala sila gi-intra, pero kapamati lang na sila.
2: Tikay ka balo sila nga kilalang-kilalang sila.
1: Kay kung kay kung ma-intra sila, mangyuan ta Facebook account makita tang itsura.
2: Oh, gani.
1: Tapos naman, mabalaan mo gidya nga pamati isa sa aton kay nga ah, kay kung ara ka bala sa area sa field bala.
2: Maglibot ka.
1: Maglibot ko, ma acknowledge man ta nila nga Troy ka pamati ko bala kadagab isa phone pal.
2: Oh, na, gani.
1: Oh, te hindi lang sila mag-intra kay balaan mo, gamay man lang ning aton community. Magkilalahay lang.
2: Correct.
1: Tapos may ara man da mga taga Cadiz, same man sa mga taga Sagay. Nga, hindi lang kami ah, mahulat lang kami sang right time kung may malabot yung man nga lalaki nga ma kuwit-kuwit sa amon, ti amon na eh.
2: By the way, mahingkap ilan na kayo sa mga taga-sunid ko sa Kabangkalan.
1: Hello! Oh, tanan man natin ng mga trabahante sa Central Bato, Central Lopez.
2: Ano, oh.
1: Very pagid sa option nga Central, bala? Nga option ang ilang ginpangalan, no?
2: Sa Dina Shea?
1: Diri bala, oh, sa may... Tultulan mo ang ano ang new location sa St. Joseph Church. Wala.
2: Hindi pa.
1: Ha, may ara sing ano... May ara man sing way nga daw ano bala lapos pa kadto na Bacolod. Diri ka maagi sa New City Hall bala. May crossing na dira.
2: Oh, okay. Oh.
1: Diri nga way oh mapa kung mapakadto ka sa Don Salvador, diri ka nga way sa right side. Na kay ara na dang option nga Central man. Tapos amo na pa mauto sa imo nga option.
2: Kay ti basic kun wala to ga function ang sa
1: bato. Bochak to kita na iya sa bat kita ya. Ha? Do mo matsagat ko to pa abo abo na lang sa pero kabalo sa sasabat.
2: Tama na. Ito siyempre option.
1: Pero ang spelling sang option. Huh? Anong spelling sang option?
2: Ikaw na spell.
1: Bastos. Kanagaw lulubra da, ito siyempre 24 hours ng operation siya na.
2: Yes, oo.
1: Kag manami gali kung trabahante ka sa Central, libre la kuryente.
2: Oo bala.
1: Diba?
2: Yes.
1: Oo.
2: Hali pala sa una, libre kuryente, ang tubi, amo man.
1: Tani ang empleyado man sang XFM, tani, libre man sang kuryente.
2: Sir, ang bala to si boss.
1: I-ex-deal talang.
2: Gani.
1: Pagkatapos, ipitupi lang nato ng kuryente. Daw para sa wifi bala. Nga mabutang lang tato daw sa tilay tapos ihaboy ang kurinti sa balay para wala na kurinti.
2: Oo, daw ala solar abi.
1: Pero papilion ka, mas manami gid man kung duwa ang imo electricity, no?

0: damo-damo naman na recubitos nga para maka-installar ka sang solar.
1: Amo la gani nga do pilmi na lang ga ulan kay solar na lang solar. Kaya, ah, ginagamit niyo ko ah.
0: Hindi man. Hindi ah, namin kuya bala, makita naman sa mga electric company ba?
1: Amo la gani buti ko sa lingon.
0: Nga makaya man lang gali ma-energize ang isa ka balay nga maka-aircon ka, maka-ref ka, maka-lantaw ka TV 24 hours depende sa imong battery. Ti kung magpa-installar ka na sa sunod sa imo personal nga balay, basi kun maagi ka anay sa electric company, ngayo ka permit, mabayad ka sa permit.
1: Basi, kay masaling naman sila nga sa amon ka mo mapatakod.
0: Di ba? Pero sa Japan, Dol, sa Japan, kung imo inisyatibo nga magpa-solar ka, ang gobyerno pamahatag sa iyong pangkapital bakal solar.
1: Wow, mayo eh!
0: Oo, kay para mabuhin-buhinan ang carbon dioxide nga ginaproduce ang kuryente sa aton nga environment. Kay ti, mas, ano na iya mo, mas environmental friendly. Oo. Ang
1: sa
0: solar.
1: Ano gani, sa Mambukal, hydroelectric na sila ya.
0: Oh, ti hydroelectric gani, pero mo man na Japon, kuryente man na Japon, isupply man.
1: Kuryente man siya to, pero tubig ang nagapalakan.
0: Tubig ang ginagamit. Oh. Ang force ng water ang ginagamit.
1: Oh, sa waterfalls, ang sila
0: ang dagdag sang tubig, sa tubig, na, para ma-energize ang iladako nga makina, para makasupply sang kuryente, nga galamito naton sa balay. Pero ang solar gidya kung ikumparar mo, wala gidya ano ya, kontrachimpo.
1: Correct. Yeah,
0: unless kung ang imo battery pigaw-pigaw ti hindi man malabutan na sa mag-aga.
1: Kantani bala maka ano man sila no, maka produce man sila sang generator bala nga ano
0: nga solar man
1: nga di uling.
0: May ara mo na.
1: Tani.
0: Oh, siguro kung ano na kung mag 50-50 lang kabuhi mo.
1: Pero siguro no, inab lang imbis gasolina.
0: Hindi, may ara na.
1: Diba?
0: May ara na. Ano galing kinalain sang buga sang ano haw, sang sungaw sang bulkan.
1: Nan, di ba?
0: Kay ang init kasi na convertible man na into electricity.
1: That's why.
0: Oh. Eh, so, kung mag-uling ka naman, ubos man ang ato ng mga kahoy.
1: Amulan na galing.
0: Wala agad na minsar.
1: Ha?
0: Wala agad na minsar na maubos aton kahoy.
1: Na, may pinsar pa ko.
0: Nalipat naman ko ba?
1: Na.
0: Ay, sa mga nagapamati da ha, ang amon nga number save nyo lang 0915-831-1431.
1: Kag 0912-007-6793.
0: Pamati ka mo sa XFM kay nag-umpisa na ang amon nga promo ang ginadulong sa inyo sang Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan promo. May designated stores na ang tagsa-tagsa ka mga lugar sa NIR kag sa Panay Island nga may mga XFM radio station. So lat-hulatan nyo na lang ang amon nga plugging kung ano nga mga papremyo ang inyo madaugan. Pero based sa posters, may cash prize, may gadgets, ka groceries. So, para sa dugang nga detalye, mati ka mo sa XFM para makaangkon ka mo sang cash prizes, mga gadgets ka groceries.
1: Kagulat to Manila kung anong mechanics ang sininga promo.
0: Oo. Ah, sa posters, ara naman ang mechanics. Correct. Pero may ara pag kumpleto nga detalye nga mabatian nila sa XFM. So dapat, hindi na ka mo magsailo sa ibang nga radio station. Mm-hmm. Dili lang ka mo pamati kung gusto nyo makakwarta ka mo. So mati ka mo sa XFM. Kay amo ini ang baylo sang XFM management sa amon nga mga tagpalamati ang magpalipay kang magatag sing cash prizes.
1: Amo na gani, blahambal ni ano Mama Mia, di ba?
0: Nga.
1: Kung gapamati ka mo sa XFM, magaulan kwarto!
0: Kag syempre, hindi lang ina ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. May araman kita sing Santon and XFM libo-libong pa-premio. Every Friday, naghahatag kita sang 3,000 pesos nga cash. So sa mga wala pa nagdaog, sa mga gaplano pa nga mag-intra, mati man ka mo sa XFM para mabalaan nyo kung ano ang mga detalye. Mamati man lang ka muna. Ang kapital nyo sobre.
1: Wala ka mo perdihon.
0: Oo, kapital nyo sobre. Tapos bullpen, abi, sulat ka mo. Kamara man lang ka mo sa inyo balay. Kagbatian nyo ang amon nga mga announcement. Ubrahan nyo kagkanto ka mo sa amon nga radio station kay para every week may ara ka mo kwarta kung magabutan ang inyong pangalan.
1: Correct.
0: Ang oras 10:53, mabalik pang phone pal. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy Langka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.

0: gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
1: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong Suki Butika.
2: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
5: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
7: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil, garantisado.
6: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
7: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil, ang pamahit na all-in-one sa presyong mag-aan.
6: Xanthan Plus Herbal Oil.

0: minutes after 11 o'clock. Opo dyan sa Gihapon, si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Gotti lang ka.
0: Nagapadayon ang programa nga
1: Phone Pal
0: ining XFM Katropa mo.
1: Excited.
0: Ay, dali lang gid. Sa mga nagapamalansya subong sa mga uniforme, may gabi sa inyo. Gabi-gabi na ni, kapamalansya pa ka mo. Sako gid.
1: Mugid eh.
0: Oo, mabudlay nga daan kung kunot ang aton nga, ano, aton uniforme.
1: Ah, kunya wala na kong kapamalansya.
0: Nga aman.
1: Wala na, ubal na ba, sok-sok mala.
0: Sa bagay, kiti, kita nga mga lalaki, kung ano mo lang na ang naka-ready, okay na na iya.
1: Correct.
0: Mabudlay ang mga girls. Kaya kinanglanggid sa mga girls nga net and clean. Diba?
1: Correct.
0: How about gays?
1: Gra, kung ano nga, hindi ka na gusto magpamalansa, i-hanger mo siya nga, ano bala?
0: Nga, tapos hugot? Na, hugot? Hugot na pag-hanger?
1: Oo, daso ng... Hindi, ihalay mo na siya sa halayan.
0: Oo.
1: Na hindi mo siya pagkusoon gid maya patuloon mo lang gid ang tubi.
0: Aha. Tilay na subong sang una pa nayaimo yang gina-apply subong ya ang washing machine may automatic na nga dryer
1: kun sa bagay. Kaso may mga fabric conditioner naman di ba?
0: Ah, sang una mga perla-perla lang na ya okay na na. Subong lago mo, isa na lang kasulod sa washing, galingon na ni washing, paghawas mo na iya, mala na iya.
1: Sa, pwede mo magaling siya masulod sa nang inabutangan sang ano bala?
0: Sang
1: bato kag simento. Tutag na libot-libot, malang na.
0: Mixer na min mo. Tiyan mo na, subong ang mga bago na. Isa na lang kagulo amo na pagwa mala na tapos amo tamot pa.
1: Correct.
0: May ara ka muna sa balay nyo.
1: Ha?
0: May ara ka muna sa balay nyo.
1: Isa lang kabilog eh.
0: Nga.
1: Washing machine.
0: Ang dryer lang gid kag amo nang nagaspin spin. Dryer kag washing amo lang na.
1: Amo lang na.
0: Poor.
1: Amo lang na. Poor kami ha. Pero ako yan sa totoo lang. Sangang sugod niya ginihimulmula niya itong ako nga uniform.
0: Oo.
1: Nagakinamot lang kuya giyapon niya.
0: Ah, oo. Tianta, sa subong mo naman anandan mo magkinamot. Hindi. Laing giman niya kung ano ya, kung ginakuso mo.
1: Ginakuso mo, diba?
0: Kay masipot mo gid ya.
1: Oo.
0: May ara man, ginawashing man tuod, pero ang daw mabulubog at malang ngayahiko. Hindi madala, may mabilin.
1: May pinagin sa
0: kwilyo. Oh, may mabilin. Sa, ano na, sid-sid ang tawag.
1: Sid-sid.
0: Oh, na, hindi madala. Namig diyan manumano, Japon.
1: Correct eh.
0: Kaya kung hindi tapag imanumano, paano na nga aton nga mga labandera?
1: Correct.
0: Wala na sila inadlawan.
1: Amo na gani nga ang kaperdian sang labandera, amo ni siya ang mga laundry shop, bala.
0: Pero maro-maro masubong ang mga labandera.
1: Nga, aman.
0: Oh, ginakamoy-kamoy lang nila magkuso.
1: Amo niya kay... Binabantay.
0: Tapos, advance pa ng sweldo.
1: Ah, correct! Kaso, maro-maro man ang mga laundry shop eh.
0: Oo nga man.
1: Kinilo-kilo man sila mo.
0: Hindi na yung maruya. Part na yan sa business ang ginakilo.
1: Hindi, hindi man sila magbaton sa tag-isa ka kilo lang.
0: Ha?
1: Oo, bala.
0: Sa di na laundry shop.
1: Ha?
0: Di na laundry shop mo lagabaton tag-isa ka kilo man.
1: Ba, hindi ko lang pag-i-mention kundi eh. Basta di lang na yun, no? Ah, oo daw.
0: Pila dapat limit?
1: Ha?
0: Pilang limit?
1: 5 to 10.
0: Kilos?
1: Oo.
0: Hindi ah. Pwede isa ka kilo ah.
1: Amo na gani kasi... abi ko ana ay kay ginagbutang kamo da ta kilo 20 maano nya ti perde man kami sa mag-amo.
0: Okay nakuha ko na. Para sa man sa ubas bala. Kita mo nang gabaligya grapes.
1: Yes eh.
0: May ara gina display nga ano 10 peso
1: kuno
0: ang kilo.
1: Oo.
0: Nya hindi sir ah. Madipindi ka na yung Japon ang kilo, gising na tag-100.
1: Pag-pang taglansun eh.
0: Na daw.
1: Baka ka 1/4, butang tabi. Ang
0: part gali sa marketing strategy na gay.
1: Oo, muna ganito. 1/4 ko noon. Kwan lang.
0: Ano?
1: Nang 25 pesos. Nyati, 1/4 blaster lap. Laban pa na sa sanga. Diba?
0: Sanga pala na.
1: Sanga pala na.
0: So dapat, kung may dalaunod, Iisa mo gid kakilo.
1: Isa na lang kakilo.
0: Iisa na lang kakilo, sir. Eh. Dala na naunod pati ang sanga.
1: Bukas pa lang panit.
0: Grabe gid yung mga Pilipino when it comes sa marketing strategy,
1: ang,
0: no?
1: Ang pinaka... Maperdihan mo gid ya kun pruta si mo nga baklon. Ang kabugaw gid ya.
0: Nga man,
1: mutang tabi mo siling sila 50 ang kilo.
0: Okay.
1: Na, di mo siling sila nga 50 na sir. Oh, paniti black.
0: Pila na lang bilhin.
1: Ang bilhin sa ano gamay gamay.
0: Sa bagay no, ang unod diyan no. Ano pabugat na ang panit?
1: Ang panit.
0: Oh. Nan. Na para sa bala sa imo. Ha? Ang gapadamo lang panit.
1: Ba?
0: Pag-uslo mo, nipis-nipis gali.
1: Correct, yeah.
0: Ew. 18 minutes after 11 o'clock, final hour na sa phone pal. Ang amon nga call and text line is 0915-831-1431.
1: Kag 0912-0076-793.
0: Mabalik pa ang phone pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting! Woo!

0: tapos sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: It's 36 minutes after 11 o'clock. Tapos na ang among na programa sa buong gabi. Balik naman kami buwas, 9 to 12 midnight sa phone pal. Thank you so much sa mga tech on duty sa buong gabi, sa tanang station managers, sa tanang XFM station sa Negros Agpanay Island, sa ngalan sa amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babosh!

0: bibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ang akong lalas sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Nga, XFM, kid, how?
12: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
11: Nga, XFM, kid.
12: Eh, nami ang music, ah.
11: Nga, XFM, kid.
12: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ko sa mga balita. Blab, sun, nami, bigit sa mga DJs, nila, kanya.
13: Wala isang konkreto nga sa bat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
11: may how kita pa.
13: Oo, enjoy lang.
11: Nga, XFM, kid, how?
14: Di mo!
13: XFM 103.9.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagka

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-hagan na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagka

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, nanyang music ah.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, pula ka lang music magkatapos mugtaw ka blab, may harap kayo sa mga balita blab, so amin bigit sa mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa?
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
6: Di mo!
5: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copper Mix. Si halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Copper Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copper Mix. Sarap!
4: Taib ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: Ang galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Santhon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: exciting.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa New York.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gin. Patsyag ko gin relax sa akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
7: Sa doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix.

0: dito sa XFM.
1: And read now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagka

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid?
3: Eh, namiang music, ah.
2: Nga, XFM, kid?
3: Ay,
4: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos, amin, kayo sa mga DJs na lakad.
5: Wala sa konkreto nga sa lahat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kita pa?
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Tiyo!
5: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Adad Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ibilis sa mga Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan na kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
4: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Kung si Hazel o Narcy sa una, gainong ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa akong siyan, isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, abaklan ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan
11: at masakit sa pakiramdam?
10: Kabag yan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
12: Si Gary, sa kaservis ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay-gig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor kag-presyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.

0: parang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Pabili
1: sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nag-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee

0: dito sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
2: Nga XFM kid?
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, bla, may harap kayo sa mga balita, bla, so, amin, bigit sa mga DJs, nila, kanya, bla,
5: wala isang konkreto nga sa bat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X, simply,
2: may how kita pa?
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
6: Di mo!
5: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boosters.

0: Novemex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Nga, XFM, gidhaw.
11: Kayo pagbugtaw ko, balita dayon mo.
10: Nga, XFM, kid.
11: Ay, nanyang music, ah.
10: Nga, XFM, kid.
11: Ay, wala ka lang music. Magkatapos bugtaw ka, blamay, harap ka sa mga balita. Blamay, sung, amin, bigit sa mga DJs, nalakad.
12: Wala sang konkretong asa. Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Kaka-X. Simply,
10: may how, kita, pa.
12: Oo, enjoy lang.
10: Nga, XFM, gidhaw.
1: Di-o!
12: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pagibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. System Pain.
4: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na cease the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape. Pero lain gijang sabor sa Sansone Gold Coffee Mix. Ang iyang nakatawa.

0: Samsung Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Eh, nanyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, pula ka lang, music magkatapos, bugtaw ka, blamayara ko yung mga balita, blabs, yung amin, bigit sa mga DJs na lakad.
4: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X, simply,
1: may how kita pa?
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Di mo!
4: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi.

0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold.

morning, Shadlansang Bacolod. Good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa rin sa Exciting Pilipinas, mga katrapa, sa muli ang adlaw sang Martes. July 28 na kita 2026. Kag syempre mga katrapa, bow! Damo-damo ang ato niya, bulubanta yan. For this year 2026 and 2027, BCS sa SONA ni PBBM kahapon nga adlaw. Dayon ang barangay and SK election 2026. So, again, kay dayon maamat-amat na ni sila. Di wala. Anyways, before kita mag-chismis para sa mga barangay and SK elections, mga katrapa, live na kita sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And of course, kita man ang mabatian na sa inyong mga tags sa karadyo. Hara kita sa FM Gabon. Hara kita mga katrapa sa 96.7 and 103.9. Hara kita dira, bation, bation! Mga katrapa, so piliyan nyo lang ang mabaskog dira ang signal sa inyo yung mga tagsa kapanimalay. And sa mga katrapa peeps na ito nga nag-scroll, scroll, like and share na sa ato nga official Facebook page. And of course, ato nga nga live stream, subo nga aga, comment down lang sa inyo mga pa-shoutout and pa-greetings. Kaya ito na isa-isa ko na no, after sa ato nga pantalakay, subo nga nga adlaw. Sa mga, ano to dario, mga bago nga nasagap nga mga papa good vibes. And at the same time, arisa akat sa nga panahon mga katrapa. Subong adlaw.

Sa bunga daw mga katropa, July 28, 2026 mga katropa. Basiya sa Negros Occidental Operations Center. As of 5 a.m. sa buong mga katropa. Di mayarap mga katropa sang advice o kon advisory para naman niya sa Mount Canlaon mga katropa, no? Ngati so far wala sa gihapon sa pagtaas o kon pagnubo man sa alert status sang vulkan. Samtang sa pinaka-latest naman mga katropa sa lakas ng panahon, wala sang low pressure area nga na-monitor sa karon nga pasulod, no, susulod niya sang Philippine Area of Responsibility. Apang tungod sa southwest monsoon kung habagat mga katropa. Era sang lugar adri sa Negros Occidental nga makabatsyag sang magalumon nga kalangitan kag manipis nga pag-ulan o kung thunderstorm mga katropa. No? Especially ang ining nasambit nga habagat mga katropa na no? Amoy ining magadalagid sang nasambit yung pagkalain sang tiyempo sa probinsya. Oras na to, nalang 5.11 na. Alas 5.13 na gali. Delido. Alas 5.13 na mga katropa ka. Siyempre sa mga katropa pips na to, nga nagatutok ka. Subong sa to nga programa, dali sa Exciting Pilipinas. Good morning sa inyo nga tanan. Sa ilay ni Sir Jill Wien, mayong aga. Na-mentionar man kuno kahapon sa SONA ang parte sa edukasyon kag tagpulo nga bugas kag ang mga kadiwa centers. Balita ko to, mayara to sa mga teachers nga halin sa OFW, mga teachers nga pasudlo na naman sa DepEd, pagbalik dire pero daw wala pa gani, damo nagreklamo no nga mga teachers man, kan family of teachers, ti how about ko na ya, ang mga maestra nga nagalinya ko subong kumaga, no? Nagahulat sa ilang mga units triya sa Pilipinas nga mauna pa ko no ang mga OFW nga nagbalik. Mo naman na subong ang ilang ginapanawagan. Pagkatapos sila mabatian kahapon ang SODA ni PBB. Anyways, alas 5.14 na mga katropa. And syempre samtang nga nagahikot ka mo dira sa inyo yung mga ano subong aga pamahaw. Ito ano daw mga naluto talaga. Ano na dira mga niluto? Nakaluto na pala sa hotdog, pinirito. Pinirito gid. Ibang steam, ba no? Ang iba naman niya isda nga pinirito or iban may arad sa aga pa sa noodles and soup sana all ba. No, te mayo lang nga pag luto-luto, pagtigang sa inyong mga tinigang dira subong. No, mapakalan ka man o kung mapa-rice cooker. Mayo aga sa inyo mataran sa mga tito na ton dira and tita. Sa mga mama and papa, sa mga lolo and lola. Good morning! And syempre, aring mga musika, wang ati makapa. Awake sa inyong mga background while mga katropa nga nagahimos sa inyong mga ginadigamo this morning. And sige na, mag-jump, jump, jump kita. Arewa, with the Pointer Sisters, jump. Let's do the music.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Lainit pre! Nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang naibawaan ko na astig o pang long lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po di ay ka?
7: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong ngiliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Picto.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Southon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: XFM.

0: And nagbabalik sa inyo mga racha. Good morning, good morning, good morning. Mga katropa, subong oras na ito, alas 5.28 na. And syempre, nagapamati ka mo sa gihapon rin sa programa natin, Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Nara kita mga katropa sa rewards sa radio frequency, nga 96.7 and 103.9 sa FM Gabond, sa hindi mga tagsaka radyo. Good morning! And sa mga nagatutok subog sa aton, sa ilayan ni Ma'am Elvira Gilugo, good morning sa inyo. Sa ilayan ni Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Kay Jill Wee, na mayong aga mandira. Sa kay Ma'am Rina Destro, kagaya patamyaw ni yeah, ang mga taga XFM Campus, sa mga members ng atong XFM Campus, sa mga class, atong katropang listeners and solid supporters natin. Good morning sa inyo dyan. Dara sa may Himamaylan, La Carlota, sa may Kabangkalan, sa Northern and Southern Negros, dara sa siyudad sa Magkulod, sa mga members mansang Mom's Chapter, good morning man. Dara sa may Handumanan and all over sa Bacolod, no, sa mga members ng Moms. Sa ilan ni Ma'am Maria Jolito Soldera, good morning. Sa mga drivers natin, sa ilan ni Nong Jojo, good morning man. Mayong aga. Thank you sa pagtutok madra sa aton, sa mga nagalantaw sa ilang Facebook Live, mayong aga man. And dira sa may Bago City, sa Barangay Binabuhan, good morning dira sa ilan ni Nanay, kay Tatay, nasa ilan ni Tuto, sa ilan ni Tiyo Tutong, ilan ni Nintong Minmin, nasa ilan ni Pau Pau, good morning. Sa Family Diaz, dira no, sa ilan ni Tiyo Nunoy, Tiyo Dodoy, good morning sa ilan ni Tatay Efren and Nanay Sita. Good morning dyan sa ilan ni Mama Emma Man and Papa Inday, good morning sa inyo dyan sa Bago City, Barangay Binubuhan. And of course, sa mga listeners natin all over Negros Island Region and Bungos nga probinsya sa Negros Occidental, no? Sa bilog nga Pilipinas, sa Malambutan, sa ato niya nga signal. Good morning sa inyo matanan. And today is Tuesday na naman, mga katropa, July 28, 2026. Sa mga nag-celebrar sa Ilayang Kaadlawan, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you. Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy birthday, no? Maayo nga adlaw, kag happy birthday sa inyong matanan, sa mga nag-celebrar sa ilang kaadlawan. Subong July 28. Lapit na lang ito. August na kita nagkadugay. Kadasig sa nga panahon. And nakapanumdom na wala ka modera, no? Sa inyong mga panahon for the next month of the year before nga timag 2027 na bukong gabi. Kadasig sa tinuig. Anyways, thank you so much again sa mga nagtutok sa itong programa sa buong adlaw. And buwas kita, kits kita sa liwat. Dari lang sa itong station XFM Bacolod. Pero mga katropa, don't forget nga magpabaskog sa itong resistensya adlaw-adlaw sa itong nagbagong tiyempo. Ineta ulan na naman. So, pabaskogon ang itong galawas sa pag-inumiasing Santone Vitamin C. Para yabaskog ngayong malawas, batok sa balitian sa itong subong pagbago-bago sa itong tiyempo. And subong tinion kung in this era, ganing hambal nila. No? Anyways, saliwata, happy, happy, happy Tuesday sa inyong atanan. Buwas na naman, padayo lang sa pagpamati. Tutok lang, dari sa programa nato na kag sa itong station XFM Bacolod. Magkabulos ang The Secret of Health. And after that, mga katropang balitaan na naman kita karoon ka po si Franz, o kung si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Ipamahaw na daan. Saliwat, happy, happy Tuesday! Good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santon Plus Gold,
2: mabibili sa mga butik. ka.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mampibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
12: Sa

0: Hello? Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog nga akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani kamo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka ba?
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
4: X.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Inanyang music ah.
0: Nga, XFM kid.
1: Ay,
3: pura ka lang music magkatapos bukta ko. Blah, may harap kayo sa mga balita. Blah, so, amin bigit sa mga DJs na lakad.
4: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.
6: Yes to health!
7: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud maligawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
8: Kumusta mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health.
9: Sample Plus Gold.
8: Isan na naman katopiko ang aton sining pag-istoryahan, sining edisyon sa aton sining pagpangalagad. Sa kinandan, ang inyong certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos. Ululupod naman kita sining edisyon sa aton sining pagpangalagad. Lagay nasod-asod naman ang pangagda asang kafe. Munuhon, gigo na si Kabong. Ang iya sa Sunthorn Gold Coffee Mix nga hindi niya yun pag-ibaylo sa iban sa niya kafe. Kaya sila niya, nag-kafe ka na ang nag-gwapo ka pa. Titungod din sa siya sa mga sangkap pa, no? Mayara sa sangkap sa niya malunggay, mangustin, bitter melon, natural antibiotic na garlic, spirulina, plus collagen and glutathione. That's why hindi manigar nga kadamo sa mga feedback ang mabato naton nga magluwas nga nami ang iya sa niya sabor. Makailinggan nyo ang yasining aroma, makabulig pagid sa pa-healthy sa lawas, kag panami, pahamis ang aton sininga kutis.
9: Sample

0: Sa mga kautoran na to na gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
1: The Secrets of Health.
2: Kagaw may ma-confirm na kamodara sa inyo sa ringa ikayong lawas, feel free nga isend lang dira ko ni padaladra sa aton sa ringa comment box sa aton sa ringa Facebook live page.
3: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: May istorya na magkita na hanungod sini sa isa ka flavonoid, isa sini ka antioxidant.
1: The Secrets of Health.
2: Mag istorya kita na hanungod sini sa quercetin o kon quercetin, the superhero for our body. Nga nga ginhingadlan na to, naging tiguluhan na to nga superhero sa nga ton sa nga lawas. Tungod sa kadamo sa nga sinay mahimo nga kaayuhan sa ton sa nga lawas. Kaya ang quercetin nga ini, actually natural plant substance ni siya, sustansya, halin sini sa tanom, makitaan ni siya kaya makuha na ton sa prutas, makuha na ton sa utanon. Kaga pila sini ka mga ilim nun, bisan pa sa mga tea nga ginainom na to, nang ibang sinadira, makuha na ton sa quercetin.
4: Sample Plus, go!
2: Sa orange, may ara siya. Sa apples, may ara man siya. Iban pagid sini nga mga berries. Iban pagid sini nga mga nuts and seeds. Pero common sa aton sini nga kusina. Isa ka sangkap sini nga gamit na aton sa aton pagluto. Dira sini sa sibuyas, Bombay. Aton makuha sini ang quercetin.
5: Yes!
2: Maprotektahan ang aton sini nga brain, mabuligan kita sini makalikaw sini batok sini sa infection, dala sini sang kagaw, dala sang virus, mabuligan nga ma-improve ang aton sini nga blood circulation kay makondisyon ng aton sini nga kaugatan, mabuligan sini nga mabalancing aton sini nga blood sugar kay mabuligan nga ma-improve ang aton insulin sensitivity kag mabuligan man kita mahimo sini nga potential nga makalikaw kita sini sa nagkalain-lain sini nga cancer tungod sa sini nga anti-cancer properties kung napasulod na ito ning quercetin sa aton sininga lawas.
5: Yes, to health!
6: Mag-inom ka mo sa ultimate trio. Inatawag na ito ning ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: The Secrets of Health.
2: Ano bala ang maidulot sang quercetin pag abot sa aton sini nga lawas? Number one, pag abot sini sa proteksyon sang aton sini nga utok, pag-abot sini sa aton sini nga cognitive support o kon sa aton sini panghuna-huna sa paghimo naton sini sang desisyon. May labot no ang ginatawag quercetin o kon na may benepisyo ang quercetin sini kon kondisyon ng aton sini nga utok, bisan ng aton sini nga paminsaron, mga desisyon naton, mga reaksyon naton ang nagakaigo man ha, tungod nga manami ang aton sini nga kahimtangan, manayanaya ang aton sini nga paminsaron, makapalawig kita sini sang pagpas sensya, hindi kita sinimangin irritable, which is ang isa galing makahatag sa aton sa sininga benepisyo para makuha naton ang manami sininga paminsaron, kondisyon naton sininga pangutok, may proteksyon sini batok sini sa halit, proteksyon batok sini sa kung anuman nga mga posible nga magguba sa aton sininga utok tungod sa aton sininga lifestyle kag bisan pa sa proseso susunod sa aton sininga lawas sa mismo. Ang quercetin may mahimo gali nga maibulig sa aton.
4: Plus Gold.
2: Ang quercetin nga ini mahimo gali siya nga makadangat o kung makaabot gid sa aton sini nga brain. Balan mo nga aton sini nga utok may protection ini. May shield dinhi mo nga ginatawag nga blood brain barrier para bala nga hindi lang bisan anong nga substance makakadto dira bala sa aton sini nga brain kag ang iban sini basi kag mahimo nga makahalit.
1: The Secrets of Health.
2: Ang aton sini nga utok no hindi malikawan, may mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sang aton sini nga utok. Kasubong bala kon halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa na to na sinadira ang inflammation. Nga kung tuman malang ini kagamay, makaya malang nisa sa nga aton suning alawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kung ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila. Kag hindi lang sa isa kabahin sinino sa aton suning alawas, sa aton suning brain, dira nagkakaproblema kita karon. Kung nagapabilin, kag nagapadayo ni ng inflammation, dira susulod sa aton suning alawas, kung mapabayaan ni ng inflammation, kasubong ni isang baga nga sa sigi-sigi nga ut-ot, mahimo gali magdulot sa nagkarinlayan sa nga problema sa aton suning alawas, lakip sa aton suning utok.
4: Sampong Gold Coffee Mix.
2: Ang quercetin nga ni, kasubong gali ni sa ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na inima tapna para hindi na magdako, kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically, dira sa aton sininga utok nga kulaga padayon ganing inflammation, dira na nagasugod sininga, nagahina na aton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even, ha, kung na maglala nga maglala pa gani diri, mahimo pa gani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease. Nga pwede gali na itong malikawan kung may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas. Kag makabulig man gali ni siya, no, para maprotektahan ang aton sininga brain batteries. Sa sulod sa aton sininga brain cells, may tiny kita, kung may mga magagmay kita sininga baterya, ang ginatawag naton nga mitochondria. Ang ining mitochondria nga ini kinahanglan o kun, kinahanglan sa aton sininga lawas, kinahanglan sa aton sininga brain, kanang brain naton nagakinahanglan sang damo sininga enerhiya o kun kusog sa pagpaminsar, sa pagpanumdom, sa pagtuon, pag-adapt, kag sa pagsolbar sini sang mga problema. Kag ang quercetin nga ini nagabulig protect sa aton sininga mitochondria, ini magagmay nga battery sa aton sininga brain para nga padayon din siya nga mag-function kag maayo ang iya sininga pag-functionar. Sa maripot nga pag-ambal, kun gina-provide naton, kun nag-provide kita sa nagakaigaw sininga quercetin sa aton sininga lawas, mabenepisyuhan ang aton sininga brain para nga magpabilin sa nga kalmado, mapabilin sa sininga mabaskog, kag mapabilin sa sininga healthy o kun sa maayo sininga kondisyon. Nga bisan pa ara kita sini sa stressful nga situation, kalmado lang gyapon ang aton sininga paminsaron. In short, sa critical sininga mga sitwasyon, kinanglan aton maminsar kag nagakaigo sininga desisyon ang aton sininga dapat pagahimoon, mahimo naton ni na. Kung may quercetin gali kita, ginapasulod sa lawas, nga nagabulig pa kondisyon sa aton sininga paminsaron, tungod kondisyon man ang aton sininga utok. Number 2 sininga binipisok, may panguntra kagaw gali kita, specifically virus, kay may antiviral property ang ining quercetin nga makabulig ining quercetin bato kag tapna sa nagkalain-lain sininga viruses.
4: Free coffee mix.
2: Ang isa sinis ang ganahimo sang quercetin, ginabuligan niya nga ang zinc magsulod sa aton sininga cellula. Ang zinc ini kasubong bala sang magagmay nga security guard, di balaan man aton para safety ng isa sinika establishment, dapat may gwardiya. Pero ang zinc kinahanglan sinisang bulig para makasulod sa aton sininga cellula para ila inima gwardiyahan. So diin bala sa makuha sang bulig, manawag sa sang bulig o kun buligan siya ni quercetin. Ang quercetin nga ni kasubong sinisang manug abri sang puerta. So buksan kumbaga ni quercetin ang pwertahan, pasudlo niya sinisi zinc para nga magprotect sa aton sininga cellula, para tapnaon ang virus nga magpadamo dira sa sunod sa aton sininga lawas. Samoy galing ni kanami, no, kung na nagakaigo ang quercetin aton sa sunod sa aton sininga lawas, kay ginabuligan galing mismo ng aton lawas para hindi sininga matapikan sa infection, ilabi na gid ini ginatawag virus. Kaya ang problem bala na to namon nimo, iban bala sini kung may infection sila nga ginabatyag o kung mga symptoms sa ila sininga lawas ti mayon lang ko na bacteria sa ni angkos kang iban sila ti kinatumaran sa antibiotic matap na ba lang ina ang problem karon kung virus ano ang nagatapik diri sa aton kundi niya madala basta sa antibiotic kundi pagpabakod lang sa aton sa nga resistensya ang aton sa kinanglanon sa nga himuon para nga amat-amat kita sa nga maka-recover sa mga symptoms resulta sa nga ginatawag viral infection.
1: The Secrets of Health.
2: Isa nga makuaan aton sini sang quercetin kun nalimbawa gusto kita sini magpahapos nga magamit sini sang Santhon Plus Gold capsule iupod na lang ang premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C nagabakod ang ila sini nga lawas nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan may kilalagan ni ko sini nga sa dok sang una pagabot sini sang alas 3 sa hapon dado kaluya nagid sa kun daw lantana kuno siya nga gulay pero sugod nga nagin sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C muning aton sini nga Ultimate Trio sa dangatan pagisado ka lasing ko alas 6 sa perte pangakon sini nga energy sa dugangan pagid kay pagka mga alas 2 sa risapon na inom ko sang Premium D3 Coffee Mix ay hayahay sa pamatsyag
4: Premium D3 Coffee Mix
2: gani sa aton sini mga tagpanamati kung ang inyo sini concern ang makuaan nyo sini sang ang ginatawag quercetin. Like for example, karon hindi man aton manigar, may araya ibang hindi kaya kauyon sinisang sibuyas sa Bombay. Ang ibang sinisang baho palang gani, daw hindi na. Ha? Hindi na makagwanta.
4: Santhon Plus Gold.
2: Kasubong malasang primero na ton sining pagpakilala sang sining Santhon Plus Coffee Mix, sining Santhon Gold Coffee Mix, sining Premium D3 Coffee Mix, and even sang Santhon Gold Herbal Tea. Ang ibang sinisang nagapakwan pa eh. Nagapaisti-isti pa. Sa pakay mo nga, rin nagidakon sa niya kafe nga naandan. Rin nagidakon sa niya tea nga nakasaho na kusini. So primero daw, hindi pa sila kumbinsido pero sang natilawan kag nakatesting ka isa, kadua, katatlo subong nagabakal na sa sinisang box.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
2: At sa rin Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, available na rin sa mga dalagko, magagmay man siya nga mga butika. Lakip na ang aton sa mga coffee balang ginapakilala balan mo nga ton sa nga ikaing lawas investment money na ton kung nagagasto gani kita sa mga bagay nga umalagi lang mga bagay kung kaysa nga din na ton sa mga yunan mga gamit gani nga pagkatapos ang ibang gani sa pagtapos na ton bakal sumong takaan man tada yun ipahigad-higatan lang dahil dito naman gani mapuslan much more nga ton sa nga ikaayong lawas nga bisan pa sa ton sa mga ginainom-inom bisan pa sa ton sa mga ginalabok dira bisan pa sa mga pampalipas oras na ton sa nadra kasubong sa aton sa pagpangafe, at least may balik nga kaayuhan sa aton sa nga lawas.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay!

0: 50 pataas na nag-suffer karon sang symptoms sang pag-menopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid especially kababayenan sa amo nga stage sa transition sang inyo sa nga kabuhi nag-menopause kamo nag-untat ang inyo sa nga pamulanon ti may mga mabatyagan kamo sa nga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no ang iso flavones galin sini sa soya isa kasangkap sini isang santhon plus coffee mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sini ginabatyag sa inyo sini nga lawas hindi ka mo matamaan sini sa pagka-irritable hindi matamaan sini sa mood swings hindi matamaan sa pagkamalipaton hindi matamaan sini sa pamatyag bala nga bisan ang may lawas mismo nga nagabatyag hindi niya maintindihan ang iya sini nga kaugalingon. Tiyaraw, Santhon plus coffee mix kita sa ni ang mabuligyan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
0: Pwede ka mo makapamasyar sa ni kadto kag magbakal sa Mercury Drug available mo na ni Rose of Pharmacy dira sa TGP o kung sa Generic Pharmacy South Star Drug Store Generica. Kag iban pagid sa ni nga mga butika nga sarang nyo mabaklan mga dlagko nga mga butika no nga pwede ka mo sini makabakal sa sini mga product.
1: The Secrets of Health.
0: Pero kung nalimbawa gani, dire man lang ka mo sa syudad sang Iloilo, makalagaw ka mo dira sa ila sini nga wellness center, dira sa Yes to Health Wellness Center, a young building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, tabok lang gid din sila sang Iloilo Midtown Hotel. Kung diba may concern ka mo sa inyo sini nga ikaing lawas, nagabatyag, o kung may mga ginabatyag na ka mo sa inyo sini nga lawas, problema sa panit, sa may mga arthritis dira, may mga diabetes, may pneumonia, may asthma, iban pag inyo problems ni sa baga, prostate gland enlargement, sa mga constipated dira, di sa mga kababinhan, may mga hormonal imbalances, may problema sini sa menstruation, o kung ang iban dira, simple nga gusto lang din nila ma-maintain ng ilang sining ikaing lawas, nagakado sila dira sa Yes to Health Wellness Center para magpakonsulta. Nga ang dira sila nagkakanto. Kaya ang ila sa nga konsultasyon dira wising bayad o kung libre pero quality ang ila sa nga health consultation pinaagi sila dira nga alternative medicine consultant. Ang bintaha pag dira kay kung magkanto ka mo dira for consultation hatagan ka mo dira sa individualized na protocol o kung giya sa kung anong inyo siniginabatyag sa lawas. Like for example, kung ikaw sa may arthritis hatagan ka dira sa protocol o kung detalyado sininga mga lista anong wala ang dapat mo kaunon, anong dapat mo inumon, anong dapat mo sini likawan nga mga kalanon kag mga ilim nun, kagano balang kombinasyon sa mga suplemento nga makabulig para sini sa imo. Ihatag, ina, dira sa inyo, hatagan ka mo sa tulid sa nga instruksyon, dira pinagi sila sa alternative medicine consultant para nga pagwa nyo kompleto ang inyo sini nga giya sa kung ano malang inyo sini ginabatyag sa lawas, magluwas pa nga may dala na dayon ka mo nga mga suplemento nga makabulig bulig paayos sa inyo sini maginabatyag sa lawas kay readily available naman dira mismo sa Yes to Health Wellness Center.
1: The Secrets of Health.
0: Bukas ni sila halin Domingo hasta adlaw sini nga Biyernes. Alas 9 ang takna sa aga, tubtubar 5 ang takna sa hapon. Bisan pa gani ang mga taga Antique, ang taga Rojas City, ang taga Kalibo, ang taga Aklan na gapinamangkot sa aton kung noong oras nag-open dira sa Yes to Health Wellness Center. Kaya kung magkado sila, at least ma-estimate nila sa niyang oras sa ila sa niya biyahe. Itong ibang sa niyong nalin sa layo. Kaagahon pala naghahalin na sila sa ila sa niya lugar. Kaga pag-abot nila aga pa, kung narimbawa, sirado pa. Gahulat-hulat lang sila kadali para nga ma-prioritize man sila kati first come, first served basis sinadara sila sa Yes to Health Wellness Center. Pero sa mga taga-syudad sang Bacolod, dira sa Yes to Health Store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok langit sang Marayo Bank.
1: Sanzone, Vitamin C, ang Vitamin C na alkaline.
0: Pero kung tuman, gid ka mo sini ka sako, halimbawa, why na ka mo sang time sini magkado sa butika, why man ka mo sini sang sugoon nga magbakal sini sa butika, pwede ka mo sini ka shop online ka makabakal ka mo sini mga product. Like for example, sa Shopee sini kag sa TikTok, kadto bala ka mo, sa search box ninyo, itype nyo lang Yes to Health Inc. 2011, magwa dirang ila sini nga mga product. Kag pwede ka mo makapili, gidira sa mga produkto, mga natilawan nyo na nga mga food supplement na makapaayo, uko nakabulig na ganaan sa inyo sa nga lawas, pwede ka mo dira maka-order.

0: Order. Pagkatapos, hulat-hulat to nyo na lang i-deliver sa inyo sa ni tagsa-tagsa ka mga panimalaya. 7 plus gold. One time yung nag-message sa to ni estudyante, masami sa nagabasa, sinibisan gabi, kinanglan niya magpulaw tungod nga kinanglan niya kumplitohon ng iya sininga na dapat ipreparar sa iya sininga pag doon pag eskwela, actually college student, nabuligan gidya. Pinagi sinisadlaw-adlaw nga pagtumar sa Visionex Plus Soft Gel Capsule. Kaya may concentration na ini kung concentrated na darisan niya ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E nga mag-nourish sa aton sininga mata.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet? Plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ining food supplement ang VisionX Plus specifically kung ginhungod gid nga ginhimo para gid sa aton sininga mata. Para mayara kita sa isang antioxidant protection padayon ng kabakod sa isang mata kag mapabili naman ang katinaw kaklaro sa aton sininga panulukan. Kag makabulig pagid kung amat-amaton man aton sini manage, amat-amaton man aton control ang mga factors nga posible nagapahina kaya nagapabugat man sa aton sininga mata. Specifically, ining sobra-sobra na ito yung pag-atubang pirmi sa aton sininga screen, sa aton sininga gadget, sa aton sininga computer, sa aton sininga laptop, and even sa aton sininga mga television nga makapastress gid, makapabudlay, pabugat sa aton sininga mata. Kagugaliyon na ang pag-inom sini sa adlaw-adlaw sang VisionX Plus Soft Gel Capsule para nga ma hataagan nato sa nourishment ang aton sininga mata. Available na ni sa mga butika kag parmasya malapit sa aton sininga lugar.
3: The Secret of Health.
0: Sa nag-message gali sa aton sininga adlaw, ang akon bala panit. Adlaw-adlaw man ako nagapaligo, pero the more nga nagagaras pag ang akon panit, kag doon nagatubo ang rashes, kag hindi makasaho sa ginagamit ko sininga habon. Sa mga feedback nga nabaton nato sa mga nakagamit para sa Sunthone Plus Herbal Soap sa kalabanan, sinina appreciate gid nila. Kay swabe lang iya silinga pamatyag sila silinga panit. Hindi maisog pero efektibo sini, especially pagabot sini sa pagbulig paayo sini sa mga samad-samad sa aton sininga lawas. Pabalik-balik nga pagkatol miyara gani kita na baton sininga meses niya do kang akon blatiil nagamatamat na tubo blang lanag. Nabuligan niya natapna sa paggamit sini sang Sunthone Plus Herbal Soap. Nga man, ang Sunthone Plus Herbal Soap mild lang sa aton sa nga panit pero efektibo sa nga magpatawid sinisang kagaw-kagaw dira sa aton sa nga kalawasan. Kinanglan ta magamit sang sabon sa aton sa nga pagpanibin o kung pagpaligo, ilabi ha, kaglabaw sa tanan sa mga tao nga exposed bala sa pollutants, exposed sini sa yabok, ha, exposed sini sa mga oils. Kaya kinanglan nun, ginaton na no, atinluan sa matagaadlaw sa aton sa nga lawas nga kun maisog man kung tuman ka isog ang mga sangkap sang sabon nga ginagamit aton sa pagtinlo dira nag-react man ng aton sa nga panit.
4: Santan Plus Herbal Soap puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Pero sa aton sa nga guya, gusto kita sa nga hamis. Pantay-pantay ang color na ton sa aton sininga guya. Why dark spots? Why sininga nagapintok-pintok? Why sininga nagakambang-kambang? Lakip na sa aton sininga liog. Lakip na sa aton sininga butkon. Kami ara sa sang glutathione. Kag may ara man sa sang kojic. Kag may VCO pagid siya. Para nga malikawan na ton ang tuman niya pag-dry sa aton sininga panit.
5: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Clear Skin Herbal Soap ang ilasini nga ginagamit.
3: The Secret of Health.
0: Pero ang isa sa manami sini nga balita sa aton sini mga tagparamati, may isa galit kita sing pwede galing nga gamiton pwede na ton masulod sa ton sininga bulsa, pwede na ton madala sa guwa, maglakat kita, magbiyahe kita, pwede na ton ma-apply sa ni bisan ara kita sa eskwelahan, bisan ara kita sa ni sa ton sininga opisina, ang paggamit sa ni sang Santhon Plus Herbal Oil. Ang bintaha sa ni kung nagagamit ka mo sa ni sang Santhon Plus Herbal Oil, ang peppermint nga aridri, makabulig siya parang ang palanakit, palamoy-poy sa kalawasan, especially kung nagasugod pa lang, mabuligan yung matapna na nga daan. Ang peppermint pagida, isa pag ito yung benepisyon niya sa nagatabog sa mga sapat-sapat, nagatabog sa isang lamok, specifically ang nagadala sa isang dengue infection. Kagang isa pagid sa manami, sinagabalita sa aton sa mga tagpanamati, kaya nagabulig pagid sa kondisyon sa aton sa mga panit, kaya ang peppermint nga inigin kombinasyonan pagid rin sa VCO kag moringa oil. Tayang moringa oil nga da, noon gada yan nagabulig pa nami sa kondisyon sa aton sa mga panit.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
0: Pwede nyo gandun yung maggamit para nga maproteksyonan ka mo sa ni batok sa dengue infection kung nagabanyos ka mo sa ni sang Santhon Plus Herbal Oil. Available na ning Santhon Plus Herbal Oil sa mga butika ka mga parmasya malapit sa inyo siringa lugar. Pero tiyari ginapanugyan na to na no, kung hindi na gani makaya, hindi na halos masarangan sinis ang ginatawag banyos-banyos kati akuon magin naton sa ning kamatuuran. Hindi tanan niya pala nakit sa aton sa ning kalawasan. Madala sinis sa banyos-banyos eh. O kung madala sinis sa hilot-hilot, may araig kung kaysa kinang lagi naton siya tumaran sinis sang bulong o kung sang pampa-ampat sinisang sakit o kung pangtap na sinisang sakit. Kung hindi na madala ganin sa hilot-hilot, hindi na madala karon sa Santhon Plus Herbal Oil, pwede kita sinin makatumar sa ni isang Cess the Pain.
7: Cess

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sister Doctor. Ipilis sa mga butika.
1: Kaya ni Sister Pain makabuligid sa tapna sa isang palanakit, palamaol, busog sa aton sa nikalawasan, especially no, kung tumangid ang aton sa nikinabatsyag nga pag palangalay nga daw hindi na mahulag ang parte sa aton sa nikalawasan tungod sa kung ano man sa niya kabangdanan, purong kalabanan sa niya, tungod ba lang sa pagkaon sa kontra.
0: The Secrets of Hell.
1: Sa pagtumar sa Cess the Pain, palanakit, palamaol sa kalawasan, aton marimedyuhan, kagmas solusyonan.
0: Southern Plus Gold.
1: Well, sa aton sa mga tagbaramati, mga Facebook Live viewers na ito nalangalan, nagiging aton sa mga oras, sa aton sa mga pagpangalagad. Subaybayan na lang nato na masunod ng edisyon sa aton sa mga programa para sa dugang naman aton sa mga kayuhan sa aton sa mga talakayan. Sa kinanda ng inyo certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, nagapasalamat gid sa inyo sa mga pagsubaybay. Pero may nagapahabol gid, Doc, nagapaglimti ang nagapabaskog sa aton.
0: Para sa

0: 100% efektif turbo para sa lalaking tigasin.
1: Thank you again na sa imo sa ning feedback sa aton sa ning texter. Nakabuligid ang turbo dietary food supplement especially sa mga nagasuffer sa ni sang erectile dysfunction o kung nagahina sa ni si Manoy. 30 minutes before sa ning loving-loving kay Mrs. Pwede gid naton siya nga tumaron para sa dugang sininga pwersa at dugang sininga libido. Well, hindi na gid mahilot ang aton sininga oras sa aton sininga pagpangalagad. Salamat sa baybayan na masunod nga edisyon sa aton pagpangalagad. Ang inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos nga nagabilin. Aton lawa sa lunga, nantes pa man manginuli ang tanan kasinupa sa gresiling. Health is wealth, more than gold. Cherish it before you are old.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon. Kag vitamin D3, yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulad, pampagana sang uto, kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon, nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: Center. Mga balita nga una mo babalak. Diri mo mabalian. Express Balita. Labas. Kag-eksklusibo ka na sa kapinangis ang ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: News Express Balita. XFM time, alas 6:14 ng Maingaga, siyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsenting kaman sa buong abayang sang kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Adlaw kita sa buong mga katropa sang Martes, Hulyo 28, tuig 2026, kag subong aga. Kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si Katropang Wendell Balinari.
1: Kag si Katropang Franz Andrew Burgos. Igadulong namon sa inyong mga katropang makaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kag iban pa. Sa mga nag-monitor dira subong sa aton, mga katropa ang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Meron mang itama katropa sa XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. Kag XFM Cavancalan City sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental mga katropa, XFM Canlaon City sa radio frequency nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man malantaw sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sang aton nga live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod mahimo na ninyo ma-download nga libre sa inyong nga mga Android phone sa aton nga official streaming app sang XFM Philippines. Sa inyong nga mga Google Play Store app, pangitaan nyo lang dira ang XFM Radio Network. Mga katropa, ma-access dira ninyo ang 53 on-air stations sang XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, may ramang kita sang text line na dari sa itong istasyon. Ang aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6, this is 6 na. Kag mga katropa, aton padulungan ang mga pangulong dinalan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa. Dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita diri o kung sa mga headlines sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Tama na Negros Alliance nga nagabasol sa Raymond Duterte kag Marcos sa nadangatan sa Pilipinas. Masobra 1,000 nagupod sa rally kahapon sa Bacolod Public Plaza. Samtang pro-NAR, ginakabig nga malinong ang protesta kahapon.
2: Dugang LGU sa Negros nagapagkamaayos ang local declarations ng state of calamity bangod sang RSSI.
1: NCCA nagatawa o nagatanyag sang grant sa mga grupo kag individual nga may talento sa kag kinaadman. Sa aton nga mga headlines sa balita naman sa national.
0: Express Balita. National News.
1: Ikalima nga sona ni PBBM ang puno sang report sa ayuda kag pagpanghangkat sa Alatubangon nga issue sa korupsyon, ekonomiya, kagrelasyon sa iban pang mga pungsod.
2: Vice President Duterte hindi magbiya sa pwesto sa pihak sang nagapadayon nga impeachment hearing.
1: Sa ating nga mga headlines sa balita sa international.
0: Express Balita International News.
1: Baguio Noel nagtugas ang malapnagon nga evacuation sa southern China.
2: Pag-arado sang salakyan sa kahiwatan sa Berlin Pride yung kilalang nga pag-atake sang mga terorista.
1: Kag sa ating nga balita sa sports, De Los Santos kag Diaz pamunuan ng Asian Youth kag Junior Weightlifting.
2: Sa ito naman nga showbiz news mga katropa, ining aktor nga si James Reed bago nga love team bago man nga dyan narabangod magasulod na ini sa isa ka-horror film.
1: Kaya sa itong balita, espesyal ko po si katropang James King. Kinalahon ta ang oldest resident sang Washington, D.C. Kaginapatian, isa ka Filipina-American. Alas 6:18 na. Kag mga katropa, inyo nabatian ang mga pangulong dinalan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kag iban pa. Kag mga katropa, ini ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong ginalan sa Express Balita, dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Alas 6:18 na, kag mga katropa, itong padulungan ng mga kaundahan sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita, local news.
1: Gain-confirmar sang Police Regional Office Negros Island Region o Conpro NIR nga madinalagon nga napatuman ang mga nga nangin malinong kag matawhay ang mga protesta kadungan sa ikalima nga zona ni PBBM. Sa nags impormasyon sang Pro NIR, wala sang minor record ng mga insidente nga may kang tanan sa Hublag sa Bugos nga rehiyon kag gabangod sa pagpamtang sang 600 ka mga personnel. Ginabantayan ang duha ka mga lugar considering gipatigay ng rally asang aga sang Hulyo 27 sa dalan San Juan kag San Sebastian nga mayara sang 70 ka mga individual ang kabahin sa aktibidad. Samtang hapon sa kaangay man nga adlaw, may 300 ka mga partisipante ang nagupod sa pagmartsa gikan sa Capitol Laguna padulong sa Bacolod Public Plaza kag nagtakop last 3:40 sang hapon. Nagapakita nga ang presensya sa kapulisan ang may dakong epekto para mapasiguro ang kalinong kag seguridad sang publiko.
2: Imbis nga magboylog sa State of the Nation address sa konsona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ginpili ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga magupod sa Association of Local Colleges and Universities Commission on Accreditation o kon ALCOCOA agad suportahan ang Bacolod City College sa ilang ginahulat nga Level 1 accreditation. Suno sa alkalde, isa sa mga kinahanglan nga ginatanaw sa accreditation among presensya sang local chief executive sa among proseso. Dugang pa ni Mayor Gasataya kaya nga kung makabaton sa mas mataas nga accreditation ng Bacolod City Tubtub Level 3, mangin kwalipikado na ini sa offer sa master's degree kag doktoralo kon PhD program sa paalabuton.
1: Aning mga mayor nga aspeto sa kampanya sa anti-corruption kag programa sa ekonomiya ang ginpamatian sang nagkalain-lain nga grupo nga nagiwat sang rally sa Bacolod Marker kahapon sa tion sang State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Malapit 1,000 ang mga katapos ang progresibo nga grupo kag mga katapos ang Tama na Negros Alliance ang nagtipon sa Bacolod Marker agod nga magpautwas ang ila panawagan at ispa si Presidente Marcos kahapon nga himo sang iya ikalima nga zona sa batasang pambansa. Ginupdan sang kaparian kag pila ka mga civil society groups sa lakip ng labor ang among nagrally. Sila nagmarcha alin sa Capitol Laguna bitbit ang mga placards ka nga nagaunod sa mga issues nga luyag nila solusyonan sa presidente.
2: Ang Banwas ng Ilog nagdeklarar o nagdeklarar sang state of calamity bangod sang kahalitan sang red soft scale insects o kon RSSI. Nagapakita sa survey sang Sugar Regulatory Administration nga mayara sang 30.37% sa mga katubuhan sa nasambitiyang ang apektado nga lugar. Ini ang may kalaparon nga nagahatag ligwa sa municipal officials nga magpaidalom na lang sa state of calamity bangod kwalipikado ang ilang data. Bangod sini, magkapagwa mo sang pondo ang banwa halin sa calamity fund tagod makabulig sa mga mangunguma sang tubo. Ang pagbakalman sa insecticide kag mga spray sa apektado nga lugar ang unang gabuhaton sang banwa. Ang Ilog Municipal Agriculture Office ay nagapamuno sa pagpatuman sang programa kag ang anuman nga ayuda nga magaabot halin sa gobyerno nasyonal ang igadugang naman para sa mas malapad nga lugar ang makaambit sa spraying activity.

0: Naging panagtag na kahapon sang hapon sa Bacolod City Government ang 200 ka mga handheld metal scanners sa mga public elementary kag secondary school sa syudad agud mapabako ng seguridad sa mga bulutuan. Sa interview kay Mayor Greg Sataya ay ingin pahayag nga ang mga metal scanners nga igadunar sa nagkalain-lain nga mga grupo sa syudad bilang kabayan sa tikang para sa mga estudyante kag school personnel batok sa posibleng nga mga security threats. Nagpasalamat man ang alkalde sa tanan nga nagbulig kag nagatag sa donasyon. Bangod ako ini nga bulig sa pagpasiguro sa mas luwas nga palibot para sa mga kabataan samtang nagapadulong sa eskwelahan. Dugang pa ni Mayor Gras Sataya, may arapas ang dugang nga mga handheld kag walkthrough metal scanners kag inbakal ang syudad kag sa subong yara na ini sa procurement process antisipang install sa mga bulutuan.
1: Napasaka na ang kaso sa RA 9165 kung ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa mag-asawa nga nakuhaan sang 5.4 million pesos nga shabu sa barangay 35 sang tinalikdan nga Hulyo 25. Kung madumduman ang mga nadakpan kin kilala kanday alias Garda 44 anyos kag alias Ana 31 anyos sulon sa mga residente sang Proc 5 kung Proc 5 magsungay kag barangay Singkang Airport Syudad sang Bacolod. Sandig sa investigasyon sang Bacolod City Police Station 1 ginakabig nga mga courier ang duha ka mga suspek sang shabu sa syudad sa Bacolod kag pila pa ka mga lugar sa probinsya sang Negros Occidental. Sa karon nakahunong sa kustodiya sang kapulisan ang mag-asawa para sa nagakaigo nga investigasyon kag disposisyon.
0: Na-recover sa Bureau of Fire Protection Bacolod City ang ginapatian armas tutang kagbala sa nasunog gabalay sa Porok Mahimayaon, Barangay Batas sa Bacolod gabi sang Hulyo 25. Sunod sa kay Fire Superintendent Jeremy Masip, ang Fire Marshal sang BFP Bacolod City, naglunta ng sunog sa ikaduwa nga panalagan sa balay matapos mag-overheat ang isa ka electric fan kabangdanan sa paglaptas ng kalayo. Dugang pa ni Masip, may nabatian ang mga residente sa lugar nga may nagalinupok sa sulod kagsang ginpadulungan sa mga bumbero na tukiban ang mga armas tutang kagbala panginpayag sang tagiya nga mga professional shooter sila kag may nagakaigo ang mga dokumento angot sa pagupot sang nasambit ng mga kalibre sa armas tutang. Sa karon nagapatay ni investigasyon angot sa nakuha ng mga armas tutang sa mga otoridad kag kun madumduman nagdangat sa 4.5 million pesos ang gintugang halit sang kalayo sa balay sang biktima.
1: Nagpalabot sang hugot nga pahanumdom si Bacolod City Mayor Greg Sataya sa tanan ng mga empleyado sa tionsang flag raising ceremony kahapon sa Bacolod City Government. Ini may kaantanan sa paggamit sang illegal nga droga. Suno sa alkalde kinahanglan likawan kag untatan sa mga empleyado ang bisan ano nga pag-intra o kung paggamit sang illegal nga droga agud mapabili ng isa ka malimpyo, disiplinado kag drug-free nga government workforce. Ang pahayag sang alkalde kasunod sa pagkatapos sang tatlo ka adlaw nga illegal drug awareness orientation nga ginpatigayon sa syudad sa nagligad nga semana para sa mga regular nga empleyado. Ginpasalamatan naman sang Alcalde and City Administrator's Office sa pagpanguna sa nasambit nga programa.
0: Samtang nagapatay ng investigasyon sa kapulisan angon sa motibo sa krimen sa pagbuno patay sa isa ka Iloy sa sulod sing iyang balay sa barangay Hilamunan, syudad sa Kabadkalan, kagawang sa Hulyo 26. Kumadumduman ang biktima ang kilala sa kay alias Ivy, 33 anyos ka residente sa nasabing lugar. Sa nagsapayag sa Kabadkalan City PMP, wala pa natumod ang pagkilala sa mga sospeka nga sa likod sa krimen kag tinutuyo sininga na sa nagluntad man ng insidente. Kumadumduman gibuno sa wala makilala ng sospeka ang biktima sa sulod sing iyang balay na nagresulta sa iya kakamatayon.
1: Sa may mga abilidad sa patagsang pag-arte kag kinadman ng talento, liwat nga bukas ang competitive grant sa National Commission on Culture and Arts para sa 2027. Sa giniwat nga Visayas Roadshow sa ginpahayag nga mayara sa mga opisyal sa NCAA nga mayara bukas para sa aplikante sa grants nga mas madamo nga kategorya ang ginbuksan pa. Ang competitive grants ginahatag sa kwalipikado nga grantees basta ini nagahatag sang alagyan agod makatukib sa ila kinadman. Sa budget sang NCCA sa sining programa, madamo man sa Visayas base sa grupo ang kwalipikado halin sa tunga tubtob 1 million ka pesos nga granta. Gindugang sang organizers nga dapat masunod ang regulasyon sa mga dapat nga maliquidate sa gasto bangod pondo ini sang gobyerno nasyonal. Sa Negros Occidental, may mga grantees na sa filmmaking kag arts akag sa craft gamit ang recyclables nga mga materials.
0: Alas 6:27 na mga katropa. Inyo na ba tayo ng mga detalye sa balita sa National? Kag mga katropa, ini ang ginadulo sa inyo sa Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Mga katropa, ito naman padulungan ng mga detalye sa balita sa National.
3: Express Balita. National News.
0: Nagpanugod ang State of the Nation Address o kon speech ni Presidente Marcos una siningagin pakigbahin ng mga nahimo sa gobyerno halid sa gisugura ng investigasyon sa anomalya ng flood control projects. Sunod kay Marcos, gaya pagpasakaan sa ombudsman na sa kaso ang pakaisa sininga si Anay House Speaker Martin Romualdez. Yaman gi pabugal nga sufficient ang supply sa gatong sa Pilipinas sa piyak sa nagapaday nga giyera sa Middle East kag yaman gi patpat ang mga nahimo sa gobyerno para sa mga OFWs kag mga Pilipino nga apektado sang kinagamo lakip na ang paghatag sang ayuda subong man ang hindi tingob nga pagpasaka sang presyo sang gatong kada semana. Gimpabugal ni Presidente Marcos ang binteng bigas meron na nga kag nagpanawagan sa Kongreso nga magpasar sang layi angot sa tax relief kag mga palapaaron ang exemption sa income tax para sa mga middle class workers kag sa mga magagmay nga negosyo. Nakakuha man sang standing ovation ang pahayag ni PBBM nga kakson ang systems loss kag value added tax sa baliran sa mga konsumidora sa kuryente kag amyendahan ng Electric Power Industry Reform Act o kon ang IPERA Act of 2001. Para sa mga senior citizens, malipayon nga ginanunsyo ni Marcos nga mas ginapatimprano ang pag-release ng 10% kasaka sa ila pensyon sang Hunyo imbes nga sa bulan pa sang Setyembre na talana. Sa bahin sa ikaing lawas sa mga pumulong Pilipino, plano sa i-administrasyon na magpatukod sa virology kag Vaccine Institute sa Pungsod. Kag bago pa man magtakop ang SONA, impayag sa Presidente angot sa West Philippine Sea kung sa liniyag impayag nga we are respectful, we are dignified, we are Filipinos, and we do not yield. Natapos ang SONA, taknal 5:31 sa hapon, Hulyo 27, 2026 sa batas ng pambansa sa syudad sang Quezon.
1: Direkta nga nagsabat si Vice President Sara Duterte sa spekulasyon sang iya pagbiya sa pwesto sa tungga sang nagapadayon nga impeachment trial batok sa iya. Iniya nga ginapanindugan nga gaindi gid ini matabo kagin panginwala sa ni nga magaresign siya bangod isa ini ka pagluib sa 32.2 milyones ka mga Pilipino nga nagboto sa iya. Dugang pa sang opisyal nga konluyag ni PBBM mahimo niya ang tanan agod mapahalin ini sa pwesto samtang nagabiya naman sa kon nagabiyahi naman sa Europe si VP Sara para sa iya mga overseas trips. Lakip na ang community engagement sa mga overseas Filipino workers.
0: Aristado ang isa ka empleyado sa Kawayan o kon Kawayan Airport sa Isabela matapos ginaligar naglahog nga may bomba. Siya sa lakyan samtang nagasulod sa airport suno sa Philippine National Police Aviation Security Group pa. Bangon sa joke, kagilayon nga gipatuman sa mga otoridad ng Standard Aviation Security Protocols. Agad masiguro ang safety sang mga pasero kag empleyado sa airport. Nagpatigayin sa inspection team ang PNP AVC Group, kaupod ang Explosive Ordnance Disposal ako ng EOD kag K9 units sa Philippine National Police kag ang salakyan sang empleyado pang wala sang may nakita nga eksplosibo sa salakyan. Pisar nga wala sang may nakita, arestado sa gihapon ng empleyado bangon sa paglapas sa Presidential Decree Number 1727 o kon atay bomb joke law nga nagadumili sa pag-ibos ng bomb jokes nga posible makatugas ang kakaugmat kag peligro sa publiko. Sa karong ginaprepara na sa mga otoridad ng pagpasakas ng panumbungon batok sa among nga empleyado.
1: Ginapanginwala sa Department of Environment and Natural Resources o DENR ang mga aligasyon nga nagagamit in isang pesticide gas sa mga nagpatigayon sa protesta sa atubang sa Ilatalatapan sa Quezon City. Sunosahin siya ang mist nga nakita sa lugar ang gikan sa ila regular nga defogging activity kada Domingo kag wala ini ginagamit sa pagpalaptas ang mga nagaprotesta. Ginsiling sini nga nagasunod lamang ini sa mga talaksan sa katinlo sa Olubrahon kag wala nagagamit sa mga kemikal para sa pagkontrol sang kadamaan na una dirigen akusahan sa pila ka mga progresibo nga grupo gikan sa Southern Tagalog ang DNR nga ginaligar nagpagwa sang pesticide samtang nagapatigayon sila sang protesta sa Visayas Avenue sa tong Hulyo 26 bilang kabahin sang ila caravan antes sang State of the Nation address ni PBBM.
0: Alas 6:32 na mga katropa. Inyo na ba tayo ng mga kaundan o kung detalye sa balita sa National? Kaginingin na doon sa inyo mga tropa sa premium D3 softgel capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa premium D3. Supports bone health. Mag-premium D3 every day.
0: Ato na padulungan mga tropa mga detalye naman sa Balitas International.
3: Express Balita, international news.
0: Bagyo Nol, nagtugas ang lapnagon nga pagbina sa Guangdong, China sang Domingo. Sunod sa lokal nga otoridad, masobra 800,000 ka mga individual ang ginevacuate sa probinsya, samtang masobra 350 ka flights ang kansilado sa Hong Kong. Konsiderin masobra 20 ang nagkalapilasan bangod sa mabaskog nga hangin kag ulan. Nagigo ang bagyo sa baybayon sang Huidong County nagdala sa mabaskog nga hangin kag mabaskog nga ulan. Ang China Meteorological Administration nagpagwas ng red alert para sa mga flash floods sa mga probinsya sang Jiangxi, Hunan, Guangdong, Sichuan, Shaanxi, Gansu kag ang southeastern Xinjiang.
1: Ginkilala sa mga otoridad ang Alemanya ang pag-arado sa isa ka pride event sa Berlin bilang isa ka pag-atake sa mga terorista nga ginaligar may kaantanan sa Islamist extremism. Ang insidente natabo malapit sa lugar sang Christopher Street Day, isa ka pinakadagong LGBTQ pride event sa Europe. Sa liin isa ka kumpirmado ang napatay kag 30 pilason sang ginarado sila sang puting minivan sa Tiergarten Park malapit sa Brandenburg Gate sa Berlin sang tinalikdan nga Sabado sang gabi. Ang suspect ginkilala kay Abdul B, isa ka German citizen nga may Lebanese background. Kag suno sa mga investigador, ang suspect bag-o lang nagagwa sa juvenile detention duha ka bulan antes sa insidente kag ginabantayan sang domestic intelligence para sa ginaligar nga kaangtanan sa Islamic State group. Suno sa Berlin Police, padayon pa nila nga ginapangita ang suspect kag ginapandaman ng publiko nga hindi magpalapit sa iya bangod posible armado ini kag delikado.
0: Alas 6:34 na mga katropa, inyo nabatihan ng mga detalye sa balita sa international. Kag mga katropa, iningin na dalungan sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule o Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
0: Alas 6:35 na mga katropa, padulungan na to ng mga detalye sa sports.
3: Express Balita. Sports.
0: Pangunahan nanday Albert Ayan de Los Santos kag Alexandra Ann Diaz ang 13 athlete strong Philippine team nga magapasakop sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships sa Tashkent, Uzbekistan sa masunod nga bulan. Nagpanguna si de Los Santos sa 71 kilograms division kag nakaset sa bagong world record sa clean and jerk sa IWF Junior World Championships sa Egypt sang nagligad nga Mayo. Magapasakop ang 19 anyos kasi si de Los Santos sa junior 70 kilograms division, isa ka kilo nga mas manubo sa iya previous tournament. Si Diaz naman ang hinablo sa Olympic gold medalist nga si Hayden Diaz ang nagdala sang tatlo ka mga gold kag nakaguba sang duha ka mga bago nga mga world records sa clean and jerk kag total sa girls 48 kilograms class sa IWF World Youth Weightlifting Championships sa Cali, Colombia. Itiglawas niya ang pungsod sa youth kag juniors 49 kilograms division nga ginintrahan naman niya sang nagligad. Nagalaw man 15 anyos nga Filipina weightlifter ang madala sa Uzbekistan ang momentum halin sa iya golden performance sa Colombia. Natala na nga magaling ng Philippine team para sa Asian Youth and Junior Weightlifting Championships sa Agosto 3. Hiwato ng tournament sa Agosto 7, tubtub 14 sa Tashkent, Uzbekistan. Mga katropang balita sa sports, ining ginadulong sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: Alas 6:37 na, mga katropa, aton padulungan ang mga balita sa showbiz.
3: Express Balita, showbiz!
1: Thank you. Mga katropa, sa tunay na balita sa showbiz, ining si James Reid, mga katropa, ang sa karon na ibaluan nga nagtrending matapos ang ilayang video ni Catherine Bernardo nga nag-TikTok nga naka-bride, mga katropa, kag naka-groom nga costume sa isa ka salakyan. Pero ti mga katropa, bukod sa nag-change love team ining si James, mga katropa, syempre kabalo kita nga Jaden kina sa una, James and Nadine, mga katropa. Sa karon si Catherine Bernardo, which asambal sa mga tao gani ng mga fans nila, do hindi sila maka-expect nga matabo ang isa ka video nga ara sa isa ka frame si Catherine kag si James, kay ti ano ni bala may fandom gaaway ning fandom nila sa una ang Kathniel kag Jaden, mga katropa, tapos gali bangin love team lang man subong si Catherine kag si James, mga katropa. Pero bukod sa pag-change niya love team to Catherine Bernardo, mga katropa, mayara pag isang bagong pakulo galik kag bag-o na naman siya nga sudlan suno sa iya si James Reid. Amoy ni mga katropa ang pagkasulod niya naman sa isaya ka horror, kay never pa siya galik, mga katropa, naka-tape o kung nangin part sa isa ka horror movie o kung horror film, kay mga katropa, suno sa iya usually ti mga romance, mga comedies, do amula na mga katropa no ang iyang na intrahan. Pero subong mga katropa, isa ka Regal Entertainment's Haunted Carnival ang iyaya, mga katropa, nga i-tape, mga katropa, kung ma-taping sila. Unsa diin, mga katropa, upod niya ang mga sikat na gidibala, mga katropa, sa horror nga mga genre nga sila ni Maricel Suriano, John Arcilia, kag Jolia Barreto. Amo ni maupod niya, mga katropa, which is ini ang matabo sa palabuton nga Metro Manila Film Festival, mga katropa, 2026. Iti amo ni gali ang ilang pambato for MMFF. Kaya nahibaluan kita natin, mga katropa, nga ti sarang natin makita si James Reid, no, diri sa Bacolod, bangod sining MMFF. Magpadulong ini sila, mga katropa, diriya sa syudad sa Bacolod para sa road show nila, mga katropa. Kung sa diin maparada, mandila, diri sila sa Bacolod sa ilayang mga float ni mga katropa, no, nga ti una naging napahayag, naging pili ang Bacolod tungod madamo sa mga tumalanaw, no, sa MMFF diriya sa syudad. Mga katropa, ang aton balita sa showbiz, ang ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang ating Santon Plus Herbal Soap, mga katropa, ang maka-prevent kids sa early signs of skin aging. Marami man gamiton, adlo-adlaw, makapaputi sa itong mga panit, kag makapadula sa mga baho o kung germs sa ano aton nga lawas. Sili antibacterial, mga katropa, marami gigamiton sa bugos nga pamilya ang Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and kaujek, mga katropa, ginimpunan pa inisang virgin coconut oil kung sa VCO, ginimpon sa aton nga nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:40 na, mga katropa, nyo nabatian ang mga detalye sa balita sa showbiz. Do sa ano naman na sa subong? Do sa Hollywood naman na sa?
1: Si
0: James Reid, do kita ko na sa upod sa ligad ni Liza Soberano. Do sa Amerika naman na sila subong?
1: Balik si James, katropa, ang France, eh, kaya daw meron sila pelikula. Ano nang pelikula nila ni Catherine? Pero
0: horror?
1: Si, hindi man. Hindi, nang love story? Romance pa ng ilan ni Catherine. Pero ang horror, yung ni Maricel Suriano, John Arcilia, kag Julia Barreto, yung mga pod. First time yan yung horror, first time yan.
0: First time yan. Kasi kung para ano naman, ano, para iba naman.
1: Downgrade siya daan. Ito nagdula siya daan sa showbiz, especially
0: oo,
1: isang
0: amo na tong nagpa-America to sa
1: oh, na ito pa lang kay si pala si Pressman man ang iyang uyab o kung iyang girlfriend that ito nagdula siya sa showbiz, kasi subong amo na doon nagbalik siya liwat
0: na nagalilo to sa
1: yes nagamuto
0: nagpakalinong-linong siguro
1: subong nagbalik siya doon nagsikat siya liwat, especially nga si Catherine kag siya ang naging love team siya ining bago
0: naman na. Pero ito, why pa ito green light ang ila ni ano? Ni Daniel?
1: Duwala pa, duwala.
0: Oh, kaya mo itong inabantayan man sang tanan. Catherine, kag si Daniel Padilla.
1: Sa ako masugot sila, eh, no? Masugot ang ila mga tagsa-tagsa kag girlfriend, kag boyfriend.
0: Ibalik ang kilig.
1: hindi ko awkward na naguro, no? Gani sa ilan, no? Pero galing kiti artista, sila professional. Ano yung obra na nila yung
0: trabaho na yan.
1: Trabaho.
0: Oh, bisan magkilaan, no? Panadaya, trabaho lang, walang personal. Buwan taho ni, kay total para sa kwarta. Diba? Okay, titala mo na ito niyang obra. Go.
1: Dalag ko
0: ni
1: offer sa ilan.
0: Oo, oh, dalag ko na. Hindi na log-log yan. Kagbasi ito lang, mag-click liwa tao. Diba?
1: Pilahan okay. Sa...
0: Siling daan nila, love is lovelier than second time around ko na mo. Showbiz mo na. Buhay artista. Kung ano na lang, no? Alas 6.42 na mga katropa. Ibaloon tanay kung ano naman yung istorya sa likod sang sining isa ka residente sang Washington, D.C. O, Washington, D.C. o kung ng District of Columbia. Mga katropa, no? Pero may isa da ko ng residente nga ginakabig nga pinakatigulang. Kag natingala kita base sa ato man nga IO gali no base sa iya nga pagpanalawsaw sa pagbisita ito ni katropang James King natukiban niya nga isa gali ka Filipina American ang pinaka oldest resident sa amo to nga lugar dari gin bisita niya to gin kamusta ito ho katropang James story ay kami ha?
2: XFM Balita Espesyal Balita Espesyal
4: Katropa, ka muna katutok sa 103.9 XFM Bacolod. Kagini si Katropang James King para na naman sa aton nga Balita Espesyal. Kilalaon nato ng pinakatigulang residente sa Washington, D.C. na isa ka Filipino-American. Nagtipon ang mga miyembro sa Filipino kag Filipino-American communities upod sa Philippine Embassy sa Washington, D.C. Agudo celebrar ang ika-100 nga kadlawan ni Ms. Evangeline Paredes nga ginkilala sa DC Health na pinakatigulang residente sa capital sang pungsod. Sa isa ka mensahe, gintamyaw sa Philippine Embassy si Paredes. Gintiglawas ni Deputy Chief of Mission Felipe Carino III ang embahada sa selebrasyon nga nagkakilala sa 110 katuig na kabuhi ni Paredes pag lifelong dedication sa public service. Sa tiyon kag pagkatapos ng World War II, nagserbo si Paredes sa Philippine Embassy sa Washington, D.C. Sa nagkalain-lain ng professional capacities, sa uli, nagpadayon siya sa 30 katuig pang career bilang civil servant sa Pentagon. Bilang pagkilala sa iyang dedikasyon sa public service, nagbato ni isang pinakamataas na civilian honor na ginatag sa federal government employees. Sa nagretiro na ng inaktibo ini na volunteer sa AARP kag nagsuporta sa Veterans of Foreign Wars Auxiliary. Ginatagan man siya sa 2010 sa Honors Award for Community Service bilang pagkilala sa yadakong abulig sa komunidad. Inangaton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas healthy kag long life, mag Santon Plus Gold. Para sa nag-ugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
0: Te, sa aton diri sa Pilipinas, yan maglabot kaya isa kagatos ang imuya edad niya may 10,000 pesos ka na. Edad mo bi 80, may ladiray centenarian kita diri. No? 10,000. Kaya si kasuhon pa na sa aton ng mga seniors na nag-edad sa 80 years old. Para ma-avail nila ang ladiray centenarian. So, 10,000 na. Pro, tipa nga ba yun ta? Nga aton nga mga lolo kag lola makalabot sa 100. Hindi may 100,000 sila nga bulig, no? From RLGU. But dito sa US ya lain na to ya. Ginatagaan na to Manila importansya ang mga senior citizens. May home ko sa aton pabla. May home for the aged na to sila ya. Dito na tong mga tigulang pero galing ka Subo man, no? Ang sa aton din yung mga katigulangan tiya, aragyapon sa ila kabataan. Pero dito sa Merikaya, dito na to nila ibutang sa mga, ano na tawag, mga lipat ko sa term na nila. Ito po sa atong ito, home for the aged, dito na to nila pang bilin. Ito kayong iban, ti asawa bin nila napatay na. Ito yung iban, o kung ba na nila napatay na. Tinagay sa hano, nanis lang nga nagpangabuhi. So, dito sa US, ya mo na to kasubo, ya katropang Wendell. Pero sa ato niya, lululula tayo, adrig yapon sa ato. Kasi, ang kultura sa Pilipinas, laingi dyan mo. Dito daan sila, ya magtapa kayo, disyot soya, guwa ka na sa balay niyo mo. Mm. Bala ka na tayo kung maano ka na. No? Pangabuhi ka na tayo sa imo. So, may araiban nga mga makita, tanap gani, bilang nga mga nga daw mga content creators, mga naga-vlog, balas ko galingon nila. Mm. Nga sila kuno homeless, kita mo na. Mm. Homeless sa amo ning edad, no? So tindira na to mabalaan nga sila gali mismo sa edad nga 18. Nagapangita na sila sang ilang plangabuyan, no? Para kahit sila na lang mismo nagapangabuhi nga nagaisa na lang gid sila, nagaisahan na lang sila. Kita mismo ya, edad tayo 30, 32 pasaka. Upo pa tayo kapos ginikanan tayo. Araw pa tayo kapos ginikanan tayo, di ba? No? Pero, te, muna yung ato niya nga, ano, bilang mga Pilipino, no? Ato na iya mo. Family, ang pinaka-importante, kaya nagpanguna yung pamilya mo, ginikanan tayo, di ba? Dito yung sa ila, katropang Wendell, sa muna nga edad niya, bahala ka na tayo mo. No? Bahala ka na tayo kung ano ka tayo. Kung di ka makanto, bahala ka na tayo. Mm-hmm. Te, kung ma... madumduma mo kami yung ginikanan, pulion, bisita ka lang sa amin. Diba? Kaya muna mo. No? Bisita ko to sa parents ko, makadto ko to, kung dito yan sa US, di ba? Amo na to yung ilayang ano mo, ng kultura, di ba? Sa muna, yan napinsar ko na, nabatihan ko ng, ay, amo na to sa Amerika, edi suot-suot pa lang, guwakalas ginikanan mo, guwakalas pa. Bako yung mismo, sa muna ko ng edad. Guys ko, ilan na ta na yan, no, katopang Wendell, college. College na yan. Eskwila na ta. Gapalibog na ulay. Oh, gabing Amerikano. What if we kun amuna? Dito ko nagdako, no? Amuna bali. Sa edad ko nga 18. So, ito yung mangita ko, bra, para ka eskwila ko. Oh. Kita ya, ati, pasalamat kita, no? Nga nakapangita kita sa paagi, nga nakabuli-buli kita sa ginikanan, tapos sa galastuon, sa college, bala? Ba? Mm-hmm. Iban sa ato, mga scholars, no? Do, why natamaan? Galas tuon sa college ti dito ya sa ilay amo na tong sitwasyon. Di ko nikaw mag senior citizen ti amo man natong imong sitwasyon. Ba. So ti kita sa Pilipinas, sari kita dire. Ti ato mga lulu lula ginikanan naton parang gaon ta tub-tub nga buhi pasla. Alas 6:50 na mga katropa inyo nabatian ang balita espesyal. Kapag si katropa ang James King, no? Pero antes kami blan na magtakop mga katropa, ipakilala blan na namon sa inyo ang mga produkto sang Yes to Health. Kagsadayin ni Mabakal, katropang Wendell.
1: Mga katropa, ang ato mga produkto ang mabakal sa ato mga Yes to Health store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Mga katropa, ini ang ma-order man online sa mga online shopping application sa Yes to Health 2011, mga katropa. I-search nyo lang para sa original nga produkto. Kag syempre, ma-order man sa mga butika sa Negros, o mabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, kag TGP. Kag mga katropa, iniman ang mabakal sa mga lokal nga butika, pamangkutan nyo lang ang produkto sa Yes to Health o kung mga Suntone products.
0: Sa mga katropa na to, nga nagatutok na good morning. Nga rin islama ay yung aga sa inyo mga katropa.
1: Yes, good morning sa ilan ni Ma'am Elvira Gilugo, sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo, good morning yes. Man, sa ilan ni Ma'am Jessica Gonzalez, good Sir Arvin Chris Caceres, kay Tristan White Gulay, good morning man, sa ilan ni Ma'am Lia Lombrado, sa mga miyembro sa atong XFM Campus, nira ako sa mga katropang listeners and solid supporters naton, sa ilan ni Ma'am Melanie Martisano, sa may Robles La Castellana, good morning, yes, sa may Talutog Morsha, sa ilan ni Ma'am Marive Kipgano, good morning man, yes. Kaya good morning man sa mga listeners naton, sa may Himamayalan no? Sa itong mga Kunalum chapter dira. Kag sa Mom's chapter sa Bacolod City, good morning man sa inyo, sila ni Tita Maria Sololito dira mayong aga.
0: Yes, good morning sa inyo. July 28 sa mga nag-celebrate sa birthday today, happy birthday sa inyo.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Happy birthday mga katropa. Kailan na lang kadlaw? August na. sila yung nilabulan sang tigkiriwi. Pero galing ti mayara siling yung hindi lang yung siling yung bulan sang gustong tigkiriwi. Adlaw-adlaw na subong ang mabatsyagan tang tigkiriwi. Tiyan mo na nga itong sitwasyon subong, no? Tiga siling yung iban nga tiig ampo mo na lang kami. Bayin na lang kami sa tagsakadlaw. Salamat. Tanta kung anong ara sa aton nga maabot. Nagrasya sa tagsakadlaw. Sa itis mga katropa na itong dara. Martes. Martes pa lang ha. Layo pang Biyernes. Pagbangon mo bala kung Domingo sang aga, pagbangon mo. Mm-hmm. I mean, sang Domingo, Lunes. Aga sang Lunes. Pagbangon mo, ay, Lunes na. Lawig pa. Masiling ka nga, makibot ka na lang na nga, Biyernes naman. Pero may mga naobserbahan ka, Black Tropang Wendel. Mm. Oh, basta wala ka kwarta, dugay sa inadlaw, no? Kalawig, no? Oh, sige lang sa mga tropa natin, dira, bangon.

0: Pinon sa Pilipinas. XFM News.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suging butika.
3: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
4: Vision X. Marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
8: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
9: One Turbo!
7: Oh, yes!
8: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
7: Mas lalakas ka pa!
8: Sister Pain!
10: Ay, ako si Don. Isa ka professional boxer. Sa adlaw at training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
11: If symptoms persist, consult your doctor. Pipili
8: sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: XFM.
14: FM.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Namamayagpa sa mga sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa mga sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: The Secrets of Health.
6: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pagkaon sang balunggay. Pero kung hindi mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig nga maghatag sang epekto sang balunggay, Dok Leo.
7: Tungod sa mga sangkap, balas sang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Diosil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
8: Santon Plus Gold.
7: So kung stable ang energy overnight, Sir Diosil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Diosil, nga naghatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga.

0: pagtulog, Sir Josil.
1: Southern Plus Gold.
2: So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita, abi, Dok Leo, mas sources sa vitamin D, no? Pareho sa isang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
0: Ang vitamin D, may ara kita sa isang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga-involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasis sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulogon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya, Sir Josil, nga kondisyon.
1: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D o kung premium D3 kag Sunthon Vitamin C. May isa ka-purpose, sinabalan mo, Sir Josel, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sang vitamin D and vitamin C, nag-pagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun kasi pagsik ka pa mo.
1: Sunthon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: At least, ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
1: Southern Plus Gold.
2: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinakanami si Nate Mainance pag pagtulog ninyo ang Sunthon Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all, nga waya caffeine. Pero ang Sunthon Gold Coffee Mix, kag premium D3 coffee mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Sunthon Gold Coffee Mix, may balunggay da, Dok Leo. May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, nga ito sining rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
0: Ikadamo, sa mga tagpalamati na ito, mga followers na ito, Sir Josil, nga, why man sila yung problema? Tulog. Tiyara, ya, makasiling kita nga, nga wala nang blan na ito nga, why oras ang pagpangapi, ah? Bisan gabi, nag-inom sila sa Sunthon Gold Coffee Mix, depende na sa ila, Sir Josil.
2: Oo.
0: Kati, magluwas ng glutathione, kag collagen, din, mga beauty ingredient, Sir Josil, ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man na sa may mga diabetes, Sir Josil.
1: Sunthon Gold Coffee Mix.
2: Tuloy sa nagapulaw, maayo galining Sunthon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina. No?
0: Makabulig, Sir Josil. Kapin pa tindi, magin na ito, manigar, bisan nun na ito ka-discuss diri, Sir Josil, nga dapat magtulog kita sa gabi.
2: Oo.
0: Kaya muna kinanglanon sa lawas na ito. May mga BPO, abing ati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josil. Adlaw dito, gabi diri mo. Di gabi, igit sila sinimatrabaho.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Oh, that's why ginahimo sa ibang sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-aubra.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo, no? Ti, may malunggay manada. So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamo matam-an, especially kung hindi gid man malnigar, mapulaw gid ka mo iya, Dok Leo.
0: Kagting isa nga daan sa problema kung na nagapulaw ikaw, masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josiel sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka, na affectado man ang imo sa ni nga pagtulog. Diba si sa pagtuon, Sir Josiel, ang Sunthone nga lin sa mangostin, kag ang vitamin D3, makabulig ini sila improve sa insulin sensitivity, nga muling mayor nga sangkap sa nga to sa nga premium D3 coffee mix.
1: The Secrets of Health. XFM 103.9.
3: Nga XFM kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga XFM kid?
5: Ay, nami ang music ah.
3: Nga XFM kid?
4: Ay,
5: pula ka lang music pagkatapos bukta ko. Blah, mayarap ko yung mga balita. Blah, so nami, pagkatapos mga DJs nila.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
3: may how kid dapat.
6: Enjoy lang.
3: Nga XFM kid how?
7: Tiki mo!
6: FM 103.9.
7: Sample Plus Gold.
8: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
7: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Visio Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
11: Visio Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
17: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Legale, isa

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Nga XFM kid how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
3: Nga XFM kid?
5: Inami ang music ah.
3: Nga XFM kid?
5: Ay, pula ka lang music pagkatapos bugtaw ka. Blah, mayarap ko yung mga balita. Blah, so nami, pagkita mga DJs nila. Kanda, blah,
6: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga XFM kid how?
7: Tingin mo!
6: XFM 103.9. XFM 103.9.
8: Resistensya sa trabaho, mag-inom sang produkto ni Doc Hico. Una, ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap: turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ikaduha, ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kagmangustin, ang kape nga puno sang sustansya. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Network Philippines.
3: Mga katropa!

0: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan.
1: Before the president, and then show me a piece of paper, and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtulid sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic, so it impacts us to become a pandemic.
0: It's not Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin
0: nila. Pagtanakay sa mga isyu, ikan sa mga yamo kag reklamo sang tao. Bullseye!
4: Iniwak ko ng bata, tapos may balay na ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Mag-aga mga katropa, mag-aga sa aton tanan, mag-aga sa mga suki na aton nga tagparamati. Welcome na sa pagpakalagata, diri sa Bullseye. Panibagaw naman yung adlaw mga katropa, it's Tuesday, July 28, 2026. Panibagaw ang adlaw para sa mga kutunan naton, sa mga abihan naton sa ilatag sa mga panimalay. Welcome, I hope you're doing just okay. Sabay pa sa aton nga mga kuturan, ara kita sa mga sitwasyon, kondisyon, wala sang malain nga ano, wa isang sakit sa nga ginabatsyag. Wala sang lain sa buot. Nabali ra ko ng mga negative mga katropa nga ginabatsyag ta. These are all negative emotions nga naghatag sa aton sang too much nga stress sa aton nga pagpakabuhi. Ang budlay kay ti ang stress nga mga katropa nagresulta na sa ano, nagresulta na sa mga masakit kag balatsyagon sa aton nga hindi nami. So that's why mga katropa, mas maayo sa gapon nga ano happy emotions lang, no, despite mga ano, may mga problema, pero go lang ng go, hindi lang magpa-apekto, tama. Okay? Subong katropa, medyo nagbalik naman kita sa panahon sa itong Pebrero 28 nga kita nabudlayan, kita nagbatsyag sa pagsaka sa mga presyo sa petrolyo, no? Tanahon tara karon ha, sa aton nga palatuntunan, pinaka-importante lang gid subong ang sitwasyon sa aton nga mga kaabyanan, mga kauturan, nga ara sa laylayan, nga ara sa sitwasyon nga kinahanglan buhion ang ila kaugalingon, inyo sitwasyon nga may oportunidad nga makapangita sa kwarta para makabuhi, para ma ano, para mabuhi, para matuloy-tuloy lang ang aton adlaw-adlaw mga katropa, no, sa sining mga sitwasyon, sa sining panahon daw ka ano, no, daw ka budlay kung kisa, no, hindi tampaktan ang kwarta mo, ginatago-tago mo lang ang kwarta mo, taguon mo lang kay para hindi mag ano, hindi mag-epekto, para may ara sang reserba. 720s pagpakalagad naton sa ato platuntunan mga katropa, diri sa Bullseye. Anyway, sa mga abiyan naton, sa bilog nga Negros Occidental, aton nga talakayon mantutukan ta ang State of the Nation address ang presidente, no boss, karon kahapon kagkaron, patpaton ta to kung ano ang pila ka mga highlights, ang pila ka mga issues nga nagatandog sa pagpakabuhi sa tao mga katropa. I hope tani, no, matutukan man ang mga programa sa pag-alimantar sa pagpakabuhi isang tao, may ginmention to sa mga tax expanded, tax exemption, no? Para sa aton pila ka mga kuturan, para sa pumuluyo ta, no? Ang expanded tax mga katropa, basta do nag ano ka ba mo, may income ka nga 200,000 yearly, exempted ka, no? Pero sumobra ka da, no? Ma-taxable na sa kuno, no? Ang salary bracket. Wait ka ba no kung paano yung explainer? One day soon, sininga ano, maka-invite na guro sa mga ano, no, maka-invite na sa aton pila ka mga mga former PIR tax kabalubla mag accounting la, para ma-explain ni siya kung ano ang mandato. Pero wala pa man eh, no, wala pa man sang circular halin sa BIR, wala pa man circular para sa pila ka makutu, para sa halin sa mga agencies ng gobyerno ta para magpakita nga subong 20,000 soldo mo nang taxable na siya. Pero sumobra ka na, taxable ka na. May mga expanded na tax exemption pa. Gagin mention presidente kahapon mga Diyos. Pero kamabalita natin sa aton nga pagpakaragad, subonggit nga aga mga katropa. Aray naman ho, pila ka mga sector sa aton nga komunidad sa transport sector mga katropa, nagpanindugan angot sa ining mga programa sa gobyerno, no? Kaya mention to sa presidente, igadoso mga katropa ang modernization, by 4/2040 ginalantaw na nga katunga sang aton transportation force no diri sa pungsod Pilipinas mga katropa ma e-vehicle na ta kuan ta man karon reaction ang transport sectors naton kun ano paglantaw nila nga kinahanglan na maamat-amat ang ining aton nga programa for modernization kay daw amo tong tutok sang presidente sa zona ya galinti sa 2040 why naman ni eh? Di ba why naman 2028 why naman presidente ta ti paano para ma-push through na depende naman sa mga pungko liwat mo no. Are ay pinaka-latest mga katropa saka sa presyo sa petrolyo ho. Labot naman 5 pesos. Daw labot 4 may size ang diesel mga katropa. Tanawon ta karon pinaka mga update man sa aton presyo petrolyo sa siyudad sang Bacolod. Nakita tanang kada litro katropa, may ara na sang 80 sa gasolina, may ara na sang 90 para sa presyo sang diesel. Kaga ang aton nga mga transport sector gapuro giot na. Hipos-hipos lang na subong, hipos-hipos lang ni subong, pero maabot ang oras mga katropa, ma-react ni aton pila kaman transport sectors mo. Why pa ni mabatsaga, why pa ni ari pa kapokpokan abisang ano sang tawag sini sang Sonas presidente. Tanaon ta ha ang pila ka latest update sila mga katropa sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye ha. Pati la kamo sa pila ka public affairs program sang XFM mga katropa kay para ma palabot na to ng pila ka mga kinahanglan na to ni palabot sa pila ka mga kuturan ta nga nagpamati kay nagatutok sa mga issues kay mga balita. Sa Ginpatigayon nga zona kahapon wala nagtambong ang minority block. Si Senator Robin Padilla nagambal siya nga way sa nagtambong tungod hindi sa gustong hatagan sang lain sang buot ang iya abyan. Miguhay sila kuno mo no si ni Presidente Bongbong Marcos nga ti ko magtindog kuno kung magtindog ang tanan hindi ko yung magtindog ti sakit na sa presidente no sige migo ko na lang ako magpalakpak ang tanan hindi ko magpalakpak sakit na sa migo ko do mo na bla
1: ari na sila larga na
0: lang nga kung mag-approve ang tanan ako hindi mag-approve sakit na sa ano sakit na sa migo ko
1: doon ka.
0: Amo na hambal sa ni ano? Amo na hambal ni Binoy. Pero sa likod siya na mga katropa, may bugat sa Malatsyagon ni Binoy to mga katropa, no? May ara to sa ano? Nagresign ang chief of staff. Bato niya man ah. Tanawang ta karong pinak mga dugang sa mga balita, mga katropa, sa pagpangalagad natin sa Bullseye. Sa zona, mga katropa, sang presidente, personal gin-endorso sang presidente, ang Paksilika. Pamatian ta na karong mga statement sang presidente ta para isa-isa hunta. Ang isa sa mga highlights sa zona, amuni ang pagkakasang systems loss nga ara nakabutang sa aton bill sang kuryente. Okay. Apart from that, mga katropa, may ara pa sang review sang IPERA law. No, kun paano ni say mo on patpaton ta karon, no? Kay kung maghambal ka, hapos mo lang maghambal ka nga, okay, gina-endorse ko ni ang ining Republic Act, mga katropa, because nga kinahanglan pa ni, no? Paano mag-react ang aton nga kongreso, paano mag-react ang aton nga senado, no? Paano mag-react ang aton nga pila ka mga minorities, mga katropa, nga ipasar ang ining review sang iperalo, mga katropa. Yes. No? May ara man to sa problema, may ara sa mga ginakabig naton na sitwasyon nga reaksyon sang pila ka mga kauturan ta nga naghambal ay nga iperalo, ha? Nga ang aton nga iperalo lang, ha? Dokulang, no? Tani ang aton oil deregulation law gin-review man para matagal pwersa ang gobyerno sa pagmando sa presyo para sa aton nga mga fueling stations, sa aton mga gasoline oil companies diri sa Bungsod Pilipinas. Maybe damo sa mga proseso, mga katropa, damo sa mga may madalom pa rin istorya. Pagkatapos nga ang saka sang sweldo sa mga trabante, way na mention man mga katropa dito. Amora karon tutukan ta. Okay? Systems laws ang aton nga pag-endorso sang presidente sa Pacsilica Hub nga pag tukuron dito sa area sang Tarlac. Oh, ari pa. Ang isa sang ginalantaw, mga katropa, ato ang good news ni para sa mga sa inyo, chief. Okay, hambal ni sa presidente, may ara na sang ipasar ang sariling kuryente act. Para mangin mahapos para sa mga residente sa pag-plastar sang ila mga solar power sa ila tagsa ka mga panimaray, no? Way ta kabalo, mga katropa, if it's really a regulation sa lapnagon nga solar energy ang aton nga mga residente nag tungod sang kamahal sang aton kuryente, mga katropa, nagresultan lang sa paghimo sang ila kaugalingon nga kuryente, no, ang solar system ang solar power ginahimo sang mga kauturan ta. So at least makabuhin-buhin sa presyo sa kuryente, no? Presyo sang aton nga kuryente, mga katropa. So well, amoni ang pila ka mga sitwasyon, no, nga gusto ta istoryahan man sa aton nga pagpanglagat. Okay? Plus patrol karon kwa unta ang mga latest development sa aton nga palatuntunan, mga katropa. Kapulisan may ginakabig na suspect sa pagbuno patay sa isa ka Eloy sa siyudad sang Kabankalan. At si Contre Coron, pila ka latest development, mga biyan. Pero duman to ang ining insidente ginsulod sang allegedly duha ka tawo kaging buno-buno to ang asawa sang isa ka lalaki to dito sa balay niya, patay gid, mga katropa. Oh, tanawon ta, ha? Ang pila ka latest development sina karon pagpakaragad ta diri sa Bulsay. Oras naton 7:31, mga katropa. Ako naman si katropang Win Salinas, upod naton sa technical side katropang Junel Apsay. Sa aton pala tuntunan diri gid lamang sa Bulsay. I hope okay lang kamuda, mga katropa. Ang aton nga produkto, ang aton nga mga obligasyon sa lawas naton dito pagkalimtan, ha. Ang aton nga Yes 12 products, mga katropa, Ultimate Trio, amuni ang Premium D3, ang aton Santon Plus Gold, ang aton nga Vitamin C, Santon Vitamin C nga makabulig sa aton sa pagpasanyog sang aton ikaayong lawas, katropa. Ang Premium D3, aton nga suplemento para magbakod ang aton bones, nami ang aton brain function, heart naton, overall health, mabiyan, no, taasan naton ang aton nga immunity level para layo kita sa mga masakit nga abiyan, no. At the same time, may ari ni isang virgin coconut oil kag malunggay, mga katropa, para superb bagid ang supplementation ta sang vitamin D, no, not just nga vitamin D, damo pa sa mga pwedeng mabulig ang ini mga suplemento, katropa, dugang sa Premium D3 ang Santon Plus Gold, mga katropa. Mangosteen, may ara sa palaya, may ara sang garlic, may ara sang spirulina ang mga suplemento nga at least makabulig sa aton sa pag fill in bala sa mga nutrients nga nagkaladula sa lawas ta ang aton ginakaon, pero may kulang ni mo, hindi sa kompleto ang aton ginakaon, mga katropa. Like for example, ha, ginakaon kina instant noodles, instant coffee. Tanan nga instant gusto ta, ha, kung gusto may ara pala sa mga ginakaon tan lang mga dilata, ti tanana, dumudamos ang preservatives, chemical, ina mga katropa. Nga instead nga makahatag sa aton sang nutrients, ginahatag niya toxin. So ato naman mga katropa, batuantan lang na may ara ta suplemento nga makadugang sa mga vitamins kay kinahanglan sa lawas naton, ari di tanan sa Santon Plus Gold mga katropa, no? Ang garlic may alisinda mga katropa, ginabatuan niya, ginapabakod niya aton nga ginapabakod niya aton nga immunity, ang aton nga depensa kontra sa mga viral diseases mga katropa. Spirulina, anti-inflammatory, tanan gasugod mga katropa sa ginakabig naton na mga inflammation, no? Nagasugod sa mga sakit bukol-bukol nga kun pabayan ta, it could lead into cancer or tumor mga katropa, no? So mas maayo pagyud nga early as now mahimo kita sang pamaagi mga katropa nga buligan talawas naton nga makainom kita sa mga suplemento para makaangkon sa mga nutrients, no, ang aton lawas para pabakuro niya, no, ang aton depensa sa aton lawas, no. Ang total immunity mga katropa, malabot nato na siya kung insakto nga suplemento sa mga vitamina kag minerales kag ang insakto nga activity man, no. So hindi pwedeng stuck lang ta permis mo dayta, hindi pwedeng pawala lang ta permis. Magmasakit na mal daw, ayaw lang ta. Okay pa na ako, bata-bata ka, pero gani ko may edad na, matabo mga katropa, ang problema ta, lugay na mag-ayo, no? Plus, tigulang kita mga katropa, gaedad ta, hindi man tigulang, gaedad ta. Nga, nagapigaw na madepensa ta sa mga infection katropa, okay? Para kompletohon ta nga aton nga ultimate trio mga katropa, mayari kita sa Santon Vitamin C nga makabulig sa aton sa pagpasanyog sang aton nga depensa sa lawas naton, no? Ang aton lawas mga katropa may ara sang mga receptors na nagkalain-lain nga mga vitamina. You mention it, may ara sang vitamin A, vitamin B, aton C, E, Z mga katropa nga mga suplemento nga kinahanglan nga i-absorb ang lawas naton, no? Pero ang gakatabo mga katropa, once nga nag-edad ka na, pigaw na ang absorption sa lawas ta. So kinahanglan ta suporta naman sang aton nga Santon Vitamin C. Bulig para sa aton lawas para dali niya maproseso kag maabsorb ang mga vitamins kag minerals siya ni kunong liabi mo, no? Sa mga receptors kini para ma-absorb dayon ang mga ma-convert na yun ang mga vitamina into energy so that may ara kita sa insaktong repensa. Okay? Vitamin C, mga katropa, ang istoryahan kag-alkaline-based ng vitamin C, muni siya ang Santon Vitamin C. Nakaugalian sa aton mga kulturan, nakaugalian sa aton ng mga abyan nga mag-inom sa Santon Vitamin C, mga katropa, kay T-alkaline-based siya. So, kailangan talang reactivate talang aton gusto matabo sa aton lawas nga makainom kita sa insakto nga mga suplemento. Okay? Hindi nga mga produkto sa Yes to Health, pwede nyo makantuan, mabakal sa aton nga Mercury Drug Store, sa South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drug Stores, mga katropan nationwide. Pwede nyo makamo kabisita sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang pagtutok naton sa aton kayong lawas, hindi lang ni obligasyon, kundi protection man sa aton mga kauturan nga may ginabatsyag nga mga masakit mga katropa. I hope upod-upod na tanan, no, sa pagpakibato sa aton pagkibato sa aton ni kayong lawas. Alright? So mga okidoks mga katropa, 7:37 na sa aton palatuntunan. Morning lang sa mga kauturan tang ara na sa Facebook page na to, naka-check-in na sila. Salamat gid ha. Isa-isahon ko kamo. Subongbi, no? Aryo, we have Sir Remil Mamilya donate daw mako kay Sir Remil Mamilya ho. Present kami, sir, wala absent. Lawig absent. Namon pasensya gid kay kagapon lang kami nakabalik sa amon pagtakod fiber wifi. Uy, gapon takod kag ni sang wifi. O sa mga kauturan ta sa Moises Padilla ha. Ang kung gaplano kamo magpatakod sa mga internet connection, Remil Mamilya is the name to call for. Good morning sa kay Bisaya Dibay, kag sa kay alias Iget Junior Alegria, dira sa Overflow, sa Kapihan, sa Moises Padilla, makagahay ni siya mo, no? First Tanyat Gulay, maayong aga Katropang Win. Thank you so much. Salamat, kid. May aga. Ma'am Jovi Abudente, nakatutok naman sa aton para tuntunan. Direct from New Zealand. Naka-XFM naman. Salamat, Ma'am Jovi Abudente. I hope okay ka man, man. May mga mention to ang aton presidente sa zona niya. Okay man ka mo to. Ano tong nakita nyo nga daw makabulig-bulig? Ma'am Jovi, may aga. Si paring Vincent Velbulario, Dan Shearing, mention Narman kahapon sa zona ang 20 piso nga bigas kag ang pag-repatriate sa mga OFWs may gira sa Middle East. Amunay, isa gidni. Amunay, ang 20 piso kabugas. Arat na sa mga kadiwa centers na ton. Pero ang kisaga ka, wadan. Wala man sa supply. Morning sa kay Sir Vincent Mangaga sa inyo, ha. Pasulod lang kita sa XFM Bacolod Regional sa Public Service Authority, mga katropa. Ang aton nga istasyon, aton nga ginabantayan ang mga programa sa XFM. Alright? Live man kita ng napakalagad, mga katropa, via 90.3. Siyempre, ari kita, mga katropa, sa 103.9 XFM Kabankalan, XFM Bacolod. Dito sa Kabankalan, mabatian man kita via 106.1 XFM Kabankalan. Alright? Mga commercial tan ay kantuan ta mga topiko naton pagkatapos mga panumdo, mga katropa. Standby, hat, standby.
2: Bullseye XFM 90.3.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka ba strike?

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further then,
2: nilag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pasalayan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Balik tayo mga katropa sa aton nga talakayan. Katuan tayo pinaka mga latest development sa aton nga patrol, no? Kaya may ara na sang suspect. At umaray na patay sa kamangkaran ligad, daw ginsulod to sa sang allegedly duwa tao, abi? Amutong pag panuaron sa mga kabataan plus ang ining ano, ang ama, ang bana nagambals niya, no? Gidya. Why man ko, why man kami sala? Nga agin patay niyo git, no? Pinsan niya primero na buntog sa manok, no? Pero kita ya kuno dugay do guys, kun damo dugo gli, no? Pag-check to, wa nang chance ang iyang asawa mga kusapay. So karon pinaka-latest development, may ara na sang persons of interest ang aton PNP sa Kamangkalan angot sining insidente. Kuha ang mga detalye with katropang France Andrew Burgos mga katropa.
2: XFM Live Reports.
5: Katropang France?
6: Yes, Katropang Erwin, no? Bali before ko plan ay magano, mag patulong dira sa akong nga diskusyon bala ka to Erwin sa kininga tiyon. Mangkot kita plan ay kuno to ang komento sang publiko.
5: Oo.
6: Sa pahayag ni PDM Gapol sa Sunaya.
5: Okay man sila.
6: Mga kita di plan ay bala ka reaction sa ano sa mga katawhan diri sing aga mamukaw sa di plan ay. Kay si Gapol do para sa akong doon paglantaw ka, kung doon maka-Pilipino, tumo. Pero galing ti, may mga question to, kailangan tayo, kailangan tayo, naka-porsyento matigayon na. Especially ang pag-amend sang ipiralo nga mo itong pinaka-importante sa nan. Pero so, solusyon lang ka sa Parwin sa pagpahaganagan sang crisis nga ginapangatubang natin. So, kare mo, oh. Kata diyo, sir, may nga po na. Nakapamati ka mo ka po, so, na ni BBM, sir.
7: Pero si Kapon, duwag kita po may nabisa-isa lang ganyan. Nabaluhan nga, mutong yung tala. Kaya nga, i-doliwat po niya to ang epiralo, which is, amo na makapulig sa ato, panugunugo, kaganagan sa panayrahan sa kuryente.
8: So, tinig-tanig yung tanong yan ay, gintisari anay ko para sa pumuluyo na makabarato man eh, makapanuko sa presyo para nga maka ang mga pumuluyo maka ano man, makadawa-dawa man eh.
7: Eh, sa iya itong mga payas, dapat ka nga sanay, master man?
8: Para sa akong doon, hindi man guru tanang nga ginhambal niya, masuman niya gibala kayo ito. Kaya rin na yung hindi na matigayo, no?
7: Pero,
5: kung ikaw sa mong
7: utos, sana
8: tigilin niyo ako, eh, kung salig kita ako siya ang
7: ko sa vlog, ha?
8: Hindi lang ako sa asalig sa, ano?
5: Manikasog kita
8: yan. Kasi sa ako, kung may mga bagay na siya, yung, ay ginatubang, masaragandam lang niya, walang
7: sige sa lang, salamat sa tropang Erwin, no, sa Sera mga talabayan talagang mga vendors rin sa aton rin sa sentro ang Bacolod pala, no, wante mo itong iya yan pero ganito
6: ang iban daw ay nakanog lang iban na dapat.
3: Mm-hmm.
6: Nakalantaw.
5: Oh. So, iban may sako
6: mo. Mm-hmm. Kaya ito pa, Arvin, rin ito ba siyan?
3: Mm-hmm.
6: So, ano ka importante ang suna sa pagkaka-Pilipino mo?
3: Mm-hmm.
6: No? Kahit yung iban, bangod sa negosyo, ilang mm-hmm. plan po yan, tumas kina-prioritize na lang nila
3: mm-hmm.
6: isang magatag sa magtutok sa Botoblano. Mm-hmm. At agangin nila detensyon ang ining mga i-anon siya sa presidente kasi naman ng mga pumisa sa piyon sa pangarap siya sa administration. Ma'am, good morning. Kapag makikita ka po sa zone ng BBS, ano ba yan?
9: Sir Gary, could you?
3: Okay. Gobrans na mo.
5: Anong pinakadako? Oh, correct gid eh. Oh. Anong pinakadako nga ano? Pinakadako nga ginagastuhan ni nanay sa kada bulan.
6: Ma'am, anong nakita mo binon sa kanya kabilan? Anong pinakadako sa katuan mo? Sa dingga ka, itong pinakadako din na parte sa inyong kita.
5: Na?
9: Sulod balay?
6: Sulod balay. Like ano? Pagkaon?
9: Pagkaon.
6: Kurinti na yan?
9: Kay Kurinti.
5: Hmm, tubig.
9: Oo.
6: Minus Kurinti?
9: Nang 900.
6: 900 lang. Okay. Na lang 900.
9: Di ba ko na nasamon, sir? Kaya ako na. Kaya nga man malikirya. Hindi man ko di kita daw tingin to.
6: Oo.
9: Itong mundo ko, iwat yung kwarta. Pagkamakasal ko na. Ang niligad, nabihin ko at sugit yung July, ang kita ko, tulad akas na ka, taas ang din manikiran ko, akas.
3: Mm-hmm.
6: Ipila na lang?
9: Ulan. Ulan din.
6: Ulan din?
9: Ulan ko, ulan din.
6: Hindi pa nang binigay sa katlaw nga makaparan din? Hindi ko?
9: Hindi, may isang mga dua kabilog. May isa. May po siya nagay ka sa zero.
3: Mm-hmm.
9: Diba, so ito, mo kami ko similar.
3: Mm-hmm.
6: Di ma'am, paano na ma'am? Ting 900 mo, ano naman?
9: Managan eh, ng budget na lang.
6: Budget na lang
9: ito. Oo.
6: Di, ang kita mo, subong do laban pa makasunod sa politik, so pagkakasunod talay na?
9: Oo, kasi sakto na kay, hindi ba kayo bayad sa ining abulan? Nang may masunod naman na blayran.
6: So, take it for si ma'am, no? Dapat yan, taman.
5: Oo, kurinti.
6: So, nakugin ang kaon sang bilis sa kurinti.
5: Oo. Noy Vicentos, nakuna na siya, Katropang France?
6: Katropang Arwin.
5: Ang Noy Vicentos, muna sa standard na consumption mo, 200 kilowatt per hour?
6: Oo, okay. Para sila, 900. Nakuna. Oo. Isa ito gani, kalabot ng Trismel, Delta.
5: Gani?
6: Amo na, paano ito naman nalauso ng Trismel na nga Bill, di ba?
5: Oo, ti bugat-bugat pag hindi. Bugat sa ilahat, bugat-bugat pag hindi. Oo.
6: Kaya ang tamo ni Danya, tikon lang doon, sa pinakapilo ang diferensya gitaan sa iba natin ng mga consumers, bala.
5: Oo.
6: E, tika, Tropa Erwin, ano mo, anong pala appliances? Balay na yung electric pan, TV? Tuga. Why na refrigerator?
5: Why na refrigerator?
6: Teka lang. Wow! Dakogin ng kaon sa kurinte. 1-8 ang gate. Ang deal mo ito. Sang nagamit ka ito. Sang gate pa. Ref, heater ka, gano'n ito ma'am, rice cooker. Ate, mga nagkandakit sang kit sa Tropang Erwin, no?
5: Oo, bugat na siya. Nagkataon gina sa Katropang France. Kapin pang rice cooker, heater. Ay, sus.
6: Oo.
5: Ako gani, why na? Nagsugnod. Sugnod kahoy lang ko.
6: Pangahoy na lang talaga.
5: Hmm, para why na gasto. Budlay.
6: Balik sinanguna, Blau.
5: Oo.
6: Nakaluwas na ito ganito ang sinanguna, no?
5: Mm-hmm.
6: Naka-recover magsasanguna. Pero nga, Tropang Erwin, ako na ding status ang iba na itong makuturan na muna, no, para sila na muna yung 900 pesos na bin sa kurente is bugat na. Kasi ako gani, no? Babatian pa.
7: buga, sige ka tama, nakatropang Erwin, yung inang bills for it, para sa ina. So, sa mga tropa rin na ton, kaya mo nang ilang, ano, ang ilang rin nga mga ginapangabay man, nga matunan ng tani, no? Hindi doon ating yung discuss. So, kapos, sa presidente, nga may target siya for the itiralo sa tropa Erwin. But, aray lang sa mga otan, kasi ang mga gatanis probokan, eh, kapamati ka kapon, tunan ni DDM, kapamatihan niyo kapon, yung tropa Erwin, sige sa tropa nga pamapot po, lagi may nakapamati, no? Kaya rin ito makita nga do, mas, pasulabi yung ganyang plagabuyan.
5: Pero ano nis, namakanin ko saan, tinikat ng pang-France, no? Tanan, no?
7: Ang ganyang
5: pero, katropang France? Negosyante nis na, no?

0: father eh.
1: Oo.
0: Petra Firewind, rin sa syudad sa Bacolod.
1: Oo, oo. Why pagin sila, why sila yung time para mag, ano, so, mati okay sa zona?
0: Petra Firewind, ano na lang nila ako, ano na lang yung maabot sa ako, hindi, amun na lang ako nun. Pero tiga pa tayo, nang kunong source of income, wala sang isa-isa sa atin.
1: Oo.
0: Isa mga zero ka na gid.
1: Oh. Ang sitwasyon na bigkat upang France, hindi tama batsagan sa adlaw-adlaw ta nga pangabuhi. Ang pagsaka sa pag ang inflation bla. Hindi tama batsagan. Pero no, eventually makibot ka na lang. Nakita mo kulang na sa gasto mo. Amo na ginabali man lang. Nga no, sige pinakadako ang ginagastuhan ko balay pagkaon.
0: Oo. Sakto na.
1: Oo.
0: Think sa atin niya nakatropang Irving may ano ka pa may balay may currency pa.
1: Oo.
0: May tubig pa. Kaya ang pagkaon mo muna, ano na lang ng free day mo.
1: Mm-hmm.
0: So mas naobserbahan talang yan isubong ang tanyin pagkatropang Irving.
1: Mm-hmm.
0: So mas mapasulapi na subong ang balay run sa ano mo?
1: Mm-hmm.
0: Balay run sa kuryente sa tubig sa balay.
1: Oo.
0: Kaysa sa imo nga kalanon sulod balay mo.
1: Why ka man choice?
0: May, kaya naman kaya
1: kundi ka magbayad pari nun ka man may mga pag-ibig to may mga korektor mang tusla oh pagpaugon ka oh, oh kung hindi ka magbayad kuryente utlan ka man
0: correct na
1: oh ganin
0: kasi damo na ko ganin may mga na nakita wala katropang Irwin so they have some concern regarding ni sa pag I don't hindi ko sure kung sa term ni expropriation term.
1: Oho.
0: Nakatropang Irving, no?
1: Oho.
0: So, nang amuling ano, no, katropang Irving,
1: oho.
0: Pero may mga issue about pira, no? Obviously sa Manabala, ng mga homeowners sa Manabi, hindi pa kabayad or ano na. Pati katropang Irving, ang bumisubong ang isa sa mga ginaproblema man sa aton ng mga kauturan. Kaya siyempre, ang kuryente.
1: Oo.
0: Hindi na lang sa magkaon, bayad na sa kurinti.
1: Bayad na kurinti? Ang aton kaon, so, imbis nga ma-isa ka kilo nga alo ka pa, himuon mo, tunga-tungaan lang. Kaya para maka-inut-inut na sa aton bugas, maglawid-lawid man.
0: Budget on na lang bala.
1: Oo.
0: Ang kaon mo sa unay, isa ka ka, ano, sa pakahakop.
1: Oo.
0: Subong nga, tunga sa hakop na lang.
1: Mm-hmm. Ba't sa ganta ka na sumong, naka-relate kita ka tropang France? Kilala ka rin gani. Wipe sa duties bong eh.
0: No. Dabi nga, bato niya sa gutom niya.
1: Hindi nga, baliya sa unas niya half rice, sumong niya half pagid sa rice mo, half-half pagid mo.
0: Bato niya, supay ka tropang Irwin yung kilala kaya. Kaya nga, mamalaga sa sakon na ligado. Mahigot na lang ko ni hangin.
1: Gani? Ano na lang naman. Pero
0: hindi nga nga, higo po ng hangin, pasunod mong hangin.
1: Mm-hmm.
0: Ang buha, hangin man.
1: Pagkatapos, mambuga mo, higo po mo na.
0: Kaya mo na blang special to multi, okay lang lang, panagla ko magbuto ulit na blang sa hangin ng higo po nga. Kasi ba yung sinig ang panahon, ikaling hindi gini. Sinang lang, nagigyan ka tropang rin isang nutrisyon para tulawan sa mga patayo dito sa trabaho.
1: Ari ka tropang Franco, pinaka, may mga programa sa ibang nga pungsod. May mga housing project ang gobyerno na ginapatigayon para sa mga residente niya, sa mga constituent niya.
0: Yes.
1: And ang gagasto na gobyerno, lapad na sa housing project. Ang hambal nila, daw low-cost housing nila. Pero nami na, presentable na, daw village na siya. Ang dari sa Pilipinas siya, ang setup ta, once nga ang balay, ginahatag sa mga privado nga mga sektor, sila mahimo sa division pagkatapos bayaran sang ano sang ining pag-ibig. Pero ang cost sina sang balay nga na kung i-construct mo gidya kwarta mo, malabot lang 600,000 pero kung mga subdivision na gani ka tropang France, grabot na million-million. So amo na block this ha? Doka kung may programa kita pa bahay. Dapat kung makambal ta, low cost good.
0: Correct na. Low cost housing bala. Tingaling, paamag ka tropa revenue, low cost housing.
1: Oo.
0: Dali na good bala. Kari kita rin sa may dala na Araneta.
1: Oo.
0: Nung dumamo na dito una, ang posto, di ba lang sa pilid ng Lucas, sa Sebastian.
1: Oo.
0: Kasi ito dito na bakbak na di ang building, di ito, this is under renovation ni Goro.
1: Oo.
0: So, dali na din na puntong fire truck. So, ginagawa ko rin. Para ma-check nga sa Katropang Irving kung may ano,

0: Ano?
1: Mm-hmm.
0: So may photo, good man.
1: Mm-hmm.
0: So, makakot kita sa rin. Good morning. May natalo pang dangit ng mami na gato? Sige, ma'am. Thank you, ah.
2: Pero ang kalayo, good ma'am?
0: May
2: kalayo, good ma'am, Katapal France?
0: Oo, ma'am. O, ma'am, pero ako, hindi na kalagi na. Okay, mga katraparwin, kahit kayo na, nabas yan, nalabayantan eh.
1: Mm.
0: Kahit pinakunan ni Daan sa puno sa Balit, yo?
1: Mm-hmm. Nasunog? Bari anong nasunog, katrapang France?
0: Kasi bago rubbish ng Maniguro.
1: Ah.
0: Rubbish, fire ng Maniguro.
1: Ang problema na, basta maglapta? Oh, basta maglapta, bla?
0: Do rubbish, malang, sir? Okay. Rubbish ng mga katraparwin.
1: Mm-hmm.
0: Pero mas final na din yan na Nigurado ang
1: pag-iadri
0: sa negosyo, Diribalaw.
1: Oo. Wait ako ba nabi? Lumapad na. Delikado na sa mga sa mga commercial areas na.
0: Do rubbish naman, ma'am, no? Basura.
1: Mm-hmm.
0: Pero...
1: Sa likod ng katropang France, natubangan sa Lupuesquid, no? Sa Sebastian, no?
0: Kilit, hindi ka lang sa Lupuesquid, sa Sebastian.
1: Ay, oo.
0: Ang ano bala? Ang donut na bala sa una bala?
1: Oo, oo. Ay, oo.
0: Donut bala? May donut na bala
1: sa una? Mm-hmm. Na donut na? Ah, donut na. Na. Dula na.
0: Okay, pero ang katropang Irwin, grabe na diyang ano yan, ang... ang throwback rin sa muna sa rin ang lugar yan.
1: Mm-hmm.
0: Throwback na ginadiyan mga ka-throwback na hindi ko makita mo ang amuto nga doon, ha?
1: Uy, si Katropang Chris, huwag niya kanto na.
0: Ah, ano nga dito eh?
1: Mm-hmm. Basi matuyawan, bla?
0: O kung matuyawan ang gapang tuyawan.
1: Ang muna ko isang masalun, nagamamas.
0: Mas? Pusog na yung iyang, ano yung iyang duwan. Hindi, ang isa pa man na gano'y support niya, dumanungan niya man na.
1: Mm-hmm.
0: Pinapandaman din na every time niya kung muluon niya na.
1: Mm-hmm.
0: Pandaman sa tangin, kung muluon niya, kailangan yung magsag niya.
1: Ay?
0: Oo. Di ba ito to gano'y nagpalap nito kay...
1: Budlay niya?
0: Si Bum to.
1: Mm-hmm.
0: At si...
1: Maglabay ka, matabi-tabi ka, Gid.
0: Kani man.
1: Basta may masalapay ka, Blau.
0: Tama na ganito. Kasi kita ko na ako sa puro doon sa Balitid, yo.
1: Oo, oh, kaga...
0: Kailan na natin katuwig,
1: ya? Kilala tayo, hindi ka mo agay pangihi, da?
0: Dito?
1: Basta matagyawan, Blau, kang umabok na.
0: Oo, oh, basta kung... Kaya doon sa unang randaw, basta yakson mo ko na, Blau. Yakson mo na, Blau, kayo nag-abok mo na, Blau.
1: Okay.